0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po'y napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page at sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bago ang ating mga panayam sa umagang ito, mga kababayan, tanggapin muna natin ang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Alos 6 na milyong pisong pondo mula sa Action Fund ay pamahagi ng Department of Migrant Workers sa nasa 118 OFWs. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alaabot nga sa 5.7 na milyong piso, halos 6 na milyong piso ng tulong pinansyal mula sa Action Fund ang naipamahagi ng Department of Migrant Workers National Capital Region sa may 118 overseas Filipino workers sa ilalim ng UPLIP initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin nito na maibigay ang agarang ayuda sa mga kababayang umaraw sa krisis, emergency at kagipitan upang magamit sa kanilang pang-araw-araw na gastusin gaya ng medical needs at pangkabuhayan. Kasabay nito ay nag-alok din ng DMWNCR na upscaling programs katuwang ang TESDA upang matiyak ang tuloy-tuloy na reintegration ng mga manggagawa pabalik ng bansa. At ayon kay DMWNCR Director Attorney Falcone Milliar, ay pagkilala ito ng pamahalaan sa mga ginagawang sakripisyo ng mga Pilipino sa ibayong dagat na itinuturing nila mga bagong bayani.

0: Naghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa laganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang maestrado o retirado maestrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi na ng mga maestrado na walang ma-violate dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso. Pinuri rin ni Chua ang hakbang ng mga senator judges na kumuha ng mga amicus curiae o independenteng legal na opinion bago baguhin ang kanilang naunang desisyon. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
1: Maliwanag na sinasabi ng ating mahistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So, kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judges.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. NBI probe sa flood control project sa Davao City. Welcome kay Davao Representative Duterte. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinikayat ni Davao City First District Representative Pangulo Duterte ang publiko na bantayan ang investigasyon sa mga flood control project sa kanyang distrito. Kasunod dito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa mga proyektong sinasabing substandard at ghost projects. Ayon kay Duterte, nais niya makita mismo mga ebidensya, dokumento, video at aktwal na proyekto na sinasabing may irregularidad. Patatandaan sinabi ng NBI na merong 51 flood control projects sa distrito ni Duterte na nakitaan ng mga red flag at isinailalim sa pagsusuri o investigasyon. Di ni Duterte na kung may makitang ghost o substandard project, dapat itong imbestigahan ng walang pinipiling lugar o distrito. Nagpasalamat naman si Duterte sa NBI at hiniling na isapubliko kabilang yung pag-livestream ng video kung maaari ang mga resulta at ebidensya ng investigasyon upang maiwasan ang puro alegasyon lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: MRT3 back-to-back record high sa daily ridership. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling nagtala ng bagong record high sa daily ridership ang DOTR MRT3 matapos na umabot sa 503,031 ang bilang ng mga pasahero kahapon September 17. Ito na ikalawang sunod na araw na nakapagtala ng bagong record high ang MRT3 matapos na malampasan ang 502,264 na mga pasaherong sumakay noong September 16. Kasama sa kabuuang ridership ang mga national ID holders na nakinabang sa libreng sakay bilang pakikiisa ng MRT3 sa Global Identity Day. Kasunod ito ay tiniyak naman ng MRT3 ang patuloy na paghahatid ng ligtas at maaasahang serbisyo lalo na sa lumalaking bilang ng mga commuter ngayon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Merian Bastasa. Natala, magtungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan at bayan sa atin pong bansa. Circular Economy Project at Green Livelihood Project, opisyal ng inilunsad sa Zamboanga City. Ang ulat niyan mula kay Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ang project turnover ceremony para sa Circular Economy Project at Green Livelihood Project sa Zamboanga City sa pangunguna ng Philippine Red Cross o PRC. Ang proyekto ay naging posible dahil sa pakikipagtulungan din sa PRC Zamboanga City Chapter at Spanish Red Cross. Layunin ng mga proyekto na makatulong sa mga komunidad na magkaroon ng sustainable upang matagalang kabuhayan. Palakasin ang kakayahan at partisipasyon ng mga kababaihan kasabay sa pagsusulong sa pangangalaga sa kalikasan. Ang proyekto ay nakafocus sa mga vulnerable na komunidad sa Zamboanga City, lalo na sa mga kababaihan mula sa 8 barangay ng lungsod. Dumalo sa nasabing turnover ceremony si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, PRC Zamboanga City Chapter Board of Directors Maria Teresa Geraldine Piuquinto, Dr. Victor Lioso, Director Renerio Candido at ilan pang mga kinatawa ng PRC, gayon din si PRC Governor Celso Lobregat, Zamboanga City Mayor Kimar Olaso at Country Representative ng Spanish Red Cross sa si Maider Sabala Segurula.

0: Sa pamamagitan ng proyekto, bibigyan ng suporta ang mga komunidad upang magkaroon ng mga kabuhayang gumagamit ng mga pamamaraan na nakakatulong sa pagbabawas ng basura at paggamit ng recyclable materials. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo mula sa Civil Service Commission. Ito po ay may kinalaman sa trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026, National Capital Region Services. Makakasama po natin ang ating Assistant Commissioner mula sa CSC, Attorney Judith Donggalio Chicano. Attorney Judith, ma'am, magandang umaga po.
3: Hi, good morning all at magandang umaga sa lahat ng iyong taga-subaybay at mga taga-pakinig.
2: Yes po, Assistant Commissioner Ma, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito. Mangangamusta lamang po kami, kamusta ang isinasagawang trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026? Ito po yung sa NCR leg na ginanap sa SM North End sa Annex.
3: Naganap yung job fair ng CSC-NCR last Thursday and we're happy to announce that there were 490 job seekers that participated during that activity.
2: 490. Ilang mga job seekers po ulit, Attorney Judith, ma'am, ang nakiisa sa aktibidad at ilan po yung mga nasa record natin na nakapag-avail ng mga employment opportunities at mga government services nating mga kababayan?
3: There were 490 job seekers who participated in the job fair of the National Capital Region, which was held last September 16 at SM North EDSA.
2: Opo, may mga hired on the spot po ba tayo ng mga job seekers? Nakatanggap ng mga job offers mula po sa mga participating government agencies natin?
3: Mostly, nag-submit lang sila ng kanilang qualifications, ng kanilang mga documents. Because alam naman natin, pag career position ang ina-applyan mo, meron yang process. But we are happy to announce that on that day, merong dalawang na-hire as job orders ng PSA on the spot. Dalawa.
2: Opo, sa atin naman pong pagtataya, ano po yung naging response ng publiko sa pagdadala natin ng mga employment opportunities at mga frontline government services sa mga ilang lugar, sa iisang lugar lang in this particular case, Assistant Commissioner Ma'am?
3: Masaya yung ating mga nag-participate, no? Kasi una-una, nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City residents. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
2: Opo, at matapos itong matagumpay na NCR leg natin, may mga susunod pa po ba tayo mga trabaho at serbisyo hatid para sa bayan activities sa iba naman pong mga lugar or kung meron pa rito sa NCR o sa mga iba pong mga bayan? Can you share this with us, Assistant Commissioner Ma'am?
3: Yung job fair, this is an annual activity of the Civil Service Commission during the anniversary of the Philippine Civil Service. For this year, lahat po ng aming regional offices nag-conduct din po sila ng kanilang job fair. Unfortunately, wala pa ho tayong data. Ang meron lang tayong data, yung sa National Capital Region. So, there are 16 regional offices nationwide ng Civil Service Commission. So, we're still awaiting kung ilan yung mga nag-participate na job seekers, ilan kung meron bang outright na na-hire, just like what happened doon sa job fair ng National Capital Region na merong na-hire na mga job orders.
2: And lastly po, Assistant Commissioner Ma'am, niyayahan po natin ang ating mga kababayan, ang ating pong mga tagapanood at tagapakinig na sa susunod pong pagkakataon ay makalahok sila dito, yung mga siguro nagbabalak na sumama in public service. Nasa inyo pong pagkakataon, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
3: Sa lahat ho ng gusto magtrabaho sa government or you want to try your luck in the government, Next year ulit, we'll be having our job fair or servisyo trabaho para sa ating mga lingkod bayan. And rest assured that we'll be informing you, we'll be informing the public when at saan gaganapin ang mga ganitong activities.
2: With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We understand that you're also busy, Assistant Commissioner Ma'am, pero maraming salamat po. At sana sa susunod pong pagkakataon ay mapaunlakan niyo po ulit kami. Maraming salamat po at mabuhay ang atin pong Civil Service Commission.
3: Maraming salamat sa pagkakataon at God bless and maraming salamat po.
2: Thanks. Maraming salamat po and happy weekend po, Assistant Commissioner Ma'am.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ang kababayan, ang ating pong nakapanayam, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, Attorney Judith Donggalio Chicano. May kanalaman mga kababayan doon sa trabaho at serbisyo hatid para sa bayan 2026. This is the NCR leg. Sana sa mga susunod pong pagkakataon kapag kayo ay nagbabalak pumasok into government service, alam mo may misconception na kapag daw nagtatrabaho ka sa gobyerno, hayahay. In fact, mga kababayan, una, bali yung thought na yon, hindi dapat yun hayahay. Isa pa, mga kababayan, dapat ang mindset po natin, ang pagsiservisyo sa publiko ay hindi dapat hayahay. Baka kasi iniisip ng mga tao, this is a good retirement, how do we call this? Retirement track? Di po, dapat pagpapasok tayo into public service, ang nasa isip po natin ay maglingkod sa atin pong mga kababayan. Hindi yung ating pansariling interest. Kung ba bakit nadikitan ng ganong klaseng konotasyon yon? But anyway, magabi pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Masusing pagbusisi sa national budget, tiniyak ng Department of Budget and Management. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinaliwanag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na dumaraan sa masusing pag-usuri ng Kamara de Representantes ang panukalang budget bago ito maaprubahan. Ayon kay De Leon, kailangang humarap ang mga ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Appropriations upang ipagtanggol ang kailang hinihinging pondo at patunayang kailangan, kapakipakinabang at handang ipatupad ang kanilang mga programa. Matapos ang committee hearings, inihahandaan niya ang bersyon ng Kamara ng General Appropriations Bill o yung GAB bago ito sumailalim sa plenary deliberations at ng tatlong pagbasa. Binigyang diin din ng DBM na bawat pisong inilalagay sa national budget ay pera ng taong bayan kaya kailangan tiyakin na may malinaw na layunin at kapakipakinabang ang bawat pondong inilalaan. Kapag naaprubahan naman na ng kamera ang GAB, isusumite naman ito sa Senado para sa sarili nitong pagsusuri. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, milyong-milyong pisong tulong ng gobyerno ipinamahagi ng iba't ibang ahensya sa mga benepisyaryo sa Davao del Sur. Ang ulat na yan mula kay Maselma Mondesalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Milyon-milyong pisong tulong ang ipinamahagi kahapon sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Davao del Sur bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 2.4 million pesos na training allowance at 3.4 million pesos na scholarship vouchers mula sa Test da Davao del Sur, kasama ang starter toolkits para sa 33 driving scholars na nakakahalaga na mahigit 115,000 pesos. Nagkaloob din ng 150,000 pesos livelihood assistance para sa 10 OFW beneficiaries at 28 million pesos na aktwal na ayuda sa ilalim ng Action Fund. Tumulong naman ang lokal na pamahalaan ng panlalawigan ng Davao del Sur sa rice distribution kung saan aabot sa 2,000 ang mga benepisyaryo nito. Samantala, naglaan ang NIA Davao del Sur Irrigation Management Office ng mahigit 7 million pesos na operation subsidies para sa mga irrigators association sa national at communal irrigation systems, bukod pa sa 750,000 pesos na livelihood assistance para sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Davao del Sur Governor Yvonne Caga sa national government sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan na anya ay mahalaga upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Davao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Alos 20 milyong pisong tulong sa pangisdaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ipamahagi sa Ilocos Region sa handog ng Pangulo Caravan. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagadid ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kabuang 19.837 milyong peso halaga na mga intervention sa pangisda at kabuhayan para sa mga mangisda at beneficiary sa buong Ilocos Region. Ang mga tulong na naipamahagi bahagi ng pambansang caravan at programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo at tulong panlipunan ng direkta sa mga mamamayan. Pinakamalaking bahagi ng tulong ay napunta sa Ilocos Sur na may 10.918 milyon pesos. Sinundan ng Pangasinan, 3.625 milyon pesos. Ilocos Norte, 3.70 milyon pesos. At La Union, 2.194 milyon pesos na laga ng suporta. Kabila sa mga kagamitan at kasanay ay pinamahagi ang fiberglass, reinforced plastic motorized fishing boats, marine engines, oyster culture materials at seaweed production inputs. Sa kagamitan at inputs para sa salt production, bangus fingerlings at pilot scale recirculating aquaculture system para sa vanami shrimp at digital weighing scales at fish tabs sa post-harvest tools. Isinagawa ang pamamahagi sa iba't ibang pangunahing lokasyon sa regyon, kabilang ang Ilocos Norte, Centennial Arena, Chabit Coliseum sa Vigan City, Fisheries and Oceanic Conference Center sa San Fernando City, La Union, at mga venues sa Dagupan, City, Lingayen at Rosales, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Git 526 na milyong pisong halagang tulong inilaan sa Pangasinan sa handog ng Pangulo ayon sa Department of Agrarian Reform. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigit 526 na milyong halaga ng tulong ang inilaan para sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sa kanyang talumpati sa CSA Stadia Lucao, Dagupan City, sinabi ni Estrella na kabilang ang Pangasinan sa mga nakatanggap ng malaking bahagi ng tulong mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng programa. Ayon sa Kalihim, umaabot sa 2.83 bilyong halaga ang kabuang tulong na inilaan ng pamahalaan sa buong bansa, kabilang sa tulong para sa Pangasinan ang mga farm machinery at equipment na ipagkakaloob sa mga magsasaka, bukod sa iba pang programa para sa mga mamamayan. Hinimok din Estrella ang mga Pilipino na huwag mag-away-away at sa halip ay magkaisa upang matugunan ang kagutuman at kahirapan. Kinatawan ni Estrella si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng ika-69 na kaarawan ng Pangulo. Nilawakan ang programa ng tinatayang 26 na national government agencies na naghatid ng iba't ibang serbisyo para sa mga mamamayan sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 27 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos po mga kababayan, ang atin pong panayam mula sa Civil Service Commission. Patapos nilang ihatid ang kanilang naging magandang balita kanina. Isa na naman pong magandang balita mga kababayan mula naman po sa ating mga kasamahan sa PhilHealth. Makakapanayam po natin ngayong umagang ito, Acting Senior Manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Christine May Magno. Ma'am Christine, magandang umaga po.
8: Yes, magandang umaga Al. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng umaga.
2: Opo ma'am, it's nice to see you again. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. May bago pong polisiya ang PhilHealth na coverage po para sa mga inpatient admissions for for less than 24 hours. Ano pong ibig sabihin nito? Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan.
8: Okay, salamat Al. Yung inpatient benefits naman po natin ay hindi naman bago talaga. Kasi ito ay patungkol sa mga benepisyo natin kapag kailangan nating ma-confine. However, habang tayo ay nakikinig sa ating mga kababayan, sa mga experiences, ay patuloy din pong nire-review ng PhilHealth tulad nga po ng ating laging sinasabi na yung ating pag-review ng mga polisiya ay tuloy-tuloy naman. Kaya kung may kailangan pang tugunan, ay ginagawa po ng PhilHealth. So kasama po sa review ng PhilHealth, ay ngayon naman po ay we try to respond to this gap na nakita natin sa polisiya tungkol sa mga na-admit at kailangang lumabas sa ospital in less than 24 hours. Kaya nga po, naglabas po tayo nitong PhilHealth Circular 2026-0013 na nagsasabi po na lahat po ng na-admit at during their admission in less than 24 hours ay posibleng kailangang matransfer ng facility, covered po yan ng PhilHealth. At po, yun po din pong na-admit at namatay in less than 24 hours ay babayaran din po ng PhilHealth bilang benepisyo po.
2: Kailan po pwedeng asahan ito ng ating mga kababayan? Kailan po ito ipatutupad, Ma'am Christine?
8: Actually, this is effective today, September 18, 2026. Kasi po na-publish po yung policy nitong September 3, 2026. So practically, we're saying na nag-expand ang benepisyo, mas pinalawak ang coverage para mas mabigyan ng garanti ang ating mga kababayan na mas nabuo na po natin yung polisiya, lalo na po dun sa mga kailangang matransfer before 24 hours or namatay before 24 hours na confinement. Kasi nga po, in the past, meron po tayong standard na length of stay in a facility no, to be covered sa isang inpatient na service or inpatient package. Pero ngayon po, dahil sa polisiyang ito, ay may garantiya po sa ating mga kababayan na makukover na po ito ng PhilHealth.
2: So, Ma'am Christine, balikan ko lang ha. So, ibig sabihin, ngayon i-roll out itong programa po, bagong polisiya ng PhilHealth. At kami, everybody heard it first here, dito. Tama po ba?
8: Actually, we had our recent media huddle just a couple of days ago. Pero ito po ay na-publish September 3. Effectivity is today. Kaya salamat po sa opportunity na ito. Dahil mas lalong madaming makikinig at makakaalam. At sana po sa ating mga healthcare facilities, siguraduhin ma-implement po ito para po sa lahat ng na-confine ngayong araw na ito, effective September 18, ay talaga makinabang po sa enhanced na policy na ito.
2: Actually, Ma'am Christine, kami ang dapat magpasalamat sa inyo for sharing this wonderful news sa ating mga kababayan dito po sa ating palatuntunan. But going back doon po sa ating mga pinag-uusapan, ang mga covered po dito is kasama ba rito yung mga non-admissible cases kung tawagin? Ito ba yung sa OPD or yung mga outpatient natin ng mga procedure? Kasama po ba dito?
8: Sige po, linawin natin yan. Remember, meron din po tayong outpatient emergency care benefit package, di ba? So kasi nga, sa sobrang lawak na ng ating mga benepisyo at serbisyo, kapag ang tao ay kailangan ng emergency services, pupunta sa emergency room, sa OPD, ay meron tayong coverage dyan sa outpatient emergency care benefit package. Ngayon, nakakuha siya ng doctor's order. Kailangan niyang ma-admit. So, inpatient case na siya. In some cases lang, merong inpatient na kailangan ma-transfer sa another facility. Posibleng kulang yung services ng facility kung saan siya napunta, no? Or for some reason, talagang kailangan siyang ilipat. So, dito pumapasok ang polisiya na ito. Yung tanong mo about non-admissible, well, in the first place, hindi talaga yan i-allow ng ating mga healthcare providers na kailangan ma-admit. Ano? So, pag inadmissible po yan, hindi na po covered ng PhilHealth. Kasi nga po, ang basehan po talaga natin sa pagko-cover o pagbibigay ng benepisyo, this must be medically necessary. So, alam po yan ng ating mga healthcare partners, kaya po, kailangan lang pong ipaintindi sa ating mga members na kapag not admissible yung case po, ay hindi na po covered ng PhilHealth.
2: So paano naman po yung mga dinaan sa emergency room? Covered pa rin po ba sila or will this rule apply?
8: Okay, so another policy will apply sa mga outpatient lang for emergency. So halimbawa, kailangan mo ng emergency care services, yun pong services ninyo sa emergency department, halimbawa, you are required to have your x-ray, some labs and diagnostics to really check kung kailangan nung ma-admit or hindi, yun naman po ay covered nga ng ating outpatient emergency care benefit package. So yung mga services doon, pwedeng sabihin na kailangan mo ng CT scan, kailangan mo ng MRI, so may consultation with the physician, attending physician doon sa ER, yun po ay covered sa outpatient emergency care benefit package naman. However, if you need to transition to inpatient because of a doctor's order na kailangan mong ma-admit, dito na po papasok itong ating inpatient sa ating all case rate packages naman po. Ang kakaiba lamang dito sa bagong polisiya or sa enhanced policy natin, sinasabi rin po natin na pag nag-order ang doktor na ma-admit ka, however, biglang sabihin na kailangan mong ilipat sa ibang facility, covered na rin po yun.
2: Ito pong programang ito, saan po ito makiklaim ng ating mga kababayan? Ito po ba for PhilHealth accredited hospitals, mga partner hospitals natin, government hospitals, o ito po na pwede rin mag-apply sa mga private hospitals?
8: Yes, lahat po ng servisyo ng PhilHealth that applies to hospitals, basta accredited ng PhilHealth, ibig po sabihin, magagamit po yun ng ating mga miyembro. Kaya public or private man, level 1, level 2, level 3 hospitals po. Dito po natin magagamit ang benepisyong ito.
2: To clarify again, ma'am, kanina po, no, sinasabi natin na today, this will take effect, yung less than 24 hours. What if may mga concern po yung ating mga kababayan sa kanilang mga billings? Kung hindi man mag-apply sa kanila ngayon, isan po sila maaaring humingi ng tulong or magbigay ng kanilang concern or feedback tungkol po dito sa naturang benepisyo na ito ng PhilHealth?
8: Okay. Monday to Friday, bukas naman po ang ating local health insurance offices nationwide. Pwede po silang dumulog, tumawag, at paki-check na lang din po. Baka po meron po tayong PhilHealth cares or P-cares nurses na naka-deploy sa hospital kung saan tayo admitted. Ngayon, pwede rin po kayong tumawag naman po sa ating hotline na ito naman po ay bukas 24/7, 02-866-22588. Pakatandaan po yan, 02-866-22588. Ito po ay bukas 24/7 para sagutin ang inyong katanungan at bigyan po kayo ng assistance.
2: Apo, Ma'am Christine, sasamantalahin na po namin yung pagkakataon na makapanayam kayo ngayong umagang ito. Tungkol naman po sa handog ng Pangulo, ano naman po ang naibigay na serbisyo sa bahagi naman ng PhilHealth sa atin pong mga kababayan?
8: Yes, Al. Nitong September 14, 2026, ang buong pamahalaan, no? It's a whole of government na service caravan na hinatid ng different agencies, no? National agencies. So kasama po ang PhilHealth dyan. Kaya sa PhilHealth naman po, meron po tayong yakap na handog ng Pangulo. We serve schools, communities, and local governments and workers sa panahong ito, sa araw na ito. So sa school-based po, kapartner po natin ang DepEd, ang state universities and colleges. Nationwide po ito, nationwide. Kaya po lahat po ng regional offices natin, kapartner ang DepEd, SUCs, CHED, ay nagbigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Meron din po tayong kapartner sa yakap para sa magagawa naman. Kapartner po natin ang DILG naman dito. Kaya present din po kami sa madaming kapitolyo, sa mga cities, municipalities, city halls, at naghatid po tayo ng serbisyo tulad ng pagbibigay ng member data record, pagpaparehistro sa PhilHealth, at syempre yung ating highlight na yakap program. Kaya kapartner po ang madami, more than 120 yakap clinics po ay kapartner natin nationwide na nagbigay ng serbisyong yakap para sa ating mga kababayan. At ang magandang balita, Al, ano, at ay una mo itong maririnig at sa ating mga kababayan. Oo, kasi itong latest extraction namin ng reports, nagtala po tayo ng 123,000 na services alongside the Philippine Statistics Authority dahil kapartner po natin sila sa co-location na services nila. Ibig sabihin, dun sa mga field services natin, kapartner natin yung PSA, at nakapagbigay po tayo ng 123,666 na transactions, no, at services po sa ating mga kababayan na sumali po sa atin sa yakap na handog ng Pangulo.
2: Talagang nakakataba po ng puso, ano, na nilalapit na natin sa ating mga kababayan ng mga serbisyo ng PhilHealth. Lastly po, Ma'am Christine, ang ating pong paanyaya sa ating mga kababayan na tangkilikin po ang mga programa ng PhilHealth at ng ating pamahalaan. Ano pong mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
8: Yes, salamat. So sa ating pong mga kababayan, muli po inaanyayahan po namin kayo na subukan gamitin ang inyong PhilHealth yakap benefits. Dahil dito po, sabay-sabay po tayo magtutulungan na mailayo sa sakit ang ating kababayan. Para po, ayaw po natin, di ba, na nadidistorbo yung ating araw-araw na mga gawain, yung ating hanap buhay. Kaya po, nandito po ang PhilHealth muli para sa PhilHealth Yakap Program para po kapag ito ay inyong naging ugali na nagamitin, ay mailayo po tayo sa sakit. Kaya sana po, sabihan din po natin yung ating mga kamag-anak, kababayan, na gamitin po ang PhilHealth Yakap Program dahil meron po tayong libreng labs and diagnostics, meron pong libreng check-up, at syempre po, may kapartner pa tayong gamot program na nagbibigay ng 20,000 allocation per head. Ibig sabihin, sa bawat miyembro at dependents, iba-ibang 20,000 po allocated ng PhilHealth para kayo po ay makakuha ng mga libreng gamot na covered sa 75 essential medicines. At kung sakali naman po, sasabihin ng ating yakap physician na kailangan nyo pong magpa-cancer screening, meron din po tayong 6 na cancer screening services na pwede nyo pong ma-avail sa ating contracted facilities. Maganda po ang layunin ng ating programang ito, kaya ang gagawin lang po natin ay pumili na ng ating yakap clinic para po mapakinabangan po natin ang serbisyo ng PhilHealth Yakap Program mula sa ating pamahalaan.
2: Well said, ma'am. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa PhilHealth. Magandang umaga po.
8: Magandang umaga.
2: Happy weekend as well, Ma'am Christine, ang ating pong nakapanayam, Acting Senior Manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine Magno.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Matapos isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: 37 minutes past the hour of 8 a.m. Mga kababayan, we're on the last stretch of our program. Karagdagan pang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Bureau of Corrections muling iginiit na walang tsansang makatakas ang persons deprived of liberty o mga PDLs gamit ang drone sa bawat prison and penal farms sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, kinakapatid Dalian, wala kang tsansa ang pagtatangkan tumakas sa bilangguan gamit ang drone. Ito ang giniit ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. At ayon nga kay Katapang na ang lahat ng operating prison and penal farms sa Bucor ay no-fly zones. Bukod dito, may maka-watchover na 24 oras na binabantayan at ang mga CCTV camera ay nakapresuri sa iba't ibang bahagi ng mga pasilidad. Sinabi ni Katapang na agad mapapansin ng mga gwardiya o jail guards ang drone dahil sa ingay ng motor nito lalo na kapag mapapanlipad. Minomonitor din naman sa CCTV ang mga drones sa na nakikita lumipad sa loob na o malapit sa mga bilanggo at kaya
7: Jay? Tignan natin ang ulat niya ni AJ Ignacio. Samantala, 5 Irrigators Association sa Eastern Samar tumanggap ng 1.3 milyong pisong tulong na halaga ng tulong mula sa gobyerno. Ang ulat niya mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng kabuang 1.3 milyon pesos na tulong mula sa National Irrigation Administration NIA ang 5 Irrigators Association IA sa Eastern Samar sa isinagawang handog ng Pangulo sa Provincial Capital Gym, Borongan City. 4 na pangunahing IA ang nakatanggap ng tig 300,000 pesos habang 100,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa Provincial Association of Irrigators ang nagsisilbing umbrella organization ng mga pangunahing IA. Ayon kay Odilon Disolo, Pangulo ng Provincial Association of Irrigators, gagamitin nilang ayuda upang suportahan ang 4 na pangunahing bahing IA, kabilang ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka, pagbibenta nito bilang bigas at paghanap ng mga mamimili para sa kanilang produkto. Ani Di Solok, makatutulong ang programa upang magkaroon ng karagdagang pamilihan ang mga organisasyon ng magsasaka at mapalakas ang ugnayan ng produksyon at mga mamimili. Nagpasalamat si Di Solok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng NIA. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Philippine Rural Development Project sa Buanga Peninsula matagal nang gumagamit ng Geo-Mapping and Governance Unit at Drone Technology sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ginagamit na ng Philippine Rural Development Project o PRDP mula pa noong taong 2014 ang Geomapping and Governance Unit o GGU at Drone Technology bilang isa sa mga mahalagang kasangkapan sa pagsubaybay, pagdokumento at pagmonitor na mga proyektong pinupunduhan ng World Bank. Ang unmanned aerial vehicle o drone na sinusuportahan ng remote sensing at applied geotagging technology ay naging isa sa mga pangunahing kagamitan na nakabatay sa agham. Dahil sa pagiging epektibo nito, ginagamit na rin ang nasabing teknolohiya sa mga regular program ng Department of Agriculture Regional Field Office 9. Sa mainstreaming efforts sa PRDP scale-up, ang proseso ng GGU ay sinusunod na ngayon ng mga programa ng D9 sa paggamit ng teknolohiya para sa validasyon, pagpaplano, pagpapaunlad at pagsubaybay ng proyekto. Sa pamamagitan nito, mas tumpak, mas transparent at mas epesyente ang pagdodokumento at pagsubaybay sa mga proyekto sa bukid at mga komunidad. Upang lalo pang mapatibay ang naturang inisiyatiba, isinagawa ng GGU at Institutional Development Unit ng DAPRDP Scale Up Regional Project Coordination Office 9 o RPCO9 ang isang hands-on training sa aktual na paggamit ng drone technology sa IPIL Zamboanga Sibugay. Sumaksi sa nasabing aktibidad si Regional Technical Director Maria Melba Wi na siya ring Deputy Project Director ng RPCO9 at nagpahayag ng kanyang matibay na suporta sa inisiyatiba upang mapalawak ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapatupad at pagsubaybay sa mga programa at proyektong pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: At bilang panghuli, Agricultural Office sa San Quintin, Pangasinan, binabantayan ang kondisyon ng lupa sa mga pananim. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Sayug.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tuloy ang pagsubaybay ng Municipal Agriculture Office ng San Quintin, Pangasinan sa kondisyon ng mga pananim sa pamamagitan ng agro-ecosystem analysis. Isinasagawa ito sa 100-hectare model farm sa barangay ng Lumayaw at Bulintagen at sa 10-hectare corporate farm sa barangay ng Apugan. Layunin ng AESA na masuri ang kondisyon ng mga pananim upang makapagbigay ng angkop na rekomendasyon at desisyon batay sa pangangailangan ng mga palayan. Kasabay nito na mahagi rin ang Municipal Agriculture Office ng insecticide bilang tugon sa mga pesteng namataan sa mga palayan, kabilang ang world maggot at stem borer, lalo na ngayong nasa reproductive phase na ang mga pananim. Samantala, lumagda ang lokal na pamahalaan at DENR sa Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Mount Caraballo Critical Habitat for Philippine Deer and Other Wildlife Threatened Species. Layunin nitong palakasin ang pangangalaga sa wildlife, biodiversity at likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapaniya mula sa Civil Service Commission at sa PhilHealth. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Boss Mark Boquiron, and of course, from our production team, Christopher Tirambolo, Tess Ramirez, at Miss Ellen Buena. Antabayan na po mga balita ihatid sa atin ni Mr. Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po and happy weekend everyone.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Panawagan para sa mapayapang pagsasagawa ng mapayapang kilos protesta na inaasahan sa darating na Lunes, hindi pagdidikta ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pagdidikta ang manawagan para sa isang mapayapang kilos protesta na inaasahang ikakasa sa darating na Lunes, September 21. Reaksyon nito ni Castro bilang tugon sa ipinahayag ng grupong bayan na wala ariyang karapatan ang Malacanang na magdikta at magsabi sa kanila kung paano gagawin ang protesta sa darating na September 21. Itinatakdaan niya ng batas na maging mapayapa ang anumang pagkilos at para sabihing nagdikta ang palasyo ni Castro para sa mga rally sa darating na Lunes ay malaking kasinungalingan. Tanong ni Castro, anong gustong protesta ang nais ng nasabing grupo kung ayaw ng mga ito ang mapayapang demonstrasyon? Para daw ba sa taong bayan o para sa karahasan ang ipinaglalaban ng bayan na may pananakit, may batuhan at may pangabuso sa mga kapulisan? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
13: Ang pagiging peaceful, ito po ay nasa batas natin. Gusto po ba nila maging marahas? Gagawin po ba nila ang kanilang pagpuprotesta ng make karahasan? Yan ay bawal sa batas.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Supply ng kuryente sa Visayas Grid balik normal matapos tumanggap ng karagdagang supply mula sa Mindanao. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakabalik na sa normal ang kapasidad ng Visayas Grid matapos tumanggap ng karagdagang supply mula sa Mindanao Grid. Ito ang inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines. Makaraang bumalik na muli sa operasyon na ang dalawang planta sa Mindanao Grid dahil dito ay nakamit na ng Visayas Grid ang 450 megawatt sa kuryente dahil ano pa mapanumbalik nito ang kinakailangan supply. Gayunpaman, sinabi ng NGCP na hindi pa rin nila sinasantabi ang pagtataas muli ng yellow alert sa Visayas Grid lalo na kung may planta ang magkakaroon ng power outage. Batay sa dato, sa abot sa 2,672 megawatts ang available supply capacity ng Visayas Grid na mas mataas sa peak demand dito na 2,308 megawatts. Nananatili ring normal ang Luzon at Mindanao Grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang balita, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon mananatiling co-lead prosecutor ng Unexplained Wealth or Article 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng show cause order. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Nanatili si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa mga co-lead prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Ginawa ni Ridon ang pahayag sa gitna ng pagpapalabas sa kanya ng Senate Impeachment Court ng isang show cause order dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule. Kabilang din sa binigyan ng show cause order ay si Private Prosecutor Attorney Benjamin Dolosa Jr. Ipinagbabawal ng sub judice rule sa parehong panig ng prosecution at depensa sa kanilang mga saksi, sa respondent at sa mga senator judges ang hayagang pagbibigay ng komento sa mga merito ng nakabimbing kaso. Samantala, sinabi ni Lido na dapat iipatupad ang sub judice rule sa makamakailang pronouncement ni VP Sara kung saan iginit niya na hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at ang Kongreso. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
16: Wala ho nagpapalit. Tuloy po yung trabaho po ng Unexplained Wealth Team na ilatag po yung mga ebidensya sa darating pong linggo. The requests for the subpoenas will continue next week. So marami pong mga pinag-subpoena next week. At tuloy po yung amin pong paninindigan na dapat pong kasama ang publiko dito po sa bagay na ito. So we will continue explaining to the public. But again, respecting the sub-judice guidelines as stated by the presiding officer.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Panukalang New Espionage Act aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Inatubahan na ng Kamara sa ikatlotuling pagbasa ang House Bill 9642 o Panukalang New Espionage Act na naglalayong palakasin ang depensa ng bansa laban sa espionage at mga makabagong banta sa seguridad. Layunin ng panukala na iakma ang batas sa bagong paraan ng paniniktik na maaring isagawa sa pamamagitan ng cyber networks, drones, financial channels at pag-target sa critical infrastructure. Sa ilalim nito, pinapalawak yung depenisyon ng espionage kung saan ituturing ng krimen yung hindi otorisadong paghawak o pagbubunyag ng classified information na nakapipinsala o maari makapinsala sa Pilipinas. Saklaw din ito yung hindi otorisadong pag-access sa mga plano ng critical infrastructure at defense facilities, gayon din yung illegal na pagpasok sa mga protektadong pasilidad at national defense asset. Ituturing din paglabag yung paggamit o pagkontrol sa mga kagamitan gaya ng drones, camera, listening devices at tracking equipment para sa pinagbabawal na surveillance o spying. Maari namang patawan ng parusang life imprisonment at multang 10 hanggang 20 milyong piso yung espionage at conspiracy to commit espionage. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At Quezon City Local Government Unit naglabas na ng traffic advisory para sa Chinatown Mooncake Festival ngayong weekend. May ulat si Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nag-abiso sa mga motorista ang Quezon City Government kaugnay ng gaganapin QC Chinatown Mid-Autumn Mooncake Festival sa darating na Sabado, September 19. Asahan ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Quezon City Chinatown sa Banawe simula alas 6 ng umaga. Apektado rito ang Banawe Street, Del Monte Avenue, Sergeant Rivera G. Araneta Avenue at ang NS Amoranto Street. Magkakaroon din ng road closure sa bahagi ng Banawe Corner Del Monte, Banawe Corner Santa Rosa, Banawe Corner Makaturing, Banawe Corner Mauban, G. Rojas Corner Igdalig at ang G. Rojas Corner Biak na Bato. Nakantabay naman ang mga tauhan ng QC Traffic and Transport Management Department at ng Task Force Disiplina para sa Traffic Management. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang posibleng pagsisikip ng trapiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Leslie Bocopo.
26: Leslie Bocopo.
25: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
26: Leslie Bocopo.
25: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:08 ng umaga at Biyernes na po. It is a Friday morning, a sunny Friday morning at ang petsa po ay Setyembre 18, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw, no? Siyempre, weekend, masaya na naman ang mga papasyal, lalo na yung mga lolo't lolo.

Nandiyan si kuya, nandiyan si ate, ang mga magulang nandiyan, at saka ang mga apo. And in addition to that, yung ating mga kasambahay, nandun na rin. So, panawagan ko sa mga amo, no? Pag meron kayong mga kasambahay na nandyan na sa inyo ng matagal na, no? Bigyan nyo na sila ng mga benefits din nila because they are already part of your family. Ganun po yung nangyari sa amin, no? We had a kasambahay of, 54 years siya nanilbihan sa aming pamilya. Naging parte na siya ng aming pamilya. So, yan po ang maganda. Kasi po, meron kasi mga ibang amo, napakalupit eh. They don't really care for the welfare of their household help. Pero syempre, a bigger number of us, Filipino employers sa bahay, no? We care for our kasambahay because they're part of our family. So, today, September 18, is a weekend. So, marami na naman babiyahe. So, ingat lang tayo sa mga biyahe natin. Today is a beautiful day, maaraw, pero medyo makulimlim. Pero we expect some rain showers this afternoon at we go to the evening. So, ngayong araw, we were trying to get again, as always, kasi busy siya. Ang Assistant Secretary ng DOTR at Hepe ng LTO, hihingi lang sana tayo ng update, si Marcus Lakinilaw. So, antayin natin siya to join us via Zoom. But just the same, we can have him some other time. So, papasok tayo ng mga reports. Kahapon, we had the dynamic duo, yung exciting na mga, yung tandem, no? Sila Jason Gaguan at saka si Abel Quintos. Meron silang page na tinatawag na politically correct bigot. Ang pinag-usapan namin kahapon ay yung amicus curiae or translated as friends of the court. Bakit po sinabi nating friends of the court? Kasi ang mga panauhin na kahapon or no isang araw ay walang iba kundi tatlong former Chief Justices of the Supreme Court. Walang iba kundi si former Chief Justice Renato Puno, Artemio Panganiban, at si Hilario Davide. Nagbigay siya ng kanyang opinion din, no? Of course, the Associate Justice, si Adolf Ascuna, was also there. Pero ang tawag sa binigay niyang opinion is a dissenting opinion as is, no? Kasi po yung tatlong retired Chief Justice, they were in unison. Ang pinag-usapan kasi, ang tinanong ay yung threshold na 16. Pag 24 po ang miyembro ng Senado, kasi yun po ang sinasabi sa ligang batas na two-thirds of the members is equal to 16. Kasi pag 24 ang bilang, ang kaso, wala na po yung mga ibang senador. So, ang tanong ngayon, umiiral pa ba ang 16 dun sa 24? Kasi po, hindi na po 24 ang bilang ng senador. Kung ako'y hindi nagkakamali, 20 na lang. So, pag gawin nyo yung math, yun po ay around 13. So, instead of the threshold of 16, it must be 13, based on the, not on the members, but those who are present in the Senate Impeachment Court. Unfair naman po, bilangin pa rin. Kasi po nga, all members ang sinasabi. Pero, paano po yung naka-medical leave na matagal? Paano po yung on the run, yung nakatakas at umiiwas? At paano naman yung na-charge na po for plunder, no? Apat po sila nun. Kasama pa ba sila sa bilang dun sa threshold? Pwede pa ba silang bumoto? Kasi po, tulad ng sabi ni Father Ronnie Aquino, dapat sa isang mahistrado,

0: nandun mismo sa korte para tingnan, kilatisin ang witness para kasi po sa isang abogado pag nasa courtroom tinitingnan din po yung body language ng isang accused, no? Makikita mo yung mata, makikita mo yung pagsagot, makikita mo rin yung kilos sa katawan. So importante, how can you possibly do that when you are on the run, when you are in prison, when you are on an extended medical leave? So alamin natin as the days go by kung ano talaga ang magiging desisyon ng liderato ng Senado tungkol dun sa threshold. Magpunta muna tayo kay J. Mark Dagala, may live report siya. PCSO naghandog ng mga medical equipment sa Naga City General Hospital. J. Mark?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Panong Leslie, personal nga tinanggap ni dating Vice President kayo ay Naga City Mayor Lenny Robredo ang mahigit 25 milyong piso ng alaga ng mga medical equipment at dotasyon ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO. Pinangunahan ni PCSO General Manager Mayor Robles ang pagbibigay ng donasyon ng mga salamitang medikal sa kasagsagan naman ng pagdiriwang sa lugar ng Peña Francia Festivities. Ayon kay Mayor Robredo, itinuturing na critical source ng mga Pilipino ang PCSO na umaharap sa malalaking gastusin sa kanilang pagpapagamot. Kabilang sa natanggap na tulong na nasabing ospital ay ang digital stationary x-ray machine, ultrasound machine, 2D echocardiogram machine sa ilalim naman ng medical equipment donation program. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Robles na makatutulong ang mga naturang kagamitan para mapagsilbihan ang mas maraming taga-Naga nang hindi na kailangan pumunta sa mga pribadong ospital. Malaki rin ang magiging papel ng mga naturang kagamitang medikal para maiangat ang ospital sa level 2 accreditation buhat naman sa Department of Health. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag. Mga irrigators associations nakatanggap na ng mas malaking insentibo mula sa National Irrigation Administration. Jude?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng insentibo ang lahat ng irrigation association sa Ilocos Norte. Mayroon itong kabuuang halaga na mahigit 9 milyon pesos. Ang nasabing insentibo ay mula sa National Irrigation Administration na kung saan na ibigay yan sa handog ng Pangulo 2026 sa Ilocos Norte Centennial Arena. Ayon kay Association President Nobelio Corpus, nakuha nila ang nasabing insentibo matapos aprobahan ni Administrator Eddie Gillian ang resolusyon ng kanilang grupo na maitaas ang matanggap na insentibo mula 150 pesos ay gagawing 500 pesos. Malaking tulong ito aniya dahil mayroon na silang pagkunan kung panahon ng kalamidad. Malaking tulong na rin sa mga magsasaka ng Bangi Ilocos Norte ang movable solar powered irrigation system na pinagkaloob ng NIA sa kanila. Sinabi ni Association President Eric Gimod na makakatulong ang nasabing makinarya sa pagpapatubig sa mga matataas na lugar. Maliban dyan, makakatipid na rin ang mga magsasaka sa pagpapatubig dahil dito. Napag-alaman na nasa 4 na po ang bilang ng mga magsasaka sa nasabing asosasyon at makikinabang sa bagong patubig na binigay sa handog ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Magpunta naman tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug. 100 mga mangingisda sa Nueva Ecija tumanggap na ng tulong pinansyal. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 100 mangingisda sa Pantabangan, Nueva Ecija ang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Pinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ayuda bilang agarang suporta sa mga mangingisdang nahaharap sa mga hamon sa kanilang kabuhayan, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa BFAR, makatutulong ang pinansyal na ayuda sa pang-araw-araw na gastusin ng mga benepisyaryo, kabilang ang pambili ng gasolina para sa kanilang mga aktibidad aktibidad sa pangingisda. Kabilang sa mga tumanggap si Jeffrey Atendido ng Barangay Poblasyon. Aniya, malaking tulong ang programa upang mabawasan ang kanilang mga gastusin sa gitna ng krisis sa gasolina. Dumalo sa pamamahagi mga kinatawan ng BIFAR, Municipal Government of Pantabangan at iba pang lokal na katuwang upang matiyak ang maayos na paghahatid ng ayuda. Patuloy namang nagpapatupad ang BIFAR Region 3 ng mga programa para sa mga mangingisda sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Mula sa Pangasinan, magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report. DSWD, pinag-iingatan na ang publiko sa mga nagpapanggap na kawani ng ahensya. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga nagpapanggap na kawani ng ahensya para makapasok sa mga tahanan at makapanloko. Nilinaw ng DSWD na hindi ito nagbabahay-bahay para magbigay ng anumang financial or bureau assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC. Paliwanag pa nito, may kaukulang proseso at kwalifikasyon ng bawat programa ng DSWD at isinasagawa ang mga ito sa mga opisyal na tanggapan ng ahensya. Pinaalalahanan din ng publiko na verifikahin muna ang pagkakakilala ng sino mga nagpapakilalang kawani ng DSWD at manatiling alerto laban sa mga manluloko. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Higit 40.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa pangingisda ipinamahagi na ng BIFAR Eastern Visayas. Daisy?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Aabot sa 40.5 milyon pesos na tulong pangkabuhayan para sa pangingisda ang ipinamahagi ng BIFAR Region 8 sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Nakinabang ang higit 200 individual at 43 samahan ng mga mangingisda sa lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar at Northern Samar. Kabilang sa mga naipamahaging kagamitan ang mga FRP boats, tuna, handline fishing boats, payaw, seaweed nurseries at mga proyekto sa aquaculture tulad ng bangus culture cages at lambaklad. Ayon sa BIFAR, layunin ang mga proyektong ito na pataasin ang huli at produksyon ng isda sa Eastern Visayas habang pinapalawak ang oportunidad sa pangkabuhayan at pinagkakakitaan ng mga coastal communities sa rehiyon. Ang naturang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pag-alalay ng pamahalaan sa mga mangingisda upang mapalakas ang kanilang operasyon sa pangingisda, aquakultura at iba pang kaugnay na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Magpunta naman tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan. 10 farmer groups sa Eastern Samar tatanggap ng SAAD or SAAD Egg Production Project. Penelope?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: 10 samahan ng mga magsasaka mula sa mga 5th at 6th class na bayan sa Eastern Samar ang naghahanda para sa pagpapatupad ng Fiscal Year 2026 Egg Production Projects sa ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development, DASAAD Phase 2 Program. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, mapataas ang kita ng mga magsasaka at makatulong sa food security sa lalawigan. Kabilang sa mga benepisyaryong farmer associations, ang mga grupo mula sa Kinapundan, Hiporlos, Lawaan, Salcedo, Hernani, Balangkayan, San Julian, Maslong, San Policarpo at Hipapad. Dumadaan ngayon ang mga napiling samahan sa social preparation, profiling at technical training upang matiyak na ang mga ipagkakaloob na proyekto ay angkop sa pangangailangan at kondisyon ng kanilang mga komunidad. Makakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga starter component component gaya ng ready-to-lay chickens, layer cages, layer feeds, egg trays, weighing scales at disinfectants para sa pagtatayo at pagpapatakbo ng community-based poultry enterprises. Nakikipag-ugnayan din ang mga farmer groups sa kanilang municipal agriculture offices at local government units para sa paghahanda ng mga poultry house bago dumating ang mga manok. Inaasahang makatutulong ang mga proyekto sa pagkakaroon ng mas matatag na supply ng lokal na itlog, partikular sa mga liblib na barangay at mabawasan ang pag-asa sa mga supplier mula sa labas ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alam niyo po, ito, I will quote him, no less than the former Chief Justice of the Philippines, si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Ang sabi niya, tungkol dun sa threshold na yung 16 of the 24 or all members. However, if you will count now all members, does that include those who are on the run, those who are on extended medical leave, and those who are in prison now for the charge of, let's say, plunder? No? Ang sabi ni CJ Davide, sabi niya, nevertheless, in light of the disquisitions above on the first issue, we now can conclude that those who are detained, yan, si Rodante Marcoleta at si Jingoy Estrada, yan, detained, who are abroad, si, well, si Loren Legarda, okay, she claims to be away for an extended medical leave, and well, those who are suspended on the run, si Bato de la Rosa, or whose whereabouts are unknown, cannot be included. You know, I repeat po, cannot be included dun sa threshold of the 16 of the 24. Or must be excluded, sabi ni Chief Justice Davide, from the phrase, all the members of the Senate. Tama naman po. Common sense lang po. Ang magiging equation dapat is yung mga present ngayon na nakikinig sa mga salaysay na mga witness, yung nagbabasa at pinag-aaralan yung mga ebidensya. And if that is 20 senators minus the 4, then the threshold of the 2/3 must be somewhat on the 13 number. More or less. It is only fair to say na dapat yung mga hindi nag-a-attend ng mga hearing kasi day 27 na po sa Monday. Eh, alam nga naman we will give them the equal opportunity to render a judgment whether that is a guilty verdict or an acquittal. But let us be fair. A judge cannot render a decision unless he really listens to the yung mga testimony of the witnesses, unless he really peruses the evidence, pag-aralan niya. Alam mo, ang husgado, ang judge, talagang pinag-aaralan ang mga ebidensya. And then he will weigh things and he will base his decision on the evidence. Ideally, not because of political pressure or political patronage or public opinion. Kasi po, siyempre meron din mga ganong tao. No? It applies both to the members of the judiciary and members of the legislature. Sometimes they succumb to political pressure. Lalo na yung mga umaambisyon for a re-election. And they also succumb to public opinion. Kaya dapat ang husgado, ang mahistrado, ang judge, ay matatag. And the only way is to really be in the courtroom every day. We are already day 27 on Monday. Dapat nandun sila. So, that does not apply to those who are absent, to those who are in prison, to those who are on the run, and to those who are missing. So, let us be fair, no? So, dapat, the threshold must be anything but 16. In the first place, our constitution, it never said 16, meaning the number of the senators. No, the framers of the constitution in 1987, they never mentioned 16 as the threshold. Ang binanggit nila, numerically speaking, is 2/3. So if you do the math, it is always 2/3 of whoever is present and participatory. Magpunta na tayo kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu, proyektong patubig ng National Irrigation Administration Central Visayas sa Carmen, Bohol, magpapataas na sa 6 ng mga magsasaka. Sheila?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaasahang palalakasin ang pump irrigation project ng National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas ang produktibidad sa agrikultura at susuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan ng Carmen sa probinsya ng Bohol. Itinampok ng NIA 7 ang pagtanggap ng Lubok River Villarcayo Pump Irrigation Project sa Carmen, Bohol sa isinagawang handog ng Pangulo Service Caravan sa Carlos P. Garcia Capitol Grounds. Nagkakalaga ng 50 milyong piso ang proyekto na gumagamit ng isang Artificial Intelligence o AI Satellite Assisted System upang masubaybayan ang kalagayan ng mga sakahan at matukoy kung aling bahagi ang nangangailangan ng tubig. Mayroon itong tatlong 15 horsepower submersible pump na may monitoring at filtration facility. Inaasahang magbibigay ito ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 50 ektarya ng palayan kung saan makikinabang ang mga miyembrong magsasaka ng Lubok River Villarcayo Irrigators Association. Kasabay ng pagtanggap ng proyekto, nagtatag din ang NIA Region 7 ng Information at Assistance Booth sa caravan. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, ipinakita ng NIA Region 7 kung paano maaaring magsama-sama ang mga makabagong imprastruktura ng irigasyon, teknolohiya at mga serbisyo sa frontline na hatid ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat! Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu. Magbe-break muna tayo at tayo'y magbabalik.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live ngayong Friday morning. Ang oras po ay 9:35 na po ng umaga. Tulad ng sabi ko kahapon, we had the politically correct bigot, yung dalawang masayang kausap, no, si Jason Gaguan at si Abel Quintos. Ang pinag-usapan namin yung threshold, yung amicus curiae, or in English, ibig sabihin nun, friends of the court. Inimbita ang mga retirong mahistrado, the retired justices, no? Tatlo doon ay former chief justice at ang isa doon ay associate justice. Yung tatlo pong former CJ ay they are in unison in saying that the threshold must not already stick to 16 because hindi na po 24 ang nag-a-attend ng Senate Impeachment Court sa mga senator judges. Ito'y minus 4, so mga 20 na lang sila. So ang threshold ay hindi na 16. Babawas na po ang numero yan. So we count something like 13. So yun, dapat by next week sana magkaroon na ng ruling ang chair, no, or ang presiding officer. Walang iba kundi si Senator Francis Cheese Escudero. Of course, with the leadership of Senate President Win Gatchalian. No? And of course, in unison also, the other senators. Kailangan they should put this to rest already para makapag-move on na para dun sa Senate Impeachment Court. Hindi nga naman talaga fair na bibigyan din ng parehong privilehyo ang senador na hindi naman nakasumpa na at on the run ay iba nakakulong na. So let's be circumspect, let's use our common sense, no. The threshold of 16 should not hold anymore. After all, the Supreme Court never mentioned the word 16. It did mention the numerical two-thirds. So yun ang dapat sundan natin. Punta tayo kay Lawrence Tanhoko. Pagbabawal sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrid vehicles ng isang shipping company. Lawrence?
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: Report.
13: Ipinagbabawal na ng Montenegro Shipping Line sa pagsasakay sa kanilang mga sakyang pandagat ng mga electric vehicles at hybrid vehicles. Ito ang kinumpirma ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kung saan nilinaw nito na wala rin silang opisyal na impormasyon o paabiso mula sa iba pang shipping operators. Ipatutupadaan niya ng PCG ang pagbabawal na ito sa nanakabase sa idineklarang Master Declaration of Safe Departure ng barko bago ito maglayag. Binigyan linaw na rin ng PCG na dapat na rin o dapat pa rin magmula sa marina ang deklarasyon kung magiging patakaran ito sa buong industriya. Samantala, maliban sa Montenegro Shipping Lines, isa pang announcement ang na-monitor ng Radyo Pilipinas sa social media na mula naman sa TriStar Shipping Lines. Nakaantabay naman ng Radyo Pilipinas sa magiging pahayag ng Maritime Industry Authority o Marina hinggil sa nasabing issue. mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nais nating i-remind, no, dun sa concerning the Code of Conduct for Public Officials, kasi po ang subject matter ngayon sa Senate Impeachment Court ay mataas na public official, walang iba kundi ang pangalawang pangulo ng bansa. Ang sabi dito, in the Philippines, the Code of Conduct for Public Officials and Employees is governed primarily by Republic Act number 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, no? Enacted in 1989, it anchors on the constitutional principle that public office is a public trust. Commitment to public interest, prioritize public welfare, not your own personal public welfare over personal gain, and use government resources efficiently. Professionalism, perform duties with excellence, intelligence, and skill, avoiding undue patronage. Justness and sincerity, remain true to the people, respect other people's rights, and act in accordance with the law and good morals. Hindi yung nananapak ka ng sheriff. I know you are the mayor and you are for the people, but he represents the law. So who are you to inflict harm on a representative of the law? You should show the correct behavior as a public official, even if you're just a mayor. What more now that you're the vice president and you are salivating to be the president of the land? And then, political neutrality. Provide service to everyone without unfair discrimination or political bias. Pagmasdan nyo yung mga bias na senador natin. Sila Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Robin Padilla, at pati na ang presidential sister, si Amy Marcos. Pinapakita masyado yung kanilang bias, especially sa questioning. In fact, binansagan na nila silang mga abogado ng defense. They should show political unbiased, no? And then, this falls under political neutrality. Provide service to everyone without unfair discrimination or political bias. And then responsiveness to the public, extend prompt, courteous, and adequate service. And then, eto importante po ito, nationalism and patriotism. Be loyal to the republic and promote local goods and services. Yung local goods and services, kung pwede po ako magsabi, kasama na po doon ang pagtangkilik sa mga local professionals in our country. What am I saying? Senadora ka, tapos pupunta ka sa ibang bansa to seek medical help because there is a better hospital, there is a better doctor. Mali po yun. Our country has very good doctors. In fact, kilala tayo to have very excellent doctors, no? So, ang sinasabi ko, patronize your own. Meron naman tayong mga hospital dito, meron naman tayong mga doktor dito. Kayang-kaya niyo naman magbayad ng hospitalization. Bakit pa kayo pupunta sa abroad? So, yun po, that is only some of the things that we must always be wary of, no? Magpunta tayo kay Leslie Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Mga ahensya sa ilalim ng DA nagbigay kakayahan sa mga leader ng magsasaka para sa mas matatag na negosyong agrikultura. Leslie.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa tulong ng National Irrigation Administration 9 at Department of Agriculture 9 ng Capability Enhancement Training on Agro-Enterprise Clustering Approach for Farmer Leaders sa pamamagitan ng Farmer and Fisher Folk Clustering and Consolidation o F2C2 Program. Ang mga sesyon ay pinag-asikapan ng resource person mula sa IDI at mga program personnel ng F2C2 na naggabay sa mga kalahok na mga praktikal na pamamaraan sa pagpapaunlad ng negosyo, pagbubukod at sama-samang pagkikilos. Ang mga kalahok ay ang 30 pinunong magsasaka mula sa CI Irrigators Farmers Marketing Cooperative, Kercha Agriculture Cooperative at Titay Irrigators Farmers Credit Cooperative na nagbigay sa kanila ng kakayahan sa pamumuno at pag-unawa kung paano magtutulungan ang mga magsasaka upang lumikha ng mas malakas na negosyong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng agro-enterprise clustering approach, ginagalugad ng mga kalahok ang mga paraan upang mapabuti ang mga diskarte sa produksyon at pagmamarket, pagsamasamahin ang mga produkto, bumuo ng matibay na ugnayan sa merkado at sulitin ang mga pagkakataon para sa sama-samang pagkikilos. Hinikayat din ang mga leader ng magsasaka na bigyang pansin ang individual na produksyon at kilalanin ang potensyal ng organisadong kooperasyon sa paglikha ng napapanatiling negosyo sa palay at magandang pagkakataon sa kabuhayan para sa kanilang mga kapwa magsasaka. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at pagipagtulungan sa mga kasamang ahensya, patuloy na sinusuportahan ng NIA9 ang mga pinunong magsasaka tungo sa mga pagkakataon para sa mas malakas na negosyo, magandang kabuhayan at matatag na komunidad ng magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Ito po, mga kaibigan. In addition, ang sinasabi dito, file the SALN. Ang sinasabi, publicly disclose assets. Hindi po yung hindi totoong assets. You must be honest in disclosing your assets. Kasi malalaman at malalaman ito. Well, when you file the SALN, you must publicly disclose assets, liabilities, net worth, and business interests through an annual statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN. It must be filed upon assuming office annually by April 30 and upon leaving service. Ang pinakahuli, at ito'y importante, ito ang lagi kong panawagan sa mga nakaupong mga opisyal. Simple living is the key. Lead modest lives appropriate to positions and income, avoiding extravagant displays. Marami kasi sa mga nakaupo ngayon in high offices, palaging pasikat. Nagpapakita ng kanilang yaman. Tuloy ang taong bayan, ang ibig nilang sabihin tungkol sa iyo ay nagpayaman ka habang ikay isang public official. Nandun na ang sinasabi ng taong bayan. Pero syempre, may mga mayayaman na public official. Kaya nga, if you live a modest life, a simple life, you do not open yourself to that criticism. So, what's wrong with living a simple life? Bakit ka magpapasikat? Alam na ng taong bayan na ikaw ay may pera, ikaw ang mayaman, ikaw ay nasa mataas na posisyon. Pero kailangan mo pa bang magpasikat at magpakita? Live simple, modest lives. And lastly, more important than that, live an honest life. Ika nga, be honest. Even when no one is watching. Napakadali po maging honest pag maraming nanonood. Pero pag ikay nag-iisa na at merong isang oportunidad para ikaw ay magnakaw, mag-doktor ng dokumento, or dumagdag sa kita, or maging dishonest sa pag-declare ng whatever it is, that's the challenge when you are alone when no one is watching. So be honest even when no one is watching. Magpunta tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. 400 na mga coconut farmers at benepisyaryo sa Bulalakaw, Oriental Mindoro tatanggap na ng mobile health services ng PCA. May?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 400 coconut farmers at kanilang mga benepisyaryo ang nakatakdang makinabang sa mobile health services o medical mission ng Philippine Coconut Authority sa poblasyon Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, tanging ang mga nakapagpalista sa Municipal Cooperative Development Office sa Bulalakaw ang tatanggapin sa medical mission. Nilalayon ang aktibidad na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga National Coconut Farmers Register System, Registered Coconut Farmers, mga laborers, farm owners at kanilang mga benepisyaryo. Naunang isinagawa ang coordination meeting para ayusin ang mga serbisyong ihatid sa medical mission. Nanguna ang PCA sa programa, katuwang ang Municipal Cooperative Development Office sa Bulalakaw upang matiyak ang maayos at organisadong pagsasagawa ng mobile health services. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan, mga organic agriculture interns sa Ilocos Region. Inihanda na ng ATI sa pagbuo ng kanilang mga agriculture enterprise. Ricky?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hindi lamang karanasan sa pagsasaka ang baon ng 24 na interns ng Youth Internship Program on Organic Agriculture o YIPOA Batch 4 matapos ang kanilang internship sa Region 1. Inihahanda na rin sila para sa susunod na hakbang ang pagbuo at pagpapatakbo ng kanilang mga Business Enterprise Projects o BEP sa Organic Agriculture na nakatakdang simulan sa Enero 2027. Bilang paghanda, sumailalim ang mga interns kasama ang 10 farm partners sa pagsasanay ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 o ang DAATI-RTC 1 tungkol sa pagbuo at pamamahala ng negosyo. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtukoy sa mga oportunidad sa negosyo, pagsusuri sa pangangailangan ng merkado at pagpapaunlad ng mga produktong maaring gawing negosyo sa kanilang mga lugar. Sa pagsisimula ng kanilang mga BEP, magiging katuwang naman ng mga interns ang kanilang mga farm partners bilang mentors at coaches. Gagabayan sila sa produksyon, operasyon, pagtatala ng mga record at paghahanap sa mga hamon sa pagpapatakbo ng kanilang mga organic agriculture enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Bueno, ang oras po ay 9:52 na. Ako'y magbibigay daan na sa ating broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores. No, bago niyan, magpasalamat muna tayo sa RP Publico Tech. No? Si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, at si Mark Bukiron. No? At happy birthday kay Mary Ann Milios galing sa executive producer na si Christopher Tirambulo at si Christopher magpapakape ngayong umaga. Maraming salamat and I'll see you on Monday. God bless you. God bless the Filipino people. Thank you very much.
15: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738. AM.
18: Oras sa buong Pilipinas, 9:53 na umaga.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali ang guidelines kaugnay ng sistemang dapat na ipatupad sa pagsuspende sa klase. May ulat si Alvin Baltasar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ipapaspasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sistemang dapat na ipatupad sa pagdedeklara ng class suspension. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ang isyo sa class suspension sa mga natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting sa Malacanang. Lumutang ni Castro sa pulong ang proposal na magmula sa local government ang pagpapasya, subalit kailangan pa din ang pag-aralang mabuti ang akbang at madetermina kung mayor ba, gobernador o DepEd ang magdedesisyon. Apektado niya kapwa ang mga magulang at bata kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement, at ito, sabi ni Castro, ang nais na magawa ng paraan ng Pangulo. Kailangan na niya itong maayos para hindi magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi ba papasok. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
20: Sa ngayon, kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi papasok.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sa iba pang pangunahing balita, pambansang pulisya umapela sa mga grupong magsasagawa ng aktibidad sa Setyembre 21 na bantayang maigi ang kanilang hanay. May ulat live si J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: J. Mark.
21: Umapela ang Philippine National Police sa mga grupo magkakasal na kanilang ang mga aktibidad sa Setyembre 21 na bantayang maigi ang kanilang hanay. Ito ay para hindi na maulit pa. Marahas na demonstrasyon ng ilang grupo na karamihan ay mga kabataan sa parehong petsa noong isang taon na. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Allen Rico, bukod sa FPJ, may ding ipagbabawal na pagsusunog ng mga gulong at iba pang mga bagay na madaling lumiyab sa kasagsagan ng mga aktibidad. Gate-niko, igagalang at itataguyod ng pambansang pulisya ang karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino na maghayag na kanila sa loobin sa nabanggit na araw, pero hindi anya iyon lisensya para lumabag sa mga umiiral na patasa na makapamiminsala naman sa kapayapaan at kaayusan. Wala rito itinasa ng PNP ang full alert status sa Metro Manila simula ngayong araw, kung saan may git 5,000 pulis sa kanilang ipakakalat. Gayunman, sinabi ko na bukod pa ito sa mga pulis na imomobilisa sa iba't ibang urban area sa buong bansa na magdaraos din ng mga kahalintulad na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Nasa 47 flood control project sa distrito ni Pulong Duterte, naka-red flag 51 na individual, ipasa sa pina ng NBI. May ulat si AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakitaan ng red flag ang nasa 47 mula sa isang daang flood control project sa distrito ni Davao City, First District Representative Pulong Duterte. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag, nakabilang dito ang anim na may malinaw na problema gaya ng ghost at substandard projects. Ito'y batay aniya sa mga nakuhang dokumento ng Bureau mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay nga nito, ayon pa kay Matibag, na 51 individual ang ipasa sa pina ng kanilang NBI mula sa tatlong construction company kabilang ang Genesis 88 Construction na kumorner ng nasa 1.9 billion flood control projects sa distrito ni Duterte. Padadalan din sa pina ang Agong Construction at Gemma Construction, Regional Director ng DPWH at Commission on Audit bukas o sa Lunes. Una nang sinabi ni Matibag na longtime friend ng pamilya Duterte ang may-ari ng Genesis 88 Construction. Wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sa iba pang balita, ay giniit ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro na dapat lang tumutok ang pamahalaan sa enforcement pagdating sa problema ng illegal na droga, at dapat ding pagtuunan ng pansin ang prevention, treatment, rehabilitation at reintegration. Inayag ito ni Chodoro matapos niyang isponsor ang panukalang 526.546 million pesos na budget ng Dangerous Drugs Board o DDB para sa 2027 sa ikalawang araw ng plenary deliberation sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget. Ayon sa kanya, ang panukalang alokasyon para sa DDB ay 71.624 million pesos o halos 12% mababa kumpara sa kabuuang 598.170 million pesos na budget ng ahensya noong 2026. Sa panukalang budget ng DDB, 169.182 million pesos ang inilaan para sa Drug Abuse Prevention and Control Program, kabilang dito ang 111.694 million pesos para sa policy formulation, surveys, research and studies, 32.844 million pesos para sa advocacy and information programs, at 24.643 million pesos para sa capacity building. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang pananaliksik at evidence-based policy making sa paggabay sa pamahalaan upang matukoy kung saan higit na kinakailangan ang treatment at community-based programs. Dito rin malalaman kung saan dapat palakasin ang mga hakbang sa prevention at kung aling mga intervention ang nagdudulot ng resulta. Local emergency response dapat isama sa Unified 911 ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ninawagan si Abra Representative JB Bernos sa mga lugar na pamahalaan na isama ang kanilang emergency response system sa Unified 911 upang maiwasan ang kalituhan at pagdoble ng serbisyo. Ayon kay Bernos, mahalaga buong pakikiisa ng mga LGU para maging matagumpay ang Unified 911 dahil maaaring malito yung publiko kung magkakaibang emergency numbers at sistema ang kanilang tatawagan. Anya, mas madaling tandaan ang tatlong numerong 911 lalo na sa oras ng sakuna o emergency. Nanawagan din ang mambabata sa patuloy na koordinasyon ng mga ahensya at LGU, gayon din ang sapat na pondo para mapalakas ang sistema. Kabilang na dito yung pagkuha ng mas maraming call takers upang mabawasan ang waiting time at pamumuhunan sa kinakailangan teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Senador Bam Aquino, hinimok ang Department of Energy na bilisan ang palit ng K-Rules. May ulat si Nim Fasun Short.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinikayat ni Senador Bam Aquino ang Department of Energy o DOE na agad tapusin ang operational guidelines para sa LPG cylinder swapping o palit ng K-Centers para mabigyan ang consumer ng mga mas murang pagpipilian sa LPG. Sa liham ni Aquino kay Energy Secretary Sharon Garin, humingi siya ng update sa proposed joint Department Circular para sa pagpapatupad ng LPG Cylinder Exchange and Swapping Program sa ilalim ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Ayon kay Aquino, mahalaga ang palit ng K lalo na't nasa 1,031 hanggang 1,536 ang presyo ng 11 kilogram LPG cylinder, depende sa brand at lokasyon. Anya, dapat malayang makapili ang mga consumer ng mas murang LPG mula sa authorized seller basta't pasado sa safety requirement ang tangke. Bigyan din ng senador na brand owner at hindi consumer ang dapat sumagot sa gastos kapag luma, sira o kailangang kumpunihin ang LPG cylinder. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nim Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At yan ang mga balita sa oras na ito. Marating nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
10: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

hello at hello pa. It's a beautiful day, mga kababayan. Dito po sa Quezon City, matingkad ang sikat ng araw. Kaya si Tata Rolly at ang ating tropa dito, palagay ko, ay nakapagsampay na ng kanilang mga nilabhan. Tama ba, Tata Rolly? Engineer Bucaron and Engineer Jomery. Oh, Miss Jam, hello there. Ganda umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome, welcome dito po sa ating palatuntunan, Radio Publico Servicio. Kumusta po kayo dyan? Mag-text po kayo. O kaya mag-message doon sa aming Facebook ng Radio Publico Servicio. Saan man kayo naroon na yung bagabigat yung amin na po. Mga Ilocano, Masanto si Kabosan, mga Pangasinense. And likewise, mga taga Pampanga, hello. Mga Pampanga, maya paabag po. Kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni CEO Dr. Mark Lapid ng CHEZA. Gandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan. Nandyan po sa Bicol, Marayna Aga, sa Indogabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. At yung pong mga nandyan sa Visayas, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga Kaigsuunan. Uy, ang mga kababayan natin, successful na naisagawa ang election sa BARM. B-A-R-M-M. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Yes. Welcome, welcome, welcome. At syempre sa araw na ito, aba, fly day sa iba. Fly day. As in, alam nyo na, yung may mga nunal sa kanilang talampakan, may mga pupuntahan, yung iba naka-work from home. Pero trabaho naman, ano, dahil sa, alam nyo na, alam kong pinaghahandaan nyo dyan yung Christmas 2026. Pero bago dumating ang Christmas, kailangan meron tayong panghanda, may pambigay, o kaya'y maisubi para sa ating mga sa pamilya. O para sa ating sarili, di ba? Ay, hindi, sige, mga kababayan. Atin munang banggitin sa inyo, ang mga headlines ngayong araw na ito. Department of Foreign Affairs naghahanda sa posibleng pagbisita ni US President Trump sa bansa. Halos 6 milyong pisong pondo mula sa Action Fund na ipamahagi na ng Department of Migrant Workers sa higit 100 overseas Filipino workers. PhilHealth benefits para sa mga inpatient o mga admissions na ginagawa nila kahit wala pang 24 na oras. Nako, epektibo na ngayong araw. Yan ang magandang balita. At supply ng

0: 549 sa Affordbox TV. O, saan pa kayo? Eto, ha, mga kababayan. Ngayong araw na ito, maganda ho ang pag-uusapan ng aking mga kausap sa Himpapawid. May kaugnayan po sa handog ng Pangulong mga pangtitulo ng lupa. Yes, at of course, ang nangangasiwa dito ay may kaugnayan sa lupa, lupae, o kaya ang mga lupa. Yeah, ayan. Yeah, makakausap po natin ang director ng Department of Environment and Natural Resources, Land Management Bureau. Walang iba kundi si Attorney Emeline V. Talavis, Cesut Free. Magandang umaga po, Attorney Talavis, Director. Good morning.
1: Good morning po sa inyo, Kakiko, at sa mga kasamahan nyo, at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood.
0: Salamat po. Salamat po. Kahit na napaka-busy nyo, ay naisingit nyo yung oras upang pag-usapan natin ang tungkol dito. Handog ng Pangulo ng mga titulo sa ating mga kababayan. Ano ba ang Land Management Bureau? Anong kaibahan nito sa mga iba pang may mga titulong land, like Land Transportation, Land Registration Authority, Bureau of Land? I mean, nandito po kayo sa usaping ito. Ipakilala niyo nga po sa ating mga taga-subay mga ngayon, Director Talavis.
1: Opo. Ang Land Management Bureau po, kami po yung dating Bureau of Lands. At ito po ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources na may pangunahin pong mandato na mga siwa, mamahala at magrekomenda ng mga tamang disposisyon at paggamit ng mga lupa, ang mga pampublikong lupa sa buong bansa. Kami rin po ang nagbibigay, nag-aaral at nagpapalabas ng mga pulisiya para po mas maayos ang sistema ng pagtitulo ng lupa at ang pagsusukat ng lupa.
0: Alright, ano po? Yan ang maikling naipapaalam natin. Ano ang Land Management Bureau? Ano naman ang mahalagang tungkulin po ng inyong tanggapan pagdating sa pangangasiwa, pagsusukat, pamamahala at disposition ng mga alienable and disposable lands o mga lupang pampubliko na maaaring ipamahagi o gamitin?
1: Ang mga pangunahing tungkulin po ng Land Management Bureau ay ang pagrekomenda ng mga patakaran, mga alituntunin at pamantayan ukol sa land surveys, land management at land titling o pagpapapatitulo ng pampublikong lupa. Ito po yung original land titling na mga lupang gobyerno na pinamamahagi sa mga actual occupants batay sa batas. No? At ito rin po ang kami rin po ang nangangasiwa sa paggawa ng mga alituntunin sa pagpapatitulo ng mga lupa sa ating mga kababayan upang magkaroon ng security of tenure at ma-perfect yung kanilang pagmamay-ari ng mga lupain.
0: Ako, pagka ang usapin sa lupain, ano po nyo, talagang sa ngayon hanggang ngayon, hindi tumitigil ang mga kababayan natin na may mga idinudulog na mga problema, ano, pagmamay-ari, yung mga posisyon ng mga papeles, etc. Pero sa kasalukuyan, ano-ano po ang mga prioridad na programa o proyekto nyo naman, Director Talavis, upang ang direktang epekto sa mga mamamayan, yung mga sinasabi po natin, mga problema o concerns ng ating mga kababayan. Go ahead, please.
1: Opo. Isa sa mga prioridad ko ng Department of Environment and Natural Resources ay ang pag-i-issue ng mga titulo sa mga lupang gobyerno, ibang modes o disposition. No?
0: Opo.
1: So, ang pangunahin po at ang pangunahin pong mode ng pagtititulo ng lupa na isinasagawa ng DENR ay yung pong agricultural free patent at residential free patent. Ito po ay government grant at ito po ay governed ng mga batas. Para po sa residential free patent, ang batas po ay Republic Act Number 10023 at ang mga panuntunan or mga guidelines nito ay napapaloob sa DENR Administrative Order Number 2025-35. At yung agricultural free patent naman po, ito po yung mga lupa na binibigay ng gobyerno yung mga lupang sinasaka.

0: o ginagamit sa agriculture, no? At ito naman ay governed ng Republic Act number 11573. Pinabilis po ang proseso ng pagkapatitulo, kunyari po sa residential lands doon sa Republic Act 123, Residential Fee Patent Law, nilawakan po yung definition ng actual occupant, inalis yung cadastral cost, yung mag-asawa, pwedeng mag-file ng joint application.
1: Opo.
0: Isa lamang po ito sa mga bagong sistema, no, para po mapabilis ang proseso. So, at ito po ay libre kung kayo po ay nakatira dyan sa lupa ng 10 taon at the least, at the most, no, at ito po ay at kayo po naman ay may possession ng lupa at pwede po natin itong ititulo na sa inyo. Mag-a-apply lang po sa DNR. Ganun din po dun sa mga sa agricultural fee patent. Ito naman po, iniklian po ng batas na yung Republic Act 11573, iniklian po yung period of possession. Dati po, 30 years, no? Kailangan pong patunayan mo na 30 years ka dun sa lupa.
1: Opo.
0: Ngayon po, ginawang 20 years at inalis na rin po yung deadline ng pagpapasa ng mga aplikasyon. Noon po kasi, nung previous law, meron po tayong deadline noong 2020 inalis na po yun. Wala na pong deadline. So, lahat po ng mga kababayan natin na hindi pa nakakapag-apply ay pwede po, tuloy-tuloy po yung
1: nako, maganda hong balita yan sapagkat, alam nyo, Director Talavis, na magandang balita yung binabanggit ninyo na inalis na yung mga deadline sapagkat maraming nai-stress dyan na mga kamag-anak ng mga kanununuan pa ang kanilang mga lupain na hindi nila ina-transfer sa kanilang mga anak, mga apo, o yung mga possession ba, no, mga properties na ito. I understand, meron pa ako yung mga programa like yung mga pagbebenta, yung lease, yung homestead na yan. Eh, kaso,
0: opo,
1: ang alam ko na gustong-gusto natin maiparating sa ating mga kababayan. But, sabi ko nga sa staff ninyo na kailangan talaga ay siguro magdagdag pa tayo ng mga oras sa mga susunod na pagkakataon. Kung okay ba sa inyo na pag-usapan pa na mahaba po ito.
0: Opo,
1: no? Yung part 2, part 3. But I'd like to concentrate on doon yung sa usapin ng digitalization. Kasi ito na ngayon yung norm eh. Noong yung mga pinag-aawayan ba ng mga boundaries. Yung mga iba ay nag-a- dito ako, ayun eh, itong itinuro lang noon. Pagka itinuro mga lupin, inyo na, akin yan, ganun. But on the digitalization, ano ang status ngayon dyan? Na, at pati yung online services nyo nang dyan po sa Land Management Bureau. Regarding po dito sa, lalong-lalo tayo sa handog ng Pangulo ng mga titulo ng lupa. Go ahead po.
0: Opo. Ang DENR po ngayon at ang Land Management Bureau, meron po kaming digitalized processing ng mga aplikasyon sa pagtitulo ng lupa at pag-a-approve po ng mga land surveys. So, ang information system po namin ay tinatawag na Land Administration and Management System or LAMS. At sa pamamagitan po ng computerized processing, napapabilis po at na nagkakaroon ng transparency at accountability sa mga pagproseso ng mga pagtitulo at pagsusukat ng lupa.
1: Opo.
0: Una po yung automated na po yung pag-aproba ng mga land surveys. Kasi po sa DNR po sinasamite ng mga geodetic engineers na nagsusukat ng lupa. Kailangan po yun aproba ng DNR para masiguro na tama at maayos at walang technical deficiencies ang sinukat na lupa.
1: Okay.
0: So, yan po ay ina-approve under the LAMS system. May automated checking po ang mga technical na proseso po para sa ma-approve yung survey. At isa pa pong component itong LAMS, meron din po yung tinatawag nating Public Land Application System na Ito naman po, transaction tracking system po para sa epektibong pag-monitor at pag-validate at pag-link ng application sa lupa. Kasi yung application po ay titulo, kailangan po nakalink yun sa survey ng lupa. So, ito po ay doon po sa PLA system, doon po nakastore yung mga pampublikong aplikasyon. At ito po ay nandun sa aming mga senro, penro at regional offices at Flood Management Bureau.
1: Wow. Talagang high-tech na ang paggamit na ngayon no, nitong pakikipag-transact sa Land Management Bureau. I'm happy also dahil yung mga problema niyan eh, na naikukunik na kaagad sa technology ngayon. Pero, Director, I'm sure dyan sa mga advanced know-how, technology o system, may mga challenges, di po ba? O ano naman po ang mga challenges na kinaharap ninyo, Director Dalabi? Sige nga, i-share nyo. Halimbawa, sa manpower, technology, record management, etc. Director Talabis
0: po. Opo. Sige po. Kaki ko, before ko po banggitin yung mga challenges, I would like to take this opportunity also na ma-promote din po yung LMP. Oh, at meron din po kami, kasi yung binanggit po kanina, lahat yun, pati po sa mga field offices ng DNR nationwide.
1: Opo.
0: Yung sa amin naman, yung Land Management Bureau, meron din po kaming online land record services. Ito naman ay gamit ng internet, pwede pong makipag-transact ang publiko sa amin. Hanapin lang po sa browser yung e-land services at .lmb.gov.ph. At makaka-access kayo sa mga sumusunod na serbisyo, yung online land record services na nabibigay daan ito. Kung gusto ninyong humiling sa amin ng status ng lupa, kunwari yung inyong inuokupahan na lupa or meron kayong hinahanap na lupa or sa ninuno nyo, pwede po kayong alamin po ninyo ang status ng lupang yon, kung yan na ba ay titulado, sino ba ang claimant dyan, nasaan ba yan, ganun po. And then, meron din pong tinatawag na transaction inquiry.
1: Okay.
0: Sinusubaybayan niya yung status nung serbisyo na nilodge ninyo sa DNR. Kunwari po, nagsubmit kayo ng survey plan for approval.
1: Opo.
0: Matatrack po ninyo yan gamit ang transaction number.
1: Yung pinaputol ko po kayo, Director Talabis, forgive me. Dan sa mga sinasabi nyo, libre po ba ang services niyan sa inyo? Pagka nag-online sila through the program?
0: Opo.
1: Yung
0: pag-access po, libre. Pero may mag-i-inform po sa inyo kung may babayaran. Kasi kung certified true copy po yung gusto mong kunin, may minimal fee po.
1: So pwedeng
0: online payment.
1: Yung
0: online payment.
1: So pag-access, kaliwanagin po natin, in-access ang online yung website, all right, wala pang transactional fee doon, kundi doon sa pag-transact or kung ang tawag mo ay kailangan mo ng mga original documents na kailangan. 'Yun ang may mga minimal fee. Ay, maliwanag ha. Ay nako, itong mga magtatanong papasa ko na lang po sa inyo. I'm sure kakailanganin niyo masagot ito dahil ito katulad ni na Mang Antonio ng taga Tarlac at saka si Abay Ricardo Reyes ng dito po sa Pampanga. Mukhang may mga concern sila tungkol sa lupa. I hope that we can discuss sa susunod na mga pagkakataon. Well, bahagya na lang po yung challenges ninyo. Tapos ang inyong mensahe ay susunod na po ninyo, Director Talabis. Go ahead.
0: Opo. Ngayon naman po sa mga challenges, syempre po, ang aming opisina, patuloy po kaming nagpapalakas ng aming mga sistema, no, para po mas maging maayos ang serbisyo namin sa publiko. At isa po yung mahalagang nakatuon po ang pansin namin ngayon ay yung pagli-link, yung data linkage namin sa ibang ahensya ng gobyerno at lalong-lalo na po sa Land Registration Authority. Meron po kaming mga joint memorandum circular with Land Registration Authority upang po yung kanilang information system, kasi sila po ang nagre-rehistro ng mga titulong ibinigay ng DNR, kailangan po nakalink kami sa kanila para hindi po mag-doble-doble, walang double titling or double survey. So dapat po nag-uusap yung aming mga information system para po masiguro na mabilis at opo, secure opo, ang rehistrasyon
1: mahalaga
0: ng
1: nga po
0: mga
1: yun,
0: patent.
1: Yun link just
0: so,
1: na
0: yun
1: yan.
0: Po. Opo. At sa mga hamon, sa panahon ngayon, no, makabagong panahon, modernong panahon, at we're now under the digital era, no? So, we are really working on yung digitization ng mga transaction, land transaction services. At dito po, hinihimay pa po namin at inaayos yung interagency linkage, no? Hindi lang po para sa LRA, but sa mga LGUs din po at sa iba pang ahensya na may kinalaman sa lupa. Mahalaga po yung koordinasyon, pag-uusap, para po maging hindi lang mabilis, but may integridad yung mga titulo na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno.
1: Tama po, tama po. Attorney Tarabis, Director, po. Well said. Ano ho? Thank you. Alam ko medyo kailangan tayo mag part 2. Pwede po ba? Schedule
0: opo,
1: po natin ha. Mas maganda
0: opo,
1: kung nandito
0: ho
1: kayo sa studio. Marami po ako mga tinatanggap ng mga concerns. Ay, may kailangan siguro. Basta pagka ganitong concern na ito, kayo na po ang sasagot ng director. Ang mga expert na katulad nyo. Congratulations, by the way, ha, at anniversary nyo rin. Salamat po. And God bless. Thank you sa pagpapaunlak nyo.
0: Isang mensahe lang.
1: Sige po. Go ahead.
0: Last na mensahe lang namin na pinapaalalahanan ko lang po yung publiko na sa mga usapin sa lupa at mga inquiries ninyo, makipag-transact po o makipag-untayan lamang po sa mga opisyal na tanggapan at online channels ng DENR at LMB para sa inyong mga transaksyon. So yung amin pong landline, 8255-7056, at meron din pong email, lmb@dnr.gov.ph. Or hanapin niyo po yung DNR Land Management Bureau sa Facebook. May Facebook page din po kami. At ugaliin niyo po na magsubaybay at mag-inquire sa mga estado ng mga aplikasyon at mga status ng lupa. At iwasan ang pagtitipag-transaksyon sa mga hindi autorisadong individual at mga fixers. So yan po. Kaya kami po pinapalabas namin
1: nga,
0: yung
1: no?
0: Aming mga official communication channels para po sa ating publiko. So, maraming salamat po, Kaki,
1: ako,
0: po sa pagkakataong
1: ako rin
0: ito
1: po,
0: na...
1: Ako rin po nagpapasalamat, Director Tarabis, at nabigyan nyo ng puwang kahit na napaka-busy ninyo. Huwag kayo madadala, ha? Studio na ang susunod na po nating pag-uusap para ma-entertain nyo yung mga may concern tungkol sa mga lupa. Alright,
0: opo.
1: Salamat po.
0: Yeah, thank you.
1: God
0: thank
1: bless.
0: You at magandang umaga po.
1: Alright, thank you, thank you. Si Attorney Emeline V. Tarabis Cesut Free, at Director ng DNR Land Management Bureau. O ha, yung mga nabitin dyan, may mga nagtitext, katulad din ng mga Aling Maria at Trinidad, at saka, nako, ito pa, yung si Mang Pablo Reyes. Oh, thank you. Mga taga-Cavite daw sila. Thank you. May mga concern sa mga problem. I-forward ko na lang po sa kanilang tanggapan ng inyong mga concern. Alas 10:27 na ho ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel, mga kababayan, dahil babalik pa rin po ang Radyo Publico Servicio. Tata Rolly, kamuyo muna!
2: Radyo Publico Servicio. Radyo Publico Servicio.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
1: And welcome back, ladies and gentlemen. Hello there. Hello, hello, hello, at hello pa. Ayos ba? Yung mga humahabol na mga nagtitext, hapupuno yung aking inbox doon sa 0919229178. Thank you sa inyong mga questions. At ipa sasagutin na lang po ng tanggapan ni Director Talabis, of course, Albert, and Mr. Ronquillo, thank you. At saka, sino pa ba? Ang dami naman. May mga taga-Bicol pa. Oo, oo. Nako, isya. Kailangan ba po tayo na makipag-ugnayan pa rin, no? Sigurado, mas maganda siguro mahikayat natin, magkaroon sila ng program dito dahil napakarami pong mga programa ang mga government agencies dito po sa Radyo Publiko Serbisyo at saka Radyo Pilipinas sa 738 and 104.3 FM. Uy, samantala, bago po ninyo mapakinggan ang susunod na aming topic, aba, ang Department of Education nakiusap sa mga LGU na maging tiyak sa pagsususpende ng klase para protektahan ang oras sa pag-aaral. Ay, tumpak yan, J. Mark Dagala. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Okay ko, umapay na nga ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na maging angkop sa pagsususpende ng klase. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, dapat isaalang-alang ng mga LGU ang kaligtasan ng mga aral, guro at mga kawali ng paaralan. Inihalimbawa na kalihim ang kalumpit sa Bulacan kung saan ay ilang paaralan doon ay baha pa rin o ginagamit bilang evacuation center habang ang ibang paaralan naman ay ligtas na at nakapagsasagawa na ng klase. Tinukoy sa anunsyo ng suspensyon ng lokal na pamahalaan ng mga partikular na paaralang naapektuhan na anya'y tiyak na makatutulong upang mapangalagaan ang oras ng pag-aaral habang inuuna ang kaligtasan ng mga estudyante at ang iba pang stakeholder. Nabatid na sa panukan ng Executive Order on the Suspension and Resumption of Classes and Work in Educational Institutions in Other Related Matters, target ng DepEd na magtatag ng isang mabilis at angkop na pamantayan sa mga desisyon sa pagsususpende at pagbabalik ng klase. Sa ilalim ng panukan ng Executive Order, ang mga desisyon sa pagsususpende at pagbabalik ng klase ay maaaring otomatiko, localized o granular, depende sa uri at saklaw ng panganib. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iba nga kayo napupindot ng microphone. Kasi pag ganitong ang presyo, ang pinag-uusapan, Tata Rolly, ay nako po, manananangkuk po ka na naman. Big time oil price hike, aasahan daw sa susunod na linggo. Ayon sa report ni AJ Ignacio. Anak, nako po naman na naman yan. Go!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Go ahead, AJ.
7: Nako, Boss Ninong Gico, talaga naman nga magkakaroon na naman talaga, no, ng nanangko po tayo sa susunod na linggo. Pakiabisuan mo na rin dyan si Ninong Rolly Bumatayo at si Ninong Ray Sampang dyan sa studio dahil inaasahan nga tataas na naman muli ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, Boss Ninong. Batay kasi sa pinakaunang trading sa world market, abay posibleng pumalo ng nasa 9 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang ang gasolina naman ay posibleng sumirit ng 4 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina, habang si kerosene naman, Boss Ninong Giko, ay posibleng umabot ng 7 pesos at 40 centavos sa kerosene. Ang ito ay ano, Boss Giko, batay sa aking pag-obserba sa halos 4 na araw na trading sa world market, ay bahagyang bumaba pa ng mahigit piso ang diesel sa trading. At ganun din sa gasolina, eh dapat 5 piso na ngayon yan, ay bahagyang bumaba ngayon sa ika-4 na araw na trading. At pero asahan pa natin ang magiging resulta ng final na trading mamayang hapon, kung saan ito na yung pinakahuli na trading. At babanggitin ko sa Linggo sa aking programa sa Mabuhay Pilipinas ang final price estimate. At sa Lunes na naman muli, inaasahan mapapaaray na naman ang mga pitaka ng ating mga motorista, dahil i-anunsyo na ang final na presyo ng Department of Energy. Lunes yan ng tanghali, Boss Ninong Giko. So yan na muna ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ay, hi, hi, hi. Nako, alas 10:35 na, mga kaabayan. Yung report na yan ni inaanak kong AJ Ignacio. Tata Rolly, bakit ba natin tiyempo sa atin ba tuwing Biyernes ay napapananang ko po? Halos tuloy-tuloy na ito nananang ko po. Napakatindi yung report na yan na binabantayan ni AJ Ignacio sa World Trade Market nitong fuel, ano, yung panggatong na inaasa, lalo na meron ang ibig sabihin niyan mga oil petroleum products. So, para sa sasakyan, para sa mga industrial uses, naku po, isa po yan na ngayon ay pinag-aaralan. I understand, mayroong meeting ngayon ng Department of Energy, pati ng National Electrification Administration, dahil may kaugnayan dyan sa problema sa supply ng kuryente sa Mindanao. Pero ang susunod na topic ko po, ay pagka makakausap ko, may problema din, magiging problema dyan po sa South Cotabato. Oho, meron pong mga problema yung pong electric cooperative na nandyan, yung South Cotabato Electric Cooperative 2. Oho, so ang tawag nila, South Cotabato 2 Electric Cooperative. Ayan, dahil nga may mga problema na kinakaharap. Nagkakaroon daw po ngayon ng yung mga mamamayan ay kanilang inihahain sa ombudsman mismo ang usapin. Aha, dahil sa may mga hinala sila na hindi tama ang naging transaksyon, naging usapin tungkol dito sa programa, sa proyektong ito. Opo, mga kababayan, aking pong pinapastabis lang ang link na ito sa aking makakausap mula dyan sa Marbel, South Cotabato. Opo, ang aking makakausap ay si Father Angel Buenavides, ang Vicar General, Roman Catholic Diocese of Marbel, South Cotabato. Good morning, mayong buntag, Father Angel Buenavides. Good morning.
8: Mayong buntag, magandang umaga, Brad Kiko Flores, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat na nagapaminaw sa Tibok, Pilipinas,
1: yes.
8: Mayong buntag and God bless you.
1: Oh, mga tagapamingaw dyan, sa lalong-lalo yung radio station nyo rin po.
8: Of course, live din pa tayo sa ating DXCP Catholic Media Network, dito
1: thank
8: po
1: you.
8: Sa General Santos City, ang Radyo Totoo ng Simbahang Katoliko dito sa Diocese ng Marbel.
1: Well, thank you sa pag-accept ng interview na ito, at alam ko kayo nagpapabanggit na mayroon palang mga problema ngayon dyan na may kaugnayan, Father Angel, dyan po sa yung sa Socoteco. Ano nga bang ito, Socoteco 2, ibig sabihin, ha? Ano nga ba yung pangunahing dahilan kung bakit hiniling nyo sa ombudsman ang preventive suspension ng Board of Directors? Ipaliwanag nyo nga ito, the Father Angel.
8: Kasi ang dahilan po talaga nito, mga kaibigan, mga nakikinig, ay dito yung usapin ng Socoteco to ay usapin din sa buong bansang Pilipinas dahil doon sa programa ng ating national government na privatization ng public utilities. At dito sa amin ang Socoteco to na tinatagpan noong mga 1970s, no? Bilang isang kooperatiba, lumaki ito, nagkaroon ito ng mga billion-billion na assets. Billion-billion na assets. At ito ngayon, no? Ang aming board of directors bigla na lang pumasok sa isang sinasabi nila quote-unquote joint venture agreement sa Ignite Power Corporations na pag-aari 70% ni Mr. Rason at 30% ni Manny Pacquiao. Mm-hmm. At dahil dyan, nabigla na lamang kami nung may mga pumunta sa amin na mga empleyado at mga ibang retired empleyado din at mga ibang mga concerned citizen na may nangyayari palang ganito sa Socoteco to. Kaya in-invite namin yung mga ibang empleyado, officials, in-invite din namin ang mga board of directors ng Socoteco to at doon namin nalaman na ang issue halimbawa ng transparency, ang issue ng participation, accountability, at saka common good ay naisantabi o hindi talaga binigyan ng pagkakataon.
1: Father Angel.
8: So, doon na nagsimula.
1: Oo, Father Angel. Nabanggit niyo yung pong pangamba na posibleng panganib sa assets, records, at malayang paglahok ng member consumer owners. May plebisito palang planong gawin dyan, ano? Ano po ang konkretong senyales o insidente na nagtulak sa inyo para manawagan ng agarang aksyon?
8: Ito po, nagkaroon po ng annual general membership assembly noong July 26.
1: Mm-hmm.
8: At sa before pa ng annual general assembly, may mga kinausap na kami ng mga board of directors. May kinausap na kami ng mga tao top level ng Ignite corporation at sa harap namin sinabi nila, walang pag-uusapan na joint venture sa annual general membership assembly. So, kampante kami, naniwala kami. Pero noong July 26, alam mo, masakit man sa binaboy nila yung general annual membership assembly. Sa kauli-hulihan, pinasok nila yung GBA at pinaratify nila. Pero walang nangyari na butuhan. Parang sigawan lang ng mga tao. At doon na yun, no? Dahil na yun doon, na nagkaroon, no? Ng desisyon na magplebisito. Actually, doon pa lang illegal, immoral, at pagsisinungaling.
1: Pala dyan nagsisimula, pinanggagalingan nito Father Angel Bonavides, itong plano nyo na plano pa lang ba o nagkapagsampa na kayo ng reklamo sa ombudsman ano ba ang inaasahan yung mangyari sa hinihingi yung dialogue kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ano mga punto ang nais niyong ilatag sa kanyang tanggapan, the Father Angel?
8: Well, ang una namin sinasabi, dahil tainted, hindi na kami naniniwala sa mga board of directors, sa mga official ng National Electrification Administration. Mm-hmm. Kasangkot sila, kasama sila sa hold-upan na ito sa tingin namin. Kailangan prohibit sila ng ombudsman. Yun yung unang kahilingan. Pangalawa, dialogo. Dialogo. May problema, alam natin, lahat naman ng public utilities, may mga problema yan. Pag-usapan ano ang problema at ano ang pwede na gawin sa problema ito. Pagkaroon ng partisipasyon ang mga member consumers and owners, hindi sila yung owners, pero sila ngayon yung mga ginagawang tanga. Kami ang ginagawang tanga.
1: Nako. Father Angel, in the interest of fairness sa sa journalism, at ikaw naman alam mo yan dahil ikaw ay nandiyan sa meron kang radio station diyan sa inyo yan, ano nga ulit, DXCP. All right, thank you. Tinawagan ko po rin si Attorney Omar Mayo ng National Electrification Administration at siya po ang deputy administrator na nakakasakop diyan sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Kaya lang eh, nag-text na sa Mindanao sila ngayon kasama ang Department of Energy at yung nire-resolve nilang problema sa supply ng kuryente. Kumusta ba supply ng kuryente ngayon dyan sa Marbel, sa South Cotabato, Father Angel?
8: Makayos naman ngayon, at least sa mga nakaraang buwan hanggang ngayong araw. Oh. Wala naman kaming nakikitang mga brownout na malakihan. Kung mayroon man, dahil may inaayos siguro, may mga pinuputol na mga sanga ng kahoy. Pero sa ngayon, wala. Okay ang supply ng kuryente dito.
1: I see. Oo. E di, may mga allegation nga na hindi lubusang may paliwanag o naipapaalam sa publiko ang ilang provision ng kasunduan bago ang assembly. Wala ba ito sa palagay ninyong transparency na inilahad doon sa negosasyon na yan?
8: Ay, hindi talaga alam ng publiko ano ang nilalaman nitong conditional joint venture agreement. Yun nga ang nakakapagtaka eh. Kasi sinasabi nila, conditional joint venture agreement.
1: Opo.
8: Eh, kung nag-iisip talaga tayo, halimbawa, bahay mo, eh, ibebenta mo, pero conditional muna ang joint venture agreement sa isang negosyo. Saka na natin ayusin pag nag-oo ka na. Parang, unfair naman, hindi ko alam kung anong aayusin, pero bakit magpakaroon ka ng plebisito, eh hindi pa nga tapos kung anong nilalaman nito. At yung sa mga nilalaman pa lang, binabasa na namin na kung hindi po ito joint venture agreement, ito ay talagang takeover. 70-30. 70 yung Ignite, 30 ang maiiwan sa Socoteco, at mayroon pang provision na pwedeng ma-dilute sa 5%. So it's really hold up, nakaw ng harap-harapan.
1: Ako po. Ay, yun panghuli, yung masakit para sa amin. Ay, panghuli kong tanong sa iyo, the Father Angel, talam ko na napapakinggan buong South Cotabato at more dyan sa inyong radio station at dito rin sa nationwide broadcast and worldwide broadcast. Kung haharap kayo ngayon, Father Angel Bonavides, sa board ng Socoteco 2, Ignite Power na binabanggit ninyo at mga member consumer owners, ano po ang inyong pangunahing panawagan upang matiyak ang patas, legal at makakonsumer na proseso? Father Angel?
8: Well, para sa mga board of directors ng Socoteco to, ilantad ang totoong kalagayan, yung mga dokumento, finances, technical, lahat-lahat. At yung mga iba-iba pang mga board resolution, ilantad ito sa lamesa ng dialogo para makita natin kung ano talaga ang totoong larawan ng Socoteco 2. Para sa NEA, ganun din, no? Talagang magiging totoo siyang administrator. Hindi siya yung diktador. Hindi siya yung diktador. Yung para sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng mga member consumers and owners. At ganun din, pati na rin sa mga kasangkot sa dialogo na ito, na maging bukas tayo. Kasi in the end, ito ay public utility. Apektado tayo lahat. Apektado ang buong General Santos City, Sarangani, at lahat ng nasasakupan ng franchise area ng Socoteco 2. Alam mo, hindi naman kami anti-modernization. Gustong-gusto namin ng modernization. Kailangan namin yan. Hindi naman kami anti-GBA or whatever. Ang amin lang ay tama ang proseso, may participasyon, at may accountability, at ang ginagawa ay para sa pangkalahatan na kagandahan, common good. Yun lang naman. Wala namang kaming interest dito na parang pansarili, kundi para sa kapakanan ng lahat.
1: Right. Daghang salamat, Father Angel Bonavides. Ingat palagi. At akin pong sasabihin sa inyo, baka sa Friday ko pa makausap ang mga taga National Electrification Administration. Ano ha? Kasi schedule na ako at sisikapin ko makuha din ang kanilang, alam na, yung kanilang sagot tungkol dito sa issue nyo pala dyan sa Socoteco 2. Ha? Maganda umaga niya, mga taga Socoteco, pasensya na, Socoteco, ibig sabihin South Cotabato 2 Electric Cooperative. Father Angel Bonavides, daghang salamat. At ingat po. Salamat din. Daghang salamat sa mga tagapakinig nyo dyan at mga kasabahan nyo. So Father Angel Bonavides, ang Vicar General, Roman Catholic Diocese ng Marbel, South Cotabato. Yan ang issue dyan po sa kanilang kinaroonan, Electrico Cooperative dyan ng Socoteco. Asahan ko po na ang aking pakipag-ugnayan kay Attorney Omar Mayo, ang Deputy Administrator ng National Electrification. Sa totoo, nakontak ko na po, kaya lang nag-beg off upang sabi niya ay meron kasama nila ang mga taga-Department of Energy upang kanilang i-resolve naman yung da problema sa Mindanao o yung pong da kuryente din. Puko, talaga naman pagkakuryente pinag-uusapan. Yan, may kaugnayan din yan sa hindi pag-uugnayan, hindi pag-uusap, mga masalimuot na transaksyon, mga ka-joint venture, etc. etc. Ah, negosyo yan eh! Ano ba? Huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik pa rin ang Radyo Publiko Serbisyo. Tataruli! Take it away!
2: Radyo Publiko Serbisyo.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

Hello, we're back. Adaroli and Mark and Jam and John. Hello, hello. Mga kababayan, it's 98 days before Christmas. Sabi ng mga, siyempre, itong mga kababayan, gusto nang hilangin ng Christmas season. Actually, it's Christmas season na ngayon. Ang Christmas Day, 98 days before that. Pero tayo ha, huwag kayong magpapatumpik, magpapakaang-kaang, sabi nga nila. Eh, kailangan maghanap buhay, magtrabaho, magpa, siyempre, magpunyagi para meron tayong magagamit, magagasto, magagamit pang sarili, gasto sa ating katawan, kasa mga pangangailangan. Uy, hello there. Lawrence Atanasio, thank you. Shout out. Lawrence and Raquel Espiritu, thank you sa pakinig. Dr. Dan Cordero, nasa Batangas ka ba, Dr. Dan? And si Dr. Hector Lumibao, Dr. Philip Tan, Dr. Emel De Tan, hello, hello at mga kasama sa ML Medical Mission. Mukhang meron kaming medical mission sa next week pa, dito lang sa Marikina. Opo, ibay, ang aming Mission of Love Medical Mission ay palaging aktibo na imbitahan at nagbibigay ng medical, dental, aba, pati yung mga may salamin sa pangangailangan sa salamin. Oho, ay yun po ang aming mission dyan sa mga pinupuntahan naming lugar. Okay? So, well, yan ay sa Marikisa na next Sunday pa yan. Siya, yung pong usapin na yan mga kababayan nang tungkol dyan sa may kuryente, lupa, at iba pa. Sa ngalan ng public service, pa pwede ho kayo magtanong eh. Dito sa mga ganyang mga public service na concern, pwede ipadala nyo lang, i-text nyo lang sa aming messenger o yung pong aming Facebook account, yung pong aming YouTube account, dito po, YouTube channel, at saka sa Facebook channel, yun, pwede ho. At saka doon sa 0999-229-1738. Yan. Oo. Yun lang manghihiram ng pera, ipapasa ko kay Tata Rolly. Mahala ka, Tata Rolly. No? 0999-229-1738. Yes, ako yung magpapaalam na ito. Wala palang report na. So, 10:55 na, mga kababayan. Pero gusto ko muna i-share sa inyo ito. Gustong-gusto ito ni Tata Rolly na i-tip niya sa akin kanina. Ha? Ayos ba? Alright, ito.

0: Sir, yan po ang Francis Short Order. Tata Rolly, yung binubulong mo sa akin kanina, yung the masarap ngayong araw na ito, munggo. Munggo, di ba? Munggo na nilagyan ng hipon. Ano pa yung sinasabi mo? Ginayat na baboy. Pero kung wala kayong hipon doon sa inyong ginisang munggo po ito eh, ah, lalagyan mo ng tinapang bangus, tinapang tilapia, tinapang galunggong, or pritong galunggong, o kaya yung mga natira kagabi na prito o inihaw man lang. Oh, yun, yung mga shalin may nilalagay pang chicharon. Naku po, healthy na, magiging healthy ka pa. Thank you, thank you. Alam niyo na ha, ang tawag dyan, mga kababayan, ay Francis Short Order na ginisang munggo sa araw na ito.
1: Kuya Kicks!
0: Yes, yan ang ating Kuya Kicks din. Oo. At saka Francis Short Order. Pinagsabay ko na, alam nyo naman eh, di ba? Dahil lalagyan nyo yung ginisang munggo daw, sabi ni Mang Anton, ng kunting dahon ang palaya para medyo masarap-sarap daw na merong ginisan na nga, merong pampalasang mapait ng konti. Pero yan, they're very good. Kung walang dahon ng ampalaya, pwedeng hiwa-hiwain ng konti na yung mga maliliit na ampalaya din. Yes! Yan ang ating Francis Short Order. And with that, mga kababayan, thank you sa inyong pagsubaybay ngayon muli sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Thank you ngayong araw na ito ng Biyernes. Salamat, Tata Rolly, batang-bata bumatayo. And likewise, Uy, Dinadjom, at saka si Mark and Miss Jam. Thank you. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang direktiba ng Korte Suprema na ipasa ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill.
0: Headlines.
10: Power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Pagkumpleto sa transmission upgrade ngayong taon, nananatiling on track.
0: Headlines.
9: $100 million na business deal sa Pilipinas nakikita ng Taiwanese firm sa nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026.
11: Headlines.
10: Creative economy ng Pilipinas nakikitang lalago ngayong taon ayon sa ASEAN Business Advisory Council.
11: Headlines.
9: DSWD naka-alerto sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
11: Headlines.
10: At mahigit 26,000 posisyon sa DSWD aprobado ng Department of Budget and Management.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Aniya hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 23 billion peso transmission upgrade pagsapit ng katapusan ng taong ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nasa 23.5 billion pesos ang inilaan sa capital projects kung saan 11 billion pesos dito ay ilalaan sa Visayas. May dalawang malaking power projects sa Visayas, ang Navas-Katiklan-Boracay transmission line at ang Panay-Guimaras 138 kilovolt transmission line. Sa Mindanao, tinatapos naman ang expansion work sa Mindanao substation at ang nasipit substation bus-in project sa Agusan del Norte. Bagamat inaasahang mapapabuti ng mga proyektong ito ang transmission reliability, iginit ni Alabanza na kailangan pa rin matiyak na sapat ang supply ng kuryente na naihahatid sa mga lugar.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Umaasa naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng Visayas Grid dahil sa ikalawang sunod na araw ay walang naitalang red alert status sa nasabing power grid. Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, nangangahulugan ito na kahit manipis ang reserbang kuryente ay sapat pa rin ang supply para maiwasan ang power interruption. Aniya, kung wala ng plantang magkakaroon ng emergency at forced outage at hindi rin sisirit ang konsumo ay posibleng mapanatili ito hanggang sa katapusan ng taon.
13: Masasabi lang natin na sigurohan kung wala ng karagdagang plantang bumalya, kung hindi biglang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatire, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
9: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 21 o 23 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba sa singil ang transmission charge. Ngayon kasi ay nasa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour na lang ang transmission charge mula sa dating 1 peso and 76 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Habang bumaba rin sa 81 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services. Paalala ng NGCP na ang singil sa ancillary services ay pass-through cost o direktang ibinabayad lamang sa mga pribadong power generator at sa reserve market upang mapanatiling matatag ang dali ng kuryente sa power grid ng bansa.
14: Transmission rates of 1.7560 pesos per kilowatt hour in July 2026, it is now reduced to 1.5225 pesos per kilowatt hour with transmission delay of 56 centavos per kilowatt hour and 80 centavos per kilowatt hour for the AS.
10: Yan ang tinig ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nasa 23 billion pesos na projected revenue sa sektor ng enerhiya inaasahang makukuha sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, John, inaasahang tataas ang projected revenue ng Department of Energy sa taong 2027. Mula kasi sa tinatayang 6.06 billion ngayong 2026, John, ay maaari itong umabot sa 23 billion sa susunod na taon. Malaking bahagi ito ay magmumula sa Malampaya Gas Fund na inaasahang kikita ng humigit kumulang 20.01 billion sa 2027 mula sa 4.22 billion ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari pang tumaas ang kita sa 2028 dahil sa mga bagong na discovering natural gas reserves. Kabilang nga dito dyan ang Malampaya East 1 at Camago 3 wells na may tinatayang 223 billion cubic feet ng natural gas. Ayon sa DOE, maaari itong mapahaba ang operasyon ng Malampaya hanggang 2024 at makatulong sa supply ng natural gas sa bansa. Bagamat mas maliit ang bagong pondo kailangan mula sa Kongreso na 25.7%, paring tataas ang kabuang budget ng DOE mula sa 4.43 billion ngayong 2026 tungo sa 5.58 billion sa taong 2027. Gagamitin ang pondo para sa mga programa sa energy security, pagpapalawak ng kuryente, pagpapatupad ng likas na yaman at digitalization ng buong energy department.

0: at Saudi Aramco kaugnay sa commercial facility para mag-imbak at magbigay ng mga produktong petrolyo sa buong rehiyon. Anya, magiging flexible ang gobyerno sa pangangasiwa ng oil reserve ng bansa dahil makakatipid at mas mapapadali ang pag-iimbak ng langis sa Pilipinas. Bagamat Zamboanga ang kasalukuyang tinitingnang lokasyon, lusuriin muna ng DOE at ng PNOC bago gumawa ng pinal na desisyon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 10 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos kada litro ang taas singil sa diesel. Nasa 4 pesos and 5 centavos hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mukhang hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kaya posibleng manatiling mataas o pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isinasapinal ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunitang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nirerepaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layon itong ibsan ang epekto na nagpapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, nakikita ng Taiwanese firms ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ang expo kahapon kung saan 125 kumpanya mula sa Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Wang, nakikita ng Taiwanese firms ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin aniyang makipagtulungan ang Taiwanese company sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang bukas, September 19.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisory Advisor o Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ng 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan anyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaring makopyright.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ng PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa ASEAN, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Aniya, bagamat may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing, ay mahirap naman ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Giit pa niya, ang pinakamalaking oportunidad para sa pagunlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
3: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
1: Yan ang pahayag ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naghahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa posibleng pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump sa

0: narating na Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Oaminal, makaraang makausap ang ilang DFA officials. Si Oaminal ang nagsisilbing sponsor para sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, sinabi ng DFA na hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung bibisita si Trump sa bansa. Subalit kinumpirma ng ahensya na naghahanda na sila sakaling bumisita ang US President sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Law na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasty. Aniya hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang nasabing hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pag-usulong ng Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aata sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D, may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito na 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin anya ng panukala na tiyakin ng pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ng konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Binigyan din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwiran ang magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. June 3, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Proposed Anti-Political Dynasty Act na kabilang sa mga prioridad ng panukala ng LEDAC.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador J.V. Ejercito muling nalawagan para sa Anti-Political Dynasty Law. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Muling nanawagan si Senador J.V. Ejercito para sa pagpapasa ng batas laban sa political dynasty kahit aminado siyang nakinabang siya sa political dynasty noong una siyang pumasok sa politika. Kasunod dito ng direktiba ng Supreme Court sa Kongreso na ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution tungkol sa pagbabawal sa political dynasties. Ayon kay Ejercito, matagal na niyang sinusuportahan ang anti-political dynasty bills kahit noong miyembro pa siya ng Kamara. Anya, walang sino man ang dapat magmonopolyo ng kapangyarihang politikal. Sinabi din ng senador na maraming Pilipino ang nais magsilbi sa gobyerno pero walang pagkakataong makapasok sa politika dahil wala silang pangalan, machinery o sapat na pondo. Ngayong 20th Congress, naghain din si Ejercito ng panukalang batas laban sa political dynasties na kalaunay isinama sa Senate Bill 1905 kasama ang 7 pang ibang panukalang batas. Gayunpaman, hindi pa umuusa ng panukala matapos ang pagbabago ng liderato ng Senate Committee on Electoral Reform. Si Senadora Rizzo Ontiveros ang dating chairperson ng komite at sponsor ng panukala. Pinalitan naman siya ni Senador Junggoy Estrada na ngayon ay suspended. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mindanao, Solon, umaasa na tatalakay na ng Senado at Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Bilang may akda ng isang anti-dynasty bill, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na umaasa siyang maaprubahan ng Senado ang bersyon nito upang agad na magkasundo ang dalawang kapulungan ng kani-kanilang bersyon sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na madaliin ang pagpasa ng naturang batas o ang Supreme Court mandamus. Anya, inaantay na lamang ng Kamara na maipasa ng Senado ang Senate Bill 1901 upang matalakay ng dalawang kapulungan ang panukalang batas. Ang Senate Bill 1901 ay ang substitute bill para sa 7 panukalang batas na isinumite ng iba't ibang senador. Binigyan din ni Flores na ang bersyon ng Senado ay may 7 matitibay na explicit prohibition sa mga kamag-anak na tatakbo sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Seguridad sa People Power Monument sa aktibidad sa September 21 tiniyak ng Quezon City Police District. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglatag na ang security measures ng Quezon City Police District sa People Power Monument bilang paghahanda sa inaasahang aktibidad sa Lunes, September 21. Nag-inspeksyon ng Quezon City Police District sa pamamagitan ng Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo sa People Power Monument sa Quezon City para isapinal ang security at deployment plan. Bago ito, nagkasa na rin ang QCPD ng final security meeting at koordinasyon sa iba't ibang ahensya para matiyak ang ligtas, mapayapa at naayos na pagtitipon sa Lunes. Kasama sa koordinasyon ng mga kinatawan mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Management Department, ang QCDRMO, MMDA, BJMP at pati na ang EFP. Tinataya na mga abot sa 700 tauhan ang ide-deploy para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide,
1: BNP.
0: PNP Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP may mga bago ng pinuno. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alinsunod sa kautusan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., pinilitan sa pwesto ang hepe ng dalawang unit nito. Batay sa unit assignment mula sa Directorate for Personnel and Records Management, itinalagang bagong direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Major General Andre Dizon. Si Dizon ay produkto ng PNP A Class of 1994 at dating direktor ng PNP A bago na ilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit at nabigyan muli ng panibagong pwesto. Papalitan naman ni Dizon si PNP ACG, sa PNP ACG si Police Major General Wilson Arsueta na itinalaga naman ngayon bilang bagong hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management. Si Arsueta ay graduate ng PNP A Class of 1995. Epektibo ang palitan ng pwesto ngayong araw, Setyembre 17. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspindi at pagbabalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension para maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Aniya, kailangang maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension depende sa lagay ng panahon.
7: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duwan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o DROMIC report nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 na milyong family food packs, 294,101 na non-food items at 285,995 na ready-to-eat food packs ang kagawaran sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy din ng relief operations ang ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa kabuuan, nakapaghatid na ang DSWD ng mahigit 3.7 milyong family food packs, higit 23,000 na non-food items, mahigit 53,000 na ready-to-eat food packs at nasa 1,419 na iba pang food items bukod sa 23.2 na milyong pisong financial assistance.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Aprobado ng Department of Budget and Management ang higit 26,000 posisyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saklaw nito ang 5,711 regular positions sa DSWD at 5,703 para sa pagsasakatuparan at pagpapalawak ng workforce ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa buong bansa. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang proteksyong panlipunan ay hindi lamang tungkol sa pondong ipinagkakaloob ng pamahalaan. Kabilang din aniya ang sapat at professional na workforce na direktang maglilingkod sa kanilang mga kapwa Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paglalabas ng Implementing Rules and Regulations ng Teacher Career Progression Law, pinuri ng House Panel Chair. Mula Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Ikinalugod ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ang paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Sabi ni Asidre na sa paglalabas ng IRR, lilipat na ang programa mula sa policy at batas tungo sa aktwal na implementasyon, kabilang ang promotion, reclassification, transition arrangements, at professional development. Layo ng batas na magbigay ng mas malinaw at pangmatagalang career advancement ng mga guro at school leaders batay sa merito, kakayahan, kwalifikasyon at professional standards. Sa ilalim nito, maaaring umabot ang teaching career line hanggang Master Teacher 6 habang ang school administration career line ay hanggang school principal 5. Nagsimula ang reforma sa executive order noong 2022 na nagtatatag na expanded career progression system para sa mga guro at school administrators. Para sa 2027 national budget, 12.09 billion pesos ang iminungkahing pondo para sa ECP system na inaasahang susuporta sa 135,000 mahigit na position reclassification. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bahagdan sa timeline ng magiging operasyon ng North-South Commuter Railway Operations na dadaan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, inilatag ng Malacanang si Alvin Baltazar para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinahayag ng Malacanang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Ito ang railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Naitakda naman ang second partial operation na kung saan saklaw dito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028 habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Calamba ay sa fourth quarter naman ng 2033. Ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Calamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginagalak ni Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makarang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo nito. Inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila at pagpapalakas ng economic activity sa mga Karatig, lalawigan.
10: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself na to make sure the funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Si Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031, inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din niya na bagamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Inaasahan naman na magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
11: Tina-target pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin, mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? Matrix first or second quarter. Because nga yung testing and commissioning din ang mapagod natin.
1: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating mga balita, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghanda kasunod ng pagsisimula ng burn months. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Kaya naman, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspection sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
14: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
1: Yan ang pahayag ni PPA spokesperson Eunisa Monte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Paghahanda para sa Undas 2026, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsimula na ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa paghahanda para sa Undas 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Pinangunahan ni Secretary to the Mayor Manuel Zarcal ang pagpupulong ng mga pangunahing tanggap ng lungsod para sa seguridad, daloy ng mga sasakyan, fire safety, kalusugan at emergency response. Kabilang sa mga nakatutok sa paghanda, sina Manila Traffic and Parking Bureau Officer in Charge Dennis Viaje, Manila Police District Director Police Brigadier General Anthony o Attorney Arnold Santiago at Manila District Fire Marshal Superintendent Eddie Tanawan. Nakahanda na rin ang Manila Health Department o MHD at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD para naman sa mga medical at emergency assistance. Kasama rin sa preparasyon ang kalinisan, sapat na ilaw at kaayusan sa Manila North at South Cemetery upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng undas sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng undas sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Ang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ang sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o krisis. Dapat din ani ang palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ang lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kahalagahan ng blue economy sa pagunlad ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minimithi nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam ng mark-in, mark-out, sinabi ni Secretary Teodoro na

0: hindi magiging ganap ang pag-ubos ng pondo. Busod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa, bagay na naiintindihan ng Department of National Defense. Anya, malalim kasi ang pinag-ugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, equipment at armory ay nabawasan pa imbes na madagdagan ng base militar sa bansa.
1: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na ito. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bineberipika ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga ulat tungkol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang PCG at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniuugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
4: Pero po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam na mark in mark out kay Secretary Teodoro, iginit niyang walang anumang pamemersonal sa mga aksyon ng Pilipinas dahil nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tila mas tamang pahayag anya na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon at pagpapaputok ng flares hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang claimant countries.
1: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila at saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republic.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ang na-red flag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 rito ang na-red flag dahil ito ay ghost, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates. Kaugnay niyan, 51 individual ang ipapatawag ng NBI sa pamamagitan ng subpoena kaugnay ng investigasyon sa flood control project sa Davao City.
5: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret. Merong ghost, may substandard, merong isang coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
3: Yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas, bigong makarating sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Samantala, Giles Pilipinas, wagi sa kanilang unang laro sa women's basketball. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
6: Kinapos na makapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Competition ng Alas Pilipinas Women matapos matalo sa Kazakhstan sa score na 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25 kahapon sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Aichi, Japan. Mahigpit na laban ang ipinakita ng national sa unang set para kunin ng 1-0 lead pero mas nanaig ang bilis at laki ng kanilang mga katunggali sa sumunod na tatlong sets. Nanguna para sa Alas Women si Angel Canino na may 23 points habang nagdagdag ng 20 points si Alay sa Solomon. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa women's basketball matapos tambakan ang Kazakhstan 86-58. Bumida sa kanyang 5-on-5 debut para sa national team si Elizabeth Means, bitbit ang 23 points, 4 rebounds at 8 steals. Tumulong din sa opensa si Stephanie Berberabe taglayang 11 points. Sunod na harapin ang Gilas Women ng Hong Kong sa Linggo kung saan ang panalo rito ay magpapalakas ng kanilang tsansa na makaabante sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:41 ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan, 5.2 million pesos na bayad pinsala sa mga magsasaka ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 sa handog ng Pangulo 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 na mayigit 5 milyong pisong bay pinsala sa mayigit 1,000 magsasaka sa Region 1 at Cordillera. Ang naturang pamimigay bahagi ng kasabayang pagtatapos ng handog ng Pangulo 2026 upang tulungan makabangon ng mga magsasakang napinsalaan ng pananim dahil sa mga nagdang bagyo at kalamidad. Inabot sa kabuang 5,225,211 pesos ang naipamahaging pondo sa 1,252 na insured farmer claimants. Ang Pangasinan ay may 106 farmers na tumanggap ng 1,058,091 pesos. 116 farmers La Union na tumanggap ng 687,608 pesos. Ilocos Sur 54 farmer 480,574. Ilocos Norte 53 farmers 344,479 pesos. Mountain Province 418 magsasaka na tumanggap ng 1,250,351 pesos benggit. 1,102,065 pesos para sa 454 farmer at Abra 302,039 pesos para sa 51 farmers. Pinangunahan na PCIC Regional Office 1 kasama ang Regional Extension Offices at Satellite Offices nito ang pamamahagi ng cheque upang agad na maipahitid ang tulong. Layunin ng pamahalaan na bigyan agarang pondo mga lokal na magsasaka upang agad silang makapagsimula uling magtanim at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta na tayo sa Kabikulan na DICT nagsagawa ng free Wi-Fi site coordinators orientation sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi for all site coordinators orientation sa CATS Auditorium sa Virac, Catanduanes. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga site coordinators sa wastong paggamit, pangangalaga at basic troubleshooting ng mga libreng Wi-Fi facility. Ayon kay DICT Bicol OIC Regional Director Christian Roy Melad, umabot na sa 101 free Wi-Fi sites ang naitatag sa Catanduanes kabilang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan. Tinalakay sa orientation ng basic troubleshooting, tamang paggamit ng serbisyo at proseso ng pag-ulat ng mga problemang hindi kayang marisolba ng site coordinator. Bahagi ito ng patuloy na programa ng DICT, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access ng Pangulo sa internet at mga serbisyong digital. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 1,000,000 pisong halaga ng education assistance si pinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mahigit 200 college students sa Sorsogon. Magbabalita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagkakahalaga ng higit 961,000 ang pinagkaloob ng educational assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 225 first-year college students ng Veritas College of Irusin. Isinagawa ang turnover ng cheque nitong September 17 sa pangungunan ng Provincial Social Welfare Development Office Sorsogon at ng 7K Kadulungan Team bilang bahagi ng Beyond K-12 Educational Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang ayuda ay nakalaan upang makatulong sa bahagi ng matrikula ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga pribadong kolehiyo sa lalawigan. Bukod sa Veritas College, na-turnover din ang educational assistance para sa mga benepisyaryo ng programa sa Estenias College sa Bayan ng Kasiguran. Sa pamamagitan aniya ng 7K Kadulungan, patuloy na nagbibigay ng suporta ang Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon sa mga kabataang Sorsoganon upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ating pag-abalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.
2: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inflation rate sa Southern Leyte bumaba sa 8.1% nitong Agosto 2026. Ang detalye ng balita hatid ni Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Bahagyang bumaba ang inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte noong Agosto 2026 matapos maitala sa 8.1% mula sa 8.5% ang inflation rate noong Hulyo sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang inflation sa lalawigan kumpara sa 6.1% na national inflation rate sa parehong panahon. Inilabas ang pinakabagong datos noong nakaraang araw sa isang press briefing ng Philippine Statistics Authority PSA Southern Leyte. Ipinresenta ni Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist, ang kalagayan ng inflation sa lalawigan. Batay sa datos ng PSA, kabilang sa mga paunahing nagtulak sa inflation sa Southern Leyte, ang transportasyon na nagtala ng inflation rate na 24.6%. Sinundan ito ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 14.3%. Habang ang pagkain at non-alcoholic beverages ay nagtala ng 4.8%. Ang 8.1% inflation rate ng lalawigan ay ikaapat sa pinakamataas na sa anim na probinsya sa Eastern Visayas. Pinakamataas naman ang inflation sa Samar na umabot sa 12.7%, sinundan ng Biliran 11.8% at Northern Samar sa 9.8%. Samantala, ang Tacloban City ang nagtala ng pinakamababang inflation rate sa rehiyon sa 3.8%. Bagamat may bahagyang pagbaba sa inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte, patuloy pa rin hamon sa mga residente ang pagharap sa mataas na presyo ng mga paunahing bilihin at serbisyo, partikular sa transportasyon, utilities, pabahay at pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 600 graduating college students sa Eastern Samar tumanggap ng 20,000 pesos mula sa local government support fund. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas Report.
17: Tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance ang 636 graduating college students sa Eastern Samar sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinauna ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang payout na isinagawa sa General MacArthur para sa mga benepisyaryo mula Hernani, General MacArthur, Mercedes at Kinapundan, at sa Hipolos naman para sa mga benepisyaryo mula sa Balanghiga at Lawaan. 5 graduating college students mula sa bawat barangay ang kabilang sa mga benepisyaryo ng programa. Kabilang sa nakatanggap ng ayuda, ang 65 mula Hernani, 142 sa General MacArthur, 80 sa Mercedes, 115 sa Kinapundan, 79 sa Lawaan, 65 sa Balanghiga at 90 sa Hipolos. Sa kabuuan, umabot sa 12.7 million pesos ang ipinamahaging educational assistance sa 636 na benepisyaryo. Ang LGSF ay pundo ng pambansang pamahalaan na ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng educational assistance na makatulong sa mga graduating students sa kanilang mga gastusin habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, mahigit 16,000 residente ng Northern Mindanao na kinabang sa benting bigas sa ilalim ng handog ng Pangulo. Si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Umabot sa 16,250 na mga residente ng rehiyong Northern Mindanao mula sa mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Lana del Norte at Iligan City ang nakinabang sa 20 pesos kada kilong bigas sa nakaraang handog ng Pangulo. Servisyong sapat para sa lahat caravan pinangunahan ng Department of Agriculture, Region 10 Food Terminal Incorporated at NFA Region 10 sa pagkikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nakabili ang mga lokal na residente ng tig 10 kilong piso para marami ang makinabang sa naturang bihirang pagkakataon. Laging pasasalamat ng mga nakinabang na residente dahil anila kung sa merkado bibilhin ang bigas ay tig 50 piso kada kilo ito. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Umaasa rin sila na may mga susunod pa na ganitong pagkakataon kung saan makabibili sila ng magandang uri ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Handog ito ng Pangulo, bahagi ng kanyang pangakong makapagbigay ng serbisyo sa pamilyang Pilipino ng mga abot kayang bilihin sa merkado tulad ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo at ngayon ay handog ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, Lano del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. nagpaabot ng suporta kay Bangsamoro Interim Chief Minister Makakuwa sa pagkapanalo sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nagpaabot ng misay ng suporta si Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Along Tuadyong Jr. kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurauf Makakuwa kasunod ng pagkapanalo nito sa kauno ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Governor Adjong, nanindigan si Makakuwa at nananatiling kasama sa mahabang panahon ng mahirap na gawain para sa pagkatatag at pagpapaunlad ng Bangsamoro Region. Binigyan din ni Adjong ang kahandaan ng pamahalaan panlalayugan ng Lano del Sur na magipagtulungan at magipag-ugnayan ng mas malapit sa Bangsamoro government sa ilalim ng pamumuno ni Makakuwa. Sinabi ng gobernador na mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng Bangsamoro government para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, ang pahayag ni Adjong ay bahagi ng misay ng suporta kasunod na naging resulta ng unang parliamentary election sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat-kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: kilalang talaga mga traffickings.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Yung sinabi sa kanila, so may panloko pa rin. At saka, so yun, one of the prevalent schemes yun. And at saka yung ngayon, dahil sa technology natin, eh, yung recruitment ngayon, marami na talaga through online. Mm-hmm. So yun talaga ang mahirap din ngayon kasi marami naluloko na may magandang trabaho and this is done through online recruitment.
4: So, Yusek, dito naman sa recruitment ka na nabanggit ninyo gamit yung social media at iba pang online platforms, paano nyo naman po binabantayan ang mga scammer na gumagamit ng online platforms para makapangloko ng mga aplikante? Sabi nyo nga po, talagang yun ang number one na talagang ginagamit ngayon na nakakapangloko yung mga scammers.
0: Yes po. Well, ang DMW naman, meron kaming isang division na tumututok dyan, the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Division. So, tumututok sila dyan 24/7 sa mga online posts. And then, pag may nakita sila, may memorandum of agreement kami sa Meta Philippines and TikTok Philippines na pag may nakita, nire-report ka agad sa kanila and in TikTok Philippines and Meta Philippines, kaagad naman nila tine-take down yan. So far, since 2022 hanggang 2026, more than 230,000 na na-post na na-take down ng Meta Philippines and TikTok Philippines. Mm-hmm. Yan mga karamihan dyan na nagsasabi na may trabaho na maganda overseas.
4: Mm-hmm. So, marami pa rin nabibiktima ng mga peke at hindi autorisadong recruitment agencies. Ano po yung pinakasimple at pinakasigurado para ma-check ng isang aplikante kung lehitimo ang agency at job offer bago sila maglabas ng pera at mga dokumento? Tsaka, magkano po ba yung average na dapat nang ilabas na pera ng mga aplikante?
0: Salamat, Asen Kuen, for asking that question. Kasi yan talaga ang pinaka-importante at saka siguro dapat malaman ng mga nanonood paano tayong mag-verify. So kung may nakita kayong online na nag-aalok ng trabaho, pag na-identify sila ng ahensya, mas maganda yun, i-check nyo muna. Mag-isip muna, huwag nyo muna yung i-share sa mga kaibigan nyo, i-check nyo muna sa website ng Department of Migrant Workers. So doon makikita nyo kung yan ang agency na na-mention o yung tao dyan nagre-recruit, kung talagang may lisensya siya. So go to the DMW website. Madali lang yan. I-Google nyo lang. Lalabas naman ang website. Verify nyo kung itong agency ay lisensyado. Mm. Tapos kung may job offer yan, verify nyo rin kung yung job offer ay meron existing job offer din sa website din namin.
4: Mm-hmm. So, sa usaping lisensya naman po, no, dito naman sa recruitment agencies, ano po yung mga requirements at syempre safeguards na tinitignan ng DMW para payagang makapag-recruit ang isang agency ng mga Pilipinong manggagawa?
0: Okay. Yung bago silang makapag-recruit, no, nagkukumukuha sila ng lisensya sa DMW. Now, tiyempo pa ni Sec. Baldos and then kay Sec. Tuz, now kay Sec. Hans, ang sinasabi talaga ng DMW, when you ask or when you apply for a license, mahirap siyang kunin, no? Hard to get in. But pag meron ka ng lisensya, easy to go na lang. Ibig sabihin, yung renewal, mabilis na lang yan kasi may lisensya ka na. Pero yung bakit mahirap siyang magkuha ng lisensya para makapag-recruit ka? Kasi yung obligations dyan, yung commitment dyan mabigat. So, kailangan magpakita sila na meron silang financial capacity to run a recruitment agency. Meron silang market, no? Na pwede nila, kaya nilang i-deploy yung mga recruits nila. And may minimum yan, number of recruits para makapag-deploy sila. And then, kailangan they have to be knowledgeable and they have to be competent to be able to run a recruitment agency na kasi ang mabigat ang obligation sa kanila. They have to be able to promote the welfare of the OFWs protect their interests and rights. So talagang mabigat na obligasyon yun. That they have to show us na kaya nila yung lahat.
4: Mm. So Yusek, paano naman po minomonitor ng DMW pagkatapos sila ma-accredit? Ano yung mga possible sanctions kapag may napatunayang illegal recruitment o panloloko o paglabag sa karapatan ng mga aplikante at OFWs?
0: Okay. So regular po ang DMW nagmo-monitor sa kanila. And in fact, dun sa lisensya, it's a privilege, no? Hindi siya karapatan. So pwede niyang i-suspend, pwede i-revoke, pwede i-cancel yan. Kaya alam din nila yan na minomonitor namin pag may mga reklamo, laban sa kanila, pwede yan mag-file sa DMW. So we have a legal assistance division as well na tumatanggap sa mga reklamo. Meron din kaming website, yung Facebook post na ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking Persons where they can also file a complaint via that channel. And then tutulungan sila ng DMW para kung interested sila magsampa ng recruitment violation, which is an administrative violation, or kung magsampa ng criminal violations like illegal recruitment and trafficking in persons.
4: Mm. So kapag ka naman yung isang Pilipino ay nakarating na sa ibang bansa at doon nakaranas ng abuse, contract violation, trafficking o iba pang uri ng pang-abuso, ano po yung agarang protection at assistance na maaari niyang makuha mula sa DMW, katulad na nabanggit nyo kanina na may mga peke palang trabaho o peke

0: po ba yun hanggang ngayon?
1: Well, ang dapat yun, paghatid sa airport, okay na yun lahat. So, the fact na ihatid sila, okay na rin yun. Hindi na dapat nagka-problema pa. So, kung nagka-problema pa, then something is wrong, no? And na kailangan pang hanapin pa silang ulit. But if there are some documents that are, let's say, kine-question ng Bureau of Immigration, for example, the Bureau of Immigration, may office din ang Department of Migrant Workers through our National Capital Region office, may office tayo doon in the airport who can attend to their documents. Kung kailangan ni Bureau of Immigration i-verify, ito ba'y tunay pa rin ang ano niya, valid pa rin pa ba ang contract niya, valid pa ba yung OEC niya, pwede naman sila mag-inquire. And we have a very good relationship and then coordination process between Bureau of Immigration and the NAIA Anti-Trafficking Task Force.
2: Sige, ma'am, minsan nyo na lang po sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa.
1: Okay, salamat po for this opportunity. Now, for all those who wants to work abroad, gusto magtrabaho sa labas, pag may nakita kayo online post or kahit na galing pa yan sa kaibigan, matalik na kaibigan, or kahit na ang pamilya nyo pa ang nagre-recruit sa inyo at nagsasabi, eto'y ahensya, ay okay to, or eto, please, please do check that agency kung nasa lista sila as a licensed agency in our website. Please do check ano yung mga job orders nila, kasi yung mga job orders lang na nakalista doon sa DMW website ay pwede nilang bigyan ng trabaho, no? Outside of that, hindi po tama po yan. And then if itong nag-recruit sa inyo ay nagmamadali sa inyo na magbayad na kayo kaagad, kasi 5 slots lang nang iwan, kung magbayad kayo ngayon, sigurado kayong slot na sa inyo na at makalabas kayo. Please, pag ganoon ang offer, huwag kayo maniwala. Pati kung nagbabayad na, naghihingi ng bayad, peke po yan. Kasi hindi ang mga agencies natin, hindi yan sumisingil ng bayad, hindi sa opisina. Ang anything bayad, nasa office talaga kailangan. Office ng agency, hindi pwedeng bayad online, no? Kaya kung nagmamadali, pinapabayad sa inyo GCash, Paymaya, or whatever means, huwag po kayong magbayad, please. And please, always check with the Department of Migrant Workers website kung totoo ba sila. Huwag mabilis maniwala.
2: Diba, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Under Secretary Darlene Pajarito.
1: Maraming salamat po. And sa mga nanonood.
2: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.
3: For our next food crawl.
4: Soup.
5: Sinook namin
4: Inabad. Yung ako sabot.
3: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
4: Normally, kung nakakain ka ng manghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
3: Sabay-sabay. It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Goosebumps!
4: Yes, pag nahasarap ang kasi mo.
3: Dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na profesional, ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month! Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring Gato, live! Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok.
0: Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Policy safeguards para tutukan ng climate impact ng Pasilika at ipag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon na ASEC Weng at sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Sir, para sa Climate Change Task Force, paano ninyo nakikita ang relasyon ng Pasilika sa climate change at climate resilience ng Pilipinas?
1: Weng, ang ASEC yung Pasilika kasi ay hindi lamang po usapin ng semiconductors at hindi rin lang po ito usapin tungkol po sa AI, yung tungkol sa critical minerals at advanced manufacturing. Ang tingin namin ho dito sa Climate Change Task Force ay isa rin po itong mahalagang usapin sa climate change dahil ang mga industriyang ito ay nangailangan po ng malaking supply ng kuryente ho, ng tubig, kasama na po dyan yung malaking lupa at iba pang likas na yaman na mayroon po tayo sa Pilipinas. Kung gagamitin po ang malinis na enerhiya ho at yung climate resilient infrastructure ho, maaari pong makatulong ang Pasilika sa pagbuo ng isang makabago at low carbon na ekonomiya sa ating bansa. Ngunit ho, mga kaibigan, kung ang mga pasilidad nito ay aasa po sa fossil fuels, labis na paggamit po ng tubig at walang sapat na environmental safeguards, maaari po itong magpalaki ho ng ating carbon emission at ito ay magiging banta sa ating environment, sa ating bansa. So makatuloy mga kaibigan, ang paningin namin, ang Pasilika ho ay maaari pong maging, mahalagang bahagi po ng climate resilience ng Pilipinas. Ngunit nakasalalay ito sa maingat at responsable at transparent na pagpapatupad na ASEC Weng.
0: So sir, ano po yung policy safeguards na dapat ilagay para matiyak na yung pagpasok ng advanced technologies at industries ay climate resilient mula pa lang sa pagpaplano?
1: Una, ang pananaw namin dyan na ASEC ay dapat ho na magkaroon po ng komprehensibong environmental at climate risk assessment bago aprobahan po ang anumang proyekto. Ibig sabihin talaga may mga consultation. Hindi lamang po karaniwang environmental impact assessment ho ang kinakailangan dito. Dapat ding suriin po ang panganib mula po sa baha. Ang Pilipinas malapit din tayo sa lindol. Lalo po ang bagyo, yung matinding init ngayon na mayroon tayong banta po ng Super El Nino at kasama na po yung pagtagtuyo at kakulangan po ng tubig. Ikalawa, kailangan po na magkaroon po ng malinaw na pamantayan po sa renewable energy at yung efficient na paggamit po ng energy. Ayan naman ho, available na po yung mga teknolohiya na yan. At tungkol po sa water conservation, kasi ito yung kinakatakot ng ating mga kabayan. At kasama po yung waste management, kasama na ho yung pollution control, at of course yung carbon emission reduction, kasi by 2030, tayo ay hinihingan na dapat ma-reduce natin by 75% yung ating carbon emission natin, and by 2050 dapat net zero carbon emission tayo. Ikatlo, ASEC is dapat magkaroon po ng transparency at konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan, kasama po yung ating mga komunidad na apektado at yung mga IP, yung indigenous peoples, kung sila po ay maapektuhan, dapat nakukonsulta sila. At of course, yung academe, yung sa education natin, para ang tingin ko dito, dapat ito ay ma-take advantage natin ito para pagdating ng panahon ay hindi lang ho tayo assembly, kundi pwede na rin ho tayong mayroon na rin kakayahan na mag-design, pumasok sa research, kasama yung testing at baka pagdating ng panahon, including po yung advanced na manufacturing. So, ito yung mga nakikita ko na dapat tingnan, konsultahin, including yung mga environmental organizations, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kasi kami sa si CTF ay binubuo kami ng mga scientists din ho. Marami tayong mga inventors na nga nasa academe, mga doctors, mga kasama namin dito. At mga urban planners, kasama namin dito sa Climate Change Task Force. Although kami mga volunteers lang kami, mga NGO kami, pero ang ganda ho ng Climate Change Task Force na maisama sa mga dapat na makonsulta. At kasama na rin po ang ibang sektor na maapektuhan. At ang pang-apat ASEC ay dapat may regular na independent environmental audit tayo. Ibig sabihin niyan, itanongin natin sino yan. Baka pwedeng kami, baka pwede kami i-train na maging independent environmental auditor dito sa na ito. Kasi pwede naman turuan or pwede kami mag-recruit ng mga tao na may kakayahan na maging auditor ng environment tungkol dito sa paksilika nito at malinaw na panagutan para sa anumang paglabaga. Ang pangunahing prinsipyo dito, ASEC, ay simple lang ho, na ang climate resilience ho ay dapat isama sa disenyo at pagplano. Hindi lamang po dapat idagdag kapag naitayo na ang mga pasilidad. At ito'y magagawa po natin kung mayroon po tayong maayos na pagplano. Kaya ang tingin ko is planning ang pinaka-importante dito, ASEC Weng, at yung consultation natin sa mga stakeholders na alam natin na pwedeng makatulong dito sa pagpapatupad ng Pax Silica ASEC.
0: Sir, isa sa potential benefits ng Pax Silica ay ang pagpasok ng high-value industries at advanced technologies. Paano naman natin magagamit ang mga ito para makatulong mismo sa climate action?
1: Maganda yan. Malaki po ang maaaring maitulong ng advanced na mga teknolohiya ASEC sa ating climate action kasi ang talagang pinag-uusapan natin ay climate action. Sinisigaw nga namin yan sa amin sa Climate Change Task Force na every time meron kaming activity, climate action now! So, ibig sabihin, malaki may tulong ito. Maaaring gamitin po ang AI. Ano ho? Number one. Yung pangalawa, yung satellite information. Yung mga sensors po dyan, yung mga drones, at mga data analytics po para sa mas mabilis na pagtaya ho sa bagyo, pagbaha, tagtuyot, kasama na po ang landslide at saka yung forest fire at iba pang kalamidad. Maaaring pong gamitin ang mga semiconductors ho at digital na mga teknolohiya sa smart power grids, sa renewable energy systems, yung electric vehicles, yung precision agriculture, kasama na po yung water management at yung real-time monitoring ho ng carbon emissions. So ito ang pwede maitulong po nitong proyekto ng Pax Silica nito. Ngunit, dapat nating matandaan, dapat tsakin na hindi lamang tayo magiging lugar ng assembly o tagagamit po ng imported technology, kailangan magkaroon po ng technology transfer ho. Yung local research and development, yung scholarship at training programs, at actual na partisipasyon ng mga Pilipinong, mga engineer po natin na mga magagaling, yung mga scientist po natin, mga researchers natin, at mga universidad. Ibig sabihin, malaki ang oportunidad na maitutulong nito sa atin bilang mga engineer, bilang mga scientist ho, mga researchers, at bilang pangailangan po ng iba't iba mga colleges and universities sa ating pong bansang Pilipinas sa ASEC Weng.
0: Sir, mahalagang usapin ng water security. Anong safeguards naman yung dapat tiyakin para hindi maapektuhan yung supply ng tubig sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng El Nino o matinding tagtuyot?
1: Una is dapat gawing pangunahing condition po ng proyekto ang paggamit po ng renewable energy. Hindi lamang isang opsyon, kundi maaaring manggaling ang kuryente po sa solar. Ngayon, ang wind ay pinagkukunan rin po yan, geothermal, yung hydroelectric at iba pang malinis na pinagkukunan po ng enerhiya. Dapat din gumamit ang mga pasilidad ng energy na very efficient, yung mga equipment na yan, yung smart energy management system sa ASEC, yung green building design, yung tungkol sa natural ventilation kung maari, at maaring energy storage systems. Mahalaga rin pong magkaroon po ng malinaw at nasusukat na carbon reduction target. Ang bawat malaking kumpanya ay dapat mag-submit ng taunang greenhouse gas inventory at plano kung paano nito babawasan po ang emission. At hindi sapat na tawagin lamang itong green and sustainable. Kailangan may malinaw na pamamantayan, regular na pag-usukat, at independent audit at panagutan. Ngayon, yung tungkol ho doon sa water security, napakalaga rito dahil malaki ang pangailangan po sa tubig ng ilang semiconductor, yung mga manufacturing at data processing facilities. Bago aprobahan no ang proyekto, dapat magkaroon po ng water impact at carrying capacity assessment upang malaman kung sapat ang supply para sa industriya na hindi naagawan po ang mga tahanan, yung ating mga magsasaka, yung mga ospital at mga lokal na komunidad. Dapat to gawing mandatory ang water recycling, ang rainwater harvesting, ang wastewater treatment at reuse, yung mga leak detection systems at paggamit ho ng water efficient technology. Dapat ding may malinaw na limitation ho sa groundwater extraction upang maiwasan ang pagkaubos ho ng yung aquifer at saka yung land subsidence ho.
0: Sir, anong disaster resilience standards naman yung dapat maging requirement sa pagtatayo ng ganito mga klase ng pasilidad?
1: Well, ang lahat ng pasilidad ay dapat kinakailangan dumaan sa multi-hazard risk assessment at sumunod sa pinakabagong structural, building at fire safety, environmental, kasama na ho ang disaster resilience standards. Dapat idisenyo po ang mga ito upang kayanin ang malalakas na lindol at iba pang mga dulot ng yung tag-init at iba pa. Kailangan din po ang maayos na drainage at flood control systems, yung mga elevated critical equipment, yung backup power at water supply, yung redundant communication systems ASEC. Importante rin ito, yung emergency operation centers at evaluation plans at regular na disaster drills. Hindi lamang ang mismong gusali ang dapat resilient. Dapat din ho na matag ang access roads, oriente ho yung telecommunication, yung water systems ho, ang logistics natin, at yung supply chain upang magpatuloy ang operasyon sa panahon po ng kalamidad na ASEC.
0: Sir, kung pagbabatayan naman yung long-term climate goals ng Pilipinas, ano po yung inyong rekomendasyon para matiyak na ang Pax Silica ay hindi lang economic investment, kundi magiging bahagi rin ng isang climate resilient at sustainable na industrial future?
1: Well, sa amin po sa Climate Change Task Force, ang aming rekomendasyon ay magkaroon po ng isang malinaw na green and climate resilient industrial framework para po sa Pax Silica. Dapat nakapaloob dito ang paggamit ng renewable energy, kasama din dito ang energy at water efficiency, yung circular economy, yung responsible waste management, kasama ho yung protection at biodiversity, kasama po yung carbon emission reduction, at kasama po ang disaster resilient infrastructure at technology transfer. At dapat ding magtakda ng malinaw at nasusukat na targets. Ilan bang porsyento ang ng enerhiyang dapat manggaling po sa renewable source? Ito yung mga dapat itatanong sa atin. Gaano karaming tubig ang dapat na i-recycle? Ilang trabaho at training opportunities ang mapupunta sa mga Pilipino? Gaano kalaki ang dapat ibawas sa carbon emissions po natin? Ito yung mga tanong. Ano ho? Mahalaga rin tsakin ang transparency, yung public consultation, independent monitoring, at pananagutan. Kailangan manatili pong sakop ng konstitusyon, environmental laws, labor laws, at jurisdiction po ng Pilipinas ang lahat ng proyekto at operasyon. Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at katagad po ng ating komunidad na ASEC.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: PTV Sports. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Commercialization ng food technology sa bansa ating tatalakayin kasama si Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ma'am Baez, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po, Ma'am Asik.
0: Ma'am, simulan na natin ang ating talakayan. Ano? Gaano po karami sa mga food technologies na dinidevelop ninyo o ng FNRI yung matagumpay ng na-commercialize at syempre nasa merkado na po ngayon?
1: Actually po, may mga 11 na food technologies na po tayo na na-commercialize po na ginagamit na po ngayon sa school-based feeding program, mga intervention po ng mga non-government and even government agencies po, katulad po ng mga NNC, no? Meron silang mga tutok kainan na papasama po dyan yung ating mga food technologies po na kanilang ginagamit po sa kanilang mga interventions.
0: Para sa kalaman ng ating mga kababayan, ma'am, ano po yung proseso mula sa laboratorio ng FNRI hanggang sa maging commercially available na yung produkto gaya na nga nitong mga food technology na available ngayon?
1: Naku po, Asik, medyo marami pong proseso bago ma-commercialize. Sabi nga po, no, sinaliksik at pinag-aralan ng DOST FNRI ang bawat technology po na bago ito ma-commercialize. So, una po, ang basihan po natin yung ating rationale. Yung rationale po natin, kung ano po yung result ng Expanded National Nutrition Survey, yun po ang ginagawa po nating basihan para po makapag-formulate tayo ng ating mga technologies. Kung ano po yung nakitang malnutrition problem dun sa survey, yun po yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng katapat na technology. And then, nagkakaroon pa rin ng concept development, then prototype development, then production and evaluation, and nire-register din po natin ang technology sa intellectual property. So, siguradong-sigurado po tayo na protected ang ating technology, pati maging ang ating mga licenses. Nagkakaroon din po ng pilot scale production after nun, and then shelf life evaluation, then feasibility study, then kung kailangan pa po ng further study, nagkakaroon pa po tayo ng product evaluation again. And then, pag okay na po ito lahat, ready na po tayo i-transfer and commercialize yung ating technology.
0: Ma'am, paano naman nakatutulong FNRI technologies para mapalago ang production at negosyo tulad ng NutriDense na pinuntahan ng ating Pangulo kahapon sa Pangasinan? Ano? Ano yung mga pangunahing food technologies ninyo na kasalukuyang ginagamit ng MSMEs na dapat siyempre ay magaan din sa kanila?
1: Unang-una po, dapat po maging adaptor muna namin po sila ng ating mga technology na para po magkaroon sila ng license, and then through our technology, pagka-license na po sila, kami po ay nagbibigay ng technology transfer training. And then after po niyan, hindi lamang po natatapos doon ang services na binibigay ng DOST FNRI. Kami po rin po ay nagbibigay rin po kami ng mga webinars, mga after transfer support kung tawagin po natin, na makakatulong din po. No? Ang halimbawa po nito ay yung webinar about good manufacturing practices and food safety. And then meron din po kami mga consultation na ginagawa para po kung halimbawa may na-encounter po sila sa ating mga during their production, pwede po nila kaming tawagan. And then may mga DOST assistance din po na binibigay sa mga small enterprise technology upgrading program po ang tinatawag natin ang ating program. And then may mga laboratory services din po. And then sa mga technologies naman po, marami po tayong technologies. Nandiyan po yung protein crackers, brown rice natin, fruity bar, iron fortified rice and micronutrient growth mix, and rice mongo pearls, rice mongo crunchies, rice mongo instant blend, and cocoa beans. And yung sikat na sikat po nating enhanced Nutriban, na marami po tayong variant, may squash, carrot, sweet potato, and sweet potato purple, and even sweet potato na orange po.
0: Saan po ninyo sinisiguro na yung mga commercialized food technologies ay hindi lamang nutritious, kundi pasado rin sa food safety at quality standards at hindi siya makaklassify na junk food?
1: Actually, ma'am, we require them po na mag-submit po sila sa amin ng nutritional and microbiological analysis. Microbial analysis na dapat po within the acceptable value ng DOST FNRI. And then, we also conduct din po ng mga monitoring and evaluation para po malaman din natin kung paano po sila nagpo-produce, no? Katulad po kahapon, nag-visit sila. Kami din po ay nag-visit din po kami. May mga spot checking din po kami dito sa mga production area ng ating mga licenses. And then, may pick po kaming pinagre-require sa kanila, maka-attend po sila ng aming training na good manufacturing practices po.
0: So ma'am, paano po yung mga hamon sa pag-commercialize ng mga food technologies? Paano ito tinutunan ng FNRI?
1: Asik po, unang-una po, no, sa pagiging adapter po, syempre may mga regulatory and institutional requirements po kaming nire-require sa kanila na maipapakita naman po nila na talagang lisensyado silang isang negosyo. And then, maging compliant po sila dun sa food manufacturing regulations ng kanilang mga facility. And then, sa bidding process po, no, medyo may requirements din po yan pag lumalaban po sila sa mga bidding process. And then, yung mga challenges din po na makapag-penetrate po ang ating technologies sa mga general market or sa retail mga consumers po. Kasi ngayon po sa institutional pa lang po tayo ang market, nagiging market po ng ating mga technologies.
0: So ma'am, bukod po sa negosyo, paano naman nakatutulong ang commercialization ng FNRI technologies sa problema ng malnutrition at food insecurity sa bansa?
1: Actually, ma'am, na-mention ko po nga kanina na yung technologies po natin talagang sinaliksik at pinag-aralan para po matugunan yung mga malnutrition problem, no, ng ating bansa. So, dun po, nagkakaroon po tayo ng concept paano natin ito matutugunan. And sa pamagitan po ng ating mga licenses na talagang tumulong po sa amin, no, na ma-commercialize yung ating mga technology at para ito ay maibigay or ito ang maisupply sa mga feeding programs, sa mga intervention po ng ating mga ibang agency like government and non-government agencies like DSWD, mga LGUs, mga NNC po na ginagamit po yung ating mga products, no, sa kanilang mga interventions, sa kanilang mga feeding program. Diyan po natin natutugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa malnutrition.
0: So ilang MSMEs pa po yung target ninyong matulungan na mag-adapt ng FNRI food technologies? At ano po yung mga bagong produkto o teknolohiya na maaari nilang asahan? Siyempre, kayo rin po ay may partnership po ba sa DTI dahil sila rin ay tumutulong sa MSMEs?
1: Actually, ma'am, meron po kaming ang target po natin this year, 185 na SMEs na makapag-adapt ng ating mga technology. And then, may bago pa po kaming nilaunch na technologies. Ito po ay mga 9 technologies po ang ating mga na-launch na po. And then, kung ang tanong niyo po ay kung meron po kaming collaboration with DTI, nagkakaroon lang po kami ng collaboration sa DTI kapag kami po ay na-invite. And then, na-invite po kami for kanilang mga, as evaluator po sa kanilang mga product na para ito po ay ready na ma-showcase naman ng DTI sa mga kanilang mga event. And aside from that po, we require din po ang ating mga licenses to submit a DTI po permit.
0: Okay, ma'am, insayin niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Yung mga bagong technologies naman po ng DOSCF FNRI po, angkop po ito sa lahat, in all ages, sa lahat ng pamilya and all age group, na tumutugon po sa nutritional requirement at para sa lahat. So ini-encourage po namin na yung mga existing and prospective pa po na adapters to adapt our technology para po ma-commercialize, no, ang ating mga nutritious food technology ng FNRI. And ang masasabi ko lang po sa kanila ay tara na sa DOST, adapt na ng aming technology na sigurado po tayo na sinaliksik at pinag-aralan tugon sa pagsupo ng malnutrition. Yan lamang po. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Sa ibang balita, pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
2: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng 2 military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
3: Mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galoc Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
3: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
2: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
4: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sinocentric, but it is scary if that is the future of the world. If you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
2: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
5: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandas Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business dyan.
2: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, patuloy ang pagkilala sa husay at galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Patunay dyan yung paglalatag ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng rice paddy artwork sa kanilang campus sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija nitong Huwebes, September 17. Hindi lang kinikilala si Ayala dahil sa kanyang talento sa sports, kundi dahil na rin sa pagbibigay ng inspirasyon niya sa mga Pilipino. Samantala, sa ating Christmas countdown, 98 days na lang, Pasko na! At bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang bagong Pilipinas ngayon at ang mga taga-subaybay nito ng happy anniversary. Ikatlong taon na natin, mga bagong Pilipinasers. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo uli kami sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 12:59.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Isang malusog na araw sa inyong lahat. Thank God it's Friday once again. TGIF, September 18, 2026. Shed Oliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Siksik liglig po ang ating pag-asama ngayong hapon na ito. Dahil kakamusahin natin yung isang beneficiary ng Zero Balance Billing Program ng ating pamahalaan. Tapos susubukan din natin makibalita dito sa isang programa na inilunsad ngayong araw na tinatawag na Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Ayan, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, subukan po natin makibalita ano ba ang proyektong ito at ano po ang implikasyon para sa ating lahat. At syempre, hindi mawawala yung ating health case sa tulong naman niya ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Kaya dyan lamang po kayo at panigurado po ay marami na naman po kayong malalaman na mga impormasyon sa araw na ito patungkol sa ating kalusugan. Pero bago yung ating makausap na isang beneficiary ng Zero Balance Billing Program, kuha tayo ng report tungkol dun sa sinabi ko kanina, dun sa isang mahalagang proyekto na inilunsad ng Pilipinas sa tulong ng Amerika. Yung tungkol sa pagpapalawak ng TB screening at treatment. Ayan, sige.

0: At sige, sinusubukan na rin nating ma-establish yung ating connection doon sa ating makakausap na beneficiary ng zero balance billing. Siya ay mula sa Tanzac, Cavite City. Na sinasabi na kinabang yung kanyang asawa at anak doon sa nasabing programa. Okay, ito na muna. Ready na si Marian Bastasa, ang ating kasamahan dito sa Quezon City. Access sa tuberculosis screening at treatment sa mga veterano. Palalawakin ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC sa tulong ng U.S. government.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jed, inilutad ngayong araw sa Veterans Memorial Medical Center. Ito ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba yan ng US government na pupondohan ng $183,000. Pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglulunsad ng proyekto at ang ceremonial handover ng US-donated TB prevention supplies sa VMMC. Layo nitong programa na palakasin at gawing mas accessible at sustainable ang TB services para sa mga veterano at kanila mga pamilya, gayon din sa buong VMMC community. Ayon naman kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening sa kanilang mga veterano at mga pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni VMMC Director Galvez.
3: This program again with the U.S. government. So it's around $180,000. So this is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng gano, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo sabi ko. Eh ang problema lang kasi natin yung veteran marami ibang sakit. So kung dadagdag ko pa yung TB, eh iba dyan, may heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
2: So risky na sa kanila?
3: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang focused na treatment for them, saka special attention. Kasi nga, kawawa nga naman. Eh minsan kailangan natin ng mga veterano para makwento nila kung ano mga pinagdaanan nila nung araw. So may value din yun.
2: Nagpasalamat naman si Secretary Teodoro sa US government sa suporta nito sa pangangalaga sa kalusugan ng mga veteranong nagsilbi sa bansa. Inatasan din ng kalihim ang Philippine Veterans Affairs Office na maging mas aktibo sa field kabilang ang pag-iimbentaryo ng mga veterano at pagkapalakas ng mga valor clinics. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, meron pa tayong isang report na papapasukin. Ito ay mula naman sa ating kasamang si Raquel Bayan sa Palasyo ng Malacañang. Research and development, gumagampan ng malaking papel sa mass production ng mga teknolohiya ayon kay Pangulong Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng research and development upang maisalin sa aktual na mass production ang mga teknolohiyang nadidevelop sa laboratorio. Sa pagbisita sa planta ng Nutrident sa Santa Barbara, Pangasinan, sinabi ng Pangulo na malaki bahagi ang R&D ay ginagawa na ng Department of Science and Technology. Kailangan din anyang matutukan ang proseso mula laboratorio hanggang manufacturing, lalo na ang scale-up sa production. Sabi ng Pangulo, dito papasok ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga pribado kumpanya tulad ng Nutrident. Sinusuportahan din anya ang mga negosyo sa pagkuha ng mga makinaryang kailangan upang mapalawak ang kanilang produksyon. Ipinunto ni Pangulo Marcos na layunin nitong mapalakas ang produksyon ng pagkain at mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mga produksyong gawa gamit ang teknolohiya ng DOST. Mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Sa punto na ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Wala kay Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo, kauna-unahang milk donation drive sa La Union, matagumpay na naidaos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay ang paglulunsad sa kauna-unahang milk letting activity sa La Union. Pinangunahan ito ng Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC Neonatal Center, ITRMC Human Milk Bank at mga kawaninang ITRMC Neonatal ICU, katuwang ang Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Health Office. Unang ipinatupad ang aktibidad sa Negillian District Hospital at Balawan District Hospital. Isinagawa ang donation drive upang magsilbing lifeline para sa mga premature, low birth weight at critically ill na sanggol na walang agarang akses sa gatas ng ina. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng La Union, mahalaga ang donasyong breast milk dahil ito ang magbibigay proteksyon laban sa mga malalalang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ito mula naman sa Visayas, workplace chemical safety pinaigting ng Eastern Visayas Medical Center sa pamamagitan ng occupational safety and health orientation. Sa detalye, mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas. So good.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaigting ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang kaalaman at kamalayan ng mga empleyado sa wastong paggamit at paghawak ng mga kemikal sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng Workplace Chemical Safety OSH Orientation. Pinangunahan ng Toxicology Specialty Center, katuwang ang Occupational Safety and Health Committee, ang aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga empleyado hinggil sa wastong chemical safety practices, occupational safety and health at pag-iwas sa mga panganib sa lugar ng trabaho. Tinalakay sa orientasyon ang mga posibleng panganib na dulot ng mga kemikal at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente, pinsala at mapanganib na exposure. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng EVMC na mapanatili ang ligtas sa malusog at produktibong lugar ng trabaho kung saan ang bawat empleyado ay may mahalagang papel sa pagpapaigting ng kultura ng kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Balik tayo dito sa Luzon, pagpapanatili ng healthy

0: ang kanilang pagkain, limitahan ang asin at taba, uminom ng sapat na tubig at regular na mag-ehersisyo. Ayon sa Provincial Health Office, ipinaalala ni Dr. Helen Tikchap sa mga pasyente ang panganib ng paninigarilyo at ang ilang provisyon ng Tobacco Regulation Act, lalo na ang mga hakbang para protektahan ang mga minor de edad. Ayon kay Tikchap, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamot at pagpapagamot sa mga ospital, kundi higit sa lahat ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay o healthy lifestyle. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mula naman sa Bicol, Department of Health Region 5, isinusulong ang tuberculosis preventive treatment kontra sa nasabing sakit. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Patuloy na isinusulong ng Department of Health Bicol ang Tuberculosis Preventive Treatment o TPT upang maiwasan ang paglakatap ng tuberculosis o TB. Ayon kay Lillian Rose Contessa Encisa, Regional Program Coordinator ng National Tuberculosis Control Program ng DOH Bicol, mahalaga ang TPT para sa mga taong nalantad sa TB bacteria at kabilang sa mga high-risk population. Kabilang dito ang household at close contact ng kumpirmadong TB patient, mga batang wala pang 5 taong gulang, people living with HIV, mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis, organ o hematological transplant, anti-TNF treatment at mga may silicosis. Batay sa datos ng DOH Bicol, nasa 31,454 ang kumpirmadong kaso ng TB sa Rio noong 2025, habang 16,540 na kaso na ang naitala mula Enero hanggang Hunyo ngayong 2026. Kabilang sa sintomas ng TB, ang pag-ubo ng mahigit 2 linggo, lagnat, hindi may palawanag na pagbaba ng timbang, at pagpapawis sa gabi. Pinapayuhan ang mga nakararanas ng sintomas na magtungo sa pinakamalapit na health center o TB Das facility para sa libreng check-up, kung saan nagbibigay rin aniya ang DOH Bicol at mga lokal na pamahalaan ng libreng screening at gamot para sa naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Kunin naman natin itong report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog, Philippine Multisectoral Nutrition Project Internal Verification sa Kalbiga, Samar. Matagumpay na isinagawa, Barangay Nutrition Action Plan ipinagpatibay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matagumpay na isinagawa sa bayan ng Kalbiga, Samar ang internal verification ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Bago ang beripikasyon na kapag sumiti ng kanilang Barangay Nutrition Action Plan o BNAP para sa 2026 hanggang 2028 ang 36 sa kabuuang 41 barangay. Katumbas ito ng 87.8% ng mga barangay na kailangang magsumite ng naturang plano. Ayon sa Municipal Nutrition Action Office o MNAO, inaprobahan at pinagtibay na ng kani-kanilang mga sangguniang barangay ang mga esinumiteng BNAP sa pamamagitan ng mga resolusyon. Nakasaad sa mga plano ang mga programa at hakbang ng bawat barangay upang mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng kanilang komunidad sa loob ng 3 taon. Nagpasalamat ang MNAO sa mga Barangay Nutrition Scholar, SK Chairperson, Barangay Secretary, Kagawad sa Kalusugan at Punong Barangay sa kanilang pakikiisa. Kinilala rin ng tanggapan ang kanilang oras at dedikasyon sa pagbuo at pagkompleto ng mga plano bago ang isinagawang PMNP Internal Verification. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters. Magbabalik po tayo, mga paalala muna.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors, Doctors on Board.
5: Doctors on Board.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad.

0: Kung may nasira dito, make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Health is wealth.
9: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras po natin, 19 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ito na yung ating makakausap. Kamusta natin yung naging karanasan niya bilang benepisaryo ng zero balance billing na isang programa ng pamahalaan na naglalayong matiyak na libre ang mga pangunahing serbisyong medikal at ospital para sa mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital bilang bahagi ng layunin ng universal healthcare. Makakasama natin via Zoom all the way from Tanzac, Cavite, si Ginang Monena Betito. Magandang hapon po, ma'am. Welcome dito sa ating programa. Ayan, ma'am, sige po. Ayan, interesado po kaming malaman ang inyong pong experience bilang benepisaryo. Ang inyong o naging benepisaryo ang inyong asawa at anak nitong zero balance billing. Paano po ninyo muna nalaman na sakop kayo nitong nasabing programa?
15: Actually po, ma'am, hindi ko po siya alam na libre po kami. Kaya nung na-admit po kami doon sa Rosario Maclang Hospital po sa Quezon City, nangangamba rin po ako kasi ang alam ko nga po, malaki yung magiging gastusin namin. Pero nung na-admit na po yung asawa ko, tinuro po ako doon sa social service. Tapos binigyan niya po ako ng form. May pina-fill upan po doon sa akin. Tapos sabi, eh, magbigay lang ako ng marriage contract namin kung kasal kami ng asawa ko. Tapos birth certificate po na PSA nung asawa ko. Tapos nung ibinalik ko po yun sa kanila, sila na po mismo yung nagdala sa PhilHealth.
14: Mm-hmm.
15: Tapos
14: ayun.
15: Pagdating po doon sa PhilHealth, ang sabi po sa akin, kung lalabas na daw po kami, dahil ko lang po sa billing yung ano namin, papel.
14: Ayun. Mm. So, pwede po bang malaman, ma'am, kung ano naging karamdaman ng inyong asawa?
15: Ano po, ma'am?
14: Oh, pwede po malaman kung ano po yung karamdaman o naging karamdaman ng inyong pong asawa?
15: Ano po, appendicitis po.
14: Mm-hmm. Magkano po yung na-cover under po ng zero balance billing?
15: 41,800 po, ma'am.
14: Mm-hmm. Ayun. Napakalaking bagay po ng halaga na yan, lalo sa mga panahon na ito. So ano po yung naging reaction ninyo nang malaman na wala na kayong kailangang bayarang hospital bill para sa covered services?
15: Ano po, talagang gulat na gulat po ako, ma'am. Kasi pagdating po sa billing section, daladala ko na po yung mga papel namin galing doon sa taas. Pag binigay nga po sa akin yung mga papel na yon, ang nasa isip ko po agad, pupunta ako doon sa social service para lumapit po nang makahingi po ng tulong. Ngayon po, tinawag po ako doon sa billing. Sabi sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko doon po sa social service, sabi niya, sinabihan na ba kitang umalis ka? Sabi niya, hindi naman kita pinapaalis. Sabi niya, wala ka nang babayaran, zero billing ka. Kaya sobrang tuwa ako po, sa kapasalamat din po talaga ako doon.
14: Ayan. So, meron po bang mga, ano po yung mga nakapaloob dito sa nakuha po ninyong tulong? Gamot, may mga laboratory tests, bukod sa procedure?
15: Ano po, ma'am, ang na-covered po namin doon, ma'am, ay lahat po ng laboratory bago po siya isa lang sa operation, libre po lahat yon. Wala po akong binayaran doon.
14: Ni isang singkong, ni isang kusing, wala po kayo nilabas?
15: Wala po.
14: Ayun. Mm. Kung hindi po kaya kayo naging sakop nitong zero balance billing, sa tingin ninyo, gaano kalaking financial burden ang maaring hinarap na inyong pamilya? Kayo kaya ay mababaon sa utang? Ano po kaya, ma'am?
15: Ano po, siguro po talaga mababaon kami sa utang kasi 6 months ago lang po nung time na naoperahan yung asawa ko, naoperahan din po yung panganay ko. Same case din po sila.
14: Mm-hmm. Parang appendicitis.
15: Opo. Kaya sabi ko, napakalaking tulong po talaga. Sobrang gulat ko po na wala po kaming binayaran.
14: Mm-hmm. Parang amount po yung na-cover sa inyong anak.
15: Mas malaki po yung sa panganay ko kasi inabot po kami ng 2 weeks doon sa ospital kasi na-infection po siya. Kaya nag-bill po kami ng 62,000.
14: Ayun, so mahigit, kumbaga samahin, humigit kumulang nasa mga 100,000, ano po, ang na-avail ninyo. Ayan, talagang ano naman, talagang napakalaking bagay yan. At hindi po talaga kayo nahirapan doon sa pagproseso nitong inyong mga dokumento para sa zero balance billing.
15: Hindi po, ma'am. Basta wag lang po mahihiyang magtanong. Mga mababait naman po yung mga staff doon sa ospital. Doon na rin po mismo sa loob ng ospital, ma'am, maaayos din po yung mga papel nila. Basta kompleto lang kung ano po yung hiningi ng mga staff doon po sa PhilHealth o kaya sa social service. Yun lang po ang dadalhin nila. Madali lang po.
14: Mm-hmm. Ayun. Paano po ninyo ikinwento o ishinare sa inyong mga kapitbahay, kaibigan o kaanak itong tungkol sa zero balance billing?
15: Pag may nagsasabi pong nasa ospital, ganito, ganyan, ang ginagawa ko po, tinuturuan ko po sila kung paano nila lakarin. Kung sinasabihan ko sila na huwag silang mahiyang magtanong at nandun lang din sa loob ng ospital yung mga pupuntahan nila para maka-avail din po sila ng libre.
14: Oo, for siyempre ay naman natin magkasakit, 'di ba po? Pero kung di talaga maiiwasan, at least alam nila na may ganitong programa ang ating gobyerno at merong maaasahan na tulong mula sa ating pamahalaan. Okay. Sa panig uli ng inyong pamilya, ma'am, ano kaya yung pinakamalaking naging epekto nito sa inyo po, lalo na sa inyong gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan?
15: Napakalaking tulong po kasi, ma'am, kasi may mga estudyante pa po ako. Kumbaga, nawala ng trabaho yung asawa ko, ilang buwan din pong hindi nakapagtrabaho. Kaya napakalaking bagay po, imbis na yung gagastusin namin sa gamot, kung saan-saan pa po, pangkain na namin sa araw-araw.
14: Mm-hmm. Kumusta naman po ilagay ng inyong asawa at anak ngayon, ma'am, na nakabalik na ba sa trabaho ang inyong mister?
15: Opo, parehas na po sila nakabalik sa trabaho, ma'am.
14: Mm-hmm. Bilang isang beneficiary, ano po ang masasabi ninyo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong klaseng healthcare assistance?
15: Para po sa amin, lalo na sa aming pamilya, napakalaking halaga po talaga. Kasi kung wala po ito, baka po sobrang nabaon kami sa utang. Kasi ang laki pong halaga nung gastusin namin.
14: Mm-hmm. Ano po yung, ano na lang po ang inyong mensahe sa iba pang mga kababayan natin na nangangamba na baka hindi nila kayanin ang gastos kapag sila ay nagkasakit o na ospital?
15: Ayun po, gaya po ng mga sinasabi ko, minsan nakikita ko nga po sa mga nagpo-posta FB na nahihirapan sila, nangangamba na baka malaki ang babayaran. Pinapayuhan ko lang din po na kung ano yung ginawa ko, ganun din po yung gawin nila. Magtanong lang po sila kasi igagay din po sila nung mga nasa ospital kasi mababait din naman po yung mga staff ng ospital po.
14: Mm-hmm. Ano po ang mensahe ninyo sa ating gobyerno, lalo na sa PhilHealth at sa mga healthcare worker na naging bahagi ng pagaling ng inyong pamilya?
15: Unang-una po, doon po sa mga doktor na nag-asikaso sa anak ko at saka sa asawa ko, sa mga nurse po, sa lahat po ng staff doon sa Maklang, napakababait po. Kaya, tapos sa PhilHealth naman po, madali rin po silang magano, saka tumutulong po talaga sila mag-assist kung paano po ang gagawin. Basta unawain lang po yung sinasabi sa kanila para makuha din nila kung ano yung nakuha kong benepisyo sa PhilHealth.
14: Ayan, maraming salamat po Ma'am Monena sa pag-share sa amin ng inyong naging karanasan sa pag-avail nitong zero balance billing program. At umaasa po kami na marami pang matutulungan itong programa na ito. Again, maraming salamat.
15: Mm-hmm. Apo. Thank you po.
14: Maraming salamat at isang magandang hapon sa inyo.
15: Magandang hapon din po.
14: Yan nga po, si Ginang Monena Benosa Betito mula Tanza, Cavite na ang pamilya ay nagbenepisyo sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan.
12: Doctors on board! Doctors on board! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Health is wealth! Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, Doctors on board!
16: Doctors on board!
12: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
28: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
16: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, Doctors on board.
16: Doctors on board.
12: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras po natin, 1:31 ng hapon. At ako pa rin po, si Che Deliva, ang inyong nakakasama. At ito na, punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasama na natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
0: Magandang hapon sa iyo, Che, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
14: Doc, ano nga ba yung pag-uusapan natin?
0: Ano ka mo, Binibini? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito eh. So,
14: asan nga ba tayo ito kayo?
0: Ano bang pag-uusapan? Para po maliwanagan yung ating mga listeners. Ano? Kaya po ganyan ang entrada namin. Dahil po ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa Alzheimer's disease.
14: Ayan. Yun nga, Doc, ano, sa Alzheimer, ang ating Alzheimer's disease, ang ating tututukan ngayong hapon. Yan ay dahil ang darating na September 21 ay observance ng World Alzheimer's Day para maalala ng mundo ang mga taong may Alzheimer's disease at iba pang uri ng demensya. At higit sa lahat, para mapataas ang kamalayan natin tungkol sa kondisyong ito. Kasi, Doc, di ba, hindi naman lahat ng pagkalimot ay nangangahulugang may Alzheimer's na. May mga pagkakataong normal lang na nakakalimot tayo. Pero meron din mga pagbabago sa memorya at pag-uugali na pwedeng senyales na kailangan ng magpatingin. Kaya, alamin natin, ano nga ba yung normal na pagkalimot at ano yung dapat nating pag-ingatan? Ano-ano yung mga unang senyales ng Alzheimer's at paano natin matutulungan ang isang mahal sa buhay na nakakaranas nito. Doc, simulan natin sa pinaka-basic. Ano? Ano nga ba itong Alzheimer's disease at paano ito naiiba sa ordinaryong pagkalimot?
0: Oo, yung tinatawag nating Alzheimer's disease, ano? isa po itong sakit sa utak kung saan unti-unting nasisira yung mga brain cells. So in other words, lumala yung memorya, yung pag-iisip at kakayahan gawin ang pang-araw-araw na gawain. Mahalagang tandaan na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang Alzheimer's. Ano? Halimbawa, normal na makalimot ka kung saan inilagay yung salamin. Pero maaalala rin ito pagkatapos. Ano? So Alzheimer's naman, maaaring makalimutan mismo kung para saan ang salamin. At hindi na maaalala ang pangyayari kahit paulit-ulit itong ipinaalala.
14: Mm-hmm. Dok, ano naman yung pagkakaiba nitong Alzheimer's disease sa demensya?
0: Yes, ang pag-demensya naman, isa itong syndrome o grupo ng mga sintomas, ano, katulad ng pagkawala ng memorya, yung hirap magdesisyon at pabago-bago ng pag-uugali. Ano. Ang Alzheimer's naman, ang pinakakaraniwang sanhi ng demensya na umaabot sa humigit kumulang mga 60-70% ng mga kaso. Ano. So, ibig sabihin, hindi lahat ng demensya ay Alzheimer's. Pero maraming merong Alzheimer's ang nagkakaroon ng demensya.
14: Mm-hmm. Ayun, so dalawang mag-ibang konsepto sila, Doc. Ayun. Ano yung pinakaunang senyales naman ng Alzheimer's na dapat bantayan ng isang tao o ng kanyang mahal sa buhay?
0: Kadalasan nagsisimula sa paulit-ulit na pagtatanong ng parehong bagay. Ano? So sometimes, no, pagkalimot sa mga bagong impormasyon, madalas na pagkawala ng mga gamit, ng mga kagaya ng salamin, hirap sundan ang usapan o yung recipe, no? Halimbawa, nagluluto siya, sinusunod niya yung recipe, hirap na siyang sumunod dito, ano? Mm. Sometimes nalilito na siya dun sa petsa o kaya sa lugar, no? So parang bago palagi sa kanya ang lugar na ito at yung petsa hindi na niya talaga maalala, ano? At kapag napapansin na ito ng madalas, dapat na talaga itong magpatingin.
14: Mm-hmm. Ayun. Doc, bukod sa memory loss, ano pa yung mga ibang pagbabago sa, lalo na doon sa kilos o personalidad na pwedeng senyales ng Alzheimer's?
0: Marami pang mga sintomas tulad ng hirap magsalita o maghanap ng tamang salita, no, kasama ito. Mahinang judgment sa pera o sa mga gamot, ano, kasama ito. Pagiging irritable o kaya pagiging suspicious, ano, palagi silang ganyan, ano, and paglayo sa pamilya at kaibigan, ano, nagiging ano na sila, ano, parang antisocial na, ano, and pagbabago ng personality, yan madalas nating nakikita yan, eh. Minsan ang pamilya ang unang nakakapansin bago ang mismong pasyente.
14: Mm-hmm. Doc, meron bang genetic component itong Alzheimer's? Ang ibig kong sabihin, kung may miyembro ng pamilya na nagkaroon nito, mas mataas din ba yung posibilidad na magkaroon din ang mga anak?
0: Oo, pero hindi ibig sabihin ay tiyak na magkakaroon. Ano? Kung may magulang o kapatid na may Alzheimer's, bahagyang tumataas yung risk. Ngunit karamihan ng mga kaso ay bunga ng combination ng mga genes, yung edad natin, yung lifestyle, at hindi yung genes lamang.
14: Mm-hmm. Dok, punta na tayo dun sa diagnosis. Paano ba nalalaman ng isang doktor, particular yung neurologist, di ba, Dok?
0: Yes.
14: Ang ano nito, ang espesyalista. May specific test ba para makumpirma ito?
0: Walang iisang blood test na nagsasabing may Alzheimer's ang isang pasyente. Karaniwang ginagawa naming mga doktor ay ang unang-una, syempre, medical history, no? Ay complete medical history, napaka-importante dito. Tinetest natin yung mga memory nila and cognitive test. Ito yung isang paraan ng mga pagtatanong. Siyempre, after doing a good history, dito na pumapasok yung physical examination at saka yung neurological examination. Yung mga blood test para alisin ang mga ibang sanhi, no? Pwede natin gawin at that point in time. Ano? Kagaya ng mga brain imaging tulad ng CT scan o kaya MRI kung kinakailangan. Pinagsasama-sama ang mga impormasyong ito bago magbigay ng totoong diagnosis.
14: Mm-hmm. Okay. So, ito muna, Doc, bago natin ituloy yung ating diskusyon. Meron lang isang kapapasok na balita mula sa ating kasamang si DK Zarate. China Coast Guard binangga ang B-4 vessel na nagsasagawa ng humanitarian and livelihood mission.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: DK.
2: Muli nga nagpakita nga ng karasan itong China Coast Guard ngayong umaga, kung saan batay nga sa impormasyon na ibinigay ng Philippine Coast Guard. Nangyari ito kaninang alas 11 ng umaga, September 18, 2026 sa 54 nautical miles off of Palawan. Ayon sa PCG, alas 11:04 ng umaga ay kumakat na itong CCG 21-585 dito sa B-4 vessel. At na meron lamang na 10 metro yung layo. At makalipas lamang ng halos wala pang 10 minuto ay tuluyan na nga bumangga itong Chinese vessel doon na sa may bahagi ng likuran ng B-4 vessel. At nakita nga yung damage kung saan itong starboard side ng sakyan pati yung main railings na baluktot at may mga nasira din. At may mga natanggal na bahagi ng nasabing sasakyan ng B-4. At ang nakakabahala pa, matapos itong koalisyon na to, itong banggaan, ay paulit-ulit pa rin nagsagawa ng dangerous maneuver itong CCG 21585 na paulit-ulit na iniikutan itong nabangga nilang sasakyan. Ayon nga rito kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na inutusan niya na yung PCG na mag-deploy ng air asset at pumunta ron sa location ng B-4 vessel para mag-provide ng assistant at masiguro yung kaligtasan ng crew. At nilinaw nga ng PCG na itong B-4 vessel ay nagsasagawa lamang ng humanitarian at livelihood mission at sila ay binangga ng Chinese Coast Guard vessel. Mula sa lungsod na Maynila.
14: DK, DK, wala bang nasaktan sa pangyayaring yan?
2: Yun ay binibirika pa natin. Pero batay sa pagkakabangga, sa likod naman yung tama, may mga nasira doon sa barko ng B-4. Pero yung mga nasaktan, yun pa yung ina-update hanggang sa sumandiling ito.
14: Sana wala naman nasaktan ano, sa pangyayaring yan. Anyway, maraming salamat sa kapapasok na balitang yan.
2: At tabayanan pa mga follow-up report mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: Maraming salamat DK Zarate. At ituloy na natin yung ating health case. Ito nga ang tungkol sa Alzheimer's disease bilang ang darating na Lunes, September 21, ay pagdiriwang ng World Alzheimer's Day. At Doc, punta na tayo sa ano, sa treatment, kasi ang alam ko marami ng mga gamot ang dinidevelop para sa Alzheimer's. Ngayon, paano ba ito nagwo-work?
0: Yes, sir. Mayroong mga gamot na nakakatulong dun sa mga sintomas. Ano? Bagamat hindi pa ganap na lunas ito. May mga gamot na nagpapataas ng ilang brain chemicals upang makatulong sa memory at sa pag-iisip. Meron din mga bagong treatment para sa piling pasyente na nakatuon dun sa amyloid protein. Ano? Ngunit hindi ito para sa lahat. Nangangailangan ng masusing evaluation. Yung mga halimbawa ng mga gamot na nire-reseta natin, ano? Yung mga donepezil, yan, kasama yan. Rivastigmine, kasama po yan, galantamine, at saka yung memantine.
14: So iba-iba doc yung ano nila, yung trabaho nitong mga gamot, hindi lang para mapabagal yung pag memory loss.
0: Yes, yung ibang mga gamot, no, kagaya nun, nire-regulate yung mga pinoprotektahan yung mga brain cells, no, yung iba tinataas yung antas ng acetylcholine, no, yung mga neurotransmitters ito, at saka tinataas yung mga brain chemical para naman dun sa mga memory.
14: Mm-hmm. Dok, bukod sa gamot, ano yung lifestyle changes o mga aktibidad na makakatulong sa brain health o brain function?
0: Yes, kailangan makontrol natin yung blood pressure, no? Dapat panatilihin natin ito dun sa optimum stage lang, ano? Yung blood sugar, along with blood sugar and cholesterol, kailangan napapanatili natin to dun sa mga acceptable levels. Kung may depression at saka anxiety, yan, gagamutin mo rin yan, ano? And ini-stimulate natin palagi yung cognitive functions nila, no? Kailangan na meron din silang mga activity o mga ginagawa. Sometimes yung physical therapy kung kinakailangan pwedeng gawin ito, and yung regular follow-up ang isa sa mga pinaka-importante din dito, ano. Layunin nating mapanatili yung kalidad ng buhay hangga't maaari.
14: Mm-hmm. Doc, isa rin sa challenging part dito sa Alzheimer's disease yung sa parte ng pamilya. Paano ba dapat sila makipag-usap sa mahal nila sa buhay na tinamaan ng ganitong klase ng kondisyon, lalo na nga kung paulit-ulit yung kanyang mga tanong o lagi na nakakalimot?
0: Oo, napaka-importante ng mga dapat gawin, ano, especially yung mga members of the family, ano. Dapat wag natin silang kagagalitan, mas mabuti siguro tignan siya sa mata, no, kapag kinakausap. Gumamit ng mahinahon na boses, no, maikling pangungusap, kasi medyo mabagal na talaga yung mga informations na pumapasok. Gaano man ito kabilis pumasok sa kanila, it cannot be processed that quick, ano. And ulitin yung sagot ng may pasensya, ano. Kailangan maging very patient tayo sa mga ganito, ano. At tandaan, hindi naman talaga nila sinasadya itong mga sintomas na ito, ano. Lumalabas pong kusa ang mga ito, kaya kailangan natin mapanatili yung ating pag-ibig sa kanila.
14: Mm-hmm. Ayan. Dok, marami pa rin yung misconceptions tungkol sa Alzheimer's. Meron kasing paniniwala na kapag mentally active yung isang tao o mahilig magbasa, mag-aral o lagi may ginagawa, hindi na siya magkaka-Alzheimer's. Tama ba yan?
0: Ang pagiging mentally active ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng cognitive reserve natin, ano? Pero hindi ito tuluyang inaalis yung possibility na magkakaroon ka ng Alzheimer's. Kaya mahalaga pa rin yung healthy lifestyle, yung regular check-up, kumbaga.
14: Mm-hmm. Totoo rin ba, Doc, na dapat lagi itama ng pamilya yung pasyente kapag kamali yung sinasabi o naaalala nitong taong may Alzheimer's?
0: Hindi palagi, ano, kasi kung hindi naman delikado ang sitwasyon, may mas mahalaga ang kapayapaan at dignidad kaysa piliting patunayan na mali siya, ano. So hindi ito yung tipong alam mong tama ka at mali siya, parang ipupush mo na, ano. Sometimes it might do more harm than good. Mas mabuting unawain yung nararamdaman kaysa makipagdebate sa kanila.
14: Mm-hmm. At ito, Doc, isa pang misconception, kapag ba may Alzheimer's, wala na silang kakayang matuto ng bagong bagay o makipag-communicate?
0: Hindi naman po, ano? So marami pa ring taong may Alzheimer's ang natututo ng simpleng routines at nakakapagpahayag ng emosyon. Kahit humina yung memory nila, nananatiling mahalaga ang pagmamahal, yung musika, yung yakap at ang mabuting communication sa kanila.
14: Mm-hmm. At ito pa, isa pa doc, totoo ba na yung mga supplement o vitamins na pang memory ay nakakapag-prevent ng Alzheimer's?
0: Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang mga over-the-counter, mga memory vitamins ay nakakapigil ng Alzheimer's sa malulusog na tao. Mas epektibo pa rin yung pag-control ng blood pressure, yung blood sugar, dapat nag-e-exercise, yung tamang pagkain, ano? At yung tinatawag nating sapat na tulog.
14: Mm-hmm. Doc, para sa mga taga-subaybay natin, kung meron sila napapansing pagbabago sa memorya ng kanilang magulang o mahal sa buhay, ano ang mensahe ninyo para sa kanila?
0: Wag po nating isipin na lahat ng pagkalimot ay normal sa pagtanda, no? Pero wag din kayong matakot agad na Alzheimer's na ito. Ang pinakamahalaga ay magpatingin ng maaga. Maraming kondisyon po ang maaaring magmukhang demensya. tulad ng kakulangan sa bitamina, problema sa thyroid, o kaya may depression siya, o kaya side effects ng mga gamot na iniinom. At ilan ay ang ilan sa mga ito po ay nagagamot naman, ano? At para sa mga pamilyang may mahal sa buhay na may Alzheimer's, tandaan ninyo na maaring humina ang kanilang alaala pero hindi nawawala ang kanilang pangangailangan sa pagmamahal, sa respeto at pag-aaruga. Ano? So minsan, ang pinakamabisang gamot ay ang pasensya at pagmalasakit natin sa pamilya. So, healthy heart, healthy brain, alagaan yung blood pressure, yung asukal sa dugo, ano? Yung cholesterol, yung tulog, ehersisyo at iba pa. Napakahalaga po ng mga ito para dun sa health ng ating brain. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
14: Maraming salamat, Doc Claro, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa ating health case ngayong hapon. Ito ang Alzheimer's disease bilang bahagi ng pakikisa ng ating programa sa pagdiriwang ng World Alzheimer's Day sa darating na Lunes, September 21.
3: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Ang bilis ng oras, 13 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At sa iba pang usapin, pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, itong paglulunsad ng Philippine-U.S. Tuberculosis Care and Prevention Project para mas maging accessible sa mga veterano at kanilang mga pamilya ang TB screening sa pamamagitan ng tulong ng, 183,000 U.S. dollar grant mula sa U.S. government. Inilunsad ito sa Veterans Memorial Medical Center dito po yan sa Lungsod, Quezon. At para alamin ang tungkol sa nasabing proyekto, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang Director 3 ng Veterans Memorial Medical Center, si Dr. Eloisa Santos Diguia. Magandang hapon po, Dr. Diguia. Welcome po dito sa ating programa, sa ating himpilan.
4: Magandang hapon po, ma'am.
14: Yes po, Doktora, pwede niyo po ba sa aming ipaliwanag kung ano itong Philippine-U.S. Tuberculosis Care and Prevention Project at ano po ang mga pangunahing layunin nito?
4: Ito po kasi ay programa para sa, mainly sa veterano kasi di ba sa special sector naman talaga ang mga veterano. So meron kaming program para sa kanila para ma-detect ang TB, hindi lang dito sa mismo hospital, maaring dun sa mga ibang clinics namin. Yung mga veterano kasi nagpupunta dito sa veterans. So, yung treatment parang in-line din sa tinatawag nating TB Dots program ng gobyerno. Ang binigay na grant, yung 183,000 US dollars supposedly, pang ano yun, para doon sa, mula sa x-ray, doon sa gene expert, ng yung diagnosis, paano malalaman kung ang tao ay may TB or wala. Pagkatapos, pati ang gamutan ay binibigay ng libre. Mm-hmm. So, yun yung grant.
14: Ayun, yung po yung nakapaloob doon sa nasabing halaga. Sa tingin po ninyo, Doktora, bakit po napapanahon ang paglulunsad na ganitong programa?
4: Ang TB kasi, mula noong, di ba nag-COVID, naging issue yung hindi pag-follow up ng pasyente. So, yung goal ng departments possibly. It's a worldwide thing na dapat TB. Yun talaga ang goal na tapusin na natin ang sakit ng tuberculosis. Kaya lang nung panahon ng pandemic, maraming pasyente ang hindi nagpakita na sa doktor. So nawala yung contact ng mga ginagamot at pwede pang gamutin. So yung incidence ng TB ngayon, ang Pilipinas dating number 9, ngayon number 3 na siya sa buong mundo. So dapat talaga, kumbaga, kailangan na natin tutukan kasi pwede naman bumaba yung incidence ng TB. Basta makita or ang tinatawag doon ay active case finding. Hahanapin mo talaga, hindi yung may symptoms pa lang, may symptoms na yung pasyente, doon mo lang siya i-detect at gagamutin. Mm-hmm. So yung active case finding is basically, hanapin mo yung mga pasyente. Since yung mga veterana ay nagpupunta dito sa hospital, Mari, ang pwede pong gawin doon ay lahat talaga. Screen for TB. So, lahat siya na i-X-ray para makita kung kahit walang sintomas, baka dapat silang gamutin for TB.
14: Mm-hmm. Meron po ba kayong datos kung gaano karaming veterano ang ginagamot dito po sa tuberculosis?
4: Yung data kasi namin from the clinic, yung TB Dots clinic, nag-range na lang siya from mga 532. Yung 2 years ago, nag-700 something kami. Pero pwedeng mas madami yon kasi bago mag-pandemic, mas mataas ang rate ng ginagamot namin for TB itself.
14: Mm-hmm. So marami-rami rin pala.
4: Lang talaga. Oo, marami talaga.
14: Mm-hmm. Tsaka yun nga po, kasi ang mahirap dito, minsan wala pong sintomas. Ito pong tuberculosis. Ayan. Meron po bang mga bagong teknolohiya o pamamaraan sa TB screening, diagnosis at monitoring na ipapakilala o palalakasin dito po sa ilalim ng programa?
4: Yung sa X-ray kasi, meron siyang element ng AI determination. So, tutulong yun sa amin sa pag-detect ng TB. Kahit na parang napakaliit noong area kung saan nakikita sa X-ray. Aside from that, yung bago kasing technology for the last, sabihin natin more than 10 years na siya, yung gene expert. Standard na siya dun sa pag-manage ng or pag-diagnose ng TB. So, yun na bali talaga ang treatment. Dati yung tinatawag na direct sputum microscopy lang ang ginagawa. Pero ngayon, definitely, ang program is X-ray siya. Kung sa tingin ay mayroong TB by X-ray, kahit walang simptomas, gagawin noong tinatawag na gene expert. Mm-hmm. Tapos kung makita ang positive siya for TB, gagamotin na rin siya.
14: Mm-hmm. Ayun. Dito po sa halagang $183,000 grant, gaano po kaya karami yung inyong magagamot na mga veterano, Doktora Digia?
4: Ang target po sa amin is actually dapat makapag-screen po kami ng 8,000 na tao. Titingnan po kung yun po ba ay makakakuha kami talaga ng very significant number sa population ng mga nagpapakonsulta po sa amin.
14: Mm-hmm. Paano po kaya ninyo nakikita yung posibilidad na mapalawak o maipagpatuloy pa yung ganitong klase ng health partnership sa mga susunod na taon?
4: Ito po kasi, ito mismo programa nito, meron po kasi kaming programs din na hindi lang nakapali dito sa loob ng hospital. Meron po kami mga ibang clinics or parang medical mission type of clinics sa labas ng Quezon City. So pwede po kasing extend din doon sa mga areas na yun para maservisyohan lahat ang veterano makikita namin.
14: Ayun. Doktora, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para po mas maidetalye pa. Ito nga pong nasabing proyekto sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. At sayang nga po, wala na po kaming sapat na panahon, pero ito nga po ay magandang balita para sa ating mga veterano. At sana po sa susunod na pagkakataon ay makasama pa rin namin kayo dito. Sa ulitin po at isang magandang hapon sa inyo.
4: Maraming salamat po sa oras din.
14: Ayan si Doktora Eloisa Digia ng Veterans Memorial Medical Center.
5: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Okay, wala na po kaming sapat na panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre sa ating mga nakasama rito sa ating programa. Yung kanina si Ma'am Monena Betito mula sa Cavite na nag-share ng kanyang experience bilang beneficiary ng Zero Balance Billing Program. At yung ngayon katatapos natin na mula sa Veterans Memorial Medical Center si Dr. Eloisa Digia. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Cayanan. Maraming salamat din sa syempre doon sa ating production technical side, sa ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomali Referial, Ellen Buena, sa ating executive producer si Miss Jam Season. At gusto ko lang pala batiin ng Philippine Neurological Association o PUA ng Happy 69 Founding Anniversary. Hanggang sa susunod po na linggo, kita-kita ulit tayo. Chet Oliva po, have a safe and healthy weekend.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Napaagang pagtataas sa full alert status ng NCRPO para sa pagtitiyak ng kaayusan sa mga aktibidad sa September 21 ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang dapat ikabahala kaugnay ng anumang banta sa mga aktibidad sa September 21. Ginawa ang pahayag matapos paagahin ng isang araw ang pagtataas ng alerto sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, minabuti nilang itaas ang alerto sa September 18 sa halip na sa September 19 upang matiyak ang maayos na latag ng seguridad at mapayapang pagdaraos ng kilos protesta. Napagdesisyonan ito sa isinagawang coordination meeting kahapon kung saan napagkasundo ang agahan na ang deklarasyon ng full alert status. Puspusan naman sa ngayon ang paghahanda ng PNP para sa mga inaasahang pagkilos at mga programa ng iba't ibang grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, NCRPO OIC Brigadier General Christopher Abrahano nagsagawa ng inspeksyon sa mga lugar sa Manila bago ang mga rally sa September 21. Si AJ Ignacio sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng walkthrough at ocular inspection sa mga pangunahing kalsada at lugar sa Metro Manila si National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano bilang paghahanda sa mga isasagawang rally na nakatakda sa September 21 sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sinimula ni Abrahano ang inspeksyon sa CRB Gino Rosas Bridge sa Mendiola at nagtungo sa JP Laurel Street Ayala Bridge, IP Manila, sa Sebastian Church, University of the East at Legarda. Layo na ng inspeksyon na personal na makita at masuri ni Abrahano ang mga rutang maaaring gamitin ng mga at makalugar na maaaring pagdausan ng mga aktibidad habang naghahanda ang NCRPO para sa mga inaasahang kilos protesta. Binigyan din ni Abrahano na kailangan manatiling alerto ang mga pulis sa mga kondisyon sa mga nasabing lugar, mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng publiko at igalang ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, handa ng pangunahan ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Manila. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58 ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre at 19 hanggang 22, kung saan pagtutuunan ng pansin ng mga economic minister ng ASEAN ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chains sa rehiyon. Ayon kay ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang isasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy o Economy Framework Agreement o DEFA, ASEAN Semiconductor Roadmap, ASEAN Power Grid at pagpapalawak ng mga free trade agreement upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Inaasahan ding magsisilbing paghahanda ang mga pulong para sa economic agenda ng mga leader ng ASEAN sa ika-49 na ASEAN Summit sa Nobyembre, habang isinusulong ng Pilipinas ang mas konektado, matatag, inklusibong paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Pakinggan natin ito.
5: In sum, the ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings this month is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
4: Yan ang tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti. Mula rito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Live Report ni EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital at lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, i-like, i-follow at i-share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Thank you! At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood sa pamagitan ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV sa TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Sa For the Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at isa na namang edisyon ng One Trabaho. Kapag ka Friday edition, syempre pa, lagi natin kasama ang In Demand. Ayan. In Demand, On Demand. Na content creator endorser for 2026. Wag lang talagang mga politiko ang i-endorse nito eh. Ang nag-iisa, laging mabango, laging fresh, ang life coach ng bayan, multi-awarded global master coach, Mike Celis at Rainbow Radio program host. Ayan. Ayan.
17: Buhay na ako, narinig na kita.
16: Diba?
17: Oo. Anong sinabi ng ulan doon sa ating 2 million subscribers?
16: Oo, true naman. Ayan. Bakit nga hindi ko nakikita yung ko? Hindi ko alam. Bakit ayaw maklik?
17: Baka sa phone mo lang. Meron naman.
16: Talaga, meron. Oo. Anyway, kamusta naman, partner? Ang sabi
17: agenda
16: mo
17: woman.
16: ang 2026 in demand, on demand.
17: Oo nga, maraming salamat talaga.

0: kanilang ginagawa. Since ngayon pong September ay suicide month, no? Minarapat po natin, mga ka-JT, hingin yung inyong mga opinion, ano ba ang inyong silent struggle sa trabaho, no? Dapat po ninyong malaman na hindi kayo nag-iisa. Ayan. Kaya makinig po kayo sa today's episode, syempre, at papayuhan tayo ng ating life coach ng bayan, si Coach Mike Celis.
1: Ayan. Gusto ko yung gumagalaw yung teleprompter. Okay, partner, tama naman yung sinabi mo, no, kung last week talaga is all about suicide, this week, aalamin natin bakit nga ba yung mga struggles ng tao minsan sa workplace, hindi nila sinasabi.
0: Tapos bigla na lang mawawala.
1: Oo, mawawala o kaya wala na siya talaga.
0: Ano ba yung, pag sinabi nating silent struggle?
1: Okay.
0: Bakit siya sinabi na silent struggle? Okay.
1: Tinawag siya silent struggle kasi ito yung mga choices na mga trabahador, na mga empleyado na hindi i-share kung anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay nila sa workplace. Ibig sabihin nito, example lang, meron mga issues sa pamilya, may issues sa workmates, may issues sa workload, pero kinikimkim lang nila. Hindi sila nagsasalita. And itong mga ganitong practice na kung saan tinatago lang or sineset aside, hindi maganda to partner sa isang workplace kasi eventually, magpapile up yan at pag nagpile up, mapupuno ka at pag napuno ka, nagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. So, yun.
0: Ayun. So, kumbaga parang wala itong manifestation na sa impeachment.
1: Pinipigilan nila. Ito yung mga tipo ng tao, partner, pag tinanong mo, kamusta ka? Okay lang. Okay lang ako. Parang ganon, yung sineset aside, or kailangan mo ba ng help? Hindi, kaya ko to. Ganon. Diba? Hindi nila pinapalam. Or bigla lang, halimbawa, may mga gatherings, bigla silang hindi sasama. Yung parang, halika, team lunch tayo. Ay, hindi, okay lang ako. Ano muna ako? Pass muna ako dyan. So, yung may mga ganon. O kaya yung dating energetic, makikita mo lang na sa isang corner at sasabihin lang sa'yo, gusto ko muna ng me time. Gusto ko muna mag-isip. So, yung mga ganon. It does not necessarily mean na hindi ba yung ibang tao kasi very expressive partner. Sabihin talaga nila kapag may issue sila. Halimbawa, lalo na kung work-related. Pero may mga tao kasi na hindi ready mag-express ng kanilang mga saloobin for several reasons. So siguro maganda enumerate natin. Ano nga ba yung reason bakit ang ibang tao choose to silently struggle?
0: Pero siguro para mas maunawaan natin, ano ba yung mga tinatawag na silent struggle?
1: Okay.
0: Ano-ano ito? May mga parang kategorya ba, subcategory, or meron bang mga top list?
1: Basically, yung mga hindi normally sinasabi ng mga tao sa workplace is number one, bullying. Politics. Okay? Overwhelmed sa workload. Ayan, di ba? Issues with the boss. Bakit? Kasi kinukonsider nila yung partner na tabu. Na ang fear nila is number one, ma-judge sila.
0: Okay.
1: Number two, makita silang hindi sila competent. Parang ang hina naman ng loob nito. O kaya, ang arte naman nito, konting napagsabihan lang, ano na, wala na. Number three, makita rin sila na parang unfit for the work per se. Diba? And number four, yung choice nila na parang para wala lang gulo. Hindi ko lang sabihin. Diba?
0: May maganan eh. Nasa personality ba yun? Ng isang
1: minsan sa personality, minsan nasa situation sa work. Paano kasi kung halimbawa ang workplace mo, culturally, meaning yung culture within it, is hindi healthy. Ibig sabihin, pag nag-speak up ka, o either masama ka, or puro reklamo ka. So some people just choose to remain silent at their expense. So yun, regardless of how heavy na, yun nararamdaman nila, common to partner sa mga new hires ha. New hires na biglang nga halimbawa, ang dami na palang pinapagawang trabaho, oo pa rin sila ng oo because they want to prove themselves. Diba? O kaya pinagtitripan na pala sila ng mga may tenure na sa opisina, hindi sila kumikibo kasi feeling nila bago sila. So ito yung mga situations na kung saan naiipit yung isang tao to just spiral down on his or her own just because feeling nila mas safe kapag nanahimik

0: sila. So yun.
1: Pero ang katotohanan nun ay hindi ganun eh, di ba?
2: The more totally na mananahimik
1: ka, the more na kumbaga parang magpa-pile up ito emotionally and probably magkaroon ka ng mental health struggle, yes. No?
0: Mm-hmm. So, siguro ang maganda dito, partner, sabihin natin, ano nga ba yung mga epekto nito, di ba? Mm-hmm. Kapag nagkakaroon na ng silent struggle sa mga tao at hindi nyo pa napapansin or literally hindi nyo pinapansin, di ba? Pwede yan eh, whether consciously or unconsciously. So number one, maapektuhan dito yung moral ng buong team. Uh-oh. Halimbawa, hirap na pala sila, pagod na pagod na, hindi makapagsabi na kailangan ng pahinga. Di ba? So yun, babagsak lahat yun, mawalan ng gana. Number two, pagdating sa leadership, halimbawa may problema pala sa leadership, magkakaroon na resistance. Unti-unti makikita mo parang hindi na kami close lahat. Parang wala na sumusunod kay boss o kaya si boss parang wala na dito, hindi na niya kami mini-mentor, di ba? Or inaalagaan. So yun. Number three, and pinaka-obvious na epekto nito when someone is silently struggling is that yung productivity niya at work would suffer. Of course, di ba? Kahit sabihin niya, okay ako, pero the output says otherwise just because he wants to feel safe, di ba? Nako-compromise lahat nun. Pati yung confidence nung ibang tao sa kanya. Which means, di ba, parang sabi mo, okay ko, pero yung gawa mo puro sabit, di ba? So, naaapektuhan lahat yon.
1: And ito ay, kumbaga, parang hindi magiging maganda yung epekto sa trabaho. Ito, may mga tanong dito. Paano raw malalaman kung may taong nahihirapan kahit hindi niya ito sinasabi?
0: Ano nga, mag-commercial yun? Huwag mahiya magtanong. Diba? I mean, at the end of the day, very basic. You cannot assume. Diba na para, ito may pinagdadaanan to, tahimik siya, ganyan-ganyan. Magtanong pa rin kayo. Now, kung hindi niya sabihin sa inyo, again, yung lagi natin pinapaalala, kagaya nga ni last week sinabi natin, maglagay ka lang na open line. Diba? Yung parang, basta pag ready ka na, pag may gusto kang sabihin, dito lang ako. Ganon. Tsempohan nyo naman, wag nyong kulitin, hindi yung parang, halimbawa sa pantry nandiyan, sure ka, wala. Diba?
1: nakasalubong eh.
0: Nasa CR, ano, meron na. Hindi ganun yun. Again, the person would open up when he or she is ready. But you have to make sure that you are a safe space. Ibig sabihin, pasintabi na ha sa mga chismosa, wag na kayo umasang sasabihin sa inyo. Diba? Dapat katiwa-tiwala ka rin kasi nga, doon nakabase eh, 'di ba? Yung pagtitiwala ng tao na parang okay, ready ba ako magsabi dito? Ano ba mangyayari kapag sinabi ko? Kasi again, ang fear nila una-una is to be judged. 'Di ba? And to be seen as rather incompetent. So dapat you should not be manifesting that aura na i-judge mo siya or titingnan mo na parang mas mahina siya. So
1: ang hirap din ng position na paano ka mag-open up kung halimbawang wala ka naman talagang ka-close sa workplace. Totoo.
0: Siguro isa din dadagdag ko, bigla ko lang naalala na, dun sa mga nagsasabi sa boss nila, ito na, di ba? Okay lang naman yung para may heads up si boss, pero si boss naman, wag naman yung parang, oy, balita ko, may pinagdadaanan ka, wag ganon. Kasi ang paangiting nandun sa ka-teammates na sinulsol dun sa boss. Number two, boss, napaka-insensitive naman nun, di ba? Na parang, kung meron kang gustong malaman, huwag mong sabihin doon sa empleyado na nalaman mo sa iba. Tanungin mo. Because that direct communication builds trust.
1: So, kumbaga parang ano, it's not your story to tell.
0: Yes, oo. Saka minsan kasi may dagdag bawas eh, di ba? Pag ano na.
1: Mas maganda na mapakinggan ninyo mismo doon sa tao.
0: Yes.
1: Pero bakit daw minsan nahihirapan tayong humingi ng tulong sa mga katrabaho din?
0: Pressure ko anong iisipin. Kasi ang ego natin, partner, dalawang bagay yung gusto ng ego natin. To look good and be right. Ang pag-struggle, wala siya doon sa dalawa. Diba pag nag-struggle ka, you don't look good. Parang, ay, may kulang dito, mahina ka. You're not right. Kasi obviously, nag-struggle ka, may maling nangyayari sa buhay mo. So, nasatamaan yung ego natin doon sa part na yun. So, the pressure to conform and to be what your ego demands you to be, yun normally nagiging cause nun.
1: At saka siguro kahit hindi sa katrabaho, you know, I'm very lucky no, ngayon sasabihin ko talaga. At ito naka-pin post lagi dun sa aking ano, Facebook. I'm very lucky to have a friend like Coach Mike. kasi
0: tingnan ko yung pin post.
1: Lagi ako na lagi ko naka-pin post 'yon sa akin. Para ma-remind lang ako na ano. Kasi sometimes 'di ba, yung pag minsan parang punong-punong-puno na yung isip mo. Not because of the trabaho and co-worker.
0: Life in general.
1: Yun, tsaka yung personal mo. Mga ganyan. Kaya maganda na meron ka talagang parang isang tao or at least sabi nating mga ilang tao talaga
0: support
1: na
0: system,
1: mapagkakatiwalaan. Kasi mahirap yung ano eh, yung kung minsan halimbawa magkukwento ka tapos meron yung iba, di ba? Parang ang pinag-uusapan nga natin dito yung struggle eh, tapos ikaw din, di ba? Yung parang girl. Alam mo ba ako? Mas
0: anbawa, kasi di ba nga misery loves company, di ba? Yung sabi nila. So kaya lang wala pong magandang maidudulot 'yon.
1: Oh, di ba? Anbawa, nagkwento ka na, alam mo talaga yung pinagdadaanan ko nga. Parang kulang na lang sasabihin, wala ka sa pinagdadaanan ko.
0: Hindi po competition yan kung sino yung mas nakakaawa. Diba?
1: Tapos biglang magugulat ka na lang na parang naikot na yung table na ako na yung nagpapayo. Teka lang ha, ako nga yung... diba? Ako yung may,
0: I guess may yung mga ganun, again, wag natin minimize yung issue ng iba. Kasi halimbawa, kaya nga maari na hindi nila sinasabi sa inyo because baka hindi nyo maintindihan. Baka kasi sa inyo, feeling nyo maliit lang kasi meron kang sandamukal na dami experience na pang maalaala mo kaya eh, diba? So yung fear of being judged doon sa part na yon na parang, ay hindi ko nalang sabihin kasi ito ang daming ang pinagdaanan nito, kakasabi lang niya sa akin eh. Diba baka ulitin na naman niya, diba? Anong karapatan ko? So it goes against dun sa moral ng tao din. So ganun.
1: Pero okay lang ba na mag-open up kay boss?
0: Ideally, ito ha, bato-bato sa langit, ang tamaawag magagalit. Ideally, sana trustworthy din si boss at walang judgment. Kasi sometimes, may mga boss din na masyadong gung-ho na tipong kailangan, hindi ba sa trabaho, gawin mo yan, di ba? I know you're going through something, but at the end of the day, you must deliver. Baka naman po pagiging tao yung kailangan muna nung empleyado. Diba? Baka dapat matuto din tayo mag-set aside na certain humaneness pagdating sa work. Kasi sabi ko nga lagi, partner, work can wait but your life can't. At the end of the day, mas pipiliin ng tao yung buhay niya. So be careful about what you, alam mo yun, say about the person during his lowest point.
1: Ay, ako meron akong ewan ko kung makakatulong to, pero sa akin nakakatulong to. Parang feeling ko nga sobra na. Hindi, kapag ka minsan, ewan ko ha, pero parang naaaliw ako talaga sa mga AI drama na yan.
0: Ito ba yung mga Chinese?
1: Hindi, ayoko nun.
0: Ah, okay.
1: Gusto ko yung mga Sterling Family tsaka mga Blackwood. So, yung mga mga sorry po baka may bias, may biases pampasaya. Lang ako dahil pero yon gusto ko yung mga Amerikano na na AI.
0: At least hindi na yung matagal mong pinapanood na teleserye, di ba? Nag-evolve ka na.
1: Pero wag yung pipiliin yung mga yung mga drama-drama na yan. Kasi baka lalong maging madrama yung buhay nyo. Piliin nyo yung mga baby nagsasalita, yung mga comedy.
0: Siguro, in-note ko lang yan. While it would serve as a very good, alam mo yun, temporary, kumbaga band-aid solution yan, ha? At the end of the day, hindi pa rin pwede na ilugmok nyo lang yung sarili nyo watching all those things because you are not in touch with reality.
1: Ayun.
0: Diba? Okay. Ang reality, kailangan hanapin pa rin natin yung problema natin.
1: Oh, sige, noted. Pero maganda yung mga dragon-dragon, mga ganyan.
0: May pa dragon-dragon on the side, pero again, pag may quiet moment ka rin na parang, okay, wait, balik tayo sa
1: Ano raw ang maaari nating gawin kapag napansin nating tahimik or nahihirapan ang isang katrabaho? Eh, paano kung halimbawa hindi, di ba meron tayong mga katrabaho na parang hi and hello lang.
0: Mm-mm.
1: Ganon. As in, una, halimbawa, hindi mo siya ka-shift. So, talagang hindi mo siya kilala personally. So, paano yung ganon? Parang, hindi ka naman pwedeng makipag-friends sa lahat. Diba?
0: Mm-mm. Siguro, at kung ano yung most comfortable kang gawin, siguro dun muna natin titingnan, diba? Don't look at the person based on the initial relationship that you've had. Example lang to ha, I remember fully may guard doon sa dati kong workplace na lagi kong, hi, hello lang, malamang wala kaming chika, di ba? Kasi parang, good morning, good afternoon, ganyan-ganyan. I noticed one day, as in nakalugmok siya sa cellphone niya, and then talagang parang nakakunot yun noo. Again, wala kaming ano, binati pa rin niya ako, hi sir, tapos biglang, ano, lugmok na ganon. You know what? I just asked, ko, pwede ka, kwentuhan muna tayo. Ganun lang, tapos sabi ko, kumusta ka?
1: Hello? Oh, partner, parang feeling ko, alam mo, meron kang ano, gift sa pagbasa, sa pagbasa ng
0: totoo.
1: Ano, emosyon ng mga
0: totoo.
1: Tao.
0: Siguro dahil sa ginagawa ko nga. And then after, alam mo, nag-breakdown siya sa shift niya. Family problem. Wala siya mapagsabihan, ganyan-ganyan. And you know what I did? Not proud ako sa sarili ko noon na kinausap ko yung supervisor niya kasi kilala ko yung supervisor niya. Napahiramin siya ng pera kasi anak niya sa ospital.
1: Yun ang mga ano.
0: Diba? Na hindi niya pwedeng ipaano eh. Yun nga eh. Tapos sa mga ano daw, mga duty nila, 12 hours, minsan 24 hours. Sabi ko, hala, hospital ba to? Hindi naman, hindi naman ano to, diba? But hindi niya pinapakita. It's just that hindi na niya kaya. Kasi nasa ospital. Habang nag-duty siya.
1: Yun. Alam mo, walang masamang humingi ng tulong.
0: Totoo naman. Diba? At it doesn't make you less of a person. Halilinawin natin yan ngayon pala mga ka-JT. Doesn't make you less of a person. It actually makes you strong. Kasi na-realize mo through humility na kailangan mo ng help. At nilakasan mo yung loob mo para manghingi ng tulong. Yun.
1: Tama, tama. Anyway, marami pa tayong mga, syempre, itatanong at aalamin. Mm-hmm. No? Baka gusto din yung mag-comment din, di ba? Ano ba yung latest ngayon sa AI? Char.
0: Ano ba yung miss ko dito? Oo, ganon.
1: Anyway, magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin, 2:28 ng hapon.
0: Di ba?
3: Pin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabang!
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Juan Trabajo.
21: Juan Trabajo.
20: Kasama si Jamie Quinto.
21: Juan Trabajo.
20: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Otso.
1: 2:34 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, patuloy po tayo na binibigyan ng payo on air. Ayan, ng ating life coach ng bayan. Dahil nga, ngayon po ay September Suicide Month, Suicide Prevention Month. Ayan, ay pinag-uusapan ho natin itong mga silent struggle.
0: Yes. Ayan.
1: Parang lahat naman tayo, no? Mayroon. May
0: siguro
1: silent
0: kasi,
1: struggle.
0: Ang mahirap dyan sa workplace kasi damay-damay. Di ba? Unlike yun, di ba? Kung mag-isa ka lang talaga sa buhay mo, ganyan, walang nakaasa sa yung iba.
1: Mm-mm.
0: Ayun, iba yon. Eh ito kasi, pag sa workplace, para siyang ecosystem eh. Pag bagsak yung isa, pwedeng mahatak lahat.
1: Yeah. Ay, ako may partner meron akong i-share dito. Mm. Ito, wisdom to ng mother ko. At lagi kong tinatandaan yun. Na parang when everything falls apart, parang halimbawa yung feeling mo down na down ka because of your personal problem, wag na wag mong, hanggat maaari, wag na wag mo siyang dadalhin sa trabaho. Kasi yung trabaho mo na lang yung parang magiging safe space mo eh.
0: Uh-oh.
1: Kung may problema kalimbawa sa tahanan mo, chaotic yung tahanan ninyo, 'di ba? Laging may bangayan or kung ano pa man. Doon ka makakahanap ng ano mo, yung parang place mo na you will be good at.
0: Siguro ano, idagdag ko lang din kasi we had a discussion on Tuesday sa klase namin. Sabi nila, halimbawa daw kami as practitioners, halimbawa counselors, coaches, ganyan, or psychologists, psychiatrists, kapag daw ba may pinagdadaanan kami at may kliyente kami, dapat pa rin ba kami mag-show up kasi may problema yung kliyente namin?
1: Mm-mm.
0: No. Nasa guidelines namin yon na dapat i-endorse namin sa iba. We cannot show up if we are not 100% well At alam namin na mako-compromise kasi yung ano namin eh. Yung trabaho namin.
1: Oh, tsaka mas syempre, malala, diba, yung friend. Kung halimbawa, yung mga biases, di ba? Halimbawa, yung nando doon na nagsabi siya sa'yo, tapos parang similar din ka.
0: Di ba?
1: Matitrigger ka.
0: So, pwede pala yun. Kasi sabi nung iba kong classmate, buti na lang hindi ako sumagot. Kasi ako, na personal note, ako kasi nag-absent ako pag hindi ko talaga kaya, di ba? So, sila, sinabi nila, dapat show up pa rin kasi trabaho. Meron pala dun sa ano articles namin talaga na dapat self-care muna bago kayo mag-serve sa iba. Kasi kung hindi, lalo pat we're dealing with mental health and emotional wellness, mas mapapahamak yung kliyente mo. Saka ikaw din.
1: Yeah. Ay, ito, ano raw ang papel ng isang leader sa paglikha ng workplace na ligtas para humingi ng tulong at paano nakakaapekto ang workplace culture sa pagiging bukas ng mga empleyado tungkol sa kanilang struggles? Mas mabuti ba na magsabi agad? Or hantayin muna na parang siguro testing the water tayo? Oh.
0: Well, I think that the leader dictates the culture of the group initially. I also believe that each one, regardless of their position in the company, has a contribution to sa culture. Diba? So yun. Ganda nun, no?
1: Oo. And I, thank you.
0: Yun. So, ang ibig sabihin nito, dapat collectively you agree on ano ba yung pwede natin gawing status ko? Halimbawa, pag may problema, ang rule natin, first line of defense, sabihin muna sa teammate.
1: Oo.
0: Tapos, kung hindi ma-resolve sa level na yon, sabihin doon sa supervisor. Pag hindi, akyat doon sa boss. And also, always assure the employees or your teammates or even your boss that it's okay to tell if you have a problem or if you need help. Mm-hmm. Kasi again, kailangan ma-practice yung no judgment zone. And i-assure nyo sila lagi, regardless of whether it's a personal issue or a work-related one.
1: Ay, alam mo, meron akong nabasa lang, i-share ko lang. Yung tawag dito, sa ibang bansa, meron na silang pinapractice na panic room, kung tawagin.
0: Mm-mm.
1: I don't know kung dito meron
0: para
1: yun.
0: Para may moving ka nun.
1: Oo, meron. si Jodie Foster.
0: Oh my God.
1: Hindi, pero meron. Ang ano naman nun, ang purpose naman nun, halimbawa, nakita ko yun siya sa mga parang yung parang call center na mga ano, meron sila yung parang panic room, mga ganyan, na pag inis na inis ka na or kung pupunta
0: also
1: ka sa isang kwarto nila na ano yun, na partner, soundproof.
0: Oo, and then you can shout, you can cry.
1: Pwede kang kung anong
0: I saw one na meron din parang anong tawag dito, punching bag. Yung ganong level. Sa loob na, they call it breakdown room naman yata or something. I totally forgot. Parang breakdown room. Na pag frustrated ka na, dun mo ilalabas lahat nung ano. Or if you just wanna cry, may upuan doon na isa. Nakita ko yun sa TikTok.
1: Talaga? So, dito din, napapractice na din yun.
0: I'm not sure kung dito yun na, kasi parang
1: parang sa ibang bansa.
0: Matangos yung ilong ng mga nando sa videos.
1: So ito naman, pinag-uusapan natin si boss, magsasabi ka kay boss. Paano pala kung halimbawa si boss naman pala yung may pinagdaraanan?
0: Alam niyo, huwag kayong matakot sa boss niyo to ask. 'Di ba may mga ibang tao, parang ikaw na 'di ba, yung parang hala, si boss ganyan.
1: Boss, ba't masungit ka?
0: Oo, 'di ba? But again, tao rin naman 'yan outside of his or her position. Dapat alam niyo lang kung paano i-approach, 'di ba? And with respect pa rin.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Huwag niyo biruin kung hindi naman ganoon ang relationship niyo.
1: True.
0: But to just really ask and tell. Actually, not even ask, just tell na para boss, pag may gusto ka sabihin na coffee tayo. Ganon. O, ganon lang.
1: Yun. Tama.
0: Don't underestimate that.
1: Oo. Kasi kuminsan, parang ano daw tawag dito yung malungkot daw sa taas. Yun yung sinasabi. Kasi parang lahat ng mga subordinates mo, 'di ba? Kuminsan sabay-sabay nagla-lunch, mga ganyan, pero ikaw na nasa taas lang, parang
0: pero ako lagi kung diyan, kasi based on experience ako, ba't di ka maki-join? 'di ba? Pwede naman, wag pwede lang naman mawawala yung respeto, 'di ba? During work. Oh, 'yun lang yung ano ko doon. Wala namang masama, ikaw lang naman gumagawa ng sarili mong kulungan eh. 'Di ba? So 'yun.
1: Okay. So sa tingin mo, coach, itong mga bagay na ito, like ngayon ano, Suicide Prevention Month, and yung iba sa atin may mga silent struggle at maaring hindi pa sila ready to open up, no? Ano yung mga maaari nilang hakbang para una hindi para makapag-open up, kung hindi una para masabi natin na patatagin muna yung kanilang emotional and mental health, di ba? Okay. Ano yung kanilang mga pwedeng gawin?
0: Siguro first things first, the more that you burden yourself with a certain issue, the more that you cannot move forward. So you would feel stuck in what you do, and everything else would seem na parang ang pangit-pangit na ng buhay mo. But because it's your choice to keep that in. Now, given that, you have to release that. So if you're not ready to speak up yet, write it down. But if you need someone to listen to you and give you advice, then it's the time to actually assess yourself. Who can I approach? You don't have to go dun sa step by step. Kasi kung hindi mo naman, halimbawa, ay wala naman akong tiwala dito talaga dito sa ka-workmate ko. Sabi, workmate muna. Eh, di find someone. Hindi naman yan based sa ano. And trust is not based on the position, partner. It's based on how you made the other person feel safe.
1: Oo. Ano yung relationship mo?
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo. And sometimes, ako lang din naman to ha, sometimes you'd be surprised the strangers give the best advice.
1: Ay, totoo.
0: Mm-mm.
1: Oo. Kasi wala silang biases, hindi ka nilang masyadong kilala. Mga ganon. Oo. Totoo.
0: Para may quick akong gusto lang i-share dyan, no? Unknowingly, this family who celebrated ano a birthday sa IKEA, yung sa restaurant nila ng ano Samoa. May dala silang sariling cake, ganyan. And then they had, marami sila, parang five sila, but they only had parang dalawang ulam, plus the cake they bought. It made me realize a lot of things, partner, na parang, wala, ang dami nating food sa table. Sila nagba-birthday. And this is our normal thing that was a birthday for them.
1: Oh.
0: I wanted to transfer the food, kaya lang gutom ako. No, but getting aside, after nun, parang, halang swerte natin. Ganon. Marirealize po, again, those were total strangers, but I wanted, totoo, gusto kong orderan sila, mahaba lang yung pila, alam mo yung ganon. But they were a family of what, five? And their food was like two servings, plus the cake they bought. A small piece. Na ano ako, parang, no.
1: Oo.
0: Yun, ganun.
1: Anyway, at least shalala pa din yun sa
0: IKEA
1: sila. Anyway, coach, again, saan ka namin po pwedeng i-like, i-follow at i-share? At ano yung mga latest sa'yo?
0: Ayan, siguro maganda yun muna yung mga brands na nasa Facebook ko. Ha, nakapin! Nage-hello-hello.
1: Mag-like po kayo and mag-comment.
0: Like, comment, and share. Malaking tulong na po sa kanila yun. Ayan. May isa pa tayong gagawin for next week, pero hindi ko alam kung kailan malo-launch yun. But for tomorrow, partner, sa Rainbow Radio, two dads naman ang guest. May anak.
1: Ah, talaga?
0: Oo, may anak talaga. So, dati two moms yung ito naman two dads. Paano magpalaki ang dalawang gay dads? Kasi sabi nila ibang context, mothers know best. Paano kung walang mother?
1: Diba? Paano kung pareho nga pala?
0: Mas mahigpit ba? Ganon.
1: Okay. And yes. Tawag dito, ano yung kanilang anak?
0: Lalaki. Mas mahirap din yun, di ba?
1: But anyway, yun. So yun, Rainbow Radio tomorrow,
0: yeah.
1: 10 a.m.
0: Rain or shine, naka-rainbow tayo mo.
1: Thank you, Coach Mike.
0: Thank you, partner.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At syempre, dako na tayo sa atin pong mga balita. 2026 Philippine Handloom Weaving Festival, inilunsad po ngayong araw. Si Diane Liar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ayan.
4: Yes, Jamie, formal na nga nagsimula ngayong araw itong 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa isang mall dito sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Isa itong inisyatiba ng DOST Philippine Textile Research Institute na layong palakasin ang sektor ng handloom weaving sa bansa. Isasagawa ang aktibidad mula ngayong araw, September 18 hanggang September 20. Tampok dito ang Hinabi Textile Bazaar, Textile Innovation Exhibition, Technology Demonstration at Serye ng Textile Exchange and Flora. Sa naturang bazar, mabibili yung iba't ibang handwoven na mga produkto mula sa tela, damit, bag, wallet at iba pang accessories. Pinangunahan naman ang seremonya ni DOST Secretary Renato Solidum kasama ang iba pang opisyal ng ahensya. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng kalihim na suportahan at tangkilikin ang gawang lokal na anay malaking tulong sa pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum.
17: Sa atin po mga kababayan, pumunta po kayo dito sa Philippine Handloom Weaving Festival sa Gateway 2 ng Araneta City. Marami po tayo mga kababayan from 40 communities na nagtitinda ng kanilang mga hobby, mga damit na napakaganda. Tangkilikin po natin ito. Maraming salamat.
4: At yan ang update mula dito sa Cubao, Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
1: 2:48 ang ating oras, suporta ng administrasyon sa medium and small, o kaya naman ay sa MSMEs. Ayan. Ipinapaabot po sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Si Raquel Bayan sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ibinida ng Department of Science and Technology ang magandang resulta ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program at paggamit ng mga food technology na binuo ng DOST Food and Nutrition Research Institute sa paglago ng NutriDense Food Manufacturing Corporation. Una itong nakatanggap ng tulong mula sa DOST noong 2009 upang mapalawak ang produksyon ng Hyposol, isang chlorine-based water disinfectant. Kalaunan, lumipat ang kumpanya sa paggawa ng mga produktong nagkataon sa nutrisyon matapos gamitin ang mga teknolohiyang binuo ng DOST-FNRI. Sa ilalim ng setup, nakatanggap ang kumpanya ng tinatayang 3.10 million pesos na halaga ng equipment assistance noong 2015. Kabilang dito ang kernel extruders, blending machines at iba pang kagamitan na nagbibigay daan sa mas malawak na produksyon ng mga produktong pangnutrisyon. Sa kasalukuyan, gumagamit na ang kumpanya ng nasa 40 teknolohiyang mayroong kaugnayan sa DOST. Kabilang sa mga produkto ng kumpanya ang iron fortified rice, iron rice premix, high protein crackers, vegetable cookies at enhanced NutriBot. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan, micro and small medium enterprises pala yan. O yung NutriDense na yan ah, nung bago pa lang sila, as in na-interview ko sila sa kabilang ano pa Ibayo. Pero ano, in fairness, mahusay talaga sila. And ngayon, I think parang pinuntahan sila ni Pangulong Marcos, no? Itatry natin kasi parang ka-Facebook ko din yung founder ng NutriDense na yan. And i-feature natin sila kasi maganda yung kwento nila eh. Maganda yung kwento nila na nag-start lang sila ng maliit lang and then eto na pala oh, after ilang ano lang, ilang taon or almost a decade if I'm not mistaken, eh eto na sila. Kinikilala na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung kanilang contribution. Kaya talaga saludo po ako sa mga negosyante, no, na lumalaban ng patas at hindi nagsasalbahe ng kanilang mga employee. Ayan, saludo po ako sa inyo. Okay, negosyasyon naman sa US tariff, posibleng maging bahagi ng ASEAN Economic Ministers Meeting. Ihahatid po sa atin yan ni AJ Lazaro. EJ!
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ?
3: Posibleng maging bahagi ng talakayan sa 58 ASEAN Economic Ministers Meeting ang usapin ng taripa ng Estados Unidos sa ilang ASEAN member states, bagamat inaasahang tatalakayin ito sa bilateral level ng bawat bansang apektado. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepdi, nakatuon ang ASEAN-US consultation sa pagpapalakas ng kooperasyong panrehiyon at hindi sa mga isyung partikular sa bawat bansa. Gayunman, sinabi niyang nagpapatuloy ang bilateral na negosasyon ng Pilipinas at Estados Unidos kaugnay ng usapin sa taripa. Aniya na isumite na ng Pilipinas ang mga hakbang upang tugunan ang mga alalahanin ng US, kabilang ang Joint Administrative Order laban sa pag-aangkat ng mga produktong gawa sa pamamagitan ng forced labor. Umaasa ang pamahalaan na magiging positibo ang magiging pagsusuri ng United States Trade Representative habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa upang maresolba ang issue sa taripa.
5: We are constantly engaging with our US partners to address that particular issue. Well, the negotiations are ongoing. We have addressed the concerns of the United States, and if you will recall, we even issued the Joint Administrative Order that will basically address the concern on forced labor, particularly the importation of products which are results of forced labor. So right now, we are waiting the evaluation of the United States Trade Representative on whether or not this will suffice as far as addressing their concern. And we are hopeful that they will positively respond because we have been very cooperative and we have been very often in engaging with them.
3: Yan ang tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Jepdi. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, sa atin pong wanted trabaho, nagsasagawa ng job hiring ang Department of National Defense. Ito po ay syempre pa nandiyan sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Gaganapin po ito bukas, at bukas ito sa mga senior citizens at PWDs. Oy, baka ito na po ang inyong pagkakataon na makapagtrabaho, no? Bukas punta po kayo ng Camp Aguinaldo. Ayan. Bukas din sila para sa mga senior citizens and PWDs. Sa mga interesado, ayan. Ah, hindi pa pala bukas, sorry. Kailan sila pupunta? Okay, September 28. Ayun. Para sa mga interesado, maaari pong mag-apply at magsumite ng mga kinakailangang dokumento hanggang September 28, 2026. O kaya naman po, mag-email kayo sa recruitment.chr@dnd.gov.ph. Sa iba pang detalye, bisitahin din po ang official Facebook website ng Department of National Defense. Ayan po, no? Sa mga senior citizens at ganun din sa mga PWDs, ayan, kayo po ay mag-apply, no? Maganda po ito na binibigay na pagkakataon ng Department of National Defense. At hindi matatapos ang ating programa, syempre pa.
6: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday kay Dr. Jeffrey Chefai Chua. Ayan. Happy, happy birthday, Doc Jeffrey. At syempre kay Carlo Mendoza at kay Rayan Ami. Ayan. Happy, happy birthday sa inyo!
6: Happy birthday!
1: And kami po naman dito ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at ganun din sa mga nag-like, nagpo-post, nag-share ng ating pong programa, yung ating mga Radyo Pilipinas na sister station. Thank you. At syempre pa, ayan, sina engineers Marvin Toledana, Rosan Erno dito po sa studio, at ang ating mga nasa production, ang ating executive producers, sina Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan trabaho.
21: We know you're-
7: you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, inaasahang matatalakay sa ASEAN Economic Ministers Meeting. May ulat si Jay Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tatalakayin ng mga economic minister ng ASEAN ang pagpapatupad at pagsusuri ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa 58th ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatiling matatag at competitive ang kalakalan sa rehiyon. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Gepti, layunin ng mga pag-uusap na matiyak na ang mga umiiral na trade agreement ay makasasabay sa nagbabagong takbo ng pandaigdigang ekonomiya. Kabilang sa mga isinusulong ang mas matatag na supply chains, mas epesyenteng kalakalan at mga patakarang makatutulong sa mga negosyo upang manatiling competitive sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kasabay nito, pag-uusapan din ang modernisasyon ng iba pang kasunduan sa malalaking trading partners ng ASEAN.
23: Our trade agreements have to keep pace with the way businesses operate today. We need rules that support resilient supply chains, facilitate trade, and allow our businesses to compete in changing markets.
9: Tinig ni ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Gepti. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Prosecution panel advisor naniniwalang hindi nilabag din ang Prosecutor Terry Ridon at Domingo Tolosa ang sub judice rule. Si Kathleen Forbes sa detalye ng balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Muling iginiit ni House Prosecution Panel Advisor Ace Barbers na dapat pantay ang pagpapatupad ng sub judice rule o Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Ito ay kasunod ng pagsusumite ni House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Jay Tolosa ng kanilang paliwanag matapos silang isyuhan ang show cause order ng Senate Impeachment Court. Gitni Barbers, hindi lang mga prosecution prosecutors ang dapat saklawin ang naturang patakaran, kundi maging ang mga abogado ng depensa, senator judges, at mismo respondent sa impeachment case. Naniniwala rin si Barbers na hindi naman lumabag sa sub judice. Si Ridon at si Tolosa, bagamat aminado siyang maaaring may sumobra sila sa pagpapahayag. Paliwanag niya ang mga naturang pahayag ay mga ekspresyon lamang sa pagtatangkang gabing mas madaling maunawaan at maiugnay sa publiko ang usapin. Sabi naman ni Manila Representative Benny Abante na ang mga pahayag ng dalawang prosecutor ay pagsasabi lamang ng katotohanan at hindi rin anya niya nakikitang madaling maiimpluwensyahan ng mga ito, ang mga Senator Judge. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isinagawang konsultasyon ng Senado sa Amici Curie, magiging batayan para sa susunod na impeachment trial sa hinaharap ayon sa trial spokesperson. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Naniniwala si trial spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na magiging pamantayan na ang makasaysayang konsultasyon sa mga dating punong maestrado ng Korte Suprema sa mga impeachment trials sa hinaharap. Ayon kay Adyong, historic moment ito sa gitna ng pag-aaral ng mga senator judges sa two-thirds conviction vote sa paglilitis ni VP Sara. Ginawa ang amicus curiae sa sitwasyon ng mga kasalukuyang miyembro ng Senado na hindi makadalo sa paglilitis gaya ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marculeta na nakakulong habang nakabimbin. Ang mga kasong kriminal laban sa kanila, si Senator Ronald De La Rosa ay nagtatago dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court at si Senator Lauren Legarda na nasa medical leave sa ibang bansa. Ang kanilang mga opinion ay magiging bahagi ng talakayang legal kapag isinubiti na ng prosecution at depensa ang kani-kanilang posisyon sa harap ng mga senator judges sa nakatakdang oral arguments ngayong Linggo. Paglilinaw ng Mindanao Solon, hindi saklaw o nakatali ang Senado sa mga pananaw ng mga amicus curiae at mananatili sa kanila ang kapangyarihang konstitusyonal na magpasya kung paano ipatutupad ang panuntunang ito sa kasalukuyang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Modern contraceptive prevalence rate sa Pilipinas umabot na sa 44.5%. May ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umakyat na sa 44.5% ang modern contraceptive prevalence rate sa Pilipinas noong 2025. Mula ito sa 25% noong taong 1993, ayon kay Commission on Population and Development Information Management and Communications Division Chief Maylene Mirasol Kiray. Noong 2022, nasa 41.8% ang paggamit ng modern contraceptive sa bansa. Indikasyon niya ito na mas maraming Pilipino ang aktibong nagpaplano sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na kailangan pa rin tugunan ang paggamit ng traditional methods gaya ng withdrawal at calendar method na nasa 14.1% noong 2025. Anya, patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng traditional methods para sa family planning. Gayunpaman, sinabi ni Kiray na malaki pa rin ang bilang ng mga gumagamit nito kapag isinalin sa aktual na bilang ng mga tao. Kaya naman patuloy ang kampanya ng CPB para magbigay ng tamang impormasyon at tugunan ang myth at misconception tungkol sa family planning. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Senadora Erwin Tulpo, hinimok ang DOTR upang ayusin ang transport issues para mapalakas ang domestic tourism ng bansa. Si Nympha Asuncion sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hinimok ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Transportation ng DOTR na tugunan ang problema sa transportasyon para mapalakas ang domestic tourism sa bansa. Sa budget hearing ng 2027 budget ng DOTR, sinabi ni Tulfo na malaking problema ang mababang bilang ng domestic tourist arrivals dahil sa hindi madaling ma-access at hindi maasahang transportasyon. Ayon kay Tulfo, maraming tourist destinations sa bansa ang na-access lang gamit ang turboprop aircraft, pero kinakailangan pang bumiyahe ng mga turista patungong Clark Airport bago makasakay sa mga ito. Sinabi din ng senador na napansin niya ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan ang pagbaba ng arrivals sa mga domestic tourist destinations. Bilang tugon, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa pinag-aaralan ng ahensya ang pagpapahaba at pagpapalapad ng mga runway para mas maraming turboprop aircraft ang makapag-operate. Gayunpaman, kinilala ni Lopez ang limitadong lawak ng lupa sa ilang potensyal na paliparan kaya maaaring hindi maisagawa ang mas malalaking runway. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ating panghuling balita, Regional Director ng DPWH sa Davao City, pinasumpena na ng NBI para sa investigasyon ng flood control projects. May ulat si Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinaharap na ng National Bureau of Investigation sa kanilang opisina ang direktor ng Department of Public Works and Highways sa Davao City para sa investigasyon ng mga nakita nilang red flags sa flood control projects sa rehiyon. Ito'y matapos nga sabihin ni NBI Director Melvin Matibag kahapon na mula sa 100 flood control projects sa Davao, may nakita sila na 47 na ghost o kaya ay substandard projects at mismong sa distrito ito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Base sa labas na sa Pinaduces Tecum, inaasahang haharap si Engineer Juby Blancaver Cordon sa opisina ng NBI sa September 24 o Webes sa susunod na Linggo, alauna ng hapon. Pinapadala naman kay Engineer Cordon ang project briefer, kumpletong project information sa project and contract management application, mga personal na dokumento ng mga opisyal ng DPWH na kasama sa flood control projects, mga larawan at proyekto, kasama ang eksaktong coordinates at iba pang financial documents at progress report. Ang opisyal ng DPWH ang unang ipinasabpina ng NBI at inaasahang maglalabas pa ito ng sabpina para sa 51 individual at construction companies para sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
16: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapantayan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
18: Ibigay ko namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
21: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
18: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
21: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
29: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
0: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
29: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
29: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa imbabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa mag-atid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga proyekto at programa ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! At para na tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Dr. Renato Yusudum Jr.
1: Isang makaagham na araw po sa lahat. Noong Lunes ay nagtungo po tayo sa Romblon para sa handog ng Pangulo 2026. Sa ilalim ng handog ng Pangulo, ang halaga ng tulong at serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan sa buong bansa ay hindi bababa sa 2.83 billion pesos. Bumisita ko rin po noong Lunes at Martes ang mga DOST-assisted MSMEs sa Romblon. Miyerkules naman po ay nagkaroon tayo ng pagpulong kasama ang US Embassy para talakayin ang koordinasyon sa pamitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kahapon naman po, Webes, binisita rin po ng Pangulo ang DOST-assisted enterprise ng Nutrident sa Pangasinan. Inilunsad din po ng National Academy of Science and Technology ang Saling Kalaman Caravan. At nakaisa rin po ang DOST sa selebrasyon ng Philippine Bamboo Month sa Tarlac.
0: Maraming salamat po, Secretary Rene. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Para sa Science for Peace, DOST at DepEd nagkaloob ng Chromebooks at e-Turo System sa Lanao del Norte School. Dinala ng Department of Science and Technology o DOST Soxargen ang e-Turo Digital Learning System sa Berowar Integrated School sa Lanao del Norte bilang bahagi ng kanilang Science for Peace program na naglayong magatid ng makabagong edukasyon sa mga malalayong komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibo ito at sa pagkikipagtulungan sa DepEd, Ed, Lanao del Norte at OPAPRU, nagkaloob ang DOST ng 80 Asus Chromebooks at 2 full-screen TVs para sa grade 6 learners at mga guro ng nasabing paaralan na matatagpuan sa dating conflict-affected area sa Camp Bilal. Ang e-Turo ay isang AI-assisted at multi-sensory learning system na nag-aalok ng mga interactive lesson at automated assessments sa iba't ibang asignatura para tulungan ang mga guro at mapadali ang pag-aaral ng mga estudyante. Binigyan din ni DOST Soxargen Regional Director Engineer Sammy P. Malawan na ang teknolohiyang ito ay nagsisilbing tulay sa mga oportunidad at patunay ng agam ay may malaking papel sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI at sa pakikipagtulungan sa Isabela State University Cabagan Campus ang kauna-unahang Forest Products Innovation and Training Center o FPITC sa Cagayan Valley. Ito'y upang i-upscale ang lokal na industriya ng kawayan, ratan at iba pang wood resources sa rayon. Nilagyan ang pasilidad ng mga modernong kagamitan tulad ng CNC machines, 3D printers at KILN dryers na makatutulong ng malaki sa research na higit 500 forestry students at sa paglikha ng mas dekalidad na produkto ng mga lokal na MSMEs at kooperatiba. Layunin ng FPITC na maging hub ng teknolohiya

0: makabagong disenyo at kolaborasyon kasama ang DNR, DTI at mga lokal na negosyo para hindi lang manatiling raw materials ang mga likas na yaman ng bansa kundi maging mas mataas ang halaga nito sa merkado. Samantala, opisyal ng binuksan sa publiko ang pagdiriwang ng Philippine Handloom Weaving Festival at iba't ibang science and technology activities sa bangungunan ng DOST Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI. Sa pagdiriwang na ito, makikita ang iba't ibang showcase ng mga telang Pinoy mula sa iba't ibang parte ng bansa kung saan nagsama ang mga gawang tradisyonal at makabagong paghahabi. Para sa karagdagang impormasyon, may ulat live si DOS-TV correspondent Harvey Fernandez. Harvey.
1: Magandang hapon, Onin, mga kakonek. Nandito tayo ngayon sa Quantum Sky View Gateway Mall 2 ng Araneta dito sa Quezon City. Katatapos lang ng opening program ng Philippine Handloom Weaving Festival o PHWF 2026. Sa pangunguna ng DOST Philippine Textile Research Institute o PTRI. Ang PHWF 2026 ay tatlong araw na pagdiriwang ng telang Pinoy na pinagsasama ang tradisyonal na paghahabi, makabagong teknolohiya at mas malawak na merkado para sa mga weaver at komunidad. Matapos ang opening program, formal nang nagbukas sa publiko ang Hinabi Textile Bazaar kung saan tampok ang makukulay na habi mula sa mahigit 28 weaving communities galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang mga aktibidad na ito ay bukas sa publiko at maaari niyong bisitahin ang mga booth ng Hinabi Textile Bazaar hanggang ngayong Linggo, September 20. Sa tatlong araw na pagdiriwang ng PHWF, asahan ang ilang pang aktibidad tulad ng technology demonstration, textile innovation exhibition, at textile exchange and fora. Makikita ang schedule of events at iba pang detalye ng Philippine Handloom Weaving Festival sa Facebook page ng DOST-PTRI. Para sa DOST Report, ako si Harvey Josh Fernandez, One DOST for You, Solutions and Opportunities for All.
0: Maraming salamat, Harvey. Samantala, mga kunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na sa ating hashtag Agamoba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo narito ang ating mechanics, number 1, manood makinig sa live stream na Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pakinggan mabuti ang hashtag Agamoba Trivia Question na ibabahagi namin. Pangatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Ika-apat, bilang ika-sampung taon na ng DOST-TV, ang pang-sampung viewer na magko-comment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Number 5, para malaman ang winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Agamoba Trivia Question for the Week. Mga kakunek, hashtag Agamoba na ang malamig na hangin na naranasan natin sa Pilipinas tuwing bare months ay hindi nagmumula sa lokal na panahon kundi naglalakbay pa ito mula sa nagyayelong rayon ng Siberia at Mongolia. Kaya naman, mga kakunek, hashtag Agamoba kung anong uri ng hangin o blank ang blank ng malamig at tuyong simoy ng hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon. Alamin ang kabuuan ng tanong, maya-maya lamang kayo makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala, patuloy lang po kayong makikonek sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion at tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOST-TV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, tatalakayin natin ang tunay na lakas ng agham na hindi lang matatagpuan sa mga malalaking laboratorio sa Macho Manila, kundi nasa bawat sulok ng ating mga lalawigan at rayon. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
2: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DUST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Yana, Ian Kapokyan, Miss Arlene Centeno, Dave Caragayan, Chris Beloro, o Chris Beloro, Aljon at Boyd Estorninos. At kaya hindi, binabati natin siyempre ang mga taga-DUST NRCP at Philippine Research and Development. Samantala mga kunek, ito lang ating kwentong S&T. Mga kakunek, ngayong araw hihimay natin kung paano binabago ng DUST National Research Council of the Philippines ang mukha ng Philippine Research and Development mula sa mga gurong manliliksik sa probinsya hanggang sa mga estudyanteng nangarap lang noon na makapag-publish sa international journals. Tignan natin kung paano binubuksan ng NRCP ang pinto ng oportunidad para sa lahat. Alamin natin kung paano inilalapit ng DUST NRCP ang oportunidad sa ating mga rayon sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad po ng Capability Advancement Through Scientific Capacity Development o Cascade Program, Career Mentoring Program at Young Scientists Incentive Program. Kaya naman makasama natin ang presidente ng DUST NRCP at chair ng Division 7 Engineering and Industrial Research ng DUST NRCP, Dr. Michael Angelo B. Promentilia. Magandang agam po, Doc Michael.
4: Magandang agam rin po, Sir Ornin.
0: Yes, sir. Doc Michael, ano po ba ang pangunahing papel ng NRCP sa pagpapalakas po ng basic research at paghahanda sa ating mga mananaliksik para sa mga susunod na henerasyon ng inobasyon?
4: Ang NRCP po, no, or National Research Council of the Philippines, ang pambansang sanggunian ng pananaliksik ng Pilipinas, ay nabuo po ito noong 1933.
0: Ganun na katagal, sir.
4: Ganun po. So may more than 90 years old na po yung kanya. At ang bandato po namin, una, ay palakasin po yung, ano, yung ating kultura ng pananaliksik sa Pilipinas. Dito kailangan nating masuportahan ang basic or fundamental research. Mamaya, pwede ko pong ibahagi sa inyo. Mm-hmm. At dito rin po, gusto namin magbuklod yung mga manaliksik. Ito yung mga ating scientists, engineers, even po mga artists, no? Kasama po dito sa...
0: Kasama mga artists?
4: Opo.
0: Maaari po itanong siguro na marami natin mga kabayo. Pati ba artists kinukonsider na as scientists?
4: Yun po ang kagandahan po nung council po, no? Kasi meron po tayong 13 scientific divisions kung saan meron tayong humanidades at sining na kasama doon. Natural sciences na alam nyo sa mga scientists, mga chemists, biologists, at katulad ko, ingeniero. No? At yun po ay nakita namin na ang panaliksik po ay hindi lamang po tungkol sa siyensya. Dahil ang panaliksik po ay para dumami po ang ating kalaman. At ang kalaman to hindi lang po sa teknolohiya, pati po yung tungkol sa ating lipunan, tungkol sa ating mga tao sa sarili. So kaya po, nandito po yung mga artists at saka mga nag-aaral po ng humanities na kasama po sa pananaliksik.
0: Alright. Sir, bago natin isa-isahin yung mga binanggit nyo po sa amin, tungkol naman sa Cascade Program ng NRCP, lalo na sa pag-akbay natin sa mga guro at researchers sa mga probinsya, paano natin sila tinutulungan makabuo ng mga fundable at award-winning research proposals na kasentro sa mga lokal na hamon tulad ng sustainability at environmental protection?
4: Maganda po yung tanong niya. So ito po yung aming programa na Cascade kung saan ginagabayan po namin yung ating mga manaliksik, yung mga guru natin sa iba-ibang rehiyon. At aminin po natin na ang ating pong access sa mga pondo, karamihan ay nandito po sa mga malalaking lungsod katulad ng Metro Manila, no? So ngayon gusto namin ito ay ibahagi itong access na to sa iba-ibang rehiyon kung saan itong mga guru mga scientists, inhero natin, ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbalangkas ng mga competitive na proposal na pwede po natin i-submit sa DOST. Mm-hmm. So, nagkakaroon po kami mga training or workshop at doon ay sila po ay lumalahok at tinuturoan po ng mga eksperto na mga miyembro din po ng NRCP po.
0: Alright. Kasi po dati, madalas natin mapansin, ang malaking bahagi po ng research funding nasa malalaking lungsod or urban centers. Mm-hmm. Mula po sa inyong pananaw bilang scientist mm-hmm. at educator, bakit po napakalagang maitid natin ang kapasidad sa siyensya at engineering diretso sa ating mga lalawigan at rehiyon?
4: Okay. Kung titignan po natin kasi, pag tayo po bumuo ng pananaliksik, no? Kailangan pong tama yung ating katanungan para mailapat po natin ang tamang solusyon. At sa bawat rehiyon po, may kanya-kanya po silang katanungan, may kanya-kanya silang problema na dapat natin mabigyan ng malapatan ng solusyon. At dito po, kailangan po natin mga local researchers kung saan mas higit nilang nalalaman po yung problema ng kanilang rehiyon o kanyang pamayanan.
0: Ngayon, meron po bang sa ngayon pa lamang alam na natin yung mga problema ng iba't ibang rehiyon? Ano po yung pinakamabigat na problema?
4: Ako, maganda po tanong Sir Oni. No? Kanya-kanya po sila na naisip po na problema. Sa, for example po, no, nung binisita po namin sa may tawi-tawi po, yung, yung tungkol sa ano, environmental conservation. Mm-hmm. So, sabi nung, ano, nung manaliksik, no, so from MSU, MSU sa Tawi-Tawi na para ano no para maintindihan po ng mga ng komunidad kailangan i-blend po to pagsamahin yung paniniwala nila at saka kung paano siya nababagay doon sa environmental conservation. So doon ngayon pinag-aaralan na pinupundahan po ng NRCP kung ano po yung sistema kung saan yung po mga nagtuturo po sa kanila ng relihiyon sa Islam po ay masasama nila na ang pagprotekta ng environment ay kasama po sa responsibilidad bilang isang mabuting Muslim.
0: Tama po. Naku, napakaganda po niyan. Talagang magiging kapanapanabik ang magiging resulta ng mga pag-aaral na yan, Dr. Michael. Isa po sa mga advokasya ay ang pag-asalin po ng research sa konkretong aksyon or polisiya. Paano po ba nakakatulong ang mga napapaunlad na research ng ating mga local educators sa pamamagitan po ng cascade para makabuo ng mas epektibo at localized ng mga polisiya para sa kanilang komunidad?
4: Dahil po doon sa cascade, so natuturuan po natin po yung mga researchers po natin na paano po ang tamang pagsusulat ng proposal. Mm-hmm. At tulad po na sabi ko, no, maganda po na malaman nila kung paano nila bubuin yung ano yung research kung saan nakalapat po doon sa problema ng rehiyon. Mm-hmm. At doon po importante rin po 'yon ng paano po magsulat ng line item budget kasi minsan doon pag wala kang ano wala kang experience doon nagkakaproblema po kaya na nare-reject po ang proposal pag pinasa po sa DOST. So tinuturuan po namin kung paano po gawin ang line item budget at higit sa lahat kung paano makipag-engage po no doon sa mga potential partners.
0: So sa madaling salita, bukod sa innovation, dyan na rin pumapasok yung commercialization, di ba? Dahil lahat ng bagay itinuturo na po sa kanila, kabila na po yung pag-budget o tamang pag-budget ng kanilang mga proyekto.
4: Opo, so sa tamang pag-budget po, at least makikita po natin na ma-implement po ng tama yung research project. At marami po kasing pathway po para ma-translate po ang research panaliksik. Yung una nga po, sabi ko tulad kanina ay, maintindihan lang po natin kung ano yung problema nung komunidad. Mm-hmm. Pwede hindi po ito talaga direkta mako-commercialize, pero nakakatulong tayo dahil sa well-being or sa sustainability po ng community. Pero may mga bagay din po na pwede natin matranslate kung saan pwede maging source po ng livelihood. Tama ito po yung tinatawag natin commercialization pathway ng mga research.
0: Mm-hmm. Nako, paano naman sir ginagabayan ng ating mga NRCP experts sa career mentoring program ang ating mga young researchers para yung kanilang gawa makarating at ma-publish sa mga kilalang international journals.
4: So yung pong isang programa na to, yung career mentoring, ito naman po para po tinatawag nating matching program po kung saan meron po tayong mga early career researchers na gustong-gustong makapag-publish po ng kanilang mga ginagawa sa mga international journals. No? Kasi isa po yan sa kailangan natin din no? Bilang isang manaliksik na may bahagi natin sa nakararami. No? At yung kalidad ng panaliksik ay mabasa ng mas nakakarami. So ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon po kami ng career mentoring program kung saan yung pong mga membro ng NRCP kung saan bihasa na po, eksperto sa pagsusulat, sa pag-research ay matulungan po, kaya po mentoring siya, yung mga early career researcher at doon po ay sana makapag-publish po sila sa mga international journals or kahit po sa local journals na makita yung kalidad ng kanilang output o produkto mula sa panaliksik.
0: Well, mapa-local po yan or mapa-international. Mm-hmm. Iba kasi pag ang ginawa ng isang scientist o ating mga researchers and innovators, talagang nalalathala, di po ba? At malaking karangalan para sa kanila na yan ay mabasa, di ba? Sa kahit na anong babasahin, particular na sa mga larangan na edukasyon.
4: At malaki rin po karangalan para sa Pilipinas.
0: Tama.
4: Malagay tayo sa mapa sa ganito pong field. Ito po isa sa mga ambisyon natin bilang isang manalisik na ma-acknowledge tayo, no? In this global arena po.
0: Tama po. Sa pangkalahatan po, Doc Michael, paano po nagkakatulong-tulong ang Cascade Career Mentoring at ISIP?
4: Ah, po.
0: ISIP, Y-S-I-P.
4: Po,
0: para bumuo pa na isang buo at maratag na ecosystem. Isang landas na nag-aakbay sa isang Filipino researcher mula po sa ating pagiging estudyante hanggang sa maging ganap na eksperto at leader sa siyensya.
4: Maganda po yung tanong nyo na makita natin kabuuan po ng mga programa ng NRCP kasi kung mapapansin nyo po, parang sinusubaybayan natin yung journey po ng researcher ng manaliksik. Mula sa pagiging estudyante, kung saan nanganghamba sila kung saan sila kukuha ng budget para simulan yung kanilang thesis. So, meron po tayong ganito programa, yung ISIP po. At pagkatapos naging nakagraduate sila, pwede din po sila magpatuloy na pagiging isang researcher. At doon, bilang early career researcher, nandito po papasok yung, ano, yung career mentoring program po. At ngayon, early career researcher na po sila. Ngayon, gusto nilang ano, siyempre magiging guru po sila ng mga universidad, ng mga SUCs or iba pang institusyon. Doon naman, kailangan nilang mag-submit ng proposal para makakuha ng funding, para maituloy nila yung mga kanilang research. So doon, ang Cascade po ay tumutulong hanggang sa maging member na po sila ng NRCP. At doon, marami pa po kami programang binabahagi para sa kanila.
0: Tama po. At marami pa kayong mga tawag dito, iba't ibang klase ng programa at proyekto para sa kanila. Pero Doc Michael, maaari mo may paliwanag nyo on a brief matter yung tungkol sa salitang ISIP, YSIP. Tama po ba yung ano po yung ISIP sa kabuuan ng programa?
4: ISIP po ay Young Scientist Innovation Program. Kung tama pa yung mayroon.
0: Young Scientist Innovation Program.
4: Sorry po. Young Scientist Incentive Program pala.
0: Ayun. Alright. Young Scientist Incentive Program. Ano po yun, sir?
4: So, ito po yung kung saan, nabanggit kanina, na yung mga estudyante ay binibigyan po namin ng pondo para magawa po yung kailang thesis.
0: Yun. So, kung baga kahit mga estudyante pa lamang, pero may mga mahalaga research at iba't iba pang mga gawain, particular dito, ay pinagkakalooban ng proyekto.
4: Opo. At meron po kasamang mentor yon po na pwedeng membro din po ng NRCP.
0: Ayan. Doc Michael, napakaganda po ng mga binanggit po ninyo at talagang abangan po natin ang resulta ng iba pang mga malawak na pag-aaral at mga pagsusuri na ginagawa po ng ating mga researchers. At this point in time, baka may gusto po kayong batiin at pasalamatan, Doc Michael.
4: Siyempre po, gusto ko pong pasalamatan ng NRCP Governing Board dahil sila po ang sumusuporta sa mga ganito proyekto at ang NRCP Secretariat kung sila po yung backbone kung paano natin ini-implement po itong mga proyekto na ito o programa.
0: Ayan. Ang inyong pamilya, hindi nyo mawatiin.
4: Sige. sige po. Sila na rin po. No.
0: Ayan, alright. Doc Michael, maraming salamat po sa inyo. At talagang, kumbaga ay very exciting lang ang lahat ng mga bagay na ginagawa po nila, lalo na po may kinalaman sa research and development. Maraming salamat po, Dr. Michael Angelo B. Promentilla, ang presidente po ng DOST NRCP at chair ng Division 7 Engineering and Industrial Research ng DOST NRCP. Maraming salamat po, Doc.
4: Maraming po salamat, Sir Onin, sa panahon.
0: Mga connect, narito ng ating agawba, trivia question for the week. Hashtag agam mo ba na ang malamig na hangin naranasan natin sa Pilipinas tuwing bare months ay hindi nagmumula sa lokal na panahon kundi naglalakbay pa ito mula sa nagyayalong rayon ng Siberia at Mongolia. Ang tanong, mga kakunek, hashtag agam mo ba kung anong uri ng hangin o weather pattern ang nagdadala ng malamig at tiusimoy na hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon. Kung alam mong sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ng hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan pa natin kung paano naman na mas nararamdaman ng ating mga kababayan ang agam at teknolohiya sa bansa. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, pag-uusapan naman natin ang praktikal na hakbang kung paano nga ba makakamit at mapakikinabangan ng ating mga kababayan ang mga oportunidad na atid ng DOST at para talakayin ang mga benepisyo, eligibility requirements at ang step-by-step process para makapag-apply sa Cascade Career Mentoring at YSIP o ISIP ng DOST NRCP. Makasama natin ang Chief Science Research Specialist ng DOST NRCP, Ms. Beverly May N. De La Cruz. Magandang hanggang po, Ms. Beverly.
6: Magandang hanggang, Sir
0: Onin. Yan. Ma'am Beverly, bilang head po ng Research and Development and Management Division, ano po ba yung eksaktong papel ng inyong pong opisina sa pagpapatakbo ng Cascade, Career at ISIP?
6: Salamat sa question, Sir Onin. No? Ang RDMD, in short for the division name, kami po yung ano yung division o unit na nasa amin po yung tinatawag na Technical Capacity Development Section at saka Research Evaluation and Monitoring Section. So ito pong dalawang unit na to, malaki po ang bagay na nagagawa niya para po ma-deliver namin yung services ng mga programang ito.
0: Mm-hmm.
6: Unang-una, nandito po yung mga eksperto, minamanage po ng TCDS ng aming section na ito, anong unit na ito, at yung mga experts na ito, ito sila yung mga magiging mentor na dito sa mga programa ng Career, Cascade, at saka ng Young Scientist Incentives Program. So bukod doon, kami din yung nagpo-promote at saka tinutulungan namin yung mga experts at saka yung ating mga scientific divisions ng NRCP. Meron po tayong 13 scientific divisions sa NRCP at lahat po ng larangan ng disiplina ng mga from arts, humanities, and mathematics, biology. Nandito po yung mga experts and tinutulungan po natin sila na suriin yung mga applications kung ano po yung mga nararapat na magkaroon ng mga grants based sa kanilang mga proposals.
0: Mm-hmm. Ganong karaming grants, ma'am, ang napagbibigyan or kumaga na pumapasa sa inyo pong mataas na pagkilala sa mga gawain ito?
6: Napakagandang tanong po kasi, Sir Onin, last year, ang aming pilot implementation ng career program, ang target lang po talaga namin nun ay mababa lang, pero nakita po ng aming governing board yung quality ng mga proposals, kaya umabot po ng 60 plus yung amin pong sinama dito sa programa na to, mga first beneficiaries. On the other hand, yung Young Scientist Incentives Program, ganun din po, nasa mga 62-64 yung atin pong mga first batch ng grantees.
0: Naku.
6: Na mga mentees.
0: Napakadami pala. Ano ho. Pero ilan ba talaga dapat ang inaasahan nyo lang makukuha?
6: Yung talaga pong standard natin ay wala naman pong sinasabi na number.
0: Mm-hmm.
6: So talagang sinusuri po talaga din yung quality ng proposals.
0: Alright.
6: May mga ganun pong decision ang aming leadership.
0: At yung mga nakakuha ng mataas na score 60 to 62 or plus ay talagang mga scientist, mga research, mga kabataan din.
6: Yes.
0: Oo.
6: Kasama po dyan yung mga,
0: po yan.
6: Mga undergraduate students, yung mga nagtitesis.
0: Yan. Pagdating, ma'am, sa isip para sa mga estudyante at career, para sa mga young scientists, ano-ano po ba yung klaseng financial at technical support yung pwedeng matanggap ng mga grantees po natin?
6: Yes, Sir Onin. So, when it comes to financial, binibigyan po natin sila ng pondo. Ito pong pondo na to ay binibigay natin sa kanilang mentor na tutulong sa kanilang mag-manage ng kanilang research grants. And yung ito pong pondo na to, kasama dito yung para sa kanilang mga laboratory supplies, yung mga need nila for trainings as well, at saka para din po sa kanilang mga plano na mag-publish ng kanilang mga na-generate ng mga results into article. Ayan. Sa technical naman po na side, Sir Onin, ito naman po talaga yung hindi matatawaran, kundi yung gabay ng eksperto, yung may mastery po sa field ng kanilang discipline, ay ito po yung talagang binibigay na nakafocus po na gabay sa ating mga young scientists.
0: Oh, ma'am, excuse me po. Paano po ba nakatutulong yung mga na-produce na research outputs tulad po ng mga published papers at policy briefs sa pagbigay po ng solusyon sa mga problema ng ating mga lokal na komunidad?
6: Yes, opo. Yung itong mga publications at saka yung mga policy brief, bago po ito na nabuo o nailathala, nagdaan po talaga ito sa masinsin na proseso ng tinatawag po nating scientific method at saka rigor ng review. Kaya po talaga lahat ng mga nagiging output ng research, ito po yung masasabi nating evidence. At yung evidence po na ito ay sinusupport yung atin pong mga pag-decide o yung mga decision making natin. For example po, meron tayong kailangan na develop na mga programa, halimbawa po sa water, sa water security, gagamit po tayo ng mga rekomendasyon na talagang binibigyan po ng data na galing po sa science. Kumbaga talaga pong pinag-aralan ng masinsin. At ito po ngayon ay makakatulong for decision making and also para din po sa mga tipong gusto nating na itong mga publication na to ay makita rin ng ibang mga scientists at saka ibang mga gusto pa pong mag-research para mag-guide din sila sa kanilang mga future research plans or proposals.
0: Kita mo naman, sino mo magsasabi na mahina ang mga Pilipino sa siyensya at teknolohiya?
6: Magaling po mga Pilipino, Sir Onin.
0: Naisip ko lang pong bigla, wala bang nakapagsagawa na research tungkol sa mga baha na naranasan ngayon? Lalo pag konting ulan lang, nakuha na naman ang mga baha.
6: Meron naman po, Sir Onin. Meron po tayong mga research on that. Lalo-lalo na po ang DOST.
0: Yan.
6: Marami po tayong research on that.
0: Ayan na. Abangan na lang po natin kung ano po yung mga proyekto at programa na may kinalaman po dyan sa baha. Ano po ba yung pinaka-rewarding, ma'am, na pakiramdam nyo kapag nakikita nyo ang mga inyan ng dokumento at inaskasong grants nagbunga ng mga bagong siyentipiko at makabuluhang diskubre ng kanilang gawain?
6: Maganda po question, no, Sir Onin, kasi ako po ay isa ding beneficiaryo ng mga ganitong klaseng programa ng DOSTs from SEI naman po na scholarship. Ito pong mga outcomes na galing sa mga ganitong klase ng programa, ang pinaka masasabi ko pong magandang dinudulot niya is nadadagdagan tayo ng mga scientists. Itong mga scientists na ito, they will become po yung pinaka magiging contributor in studying mga phenomenon, mga problema ng ating komunidad. Kumbaga, kasama sila sa mga mag-aaral at tutuklas ng mga impormasyon, bagong knowledge at saka solusyon para sa ating mga challenges or mga kinahaharap po natin sa ating future.
0: Alright. Ma'am, paano po ba nakatutulong ang ganitong klaseng NRCP grant para po magbukas na mas maraming oportunidad sa kanila? Halimbawa po ng Higher Studies International Publication or mas magandang trabaho sa akademya at industriya.
6: Correct, Sir Onin. No? Tama yon. Marami po talagang pwedeng mangyaring oportunidad na magbubukas para sa mga nagkamit ng mga ganitong klase ng training or mentoring at capacity development programs. So, number one po masasabi ko dito is yung mastery po ng kanilang field, no? Kasi po sila ay ginagabayan ng mga eksperto na talagang meron na pong track record sa ganitong field at natutulungan po silang ma-develop yung mastery na yun sa kanilang field. Bukod doon, natututunan nilang magplano. Katulad po ng sinabi ng aming President Promentilla kanina na yung sa budget na lang, paano mo pinaplano yan? Paano mo ina-allocate yan at kinagamit mo? Kasi syempre po, ang budget ay limitado, pero meron ka talaga pong paglalaanan yan. So bukod doon, natututunan din nila yung mga risk assessment o yung pag-plano kung halimbawang may darating na problema o challenges sa kanilang research na gagawa po nila yung ano yung pagpaplano na yon. So in short po, na-develop nila yung mga competencies o yung mga skills na kailangan ng later on kung sila ay magiging established scientist na. Naku. So nasisimulan natin habang bata pa sila.
0: Tama po yun, ma'am. Naku. Maraming po tayong mga, kumbaga ngayon pa lamang ay nakikinikinito natin ng mahuhusay ng mga scientist pagdating po sa hinaharap. Para po sa ating mga nakikinig na gusto mag-apply po, ma'am, sino-sino po ba yung eligible or pwedeng sumali sa bawat isa sa tatlong programang ito?
6: Sige po, Sir Onin. Yung simulan ko po sa Young Scientist Incentives Program or yung ESIP, kasi ito po yung early stage ng ano po natin, no, ng mga programa natin for capacity development. So dito po, open po ito sa lahat ng gustong mag-pursue ng research. So pwede po mag-apply dito ang mga undergraduate students, yung mga Bachelor of Science, Bachelor of... So, pwede po sila mag-submit ng applications dito. Pero kasama po nila ngayon dito ay NRCP member na mag-mentor po sa kanila. So mag-perform po sila ng team at sila po isabay na mag-a-apply. Kasi po si mentor ay tutulungan din siya na i-package yung kanyang proposal ready for evaluation at saka implementation na.
0: Mm-hmm.
6: And then when it comes to career naman po, ito naman po ay for mga NRCP members.
0: Mm-hmm.
6: So, isa po sa mga requirements yon, kasi po ang ating mentor at mentee ay sila ay parehong mga NRCP members.
0: Mm-hmm.
6: Pero yung mentee po ay early career. So, napaka-important po na early career po si mentee.
0: Ayun.
6: And then si mentor naman po ang established na po na researcher.
0: Mm-hmm.
6: So, meron na po siyang track record sa kanyang publication na tutulong po sa mentee para ma-establish din niya yung kanyang career on that.
0: Okay.
6: Sa Cascade naman po, ito naman po ay through scientific divisions ng NRCP. So, kayo po ay member ng NRCP. So, sa inyo pong division ay nagkakaroon po, nagko-call po ng mga proposals dyan at saka participants. And dito po sa Cascade, tumatanggap din po kami o sinasama din po namin dito yung mga non-NRCP members. Open din po siya, pero through the scientific divisions ng NRCP.
0: All right. Ma'am, para po sa mga interesado sa ang website, email or social media page po sila pwedeng pumunta para sa buong detalye, downloadable forms.
6: Yes, ang website po ng NRCP is nrcp.dos.gov.ph.
0: Mm-hmm.
6: And alam ko naman po na mas marami sa atin meron dito mga social media accounts, no? Kaya sa Facebook mas mahahanap niyo po kami. So Facebook po natin is facebook.com/National Research Council. So ito po yung dalawa nating pwede nyo po kaming i-contact para magtanong po more about the programs on this.
0: Ma'am, maraming po salamat sa oras po ninyo na ipinagkaloob sa amin. Baka may gusto kayong sabihin, batiin at pasalamatan pa.
6: Thank you, Sir Onins. First, maraming salamat po sa Radyo Siyensya at sa Philippine Information Agency para po sa pag-imbita sa amin at makapag-bahagi ng aming mga programa sa National Research Council of the Philippines. And also sa mga tao behind the programs na ini-implement po namin, no? Ito po yung NRCP Secretariat at saka yung amin pong guidance na NRCP Governing Board. And more than that po, I also like to thank yung mga members po ng NRCP na kasama po namin na dahil po nagiging successful itong mga programa nito because of the experts po ng NRCP tsaka members po na very active po sila sa mga programa ng NRCP. Maraming salamat, Sir Odin.
0: Maraming salamat po, Ms. Beverly May Endela Cruz, ang Chief Science Research Specialist po ng DOST NRCP. Ma'am, maraming salamat po.
6: Thank you very much po, Sir Odin.
0: Hanggang sa susunod na pagkakataon po muli. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais na yung batiin ng mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Crisalda o si Zalda Ignacio, Marcris Domingo, Japet Pepa, Rose Ann Kezaya Rapa, Zay Soriano, Dan Karsten at Vina Palear. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Binabati po natin siyempre lahat po ng mga taga-DOST NRCP. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agamba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamba ba kung anong uri ng hangin o weather pattern ang nagdadala ng malamig at tuyong simoy ng hangin sa bansa tuwing huling bahagi ng taon? Ang tamang sagot ay hashtag DOST Amihan or hashtag DOST Northeast Monsoon. Congratulations kay Jovita Pantonial Nalbog. Mag-direct na mensahe lang sa DOSTV Facebook page. Kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number, at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin pa kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Dr. Renato Yusildum Jr.
7: Sa susunod na linggo po ay ilulusad ang 21st Century Learning Environment Model sa Dagupan.
0: Mga kagunek, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa DOST TV social media pages, TV Plus Channels 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako inyong kapatid sa Imbabawid, Oning Miranda, mula pa sa Department of Science and Technology. Para sa Agham na Ramdam, patuloy po kaming maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Food technology at local farming, susi sa mas matatag na food security ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. By ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pag-uugnay ng mga food technology na binuo ng pamahalaan sa lokal na produksyon pang agrikultura upang mapatatag ang food supply, magpabuti ang nutrisyon at masiguro ang maasang merkado para sa mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, maraming mauhusay na siyentipiko at researcher ang Pilipinas, ngunit nananatiling hamon ang pagdadala ng mga innovation mula sa laboratorio tungo sa mas malawak na commercial production. Nagtutulungan niya pa ipag-ugnay ng gobyerno sa mga kumpanya tulad ng Nutridents upang maiugnay ang pananaliksik at teknolohiya ng pamahalaan sa kapasidad ng pribadong sektor na gumawa ng mas maraming produkto. Kung matatandaan, una nang nagbigay ang DOST sa naturang kumpanya ng food technology, technical assistance at suporta para sa mga makinaryang nakatulong sa pagpapalawak ng produksyon ng fortified at nutrient-rich food products. Binigyan din ni Pangulo Marcos na hindi lamang dapat mapataas ng mga naturang partnership ang produksyon ng pagkain, kundi dapat din magkatulong ang mga ito sa pagbibigay sa mga bata ng mas masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng feeding at nutritional program. Habang mahalaga rin ayon sa Pangulo na makinabang ang mga magsasakang nagsusupply ng mga hilaw ng materyales na ginagamit ng mga food processor. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantalang sa katatanggap na balita mula sa ating kasamang si Dayan Layar, 4 sugatan sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato ayon sa Police Regional Office 12. May pag-uulat ang ating kasamang si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Omar, 4 nga ang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Batay sa inisyal na ulat ng Police Regional Office 12, bandang 1:30 ngayong hapon, nangyari itong insidente. Gumamit umano ang suspect ng kalibre 45 na baril. Agad namang isinugod ang 4 na biktima sa Surala Hospital at Provincial Hospital. Buhay pa umano ang mga ito nang dalhin sa pagamutan. Kasalukuyang nasa nasabing paaralan na ang mga pulis upang tiyakin ang seguridad at alamin yung mga pangyayari nga dito sa insidente. Samantala, sa isang pahayag naman, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo na isolated lamang itong naturang insidente at pinauwi na rin yung mga mag-aaral ng Banga National High School para makontrol yung kanilang emosyon. Ayon kay Tamayo, 5 naman yung apektadong mag-aaral kung saan ang mismong estudyante na suspect ay nagbaril din ng kanyang sarili at yung apat nga na biktima ay kasalukuyang nasa ospital at yung ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan. Sinabi rin ng gobernador na nakausap nila yung best friend ng suspect at ito raw umano ay miyembro ng true crime community at patuloy nila itong iniimbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Dayan Layar. ASEAN pinalalakas ang AIA governance sa gitna ng lumalaking security concern. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasabay ng mabilis sa pag-unlad ng artificial intelligence o AI, kinikilala ng ASEAN ang pangangailangang tiyakin ang ligtas at responsabling paggamit ito sa rehiyon sa pamamagitan ng mas matibay na mga patakaran at kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Sa press briefing bago ang 58 ASEAN Economic Ministers Meeting, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Gepti na kabilang sa mga prioridad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA ang data privacy, cybersecurity at responsableng pamamahala sa AI. Aniya, mahalaga magkaroon ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng teknolohiya kasabay ng pagsasanay sa mga mamamayan upang mapakinabangan ang AI at maiwasan ang mga posibleng panganib nito. Ayon sa DTI, bahagi ng patuloy na kooperasyon ng ASEAN ang pagbuo ng mga polisiya upang matiyak na magiging ligtas, responsable at kapaki-pakinabang ang paggamit ng AI sa rehiyon.
5: Of course, when you talk about artificial intelligence, you cannot afford not to talk about technology, particularly internet, softwares, applications, among others. And very important that you have the rules, not only when it comes to the infrastructure or architecture, but you have also the rules on the usage of this technology.
4: Yan si DTI Undersecretary Alan Gepti. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. TikTok ng bayan! TikTok! Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng bayan! TikTok. Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng bayan! TikTok. Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
19: Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po tayo sa tahanan ng OFW. Ayan po, medyo sumobra yung sa prompter natin. Ayan po kabayan, tuloy-tuloy po tayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. At magandang araw sa lahat ng OFW saan man sila panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makabulang talakayan. Ako po si Director Charles Tabu.
20: Si Jel Miranda, at narito na ang programang tatalakay sa mga kwento, magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
19: Ayan, ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Kaya sabayan din tayong mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 to 49. Kaya magandang araw, Ma'am Jel.
20: Yes, good day to you, dear Charles, at welcome. Welcome back dito sa ating programa. Na-miss ka namin, ha?
19: Ay, grabe.
20: Parang ilang months?
19: Oh, mahalos apat na buwan. Na-miss ko to. Na-miss ko to, Ma'am Jel.
20: Halos magkakalahating taon.
19: Oo nga, na-miss ko to. Kaya I'm happy to be back again.
20: Correct,
19: dito sa ating programa.
20: At syempre, exciting din yung ating magiging talakayan. Maya-maya lamang. Kaya po, mga kababayan, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng sa. Ito ang Balitang DMW.
17: Balitang DMW.

0: trabaho abroad.
1: Ayan, at nakipagpulong ang Department of Migrant Workers sa delegasyon mula sa Mongolia upang talakayin ang panukalang bilateral labor agreement para sa proteksyon ng OFWs. Binigyan din ni Undersecretary Bernard Olalia ang kahalagahan ng ethical at legal recruitment na sumusunod sa parehong batas ng Pilipinas at Mongolia. Tinalakay rin ang mga hakbang laban sa illegal entries at mas matibay na safeguards para sa mga manggagawang Pilipino. Sa kasalukuyan ay tinatayang 665 Pilipinos ang nagtatrabaho sa Mongolia sa iba't-ibang skilled at service occupation.
0: Samantala, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Kapda kay Botswana Vice President Ndaba Noksitani Gulat upang palakasin ang kooperasyon sa labor migration at skills development. Binigyang diin ang pangako ng dalawang bansa sa fair, ethical at sustainable migration, kabilang na ang responsible recruitment at social protection. Tinalakay rin ang mga konkretong hakbang para sa welfare assistance, emergency response at ligtas na repatriation ng mga manggagawa. Nagkasundo ang Pilipinas at Botswana na panatilihin ang bukas na komunikasyon at gumamit ng teknolohiya para sa mas epektibong knowledge sharing sa larangan ng migrant labor.
1: Ayan, at pinagkaloob ng Department of Migrant Workers ang kabuuang 4.075 million na tulong sa 66 OFWs at pamilya sa programang Handog ng Pangulo. Tumanggap ng mga benepisaryo ng 50,000 pesos, 75,000 pesos at 100,000 pesos assistance depende sa pangangailangan. At ayon kay Assistant Secretary Violeta Ilescas, layunin ng Action Fund na muling makabangon ang mga OFWs at makaramdam ng suporta ng gobyerno. Kaya kasama rin sa legal aid, livelihood application at job fair upang makasiguro na tuloy-tuloy ang oportunidad para sa ating mga kapwa Batanggenyo.
0: Alright, at yan ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kwento ng Tagumpay.
2: Kwento ng Tagumpay.
0: Balikbayan si Jerome Parlet Bascara matapos ang tatlong taong pagtatrabaho bilang restaurant manager. Sa halip na muling mangibang bansa, pinili niyang magsimula ng sariling negosyo at unti-unting itinayo ang kanyang pangarap na coffee shop, ang Bisla Cafe sa Pangasinan.
1: Ayan, at sa tulong oportunidad na suporta para sa mga ating returning OFWs, patuloy niyang pinalago ang kanyang negosyo at bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. At makakakwentuhan natin via Zoom si Mr. Jerome Bascara. Magandang araw, kabayan!
0: Hello, Jerome!
1: Hello, Jerome! Magandang araw sa iyo. Kumusta?
3: Mabuti naman po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa.
0: Mm-hmm. Ayan. So, nasa Pangasinan si Jerome, dear Charles. So, kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong OFW journey.
3: Okay po. Ako po ay isang restaurant manager po sa Singapore. Mm-hmm. Doon po specifically sa Changi Airport.
0: Mm-hmm.
3: Ako po ay nagtrabaho ng tatlong taon doon at naging matagumpay po ang naging journey ko po sa as a restaurant manager sa Singapore. Dahil doon sa pangarap ko na po yun ay na papunta ko po yung pamilya ko, buong pamilya ko, may pasyal ko po yung buong pamilya ko.
0: Mm-hmm.
3: Sa Singapore as an OFW, malaking karangalan na maparanas ko rin sa pamilya ko, sa buong pamilya ko, na yung ganda ng buhay sa ibang bansa at matuklasan nila kung gaano ka-develop and modernize at the same time yung ibang bansa.
0: Yes.
3: Mm. Outside the Philippines. So, ang journey ko sa Singapore ay hindi po basta-basta. Marami pong mga struggles, paghihirap din na naranasan. Pero sa tatlong taon ko na yon, I'm very happy po dahil sa sipag at tiyaga rin po at dedication ko rin po na iahon sa kahirapan ng pamilya ko. Lalong-lalo na yung mga magulang ko, sobrang mahal na mahal ko sila.
0: Mm-hmm.
3: Dahil simula't bata pa lang, naranasan namin yung sobrang paghihirap at yung pag-aalipos sa amin ng mga kapitbahay, mga naging kamag-anak namin na yung dahil doon na-motivate ako

0: as a person na kailangan ko magsipag at awa ng Diyos sa tulong ng Panginoon. Napagtagumpayan ko yung makapagtrabaho sa Singapore at nakakuha pa ng gantong posisyon at sobrang privilege ko rin po na makatanggap ng a lot of good feedbacks. Kasiyahan na rin, fulfillment na rin for myself na kahit napakahirap magtrabaho outside the Philippines or abroad as an OFW, doon mo rin mararamdaman yung success and fulfillment mo kasi ginagawa mo yung best mo. As a Filipino, na ganun ka talaga na masipag na kaya mong lagpasan yung bawat pagsubok, kaya mong i-overcome lahat ng fear, yung homesick para lang sa pamilya mo. Kung isipin mo lang yung family mo sa Pilipinas na matulungan sila, mabigyan sila ng magandang bahay.
1: May goal kasi talaga, di ba?
0: Ngap. Correct po. Tama
2: saka
0: po.
2: Yung Ma'am Jel, yung ano niya, kung yung pangarap mo ay nauuna yung pamilya.
1: Oo.
2: Na, nauuna yung pamilya, sabi, pupunta ako sa ibang bansa kasi para maiahon ko sa magandang buhay ang aking pamilya. Doon yung usually yung mga nagsa-success na mga ano, yung inuuna
1: OFWs,
2: nila yung pamilya
1: yes.
2: nila. O, kaya itong kasi si Jerome, sa unang pagsabi pa lang niya ay para sa iaangat ng buhay ng kanyang pamilya.
1: Pero bakit Singapore ang napili mo, Jerome?
2: Oo nga, oo.
0: Actually, pangarap ko talaga ng Singapore. When I was a college scholar po ako ng college sa UE, the University of the East, Manila. And first impression ko sa Singapore, when we were competed there, since scholar ako ng choral competition, is...
2: Apo kang
1: medyo nawawala yung ano
2: nawawala
1: audio.
2: Si ano oo,
1: yes.
2: oo. Pero maganda yung kanyang ano no maganda yung kanyang adhikain na pagbalik ko sa Pilipinas ay maiangat ko ang buhay ng aking pamilya. So nakapag-aral siya, natulungan yung makapag-aral ng kanyang mga kamag-anak po yung ano. So
1: at kuminsan, saka scholar pala siya, dear
2: yes,
1: Charles, di ba?
2: So mapapansin mo talagang meron siyang talent na daladala papuntang Singapore. Kaya siguro yun dun yung nagbigay sa kanya ng naging successful ka.
1: At saka naging ano, imagine ito, 3-year contract kasi si Jerome sa Singapore. And then maganda yung kanya naging posisyon, di ba? As a restaurant manager. Compared doon sa ibang OFW natin talaga na parang kumbaga nag-start ka as a crew, 'di ba? Ganoon.
2: Yeah.
1: Pero
2: yeah.
1: ito magandang opportunity agad yung dumating sa kanya. And at the same time, sabi mo nga yung goal talaga eh, 'di ba? Na para sa pamilya ko ito, kaya ako ginagawa ito.
2: Oo, saka yung passion niya, no? Yung hindi yung long term yung ano niya doon eh. Sabi niya basta makuha ko yung goal ko dito sa Singapore ay babalik ako sa Pilipinas para sa panibagong buhay
1: Oo nga eh. Asa na ba si Jerome? Para excited pa naman ako kung matikman ko yung kape niya sa ano.
2: Nawawala kasi medyo hindi kasi magandang panahon natin ngayon Ma'am Jel kaya siguro nawawala
1: Sige,
2: si
1: subukan
2: ano.
1: Natin balikan yung ano contact natin. Okay na ba? O yan. Hello Jerome.
2: Ayan. Sir Jerome.
1: Ayan. Bumabiyahe pa. Medyo maulan eh. Andiyan na si Jerome. Konti na lang. At later on, mga kababayan, syempre, abangan nyo po dahil bukod kay Jerome, meron tayong makakakwentuhan. Talagang ito, excited ako sa magiging ano natin, chikahan.
2: Napaka-special nito.
1: Oo, di ba? Grabe, pag sinabi mo, interview, mamaya, now na. Agad,
2: kanya,
1: agad.
2: Sa kanya ko
1: From
2: natutunan.
1: Middle East eh.
2: Kaya kanina, nung tinawag ko siya ng kaninang umaga, sabi niya sa akin, sabi ko, okay ito, nandito sa Manila. So, tumawag ako sa kanya kaagad. Alam, hindi pa niya alam na kino-confirm ko na.
1: All right, abangan niyo po yan. Anyway, andyan na si Jerome, dear Charles. Ayan
2: okay,
1: na. Jerome, balik ka.
2: Sir Jerome, balik tayo.
1: Ayan.
0: Yes, so thank you po.
1: All right, sige. Puntahan na natin, dear Charles, yung ano, yung pagbabalik mo na dito sa Pilipinas. So, bakit ka ba nag-decide na umuwi na dito for good at nagtayo ka ng negosyo na coffee?
2: Yes. Bislak Cafe.
0: Yes po. Dati pa lang po, pangarap ko na po talagang magkaroon ng something na sa same ng industry ko. Bago pa lang ako mag-abroad, gusto ko talagang more on hospitality or food industry. Yun po talaga yung passion ko. At doon ko nakita ko talaga na feeling ko sasaya yung puso ko.
1: Mm-mm.
0: So, after a years na before mag-end yung contract ko sa Singapore, sabi ko, and then kahit nung ma-renew na yung contract ko, sabi ko, gusto ko nang i-pursue yung dream ko na magkaroon ng isang business and ma-pursue din yung pangarap ko na hindi lang yung ako yung magtatrabaho sa mamamasukan sa ibang tao na hawakan ko yung restaurant top or food industry na mamamasukan. So gusto ko yung ako yung magmamayari. Yeah. So since nagkaroon ako ng idea sa 3 years na yon, I know it's not enough pero nag-gain ko siya dahil rin siguro sa eagerness ko na magkaroon rin talaga ng own business, lalo pa cafe own business. Nakaka-overwhelm pero naglakas ako ng loob na why not to try, why not continuing this opportunity and this dream before na gusto ko talaga siyang ma-look forward. So naglakas ako ng loob sa tulong ng aking ipon na rin sa Singapore and humingi rin ng tulong sa assistance sa ating OWA, Overseas Filipino Workers, sa welfare natin sa as an OFW. So, ang bilis ng process, hindi ako nahihirapan and since marami rin akong experience in terms sa gantong industry at gusto ko connected siya sa industry ko yung ipapatayo kong business. So hindi ako nahirapan sa process.
1: All right. So yung action very, fund. Yun, nakatulong sa iyo, tama ba?
0: Correct po. Sa action fund and at the same time po sa OWA dahil sa government po natin sa as you know, tulong sa OFW. Mm-hmm. Ang laking tulong po sa akin kasi dahil na rin sa experience ko na kung paano siya i-budget sa financial things na kailangan kong laruin since sa industry ko may mga costing and revenues na kailangan kong ipalago as a business. So na-succeed ko siya kahit papano dahil sa tulong ng ating action plan and sa tulong ng ating government sa pagmamahal nila sa OFW. Hindi ko sinayang siya. So, bagkos, ginawa ko siyang big opportunity na hindi ko pwedeng sayangin yung tulong sa akin ng government as in OFW. Sa ganyang oportunidad, yung mas na-motivate pa ako as a person na kailangan hindi lang dasal, kailangan pagsisipag din at hindi lang pasasalamat ang kailangan ibigay natin sa mga tumutulong sa atin, lalo na sa mga gobyerno na nandyan pa rin para sa atin sumusuporta, gumagabay sa atin. At dahil sa tulong, hindi lang sa financial, meron din silang tulong ng paggabay kung paano natin palalaguin. Kaya sobrang laking bagay para sa akin at nagpapasalamat ako sa ating sa aksyon ng ating DMW, sa OWA. Maraming nagpapasalamat po ako sa kanila dahil naging instrumento sila sa akin na kahit maliit man yan or malaki, kailangan bigyan ng halaga.
2: Alam mo, Jerome, tuwang-tuwa kami. No? Natutuwa kami sa mga ganyan, ano, Ma'am Jel. Isa sa konsolasyon namin sa gobyerno, no? Na hindi humihinto ang tulong namin sa pagbigay pinansyal. Kami ay minomonitor din namin, no? Minomonitor namin. Pag nakikita namin na naging successful, kasi ang success namin, isa sa mga success factor namin, and nakita namin successful yung tinuruan namin. So isa yun sa mga consolation namin na sa gobyerno. So marami po tayong mga programa na nakakatulong sa mga OFW. Gaya ng sabi mo nga, ay kahit gaano kalaki yan, maliit man yan, kapag sama-sama tayong magtulungan gobyerno sa kagaya ng mga tinutulungan natin, ay nagiging siguradong successful tayo sa ating mga plano sa buhay, lalo na yung mga tinutulungan natin. So bilang dating restaurant manager, ano, paano nakatulong ang iyong experience sa Singapore sa pagpapatakbo mo ng sarili mo ng negosyo dito?
0: Yes po. Well, sa experience ko na po yan as a restaurant manager, since parang feeling ko owner na rin ako sa pinapatakbo kong or pinoperate kong restaurant sa Singapore. Yung mga natutunan ko doon sa profit and loss and mga bagay na kailangan kong i-apply para ma-improve yung restaurant, na-establish ko kahit papano sa aking own cafe. Nagsimula po ako sa isang maliit na pop-up cafe dito lang po sa bahay namin, sa harapan ng bahay. And dahil doon, napagtagumpayan ko na kung paano ko ba i-build up step by step yung cafe ko. And sa tulong na rin ng experience na rin and dedication ko na kailangan kahit kahit bago ko simulan to, kailangan andun yung thought ko na any days kailangan kong ipagpatuloy yung nasimulan ko.
1: Mm-hmm.
0: And since yung experience ko as a restaurant manager sa Singapore, nakaipon ako ng mga puhunan ko, mga ginagastos ko, mm-hmm. hanggang sa and din sa marketing ko, din sa sipag ko din sa marketing and sa social media na rin. Sino man talo ko na yung trend at the same time, and also yung mga recipes ko na natutunan ko in terms sa mga desserts, drinks, sa previous kong company sa restaurant manager, is na-apply ko po sa aking cafe. Some of the recipes andun po sa aking cafe, but binigyan ko po siya ng Filipino twist, which is my own concepts.
2: So dala-dala niyo yung kanyang natutunan, no?
1: Ano ba yung bislak?
0: Yes po.
2: Oo nga, kanina ko pa gusto ng tanong.
1: Ano ba yung bislak?
2: Ano yung bislak cafe? Yung bislak.
0: Yes po. Ilocano po siya, na pag itatagalog niyo po siya is wooden stick. So, ang dapat ng concept ko dyan is more on earthy or wooden vibes.
1: Mm-mm.
0: Tapos Chinese noodles or noodles, which is bislak is chopsticks pa rin. So, mag-aaral ako ng isang noodles.
1: Mm-mm.
0: Pag tumagal pa itong, at mas lalo kong na-establish itong cafe.
2: Mm-mm.
0: So, secondarily din, ang meaning ng bislak is since tribute ko rin sa aking hometown, Kalsib, barangay siya mismo. Kalsib po siya, pag binaligtad niyo po siya is bislak.
1: Ganun nga siya, Kalsib, okay. Ayun. Yeah, ayun, alam mo maganda dito, Dear Charles, punta tayo sa Pangasinan.
2: Oo, para makita talaga natin yung
1: para mas matikman natin yan. Alright. Jerome, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes po. Mensahe ko lang po sa inyo ay kahit anuman mangyari, kung ano yung nasimulan nyo, ipagpatuloy nyo, kahit dito sa Pilipinas, itong business natin, mas naapektuhan tayo dahil sa bagyo, dahil sa crisis na hindi natin maiiwasan, dahil sa natural typhoon na rin na naranasan mostly sa Pilipinas. Magpatuloy lang kayo. Kung ano yung nasimulan yung business, push lang, ipagpatuloy lang natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil kasama natin si Lord, at syempre bigyan natin ng kasipagan and mag-isip pa kung ano pang alternative natin para mas mapalago natin yung business natin.
2: Mm-hmm.
0: And huwag tayong mawawalan lagi ng idea, and kung nais pa nating ma-innovate ang ating sarili, ang ating business, kailangan nating marami tayong mga seminars, marami tayong training na binibigay from our OWA or from our BMW. So, punta lang kayo sa pages nila and marami kayong matututunan. And marami kayong kailangan pang i-improve sa sarili nyo as a business owner or as a first-timer or risk-taker na magsisimula pa lang ng business. Huwag kayong matakot or mahiyang lumapit sa mga DMW or mag-visit sa pages nila. Marami mga opportunity,
2: yes,
0: na kailangan nating puntahan or i-attend ng mga seminars or training. So marami silang programs doon yan. Marami, yan. Kahit binigyan man tayo ng assistance na pera, hindi pa rin natatapos yung tulong nila para sa atin. Sige. Hindi lang sa pera, sa knowledge, innovation para sa sarili nyo, and also wisdom, karagdagang kaalaman pa rin para sa inyo.
2: Salamat. Kasi, maraming salamat, maraming salamat Sir Jerome. Alam mo, nakaka-inspire talaga yung iyong kwento, no? Sana at marami kaming natutunan sa iyong sa iyong challenges, kung sa kayo yung naging successful ka sa iyong pagtatayo ng Bislak Cafe. Okay. Mm-hmm. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, kabayan.
1: Maraming salamat.
2: Thank you.
0: Thank you po, ma'am, sir.
1: At sa aming pagbabalik, may makakakwentuhan tayong batikang Filipina journalist mula Middle East. At syempre, nandito siya ngayon sa Pilipinas. Alamin natin ano nga ba ang mga pinakamahirap na kwentong kinailangan niyang i-cover at ano ang mga aral na iniwan nito sa kanya. Lahat na yan sa pagbabalik ng Tahanan ng OFW.
3: Dingdong dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binigit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialis, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Ayan, nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
0: Kabayan.
1: Sa loob ng 26 na taon, nakilala sa pamamahayag si Michelle Femme Maxi Santiago. At mula sa pag-cover ng mga kwento ng OFW's labor issues hanggang sa mga conflict sa Middle East.
2: At bilang journalist sa war correspondent ay nasaksihan niya ang ilan sa pinakamahalagang kwento sa ating mga kababayan abroad. At mapalad tayo dahil makakasama natin siya ngayon live sa ating studio para ibahagi ang kanyang journey. Magandang araw, Maxi!
3: Magandang araw, Manong Charles, Director Charles. At magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang araw din, Miss Jill.
1: Hello!
3: At maraming salamat sa biglaan. Napadaan lang.
1: Diba? Parang bagyo yan eh.
3: Bigla. Nakakagulat.
2: At sanay na ako kay Maxi. Kasi alam ko yan, siya rin ang nangangarag sa amin noon. Kapag kami nagko-cover sa Middle
1: East. Alam mo, iba talaga pagka media, no? Pagka sinabi mong now na.
2: Yan
1: kahit galing pa siya ng Middle East, pupunta siya dito sa studio.
2: Kaya ang tanong niya, ano yung pag-uusap? Ganun na lang kaagad yan. Wala na yung alam niya.
3: Correct. Nagulat ako ngayong araw na ito.
1: So, yes. Kami naman ang magtatanong sa'yo ngayon.
3: Hindi
1: ikaw ang mag-i-interview.
3: Naninibago po ako. Kasi first time, actually this is my first time na mayroong mag-i-interview sa akin ng ganito.
2: Pero bago tayo pumunta sa iyong coverage sa Middle East, Ma'am Maxi, kwento mo paano nagsimula.
3: Maxi na lang.
2: Paano nagsimula ang journey mo bilang broadcast journalist?
3: Actually po, talagang pangarap ko maging isang reporter as a journalist. Mm. Bata pa po ako. But before that, kasi noon usong-uso yung nursing, so nag-nursing muna ako ng 2 years sa UP Manila.
1: Mm-hmm.
3: Pero iba talaga yung aking, my calling. So hindi talaga para sa akin yun. So I shifted to broadcast communication sa UP Diliman na. So ayun, so nagtapos po ako ng broadcast communication.
1: So mahilig ka na talaga humarap sa camera, yes. Magsalita.
3: Not necessarily sa camera na basta gusto ko po mag-report.
1: Mm-hmm.
3: You know, at saka nung high school pa po ako, ako po yung humawak sa student paper namin for 2 years, third year pa lang ko. So nagsusulat na for the student paper.
1: Oo.
3: So yun po, so I've discovered my love for writing, at the same time reporting. So ganun po. Kaya nung pagka-graduate ko po sa UP, I'm from Zamboanga City by the way.
1: Ah.
3: So bilang eskola ng bayan, mm-hmm. I promised myself na I have to give back. Mm-hmm. Bago po ako humayo at gawin yung gusto ko sa aking karera, so sabi ko, magtuturo muna ako kahit 2 taon man lang sa Zamboanga. So, pero bago po nangyari yon, may isang imbitasyon naman sa aking friend, aking kababata, na siya noon ang production manager ng Star FM.
1: Mm-hmm.
3: So, pagka-graduate ko ng April, pagka May, yun yung nagte-test broadcast yung Star FM Zamboanga, 93.9. So kinuha po nila akong news director. So diyan po naging na ipanganak si Maxi. Yun po yung aking radio
1: name.
3: Oo
1: nga, kasi Michelle Fe. Then Maxi.
3: Maxi.
1: Oo nga.
3: So doon po nagsimula yung aking journey. So sa radyo po ako nagsimula before nag-TV.
1: Mm-hmm.
3: So yun po, so nagturo ako sa Ateneo de Zamboanga University at saka sa Western Mindanao State University sa mga MASCOM subjects po.
1: Oo. So after that, Ma'am Maxi, syempre, di ba, nandito ka, ang buhay mo talaga nasa radio,
3: yes.
1: Balita. Paano ka napunta ng Middle East?
3: Actually, hindi po plinano. Wala pong plano yun. So parang talang buhay ko. Hindi ako masyadong comfortable to talk about myself. But anyway, ganito po nangyari. So I spent like, instead of 2 years, naging 3 years yung aking pagstay sa Zamboanga. Kasi yung mga estudyante ko sa Ateneo, actually, tulad ni David Santos na nag-CNN,
1: mm-hmm.
3: estudyante ko po mm-hmm. siya. So sila yung una kong klase na si Joel Reyes sa Zamboanga sa ABS-CBN naman. So may mga tinuro ako na nasa taga-broadcast na ngayon. So sabi niya magstay muna ako. Then after that, sabi ko, siguro na nakapag-pay forward na after 3 years. So kailangan ko nang bumalik ng Manila. Okay?
1: Mm-hmm.
3: So kailangan ko ng 8 to 5 job kasi gusto kong mag-masters sa UP. So ang ginawa ko po, nag-apply po ako as staff of one of the congressmen then,
1: mm-hmm.
3: si the late Congressman George T. Hoffer, ang father of Zamboanga Sibugay. So naging political affairs assistant po ako doon. So 8 to 5 years, so very convenient. Then finally, I was invited by one of my friends to Kuwait just for a Christmas break. So, wala sa plano. Nagkataon naman when I was about to go home. That was December 1999.
1: Mm-mm.
3: So, nung pauwi na po ako, January 2000, yung mother po ng friend ko, sabi, may opening sa Kuwait Times. Try mo lang. So, ako naman wala naman, there's nothing to lose. So, nag-try ako. And nakapasa naman, awa ng Diyos. So, they gave me a job offer. So, I was in a dilemma because wala naman sa plano.
1: Mm-mm.
3: So, I really prayed hard. You know, it wasn't planned at all. So, yun. I decided to stay. That was the biggest risk. One of the biggest risks.
1: 1999.
3: That 2000, January.
1: 2000
3: I went to Kuwait just for the Christmas vacation, Christmas break, 1999. Then, yun, 2000.
1: May trabaho ka na.
3: January. Nagbigay ng offer ang Kuwait Times. So, maganda yung offer. Yeah. Tapos, magsusulat. So, hindi siya, dyaryo. So, hindi siya TV, hindi radyo. So, parang iba yun, panibago.
1: Mm-hmm, correct.
3: So, sabi ko, I'll try. So, I decided after, a lot of prayers. Kasi, that's very risky. Hindi naman sa plano. Then, syempre, yung boss ko, may he rest in peace. Siyempre, nagalit siya kasi talaga akong pinagkakatiwalaan po sa Kongreso at that time. So, I was there. So, I explained. So, that same year, ang Ministry of Information ng Kuwait na kailangan din ng tutulong sa kanila para buuin yung Filipino service. So, tumulong po ako. So, I was hired also. So, on the side, I was doing, ito, radyo na to. Yun yung, Radio Kuwait. Yun, Radio Kuwait. So, kasi
1: nagprograma ka na doon.
3: Nagkaroon po ako ng program. Oh. And I was one of those. Ako yung gumawa po ng program format. And then on the same year, 2000, November, ang ABS-CBN nangangailangan ng volunteer correspondents. Oh. Doon kami nagkakilala
1: ni Dear Charles.
3: Manong Charles. That was year 2000. We were, so, phone patch lang. Tapos nagpadala ng script, sample script.
1: Yes.
3: So, pumasok naman. So, photos lang. So, doon po. And the rest is history. So, I started out as a volunteer correspondent of ABS-CBN.
1: Yes. Of course. Big network agad talaga.
2: Super.
1: Diba?
2: So, sa dami ng stories, mga kwento ng iyong mga na-report, Maxi.
1: Mm-mm.
2: Ano yung kwento na hanggang ngayon ay di mo nakakalimutan o nakatatak sa'yo?
3: Okay. So, yung talagang kwento na talagang nag-iwan ng malaking impact sa buhay ko bilang isang mamahayag ay yung when I was covering the US-led invasion in Iraq.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung pinaka yung that was in 2003. So doon ako una naging parang kasi I was a non-embedded journalist.
1: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin hindi po ako pwedeng mag-embed sa Iraq.
1: Mm-hmm.
3: So in and out lang po sa Iraq at that time. So pag nagsa-siren, instead na syempre pag nag-siren dapat papasok.
1: Correct.
3: Ka.
1: Ikaw na lumabas.
3: So,
1: ganun,
3: at that time, syempre, I was young. So, I didn't realize the danger at all. So, at that time, yung Kuwait, merong mga low-flying missile na pumasok. Ganun. So, parang pupuntahan mo pa kung ano naging epekto. Kasi hindi mo, although, of course, may training saman tayo kung ano yung mga risk factors. And then, finally, yun na yung pagbibiyahe namin because we were going in and out of Iraq together with ABS-CBN News team. So, nung April 21st, 2003, kasama po si Senator Erwin Tulfo, we nag-travel kami hanggang Baghdad. So, inabot kami ng hapon. Sabi ng mga international journalists, huwag na kayong bumiyahe kasi delikado na. But of course, si Senator Erwin at that time, merong alas 5:30 na program. So, sabi niya, kailangan bumalik tayo ng Kuwait kasi magla-live pa ako. So, ngayon, we took a different route, ibang ruta, pero yung pala ambush-prone area. So, paglagpas namin sa signboard na Arabic, ibig sabihin pala noon, ambush-prone area, parang beware, parang ganun, warning.
1: Oo.
3: So, paglagpas namin, ayun, may dalawang nakamask na gano'n, niratrat kami, single shot. So, the police lang naman. So, ayun. So,
1: memorable talaga.
3: Yeah. So, when we were covering that, so, talaga hindi sila basta-basta na mga shooters, talagang experts. Tapos, yung windshield, asintado. Talaga kung hindi nag-dock si Senator Irwin, dito talaga yon. So, talaga we were running flat and thank God may mga Iraqis na tumulong sa amin. So, ako naman sa Kuwait, inano siya nag-surgery doon. So, I mean, doon ko na-realize na milagro talaga yon. Mm-hmm. So, doon ko inisip, ano yung purpose ko? Mm-hmm. Why was I, you know, bakit kami nag-survive? So, mm-hmm. since then, kapag merong nawala, actually, instead na ma-traumatize ako, nawala yung takot ko sa katawan, at sabi ko kung ano yung purpose ko. So, at that time, yung sunod-sunod, yung merong Arab, ano, yung spring, yung fall of Gaddafi, yung sunod-sunod na, ano, gera, pag sinabi ng ABS News Desk na, Maxi, may gera, go and cover. So, we were trained, alam ni Manong Charles mm-hmm. yan na, as a one-man team. So, yun po. So, pag doon ko po na ano yung purpose na, na-discover yung purpose ko, kasi may mga kababayan po tayong naiipit sa gera. Minsan, dahil hindi man sila makover ng media or what. So, I made sure na makarating sa ating gobyerno yes. kung ano yung mga pangangailangan mm-hmm. nila. So, yun po.
1: Ang buhay ng natin, 'di ba? Talaga so, bilang mamamahayag, so lalo na kayo, talaga ang kumbaga ang beat ninyo, hindi lang basta nagpunta ka dito sa current events or issues, etc. But Middle East, alam natin ang sitwasyon talaga ay grabe.
3: It's volatile, you know? Yes. So, pero masaya na.
1: Nakasanayan na.
3: Depende. Hindi mo na nakasanayan. But, you know, of course, tulad na lang the recent tension, of course, you just have to heed the government advisories. Yes. Ganon. Mm-hmm. So, ano naman, you'll be safe. At saka, believe lang din ako, talking about Kuwait, mm-hmm. we're very grateful because, handa sila. So, they kept us safe. Mm-hmm. Kahit gaano karami nung pinakawalang drones. Mm-hmm. But thank God. Alhamdulillah. Kaya sanabi namin, thank you, shukran. Kasi talagang kinaya nila. Kahit yung mga karatig bansa sa Middle East, mm-hmm. they were well equipped.
1: Tama. Mm-hmm.
3: Although may mga nakalusot ng konti, pero we're still good.
2: Yeah.
3: Mm-hmm.
2: So, Maxi, ano naman yung napapansin ninyong mga karaniwang problema o concerns na nakakaharap ngayon ng mga Pilipino sa gitnang silangan?
3: Mga problema. Okay. So, usually naman, alam naman natin, sa Middle East, most of the OFWs there are household service workers.
2: Mm-hmm.
3: Tingnan na natin sa Kuwait. So, 65% mm-hmm. mga household service workers. So, 35% yung mga skilled. So, usually, ang mga problema, pero hindi na tulad dati na ganun kagrabe, actually. You know, the landscape is changing.
1: Yes.
3: Hindi na tulad dati na grabe yung mga, yun, hindi lang naman sa Kuwait, sa iba-ibang panig pa ng gitnang silangan. So, usually, yung sa loob ng bahay, mga household service workers, yung hindi pinapasahod ang sa tamang oras o tagang walang pasahod, overwork, mm-hmm. kulang sa pagkain, mm-hmm. ganon. Tapos, physical abuse, iba't-ibang klase ng treatment. But, of course, it happens naman in other parts of the world.
1: Yeah.
3: Pero hindi na ganun karami ang cases because isa siguro sa mga factors yung SOCMED.
1: Yes.
3: Madali na humingi ng tulong.
2: Uh-uh.
3: Nandiyan yung mga hotline. Mm-hmm. So, although noon naman, umaaksyon din naman yung ating mga government officials o yung mga kinauukulan. Pero ngayon, mas mabilis ang aksyon kasi nandiyan yung SOCMED, madaling humingi ng tulong
1: mm-hmm.
3: at madaling tumulong.
2: Yes, mas mabilis makarating. Makarating sa ating gobyerno, lalo sa DMW.
3: Yes, so
2: at mabilis din kami.
3: Usually, yun lang naman. Tsaka yung the recent crisis in the Middle East, maraming na-displaced.
2: Mm-hmm.
3: Dahil siyempre, apektado yung mga negosyo, maraming nagsarang mga kumpanya, so maraming mga jobless. So,
1: mm-hmm.
3: yung mga inaasahang ayuda, tapos yung gusto na lang umuwi, so marami din namang na-repatriate. Actually, ang Kuwait, isa sa pinakamataas, pinakamaraming bilang ng mga na-repatriate during the Middle East crisis this year.
1: Yes. Mm-hmm.
3: So, umaaksyon naman, mas mabilis ngayon ang tulong.
1: Uh-oh.
3: Mas mabilis ang aksyon. Ganun po.
2: At, baka makalimutan kong batiin naman si ano si ating assistant labor attache Sophie. Ma'am, magandang hapon, magandang umaga diyan.
3: At syempre sa mga taga-Kuwait, no? Yes. Nandito na, padaan lang po talaga ako. Sige. Po ito, wala po ito sa plano, but I'm grateful. I'm always happy to share rich experiences from the Middle East.
1: Correct.
3: At yun.
1: So Miss Maxi, sorry to cut you. Of course, meron ka mga programa doon at sabi mo nga, 'di ba, andiyan ang social media. Mas madali na tayong makakaabot sa ating mga kababayan. And aside from that, sa loob ng 26 years, di ba, Dear Charles, hindi biro na manatili ka dito sa industriya na to.
2: Yes.
1: And bukod doon, nakakatanggap ka na ng iba't ibang parangal. So paano nagagamit itong platform mo para to inspire more at para mas makapagbigay pa ng serbisyo sa Filipino community?
3: Actually, Miss Jel, yung mga awards, yung mga parangal na ganyan, bonus lang siya. Alam nyo, nung sa totoo lang, nung ako po ay nagdesisyon na magtrabaho sa Kuwait 26 years ago, ako po ay nagigilty. I was very guilty kasi scholar ng bayan, dapat nasa bayan ka nagtatrabaho, you have to give back. Okay, so nakapag-give back naman ako ng 3 years nung umuwi ako. Pero kaya I had to really discover ano ba yung mission ko dito. Then, yung nagsusulat na ako sa Kuwait Times and then Arab Times, nakita ko yung estado ng ating mga kapwa OFW doon.
1: Mm-hmm.
3: At yun po ang ginawa ko para po mabigyan sila ng tulong, yung mga nangangailangan ng tulong. Hindi naman po nagpapakabayani, but you know, pero syempre, it was a big challenge kasi sa Middle East, hindi ho tulad dito na pwede ka magsulat ng kahit ano.
2: Mm-hmm.
3: So, syempre, kailangan mo rin, safety first, kailangan
1: correct
3: mo rin protect ang sarili mo without sacrificing the truth. But I'm very grateful because yung ating embahada doon, ang polo noon na MWO na ngayon, tumutulong naman sila na mailabas yung katotohanan at mabigyan din ng solusyon ang problema ng ating mga kapwa OFW. So, yun po ang ginawa ko. At the same time, I co-founded this online Filipino radio station, yung Pinoy Arabia. So, it's the only Filipino radio station that is registered by the Kuwait Ministry of Information. So, magto 12 years na po ngayong October. Kaya, yun po, ginamit din yun to iparating po. At syempre, hindi lang mga problema ang pag-uusapan natin.
1: Right.
3: Tagumpay din. You know, let's be on a positive note.
2: Sige.
3: Ayun, hindi mo tayo magtatagal ng 26 years kung puro
1: tama
3: problema.
1: Ayun, bitin! Ano ba yan? Kasimula pa lang natin eh.
2: Bilang mo ang tagal namin di magkasama itong si Maxi, pero laging fresh, laging ano na
3: nakaka-inspire.
2: Kaya
3: ba, kaya tayo nagpapasalamat kay Secretary Hans Kanda. Kasi, yun, sa kanyang pagbisita, at alam po ninyo, si Sec Hans, kapag tayo po ay nag-text sa kanya o tumawag, dagli naman siyang
2: sumasagot.
3: At saka alam po niya, hindi po ako sa kanya magte-text kung hindi importante.
1: Alright. Once again,
3: nagpapasalamat po ako sa inyo.
2: Thank you din sa iyong pagbisita sa amin. Kaya ngayon ay siguro, Ma'am Jel.
1: Opo. No? Invite mo naman sila. Anong oras ka ba nila mapapanood? Social media accounts? Siguro mabilisan na lang din, Ma'am Maxi.
3: Yeah. Sa Kuwait naman, tuwing hapon, from 1 to 2 p.m. sa Kuwait. So, halos araw-araw. Kasi minsan may mga work din tayo sa labas.
1: Mm-hmm.
3: And at the same time nga pala, nais ko rin banggitin, meron tayong binoo, yung The Filipino Correspondent Network. Ito rin po ay mga kapwa OFWs natin sa Middle East. At meron din mga overseas Filipinos sa Europa at sa Asia Pacific at sa Amerika. So, ito rin po, we cover Filipino communities, bringing them closer together. So, yun po. Yun ang ating pinagkakaabalahan ngayon. And hopefully, you know, we look forward. Syempre, hindi naman tayo pwede forever doon. We look forward to you know, coming home for good.
1: Yeah.
3: Here in the Philippines. And hopefully, tulad kay Jerome, mabigyan din tayo ng action fund. Kapag patayo ng
1: Maxi Cafe.
2: Nako, maraming salamat sa iyo, Maxi, sa napakaiksing imbitasyon natin na nandyan siya. Nako.
1: Babalik ka dito, ma'am.
2: Yes. Bitin na bitin yung oras natin.
3: At gusto ko lang sabihin na, yun lang.
1: Yes.
3: Lagi niyo pong tandaan, kapag pag kayo may pinagdaraanan, daanan lamang at huwag tambayan. Life is short. Live in love to the max.
1: Yeah. Yes, yeah, perfect. Hey.
2: Thank you ulit, so Maxie. Thank you so much.
3: Manong Charles, Director Charles, at Manong talaga, because Manong tawag ko sa kanya. Of course, Miss Jel, for the invitation. Napadaan lang at ito nakaupo. And it's been a pleasure to be your guest today. And mabuhay po ang lahat ng ating mga kapwa OFWs, ang kanilang sakripisyo, hindi po matatawaran niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mamahal sa buhay. Kaya ingat po kayo lagi. See you soon, Middle East! Mwah! Sukran!
1: Maraming salamat!
2: Thank you, Maxie. Naku, ang bilis ng oras correct, natin, Ma'am Jel. No? Ang sarap pa magipagkwentuhan kay Ma'am Maxie.
1: Kaya magpapaalam na po kami. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Jel Miranda.
2: At ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabo, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
0: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tulong ng pamahalaan sa local governments, hindi kailanman nahaluan ng pamumulitika ayon sa Malacanang. Maiulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, report.
6: Hindi kailanman nahahaluan ng pamumulitika ang pagtulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Taga-suporta man ang mga ito ng Marcos administration o hindi. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro. Kasunod ng mga kumikwestiyon sa paglalaan ng 500 million pesos na pondo para sa pagsasaayos ng Jesse Duterte Coliseum sa Naga City. Kung matatandaan, gagamitin ang pondong ito para sa pagpapalakas ng infrastruktura ng Coliseum, pagsasaayos ng bubong, sanitation at drainage system, at pagtatayo ng community kitchen, gayon din ang pagkakaroon ng medical response area para sa disaster at relief operations. Noong Pebrero, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Coliseum at nakipagkita kay Naga Mayor Danny Robredo. Ayon kay Castro, irresponsable ang pagbibigay ng ganitong malisya sa mga proyekto ng pamahalaan lalo't walang pinipili ang national government pagdating sa pagbibigay ng suporta at pondo.
7: Ito nga po ang ating sinasabi. Bago magbigay ng anumang opinyon, magtanong muna. Bakit hindi niya tanungin si Mayor Lenny Robredo kung yung pagbibigay ng tulong ng administrasyon sa bayan ng Naga para sa pamumulitika? Napaka-irresponsableng mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Nakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pamilya Villar, sasampahan ng kasong grab at administratibo ng Ombudsman. May live report si Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, sa Omar, nahaharap sa reklamong kriminal at administratibo ang pamilya Villar at ilan pang respondents kaugnay ng mga reklamo laban sa Prime Water. Ito ang inanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa isang pulong balitaan. Kabilang sa mga binanggit ni Clavano, sina dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar, Senator Camille Villar, mag-asawang dating Senator Cynthia Villar at Manuel Villar, isa pa nilang anak na si Manuel Paulo Villar at iba pang mga respondent. Nasilip ng ombudsman ang grossly disadvantageous joint venture agreements ng Prime Water sa iba't ibang local water districts sa Quezon, Laguna at Cavite. Ayon kay Clavano, kabilang sa mga reklamo ay ang dalawang bilang ng graft at iba pa. Ang mga reklamo ay para sa preliminary investigation, pasasagutin ng mga Villar at iba pang respondents at bibigyan ng due process. Sa tanong na baka pamumulitika ito o iniisa-isa ang minority senators, sinabi ni Clavano na matagal ng issue ang mga sumbong ng customers laban sa Prime Water, gaya ng hindi malinis na tubig at water interruptions. Diin pa ni Clavano, hindi ito gawa-gawa o imahinasyon lamang dahil matagal na nilang tinitingnan yung mga reklamo laban sa Prime Water. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Akbayan Solon, nanawagan na mas mahigpit na proteksyon sa mga paaralan matapos ang Banga shooting. May live report si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nanawagan si Akbayan Fortilis, Representative Percy Santana, sa mabilis na pagpapatibay ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante laban nga sa gun violence matapos itong pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Pinapon ni Santana yung kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at sinabing lumahang nakababahala ang pandami ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Hanggang itong alas 4 ng hapon, hindi bababa sa 3 yung nasawi. Bata ito doon sa kalana PDRRMO South Cotabato. Ibigit na Sandanya na kailangan kumilos agad upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng mga paaralan. Sa Adaman ng Akbayan Portilis, Representative Shell Jok may pinapakita ng panibagong insidente ang pangangailangan para sa komprehensibong reforma upang matiyak ngayong kaligtasan sa mga eskwelahan at mapigilan yung pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa mga baril at iba pang armas. Dahil dito kapwa sila nanawagan na ipasana itong safety o Child Safety Against Gun Violence Act o yung House Bill 10058. Labis na may kinalungkot at kinabahala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo itong ang naganap na pamamaril sa naturang paaralan. Higit anya nakakaalarma yung insidente dahil hindi na ito basta masasabing isolated incident dahil meron na mga ganitong pangyayari sa ibang mga paaralan nitong nakaraang mga buwan. Hiling niya na palakasin yung pagtuturo at pagsasabuhay ng GMRC upang matutunan ng mga kabataan yung pagbibigay halaga sa buhay, gayon din ang pagpapalakas sa mental health support. Apelaran niya sa publiko na huwag na muna sanang ipakalat pa yung mga video o larawan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. ASEAN pinalalakas ang energy security sa gitna ng pandaigdigang hamon. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasabay ng mabilis sa pag-unlad ng artificial intelligence o AI, kinikilala ng ASEAN ang pangangailangang tiyakin ang ligtas at responsabling paggamit ito sa rehiyon sa pamamagitan ng mas matibay ng mga patakaran at kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Sa press briefing bago ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Gepti na kabilang sa mga prioridad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA ang data privacy, cybersecurity at responsabling pamamahala sa AI. Aniya, mahalagang magkaroon ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng teknolohiya kasabay ng pagsasanay sa mga mamamayan upang mapakinabangan ang AI at maiwasan ang mga posibleng panganib nito. Ayon sa DTI, bahagi ng patuloy na kooperasyon ng ASEAN ang pagbuo ng mga polisiya upang matiyak na magiging ligtas, responsable at kapakipakinabang ang paggamit ng AI sa rehiyon.
11: Of course, when you talk about artificial intelligence, you cannot afford not to talk about technology, particularly internet, softwares, applications, among others. And very important that you have the rules not only when it comes to the infrastructure or architecture, but you have also the rules on the usage of this technology.
10: Yan si DTI Undersecretary Alan Gepti. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At sa ating panghuling balita, mga nakasampang kaso laban sa ilang senador sa gitna ng impeachment trial, maaaring wrong timing lamang at hindi para manipulahin ang resulta ng boto ayon sa prosecution panel. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Bagamat maituturing na wrong timing lamang ang pagkakataon ng mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi ito otomatikong patunay na may layunin itong manipulahin ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ito ang binigyan diin ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers nang tanungin kung ang legal na batayan o hakbang na nag-aalis sa kakayahan ng mga senador na lumahok ay maaaring questionin sa Korte Suprema bilang grave abuse of discretion. Ayon kay Barbers, karapatan ng sinuman na dumulog sa Korte Suprema kung may nakikita silang pag-abuso sa kapangyarihan. Gayunpaman, giit niya na nakasalalay ang issue sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya laban sa isang akusado. Dagdag pa niya, nakasalalay sa mga inilatag na ebidensya kung gawa-gawa lamang ang mga kaso o hindi at hindi ito masusukat sa tiempo o timing lamang. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor Ace Barbers.
14: Eh, kung ikaw may kaso at may ebidensya naman dun sa kaso against you, nasan yung grave abuse of discretion doon? No? Kung ito'y, alam mo ito, kumbaga wrong timing para sa akusado na habang nililitis ito sa isa Senado na sila ay miyembro ng Senate Impeachment Court o Impeachment Tribunal, na timing lamang, no? Na medyo bad timing siguro ang pwede nating tawagin dyan para for easier comprehension. Sa tingin ko, wrong timing.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
18: Ang halaman doon ay sari-sari.
17: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo! Publiko!
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong, sasagutin. Bawat haka-haka, lilinawin. Bawat impormasyon, detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa Pilipinas, 4 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maulang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 129 na episode ngayong 18 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal at welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital. At sa bayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas, www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management at Usapang Budget Natin. At syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At ngayong hapon po, no, mga budget peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ang ating programa. Pero bago po tayo magsimula, isang makasaysayang pagbati po sa pagdiriwang ng 79 na taon po ng natatanging serbisyo at pamana sa himpapawid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, PBS o PBS-BBS. Mabuhay po kayo o mabuhay po ang PBS-BBS at more years ng paglilingkod at pagkakaisa para po sa bagong Pilipinas. At budget peeps, ngayong Setyembre po, no, pinagdiriwang po natin ang National Peace Consciousness Month. Isang paalala po ito upang higit nating bigyang halaga ang kapayapaan, pagkakaisa at sama-samang pagkilos para po sa isang mas ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Pero ano nga ba yung konkretong kahulugan ng kapayapaan para sa mga Pilipino? Paano ba nakakatulong ang pamahalaan sa pagtataguyod ng peace building, conflict resolution at pagkakaisa sa mga komunidad? Mamaya po, ano, budget peace ay makakasama po natin si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, Secretary Mel Senen Sarmiento, para po talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan tungo po sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Abangan nyo yan. Pero bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na po para sa ating budget news.
0: Usapang budget natin. Budget news.
1: 17 minuto makalipas po ang 5:00 ng hapon, nagsimula na po ang Kamara para po sa plenary deliberations sa general principles at provisions ng panukalang 7.2 trillion pesos national budget. Para po yan sa fiscal year 2027. Kabilang po ang overall fiscal direction ng pamahalaan sa mga prioridad at mga prioridad sa paggastos at mga safeguards sa paggamit po ng pondo ng bayan. Pinangunahan po ni House Committee on Appropriations Chairperson at Budget Sponsor Representative Micaela Angela B. Swansing ang sponsorship at pagdepensa po sa House Bill Number 10858 o FY 2027 General Appropriations Bill. Kasama po sa deliberasyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na naglatag po ng economic at fiscal framework na pinagbabatayan po ng proposed expenditure program. Kabilang po sa mga tinalakay ang panukalang 111.984 billion pesos on program appropriations, nakatumbas po ng humigit kumulang na 1.6% ng 7.2 trillion expenditure program o pesos po yan. Tinalakay rin ang 58.53 billion pesos local government support fund kung saan po nilinaw ang mga kwalipikadong LGU ang direktang maaaring humingi ng financial assistance. Alinsunod po yan sa tinakdang proseso

0: pagsusuri, transparency, monitoring, accounting at audit rules. Sa fiscal framework, nakabatay po ang panukalang budget sa projected fiscal deficit na 5.1% ng GDP at debt to GDP ratio na 64.6%. Kabilang po sa pangunahing spending priorities ang food security, social protection, education at health, habang patuloy ding isinasalang-alang ang mga fiscal risks at economic uncertainties. Ang mga panukalang budget amendments ay sasailalim din po sa proseso ng pagsusuri at pag-uulat ng Kamara bilang bahagi ng transparency at accountability sa deliberasyon ng national budget. Suportado po ng DBCC ang House budget sponsor sa mga naging deliberasyon na binubuo ni na Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan, Department of Finance Secretary Frederick Digo at Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli M. Remolona Jr. 15 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, sa kaugnay pong balita, no, nagpanukala po ang Department of Budget and Management ng 3.125 billion pesos na budget para po sa fiscal year 2027. Mas mababa po ito ng 444.23 million pesos o 12.45% kumpara po yan sa fiscal year 2026 budget nito. Bilang bahagi po yan ng pagsusulong ng fiscal discipline sa pamahalaan, umusad na po sa plenary deliberations ng House of Representatives noong 16 ng Setyembre 2026 ang panukalang budget ng DBM. Sa kabila po ng mababang funding requirement, patuloy na binibigyang prioridad ng DBM ang mga pangunahing tungkulin at priority reforms nito, kabilang ang budget allocation efficiency, government operations efficiency, digital transformation at organizational efficacy. Naglaan din po ang Departamento ng Resources para po sa mahalagang public financial management reforms, habang walang capital outlay funding na kasama po sa panukalang FY 2027 budget. Kabilang po sa mga programang ipagpapatuloy ang Public Financial Management Competency Program, Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation, Program Convergence Budgeting, at Budget and Treasury Management System, na patuloy ding sinusulong ang transparency, accountability at citizen engagement sa pamamagitan po yan ng Philippine Open Government Partnership. Gayun din ang organizational strengthening sa ilalim po ng Government Optimization Program. Ayon po kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang bawat pisong iminumungkahing gastusin ay dapat may malinaw na layunin, matibay na batayan at inaasahang resulta para sa mga Pilipino. Si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing at Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing ang nag-sponsor ng panukalang FY 2027 budget ng DBM at mga touch agency nito sa House Plenary. O diba, Sam? Marami po mga nagre-reklamo yung mga budget cuts, pero ang DBM din po, malaki po yung binaba. So wala po talagang favoritism. No? Sa iba pa nating mga balita ngayong hapong ito, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Isa po itong nationwide one-stop shop service karaban na bahagi po ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo sa Navotas Convention Center noong 14 ng Setyembre 2026. Layon po ng aktibidad na ilapit po sa mga Pilipino ang mahalagang serbisyo at tulong ng pamahalaan, kabilang po ang employment at livelihood services, social welfare at health services at iba't ibang agency desk gaya po ng NBI, SSS at PRC. Kasama ni Acting Secretary De Leon sa pangunguna sa aktibidad si Navotas City Mayor John Ray Chanco, Hinikayat po ng acting secretary ang mga Navoteño na samantalahin ang pagkakataong makakuha ng mga serbisyo at tulong na makakatulong sa kanilang pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Binisita rin ni Sec Kim ang kadiwa ng Pangulo at Benteng Bigas Program, kung saan po ay nasaksihan niya ang paghahatid ng mas mura at masustansyang agricultural products sa mga pamilya sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng national government at pamahalaang lungsod ng Lambotas. Hindi po bababa sa 4.33 million pesos ang halaga ng mga serbisyo at tulong na natanggap ng mga Navoteño. Pambansang antas, umaabot naman po sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga tulong at serbisyong inilatag para po sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Para kay Acting Secretary De Leon, sa pagdiriwang po ng kaarawan ng Pangulo, ang pinakamahalagang handog ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Happy birthday po. At sa kaugnay po na balita sa Quirino Province naman, nakibahagi si Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran bilang kinatawan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa kanyang mensahe, hinikayat po ni Undersecretary Libiran ang mga kailian na makiisa at makilahok sa mga serbisyong hatid ng pamahalaan sa kanilang lalawigan. Binigyang din niya na hindi lamang ito selebrasyon ng kaarawan ng Pangulo, kundi isang pagkakataon upang maihatid ang mga mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipinong higit na nangangailangan nito. Nagsama-sama po sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang maghatid ng frontline services at assistance tulad po ng tulong para sa trabaho at kabuhayan, edukasyon, pangkalusugan, negosyo at suporta po para sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang din sa mga serbisyong natanggap ang assistance to indigent individuals or families, food assistance, rice distribution po na pinondohan sa ilalim ng fiscal year 2026, local government support fund, financial assistance to local government units o LGSFA para po sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nakibahagi rin po sa aktibidad sina Vice Governor Jojo Vaquilar, Mr. Juni Isagani Noel Cua Jr. bilang kinatawan po ng yumaong si Quirino Provincial Governor Dakila Carlo Dax Cua, Quirino Provincial Administrator Carmelita Jimenez at iba pa pong kinatawan mula po sa national at local government. At dyan po tatapos ang ating pong balitang DBM sa hapong ito. Dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng PAC Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung PAC Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materials, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Shoutout po muna natin yung mga nanonood po sa Radyo Pilipinas sa Facebook page, Department of Budget and Management, at syempre po sa usapang budget natin page. At budget peeps, sa episode 10 po ng ASP, biglang nag-segue, no? Tatalakayin po ni Sec Kim ang isang mahalagang bahagi ng budget process, ang budget legislation phase, kung saan po masusing sinusuri ng House of Representatives at Senado ang panukalang national budget. Ano-ano ba yung kanilang tinitignan? Paano sinusuri ang budget ng bawat ahensya at ano yung nangyayari bago ito tuluyang maaprubahan? Budget peeps, oras na po para sa ating masterclass tungkol po sa ating national budget. Tara, let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Hello, Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Budget Peeps, nakapag-renovate na ba kayo ng bahay? O baka naman nagpapagawa pa lang? Siyempre, hindi pwedeng basta na lang simulan ang construction. Kailangan munang busisiin ang blueprint, ang plano at higit sa lahat, ang budget. Kailangan munang masiguro na maayos ang disenyo, kumpleto ang detalye, at kung handa na ba talaga kayong itayo ito. Ganyan din ang nangyayari sa ating national budget. Matapos isumite ng Pangulo ang panukalang National Expenditure Program o NEP sa Kongreso, nagsisimula na ang budget legislation phase. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang pagsusuri ng ating panukalang budget sa House of Representatives. Pero ano nga ba ang ginagawa nila? Kapag natanggap na ng House ang panukalang budget, isa-isang sinusuri ang mga programa at proyektong inihain ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng House Committee on Appropriations, iniimbitahan ng iba't ibang ahensya upang ipaliwanag kung bakit nila kailangan ang pondong kanilang hinihingi. Para tong thesis defense, hindi sapat na may proposal ka lang. Kailangan mapatunayan mo talaga na kailangan mo ito. Makikinabang ang mga Pilipino at handa na itong maipatupad. Kaya simple lang ang mga tanong. Kailangan ba talaga ang programang ito? Ano ang magiging pakinabang nito sa taong bayan? At handa na ba itong maisakatuparan kapag nailaan na ang pondo? Dito nagsisimula ang masusing pagtatanong. Sinusuri ng ating mga mambabatas kung makatwiran ba ang hinihinging budget. Sapat ba ang batayan ito at kung tunay bang nakakatulong ito sa mga Pilipino? Dahil hindi sapat na sabihin kailangan ng budget, kailangan nating maipakita kung bakit ito mahalaga at kung papaano ito magagamit ng maayos. Kapag kakumbinsido na ang committee, hindi pa rin tapos ang proseso. Inihahanda nito ang committee report at ang version ng House ng tinatawag nating General Appropriations Bill o GAB, ang panukalang batas na naglalaman ng mga alokasyon para sa mga programa at proyekto ng ating pamahalaan. Pagkatapos nito, dadali na ang panukalang budget sa plenaryo. Dito na ito tinatalakay ng buong House of Representatives. Tatlong pagbasa ang pinagdaraanan ng panukalang budget. Sa bawat yugto, maaari pa rin magkaroon ng mga debate, paglilinaw at maging mga pagbabago. Kapag naaprobahan ito sa ikatlong pagbasa, nagkakaroon na ng opisyal na bersyon ng House of Representatives. Pero Budget Peeps, may twist pa. Hindi pa rito natatapos ang ating proseso. May isa pang kapulungan na magsusuri sa panukalang budget at ito ay ang Senado. At paano kung magkaiba ang bersyon ng House at ng Senado? Paano nagkakaroon ng iisang national budget? Iyan ang aalamin natin sa susunod na episode. Sa ngayon, tandaan ninyo, ang House of Representatives ang unang nagsasagawa ng masusing pagsusuri ng panukalang budget. At kapag naaprobahan na ito sa ikatlong pagbasa, nagkakaroon na ng House version ng General Appropriations Bill. Parang blueprint ng isang bahay. Hindi ka agad ito itinatayo. Sinisiguro muna nilang maayos ang plano, kumpleto ang detalye, at handa na itong maisakatuparan. Dahil tandaan ninyo mga budget peeps, ang bawat pisong inilalagay sa national budget ay pera ng taong bayan. Kaya nararapat lamang na ang bawat programa at proyekto ay masuring mabuti upang matiyak natin na ang bawat pondong gagastusin ng pamahalaan ay may malinaw na layunin, may tunay na pakinabang sa mga Pilipino at karapat-dapat na mapondo. Kaya muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!
1: Natunghayan po ninyo ang ASK kaugnay po sa budget legislation phase ng ating national budget street from the budget chief, Secretary Kim Robert De Leon. Kung may tanong po kayo kaugnay po sa national budget o topic po na gustong malaman at maliwanagan, no, mag-comment lamang po kayo o mag-message po sa amin dahil baka yan na po yung sasagutin ni Secretary Kim. Para po sa mga bago lamang nakatutok, Nasa FM band din po tayo via DWFT 104.3 The Capital. At sa Pre-TV naman po, napapanood po tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channel 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po. At syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala po, isang mainit po na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget peeps, dahil oras na po para sa ating Budget Matters.
2: Usapang budget natin. Budget Matters.
1: At tulad nga po ng sinabi natin kanina, pinagdiriwang po natin ang National Peace Consciousness Month. Isang paalala po ito, no, para higit pa nating bigyang halaga ang kapayapaan, pagkakaisa at sama-samang pagkilos para po sa isang mas ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. At para talakayin po ang mahakbang at programa ng pamahalaan tungo po sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, kasama po natin ngayon live sa studio si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Senen Sarmiento. Sec Mel, magandang hapon po sa inyo. Kumusta kayo? At welcome po dito po sa usapang budget natin. Una po, no, ang una po nating tanong, syempre sa mga nakikinig po, sa mga nanonood sa atin, ano po ba yung mandato po ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU? Ano po yung kahalagahan nito at ano po yung kahalagahan ng isang ahensya po na nangunguna po sa pagsusulong po natin ng kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa po sa bansa?
3: Unang-una, no, na nasabi mo na kami yung pangunahing ahensya sa usaping pangkapayapaan. Kasama na dyan ang ika nga pag-manage, pag-direct ng mga kung may prosesong usapan para sa kapayapaan with any rebel group.
1: Mm-hmm.
3: At saka pag-manage ng mga agreements na napirmahan ng ating gobyerno. Napakalaga po ng papel ng OPAPRU, kasi po sa napakatagal na panahon, kung titingnan po natin ang ating bansa, kahit pa nung panahon pa ng nagkaroon ng Philippine-Spanish War, tapos may Philippine-American War, meron tayong nang natapos yun, nagkaroon pa ng mga insurreksyon. Ano,
1: yes po. Kung tapos po yung sa atin po mismo, yung war sa atin mismo,
3: yung nagkaroon ng insurrection, doon medyo naayos na panahon pa ng Amerikano, medyo gumaganda na, bumibilis na ng takbo ng konti sa lalo na dito sa center of government sa Metro Manila. Kaso nag World War II na naman, tapos nang naayos, nag-hook na naman, tapos may eventually NPA, may MNLF at iba-ibang panggrupo, no? At
1: yes,
3: ito'y pag tinitingnan po natin ang ating ikang estado pampinansya, naapektuhan siya masyado, no?
1: Mm-hmm.
3: At nalilihis paminsan ang ating ikang takbo ng gobyerno, na napakalaga kasi ng mas nakakakilos kung may kapayapaan. Pero kung may kaguluhan kahit man saan sa Pilipinas, naapektuhan yung buong bansa, hindi lang yung lugar na yon, lalong-lalo na po ngayon pag makita lang na may kaguluhan sa isang lugar, pinipick up na agad sa buong mundo.
1: Yes,
3: naapektuhan yung imahe natin. Kaya ever since lahat ng pangulo since Ferdinand Marcos Sr. nang pumirma ng 1976 Tripoli Agreement onwards kay President Cory yung Mountbatten, President Ramos, Final Peace Agreement, year 2000, yung kay President Erap sa CPLA, no? 2014, kay Pinoy sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasi nakikitang mahalaga talagang kapayapaan sa pag-unlad ng bansa. Hanggat may may internal conflict, nakaka-apekto talaga siya.
1: Sekmel, ito pong National Peace Consciousness Month. Ano po ba yung tema po natin ngayong taon nito? At syempre po, ano po ba yung kahalagahan po nito at yung mensahe po nito para po sa mga kababayan po natin?
3: Ang tema po natin, kapayapaan na pagtibayin, kaunlaran, pagtingin. No? Pagtibayin dahil napakarami na pong peace agreements na.
1: Opo.
3: At gusto po natin, ika nga, ma-report. Mahaba kasi yung proseso ng pag-manage ng peace agreement kasi ang iba dyan na isipin mo, pag pinanganak siyang putukan na, tapos eventually nasama siya sa gera.
1: Opo.
3: Or na-display siya ng gera, ang laki ng epekto noon sa kanyang ika nga, pananaw sa buhay. So, ang iba nga niyan, I recall in Beirut, may nagsabing, when I was born, I heard gunshots. At age 9, I joined the war. Now I'm 18, I love war. So, yung pagtanggal ng isipang ganon, ano, it takes time. So, makabalik sa normal. At gusto po natin ma-report gano'ng kaseryoso pong gobyerno, lalong-lalo na pong utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, natutukan lahat at kung ma-achieve ang dapat mahabol namin sa ika nga bago matapos ang kanyang term. At ito po ay nagtapos, nagkaroon na po ng fulfillment agreement ang CPA, CBA's CPLA. Ito po yung CPLA po sa mga umabot. Ito po yung grupo ni Father Conrado Balweg. Pero hindi po ibig sabihin na natapos na po yung agreement, na iwan na po yung mga taga-Cordillera. Tuloy-tuloy pa rin yung engagement. So, kaya sinasabi natin na pagtibayin ang itong mga agreements na ito, palakasin yung reconciliation, at saka kaunlaran, kaya ang marching order niya sa akin, focus on reconciliation, managing the peace agreement, work closely with the local government units, and focus on the socio-economic upliftment ng ating mamayan.
1: Sir, kapag sinabi po nating peace o kapayapaan, madalas po iniisip natin kawalan lang to ng gulo o conflict. Para po sa inyo, ano po ba yung ibig sabihin ng kapayapaan? At syempre po, yung kaugnayan po nito sa pagdiriwang po natin ng National Peace Consciousness Month.
3: Kaya nga, mahalaga siya sa ngayong nagpapasalamat nga kami, no, naimbitahan kami, nakanyayahan dito. Kasi, pag natigil yung putukan, negative peace pa lang po yun. No? Ang pag-sustain, masigurong hindi na magkaroon ng problema, tuloy-tuloy, no? Para sa akin, ang mahalaga yung tinatawag na livability index. Ibig sabihin, pag may tigil putukan, may oportunidad na yung livability ng isang lugar gaganda. Kasi pag tiningnan po natin, pag i-google po natin ang livability index, basically, pag i-sum up mo dyan, yung quality of life.
1: Opo.
3: Maganda, no? Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng aspeto. Kaya kung titingnan natin ang Human Development Index, paminsan naapektuhan po yung datos na yan sa Pilipinas, paano ka makapag-implement ng programa kung may kaguluhan? Kung kailan nagkaroon ng internal revenue allotment, na ngayon tawag NTA, hindi naman ma-implement doon sa malalayang lugar. Dahil,
1: National Tax Allotment.
3: Dahil mayroong conflict. No? So natatakot ang maghatid ng serbisyo doon. So itong tigil putukan, kaya dapat, kaya nga sa Peace Consciousness Month, ilagay po natin sa isipan gaano po kahalaga ang may kapayapaan para may hatid ng gobyerno ang mga serbisyong nararapat. At ginagawa po ito ng gobyerno, nakatutokbo, lalo na sa Artikulo 2 ng ating Saligang Batas, Section 9, na kung saan ang kautusan doon is to free the people from poverty. Pero kung may kaguluhan. Eh, siyempre, mahirapan talaga maghatid ng serbisyong yan.
1: Kutal po, siguro yung pinaka-naabutan ko na lang talaga ng mga kaguluhan, yung sa Marawi noon na pinapadala ako doon. So, nakita ko din yung kung paano niya sinira yung lugar talaga sa ilang araw pa lang. Kumbaga, nung mga nagsimula yung mga araw na hindi pa naabot yung sa Kapitolyo, pero sumunod na araw, siguro mga pang ilang araw pa lang, inaabot na rin yung mga bala, no, mga baril. So, ganun po ka, yung epekto po nito lalo sa tao, no? kung pag-uusapan po natin ngayon yung National Peace Consciousness Month, ano po ba may hinanda po ba ang OPA Pro po ng mga programa para po pwede pong sumali po yung publiko?
3: Yung gawad kapayapaan, no, nagre-recognize tayo mga peace champions. Mga pribadong individual, mga non-governmental organization, o mga lokal na pamalaan na talagang binigyan din ang kapayapaan, no? Gaya po ngayon sa Sulu, may iniikot pong resolution na inaadap bawat bayan na resolution na Rido free, gun free, and yung maging peace-centered community ang bawat komunidad sa Sulu. Na napakaganda, no, na ngayon, ma-imagine mo, Sulu dati, tapos ganun na ngayon ang nasa sinusulong, yes, no, na kailangan gawin. Nagkaroon din po tayo ng Peace University Tours. Nag-host po tayo ng isang grupo sa ASEAN. At kasama din po mga estudyante. Nag-participate po sila sa conversation. And we need more young people actually to participate, no. So, peace conversation is very important. Dialogue, no. Yung kaya nga ang position namin sa UPAPRU, we're always open sa mga peace dialogue. No? Pero wag po sanang para po maklaro lang po, iba po yung peace talk sa peace dialogue. Yung dialogue, pumunta ka ng, di ba, kahit pumunta ka sa isang barangay, nag-usap kayo ng
1: dialogue,
3: dialogue po yun. Bakit ganyan. Pag sinabi mong peace talk, yun na po yung formal siyang proseso, no? Ibig sabihin
1: may papel siya, may pirmahan, may papel, sistema.
3: Tapos may peace fairs din po tayo ginagawa, tapos sa public participation, dahil hindi naman ipapwede po yung UPAPRU lang ang kikilos. At kung tutusin po, ang kaya nga nakasaad sa ating saligang batas ang Article 13, na basically, di ba, kinakampanya nga ng DBM ang Open Government Partnership.
1: Yes, po.
3: Pero maswerte tayo, hindi gaya sa ibang bansa. Tayo po yung maswerte dahil yung Article 13 natin, embedded po yung citizen participation. Ang tanong nga lang, ginagamit ba natin itong karapatang ito? Do we participate in governance? Okay. Kaya napakalaga po na hindi po pwedeng UPAPRU lang po ang kikilos, kaya may mga activity tayong ganon to encourage the public to participate.
1: Actually, Sec Mel, kanina po habang nasa biyahe ako, nag-iisip ako, di ba, parang tayo po kasi talaga, parang nandun po tayo sa sobra tayong malaya, yung kapayapaan natin, para nga sa, hindi katulad nung sa iba talaga na, pati nga yung mga, sa kahit sa social media, ganun tayo kalaya, no? Hindi katulad ng iba, no? Bawal talaga mga ganun. So, yung kapayapaan sa atin, kumbaga, sobrang dali na sanang abutin. Pero ang tanong ko lang po, siyempre alam po natin, yung sinasabi nga natin na pag yung usapang peace talks, no, gaano kahalaga po o yung mga pakipag-ugnayan po sa mga kailangan po nating ayusin para po sa pagkakaroon po ng peace talks?
3: Maraming bagay siyempre ang dapat ayusin bago sa... Ika nga, nag-umpisa yan sa dialogue, tapos napupunta na yung usapan sa... Pag nakitang medyo bukas ang bawat isa, kasi kahit na anong dialogue po, pag sarado yung isa, sabi nga, seek to understand to be understood. If both parties nag-agrihan at bukas ang isipan, bukas ang puso, sa mas reasonable at na ika nga mga basihan sa pag-uusap. At intindihin po natin na marami nangang nung araw, ang isang issue talaga is the lack of basic services. Dahil centralized yung government natin dati.
1: Opo.
3: No, unang araw magte-telegrama pang mayor doon sa isang ahensya kung kailangan ng gamot. Magte-telegrama ka pa sa DOH. Pero wala na po 'yan ngayon. Kaya po ang response ng gobyerno noon is the passage of the 1987 Constitution is to decentralize government.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nga, ang 40% ng internal revenue, kita po ng buong bansa,
1: mm-hmm,
3: automatic po yan, binibigay na po yan sa probinsya, munisipyo, yes, siyudad, barangay,
1: mm-hmm,
3: para tugunan ang kanilang basic services sa komunidad.
1: Mm-hmm.
3: Kung anong kulang, doon na lang po papasok ang national, mm-hmm, government.
1: Yes po.
3: So, talaga ngayon, ang andyan po yung lokal na pamalaan na binigyan na po ng automatic, automatically appropriated and automatically released, no? So
1: kaya nga po ginagawa din ng gobyerno yung kumbaga yung paglilipat ng ibang mga ahensya or mga offices sa mga provinces, kasi di ba nagsusiksikan po tayo dito,
3: correct,
1: Manila. So ayun. Ngayon naman po, Secmel, ano po yung mga ahensya po natin na katuwang po para po sa pagdiriwang po o mga stakeholders para po sa National Peace Consciousness Month?
3: Siyempre, ini-encourage natin that sense of, mag-umpisa tayo sa sense of neighborhood,
1: mm-hmm,
3: leading to sense of community. You know?
1: Opo.
3: When you talk about a nation, ibig sabihin, nagkakaisa tayo para sa isang layunin, no?
1: Mm-hmm.
3: Ngayon nga, binigyan pa tayo ng oportunidad para magkaisa, no? Yung ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
3: At kasama dyan, sa ambisyon natin 2040, limang bagay po ang hinihingi ng 79.2% ng Pilipinong pamilya, ng pamilyang Pilipino, nang nag-survey po in 2015.
1: Mm-hmm.
3: Ang unang title po niyan ng NEDA ay Pilipino 2040.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ginawang ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
3: Yung limang bagay na yan, unang-una, makakain bawat pamilya ng 3 beses sa isang araw.
1: Mm-hmm. Iba pa rin po ba ito dun sa parang sustainable goal something?
3: Hindi, iba ito.
1: Iba
3: ito
1: yung
3: national
1: ito.
3: Vision talaga natin.
1: Mm-hmm.
3: So, pangalawa, access sa transportation. So, kailangan kalsada, tulay. Mm-hmm. Iba, siyempre, nag-hope magka-motorcycle man lang, di ba? Pangatlo, makapagtapos ang kanilang anak sa high school.
1: Mm-hmm.
3: Pang-apat, magandang health system. Kaya nga, ipinasa yung nag-umpisa ng executive order, tapos naging batas yung universal
1: healthcare.
3: Mm-hmm. At panglimang hiningi ng ating mga kababayan ay kapayapaan.
1: Mm-hmm.
3: So, kaya itong ginagawa po ng UPAPRO, ito po'y patungo sa ating gusto marating yung ambisyon natin 2040.
1: Mm-hmm.
3: Para tayong aakyat ng Mount Apo, mm-hmm, pwede tayong magdebate paano makarating. Kasama, mm-hmm, po sa prosesong demokrasya yan eh. Pero dapat lahat ng sambayanang Pilipino, nagkakaisa tayo na dapat abutin natin ang tuktok ng Mount Apo. Speaking, yan ang vision eh.
1: Speaking of kapayapaan, no, gaano po kahalaga sa pamilya po na yung hubugin po ang isang taong marunong makinig, umunawa at makipagkasundo?
3: Napakahalaga po nito, no? Nga sa peace building natin, national government, LGUs, AFP, PNP, civil society, academe, women, at ngayon sinusulong natin women, peace and security, dinolocalize natin yan na gusto natin. We need more women na members sa Peace and Order Council, sa Dream Council, at iba pang mga councils na may epekto sa kapayapaan,
1: mm-hmm,
3: protekta ng mga kababayan at kabataan, kasama po yan at sa mga usapin, no? So each citizen should participate, yun ang tinitingnan nating partner.
1: Mm-hmm.
3: So napakalaga po niyan ang ating mga partner natin.
1: Nakakaten din po kami ng mga women, peace and security. So ganun po 'yung sinasabi lagi, 'di ba? Pag 'yung nangungunguna raw po 'yung kababaihan, may nakikinig. So parang aminin na natin na syempre yung medyo mga tahimik lang talaga yung mga babae, pero pag nagsalita sila, makikinig.
3: Correct. Kaya nga sinusulong natin na pati yung utilization ng God Fund. Kasi di ba may God Fund, magamit
1: gender
3: na rin po sa WPS.
1: Mm-hmm.
3: Kaya malaga po yan. So yun nga, malaking role ng mga kabataan, kababayan at mga lokal na pamalaan, no?
1: Mm-hmm.
3: Huwag nating kalimutan na ang local government unit ay ang governor mayor, pag tinignan po natin ang bata, sila po yung chair ng Peace and Order Council, deputized, mm-hmm, by the state, at sila po ay can call upon the law enforcement agencies to ensure peace and order. At ang kanang kamay po nila, economic, local economic and development manager, kasi hindi pwedeng sasabihin ng iba, development muna bago kapayapaan. Iba naman, kapayapaan muna bago development. Sabay po yan.
1: Sabay.
3: At maswerte ang batas, binigay po yan sa ating mga local chief executives. At tama po yan, sa pamilya mag-umpisa, the culture of peace should start sa bahay with responsible citizenship in mind and responsible parenting.
1: Kasi Sec, pag sa loob ng bahay nyo, sigawan kayo ng sigawan, galit lagi yung nanay, galit lagi yung tatay. So paglaki ng bata,
3: parehas,
1: mumurahin na lang kayo ng anak nyo,
3: di ba?
1: So, yan po. So ngayon nga po, Sec, sa panahon po ngayon ng mga misinformation, yung mga hate speech, at syempre po yung mga online arguments, paano po natin masusulong po yung peace? Siyempre po, kahit maging sa digital space.
3: Yung mag-umpisa sa pundasyon, pangalawa, pagiging responsableng, kasama po yan yung free flow of information sa 8 pillars of positive peace. But responsible tayo dapat sa ating mga, huwag tayong magpadala sa fake news. We just hold a successful, no? Hindi na po, siguro kami magsasabi sa UPAPRO, ang sinabi po ni Chair Murad, ang sinabi po ni Chairman Iqbal sa Peace Implementing Panel, siya pong chairperson doon sa MILF side, kahit na si Commander Bravo. Tapos yung iba pang mga partido, pares ang sinasabing ni nakaraan na eleksyon relatively peaceful, successful,
1: yes,
3: na yung
1: po
3: eleksyon. No?
1: Mm.
3: So, pag nakita nating may ganong, di ba, nakakatuwa. Pero in the middle, during the election, daming fake news.
1: Opo.
3: Kasi parang ang daming gulo.
1: Sobra.
3: So, tutuusin.
1: Lalong-lalo na po talaga social media, kasi parang simpleng ano na, syempre parang pang breaking news or something, or baka pang panghakot lang kasi ng mga viewers.
3: Dalawang LGUs lang ang nagkaroon ng insidente. Yung sa Sharif Saidona, yung pumasok yung CCCH natin doon sa mechanism sa Peace Implementing Panel. Walang mga best, pero sabi tama na. Tigil putukan. Tumigil ang putukan. The night before the election, yes. At hinahabol po ito ng NBI ngayon. Hopefully, makalabas ang investigation nila para mapailan ng kaso ang nararapat. Pero in the middle, ang dami talagang fake. No? Sana, hindi nakakatulong po yun sa ating sinusulong na kapayapaan. Sana, kung gusto nyong mag-content, content for peace naman. Paano magkaisa yung Pilipino? No?
1: Dapat talaga simulan natin mismo sa atin.
3: Kapayapaan.
1: Wala, puro kasi pag ano, may konting ano yung ganito, gulo agad yung ano.
3: Correct.
1: Kinakahinatnan. So ngayon, wala na tayong oras. Pero siguro po, hingan ko lang po kayo ng mensahe po sa mga kababayan po natin. No? Ano po yung gusto nyo pong tumatak sa nila tungkol po sa kahalagahan ng kapayapaan?
3: Mabilisan po, 8 pillars of positive peace. Kailangan yan, well-functioning government,
1: okay,
3: sound business environment, equitable distribution of resources, acceptance of the right of others, good relations with other neighbors, free flow of information, high levels of human capital, low levels of corruption, which the president now is really trying to address. And alam nyo, mensahe natin, tingnan nyo ang Korea, nang nawala ng tigil putukan, wala ng internal conflict sa kanila, naka-focus sa economy, naka-focus sa development, na naiwan na tayo. Yung Vietnam, April 30, 1975, natigil din pong putukan, naka-focus sa ekonomiya nila, development, nahabol na rin po tayo. So, malaga pong epekto ng kapayapaan, tama na po sa putukan, sa bawat putok po ng baril, kalahating kilong bigas po yan.
1: Yun.
3: Na pwede nating magamit, pagpakain sa ating mga, sa mga gutom, perang magamit sa edukasyon, perang magamit sa agrikultura, perang magagamit para sa paglago ng ekonomiya, perang magagamit sa attainment ng development, yan, Human Development Index, na pwede nating masabing ang Pilipinas ay ika nga maganda ng estado.
1: Yes,
3: na para dumating naman yung panahon at gusto nating mangyari yan, na pag bumabiyahe po tayo dahil sa kapayapaan at gumanda po yung bansa, nagkakaisa, yung passport natin na hindi titingnan na ordinaryong papel lang.
1: Opo.
3: Kundi the pride, the dignity ng bawat Pilipino.
1: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, o PAPRU, Secretary Mel Senen Sarmiento, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo.
3: Thank you, Ren Eric. Thank you.
1: And with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po ko, may natutunan po kayo no, sa ating topic tungkol po sa kapayapaan. Ako, laging sinasabi, peace on earth. So sobrang ganun lang yung parang yung mensahe, ganun lang talaga. Dapat sana magkaroon lahat talaga, no? Samahan niyo po muli kami next week dito lamang po sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood po sa TV, syempre po via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM, DBM page at sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bocal. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang po. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang usapang budget natin dahil budget natin to.
2: Public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Kasi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali ang pagbuo ng mas maayos at malinaw na sistema ng class suspension. Libo-libong Pilipino na binipisyohan na ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. China Coast Guard binangga ang isang barko ng BFAR na nasa karagatang sako ng West Philippine Sea. Panibagong insidente ng pamamaril naganap sa isang paaralan sa South Cotabato. Mga otoridad at ahensya ng pamahalaan agad na rumisponde sa nasabing insidente. Office of the Ombudsman sasampahan ang reklamong graft sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, dating Senator Manny Arcilla Villar at iba pa kaugnay ng issue ng prime water. At alamin kung magpapaulan pa rin ang habagat sa darating na weekend.
7: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas malinaw at maayos na sistema sa pagsususpinde ng klase tuwing may kalamidad. Isa ito sa pinabibilisang mabuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ito sa mga tinalakay sa 11th Economy and Development Council meeting na gawing localized at angkop sa datos ang magiging desisyon ng mga lokal na pamahalaan.
8: Hinikayat naman ng Education Department ang mga LGU na maging tiyak ang pagsususpinde at pagbabalik ng klase para maiprioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Narito ang ulat.
9: Tuwing tag-ulan, inaabangan ng mga magulang at estudyante kung may pasok o wala. Dismayado ang ilang magulang gaya ni Joanne dahil sa hindi malinaw na pagsususpinde ng klase tuwing may sama ng panahon. Bukod daw kasi sa hassle, nakokompromiso rin ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang anak.
10: Ako working mom din kasi ako eh. So pagka ano, mahirap yung nasa trabaho ka tapos biglang magka-cancellation ng klase. So hindi mo alam kung sino magsusundo ng anak mo. Kung hindi maghahanap ka pa na ano. Hindi minsan delay din yung ano, yung magsusundo sa anak mo, yung anak mo nandiyan pa, yung iba nasundo na. Mga ganong ano po, situation. Nakaka-disappoint minsan.
9: Hiling niya ang mas maayos at malinaw na sistema ukol sa class suspension.
10: Sana ano, ahead of time silang mag ano, mag abiso ng cancellation kasi mga bata yung apektado eh.
9: Ang bagay na yan ang nais din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, kabilang yan sa napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting. Ayon sa Malacanang, maingat na sinusuri at ipinagtutugma ang mga iminumungkahing alituntunin upang malino na matukoy ang mga tungkulin ng LGU at DepEd para mabawasan ang kalituhan sa mga estudyante at magulang.
5: Minamadali po ito. Dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon na minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement.
9: Dagdag pa ng palasyo, kailangan ng mas mabilis na sistema dahil maraming bata at magulang ang naaapektuhan kapag hindi agad na ilalabas ang desisyon. Bagaman manggagaling sa mga LGU ang desisyon, kailangan itong maitugma sa mga weather alert level gaya ng red at yellow warning upang maiwasan ang magkakaibang anunsyo mula lokal na pamahalaan at DepEd.
5: So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
9: Kaugnay nito, hinikayat ng DepEd mga local government unit na maging mas tiyak sa pagtukoy ng mga lugar na apektado ng panganib kapag nagsususpindi ng klase. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kung limitado lamang sa ilang barangay o paaralan ng panganib, dapat tukuyin ang mga ito upang makapagpatuloy ang klase sa mga hindi apektadong lugar. Binigyang diin ng DepEd na kaligtasan pa rin ang pangunahing prioridad at maaari lamang ibalik ang in-person classes kapag napatunayang ligtas ang partikular na paaralan at may koordinasyon sa kinauukulang LGU. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
7: Sa ibang ulat, nang dahil sa Zero Balance Billing Program, nakatipid at natulungan hindi lang sa kalusugan, maging sa pinansyal, ang libo-libo mga pasyente sa isang ospital ng pamahalaan sa Bicol. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
11: Malaking kaluwagan para kay Kuya Jose mula Ginubatan, Albay na wala na siyang babayaran ni 5 centimos dito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center matapos ma-confine dahil sa aksidente sa motorsiklo.
12: Maraming salamat po sa tapat ganyan po ang yung pera ginagamit. Maraming present po. Kasi bisa mabali ako sa amok po. Nung isis ko pang malipang gasos ko sa pang araw-araw. Pinapawi na ako nila. Okay na po ako. Maraming salamat po kay Presidente.
11: Lubos din ang pasasalamat ng bagong panganak na si Ate Mary Jane sa pamahalaan dahil wala na siyang poproblemahin paglabas ng ospital.
13: Ano yan? Dako lang tabang mo po yan sa muya. Arupo sa muya. Ano yan? Pipiyos. Wala o na kung tabang yan para sa muya. Himal lang.
11: Bahagi kasi ang BRHMC ng mga DOH hospital na nagpapatupad ng zero balance billing na layuning bawasan o maalis ang out-of-pocket expenses ng mga kwalipikadong pasyente. Sa tala ng BRHMC, mahigit 116,000 na pasyente ang naiulat na nakinabang sa fully covered zero balance billing mula Enero 1 hanggang 31 ng Agosto ngayong taon. Samantala, patuloy rin ang konstruksyon ng malaking hospital facility sa BRHMC na iniuugnay sa legacy hospital project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa pamunuan ng BRHMC, mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyo at pasilidad upang mas maraming Bicolano ang makatanggap ng serbisyong medikal.
14: To President BBM, through the our medical center chief, si Doc Eric Laborar, nagpapasalamat po talaga kami sa mga suporta binigay ninyo sa hospital, sa BRHMC, kasi ang laking progress during your administration. Maraming naitulong sa amin, infrastructure, equipment, kung kaya po, andito na ang specialty services sa Albay. Thank you po.
11: Sa oras ng pagkakasakit o pagkakaospital, higit sa gamot at serbisyo ang kailangan ng isang pamilya. Kailangan din ito ng kapayapaan ng isip. At para sa mga pasyenteng gaya ni Kuya Jose at Ate Mary Jane, ang bawat piso na hindi na kailangang ilabas ay dagdag na lunas sa pangamba, dagdag na pag-asa at mas maraming panahon para magtuon sa mas mahalaga, ang pagpapagaling at pagbabalik sa piling ng pamilya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Laking pasasalamat din ng ilang residente sa Davao City matapos makinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Yan ang ulit ni JC Aliponga ng PTV Davao.
15: Wala nang mababayaran kahit isang piso sa pagpapaospital. Ito ang layunin ng pinalawak na Zero Balance Billing Program ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa mga pasyenteng nangangailangan, lalo na sa mga mababa ang kita at hirap sa pinansyal. sa pamamagitan ng Department of Health o DOH at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ipinagpapatuloy ang mga hakbang upang mabawasan ang malaking gastos sa pagpapaospital at matiyak na makatanggap ng serbisyong medikal ang mga Pilipino. Kabilang sa programa ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga kritikal na sakit at malalaking operasyon tulad ng dialysis, kidney transplant, open heart surgery at paggamot sa dengue. Noong 2026, sinabi ng DOH na kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagpapalawak ng zero balance billing upang mas marami pang pamilya ang matulungan. Isa sa mga nakinabang sa programa dito sa Davao City, si Shara, taga-Turil, na ang kanyang ina ay kasalukuyang nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center o SPMC dahil sa lung cancer. Halos isang buwan na nakakonfine ang kanyang ina at umabot na sa humigit kumulang 100,000 piso ang kanilang bill dahil sa mga dialysis at operasyon. Ngunit hindi na ito malaking aalalahanin ng kanilang pamilya dahil sa zero balance billing. Ayon kay Shara, malaki ang maitutulong ng programa upang mabawasan ang kanilang malaking gastos at magpatuloy sa pag-aalaga sa kanyang ina.
16: It was unexpected talaga. Hindi talaga namin akalain na we are part, one of those napili ng government na tulungan na maging zero talaga yung bill namin dito. And for that, we are very thankful in behalf of my family, our relatives, we are very thankful for the government, for the help, and lahat ng tulong na binigay sa amin. Para sa amin talaga, big help talaga ito para sa amin.
15: Nagpahayag din ang pasasalamat sa programa si Rex, taga Baguio District, Davao City, matapos makinabang ang kanyang asawa sa zero balance billing sa panganganak. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakinabang sila sa programa dahil natulungan din sila ng nasabing serbisyo nang ipinanganak ang kanilang panganay.
17: Dako kay tabag sa mga sir. Sa labi na sa mga nga farmer lang ako kayong tabang sa mga salamat sa gobyerno sa PhilHealth. Salamat ma'am sir, salamat.
15: Kaugnay nito, malaki rin ang pasasalamat ng Southern Philippines Medical Center sa nasabing programa ng gobyerno dahil marami sa kanilang mga pasyente ang natulungan sa pamamagitan ng zero balance billing. Umaasa ang ospital na magpapatuloy at lalawak pa ang nasabing programa upang mas marami pang pasyente ang makinabang.
16: Dako gyud ang pasalamat aning programa sa gobyerno na zero balance billing kay daghan siyang natabangan nga mga kwalipikado nga benepisyaryo ug at least no dili na sila maghuna-huna sa dako nga galastohon sa hospital. Unta no magpadayon ning atong programa sa ZBB ug magpadayon pud ang atong pagtabang para sa ato ang mga pasyente.
15: Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na ipinapalakas ang zero balance billing program sa pamamagitan ng

0: Grace, tuloy pa!
1: Grace, support! Grace, support! Grace, tuloy pa!
2: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
3: Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Magat sa Lamat. Nagganap itong pasado alas 11 ng umaga nitong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea, malapit sa Abad Santo Shoal. Napuruhan ang barko ng BFAR sa starboard o kanang bahagi nito. Sa mga kuha ng PCG, makikitang nayupi at naputol ang main railings, na deform maging ang metal stanchions at supporting structure, habang nagkalat din ang iba't ibang debris nito sa deck ng barko. Hindi pa rito tumigil ang barko ng China.
4: 5 meters, kupa.
3: Nagsagawa pa ito ng delikadong pagmaniobra, 5 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang pangaharas ng China. Pagkukumpirma ni Rear Admiral Jeter Riela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng PCG, ang BRP Magat Salamat na binangga ng China ang sharing barko na sumadsad nitong Webes sa Hasa-Hasa Shoal.
5: It was not a collision, it was an intentional ramming done by the China Coast Guard 21585.
3: Sa inilabas na pahayag ng China Coast Guard, ipinaglalaban lamang anila ang kanilang karapatan at nagsasagawa lamang anila sila ng law enforcement operation sa dagat na kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, ibinibintang nila ang insidente sa barko ng Pilipinas, kaya raw nabangga nila ang likurang bahagi nito, bagay na tinabla ni Tariela.
5: Whatever name that they're going to put in those maritime features, if you're going to measure it, it's only 54 nautical miles from the nearest coastline of Palawan. If you're going to convert it in kilometers, it's only 100 kilometers.
3: Wala namang nasaktang sakay na crew ng BFAR. Magpapadala ang PCG ng karagdagang surface at air assets sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng BRP Datumagat Salamat matapos ang nangyaring pagbahura rito nitong Webes. Ikinabahala rin ng Senado ang insidente ng pangaharas ng China matapos matalakay ang panukalang 2027 budget ng PCG sa ilalim ng Department of Transportation.
6: Tsaka ano na to, no? Talaga they're still becoming very, very hostile and aggressive na.
7: Yes, Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors, actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen.
3: Samantala, pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang panunuya ng China na publicity stunt lamang umano ang pagigiit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China.
8: May karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
3: Patuloy na minomonitor ng PCG ang pinangyarihan ng insidente at tiniyak din ang pagkilos para maprotektahan ang mga naglalayag sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napaulat sa PCG na pagtaas ng level ng aggression ng China Coast Guard sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Sheila Natividad, para sa Bayan.
9: Hanggang 1,000,000 sasakyan ang inaasahang mababawa sa lansangan kapag nag-operate na ang iba't ibang proyekto tulad ng subway, MRT7 at iba pang transportasyon sariles. Kabilang ito sa tinututukan sa pagtalakay ng Senado sa panukalang budget ng Transportation Department. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
10: Kabuang 300.96 billion pesos ang proposed budget ng Department of Transportation para sa 2027. 197.30 billion pesos dito ang nakalaan para sa rail transport program. Kabilang sa big ticket projects na prioridad ng pamahalaan ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway o NSCR at MRT7.
11: Una po yung North-South Commuter Rail, nakaschedule po tayo na mag-first partial operations, 28 kilometers, 7 stations from Valenzuela to Malolos sa December 2027. Pangalawa po, yung sa Metro Manila subway project naman po natin, ito po ay nakaschedule na mag-full operations ng 2031.
10: Inaasang magsisimula operasyon ng MRT7 sa second quarter ng 2020.

0: 97. Nasa 62% na ang overall progress ng NECR, habang 60% naman ang Metro Manila Subway. Patuloy namang tinatrabaho ng DOTR ang right-of-way acquisition para sa mga naturang proyekto. Inaasahang positibang epekto ng mga rail project, kabilang pagpapagaan ng biyahe at pagbawas sa trapiko.
1: Kung pag-uusapan naman natin lahat ng rails natin, itong NSCR, Subway, MRT3, MRT7, kapag yan po lahat ay nagsama-sama at operational na po, ang makikinabang po na sa tingin namin, 5 million passengers every day using that railway system.
2: Ilang masasakyan ang in-expect nyo na mabawas po sa lansangan?
1: Kapag yan, i-divide natin, napakalaki. 5 over 5, I think 1 million.
0: Tututukan din ng DOTR ang pagpapahaba ng mga runway sa mga paliparan para mas mapalakas ang kakayahan ng mga ito na tumanggap ng mas maraming pasahero at turista, lalo na sa mga pangunahing tourism destinations sa bansa. Hiniling din ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na mapondohan ang iba pang mahalagang proyekto, kabilang pagdaragdag ng mga Coast Guard Station, partikular sa West Philippine Sea. Kasama rin ang Fuel Subsidy Service Contracting Program na nagbibigay ng tulong sa mga pampublikong driver at malaking benepisyo para sa mga commuter.
1: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole because these projects, we really need them for the Department of Transportation.
0: Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na ikokonsidera nila ang kahilingan ni Secretary Lopez.
3: Titignan natin kung kaya yung 5 billion na hinihingi nila because again, as I always say, medyo low ang ating fiscal space this next year.
0: Posibleng pagkuhanan ng dagdag na pondo ang mga hindi nagamit o unutilized funds ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Sa pagpapatuloy ng plenary debate sa panukalang national budget, tinalakay ang mga proyekto na tututukan ng attached agencies ng Justice Department. Inilatag naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan gagamitin ang panukala nilang 6.5 billion pesos na budget. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Para sa mas maayos sa Metro Manila, inilatag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Kongreso ang panukalang budget nito para sa 2027 na 6.5 billion pesos. Mapupunta ang pondong ito sa mga pangunahing programa tulad ng solid waste disposal management, traffic and transport management, flood mitigation at pagpapatayo ng mga rainwater catchment facilities, Pasig Ferry Service at MMDA Roadside Management.
6: This allocation will provide the MMDA with the means and resources necessary to fulfill its mandate and fund and implement its core programs on solid waste and disposal management, traffic and transport management, flood mitigation and sewerage management, Pasig River Ferry Service and MMDA Roadside Management Program. These are programs and services essential to the millions of Filipinos who live, work and travel throughout Metro Manila.
5: Hiniling ni Caloocan City Representative Edgar Erice na madagdagan ang pondo ng MMDA sa period of amendments na sinuportahan ng mayorya ng Kongreso. Wala pang isang oras, natapos ang interpellation sa panukalang pondo ng MMDA. Sunod namang sumalang sa plenary debates ang Department of Justice at mga attached agencies nito na may mahigit 43 billion pesos sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Kabilang sa mga pagagastusan ang libreng serbisyong legal ng PAW, border control at seguridad ng Bureau of Immigration, decongestion ng New Bilibid Prison at PDL reformation ng safekeeping program sa Bureau of Corrections. Pupondohan din ang mga bagong biometric e-gates sa mga palipara sa Mactan, Cebu, Clark, Davao at Naiya para mapabilis ang proseso para sa mga Pilipino at OFW.
7: Ngayon po, yung phase 1 po ay ongoing na po. Total of 47 e-gates po yung ilalagay sa iba't ibang airport po na nabanggit ng representasyong ito. Ang phase 2 po ay already undergoing procurement process.
5: Samantala, tiniyak ng DOJ na magkakaroon ng major development patungkol sa extradition request kay Pastor Apollo Quibuloy ngayong taon.
8: Are we looking at this year or next year na magkakaroon po ng major development dito?
7: Ang commitment po ng DOJ is this year po may major accomplishment po ang ating pong DOJ with regard to that matter.
5: Kinumpirma rin na ahensya na denied ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque.
8: Noong isang araw naman, nabalitaan natin na na-deny ang asylum application ni Harry Roque. Tanong lang po natin sa DOJ, anong repercussions ng pagka-deny ng kanyang application for asylum, Madam Speaker, distinguished sponsor?
7: Verified po yung reports na denied yung asylum application po ng individual involved in that case. There is no legal impediment anymore for the Austrian government to deport him, lalo na po at undocumented ang individual involved in this case doon po sa lugar na iyon.
5: Vel Custodio, para sa bayan.
9: Tila nag-aabogado umano si Davao City First District Representative Paulo Duterte sa mga kontraktor at DPWH official na ipinapasabina ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matiba. Kasunod ito ng naiulat na 51 sa 100 flood control project sa Davao City First District ang na-flag ng ahensya, kabilang ang 6 na anilay kumpirmadong may problema. Nilinaw naman ni Director Matibag na hindi ito pamumulitika dahil lahat ng distritong may red flag ay iniimbestigahan ng NBI. Hinimok ng NBI Director si Duterte na maghain ng reklamo kung meron siyang ebidensya laban sa umanay ghost o substandard flood control project sa distrito ng kanyang asawa.
10: There are 3 contractors na nakakuha lang ng malalaki lahat na kontrata. And there's one contractor who got a total of 1.9 billion. Sa isang sa lahat ng proyekto doon sa Davao City.
11: What contractor?
10: Genesis 88. Iniimbestigahan natin yung proyekto na mga na-red flag na nakita natin sino yung mga contractor at base sa dokumento ng DPWH.
9: Nagdulot ng matinding trapiko ang pagbaha sa Davao City bunsod ng pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
12: Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang isang motor na natumba matapos subukang tawirin ang baha sa bypass road sa Katalunan Grande, Davao City, bandang alas 5 ng hapon noong Setyembre 17. Napagalaman na tumaas ang tubig sa naturang lugar matapos makaranas ng malakas na pag-ulan. Nagdulot din ang pagbaha ng pagsisiksikan ng trapiko sa naturang kalsada. Ayon silang residente sa lugar, madalas na sila nakakaranas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. Gaya ni Iking, na bagamat hindi umaabot sa kanilang bahay ang baha, malaki pa rin ang abala nito, lalo na sa mga bumabiyahe sa naturang kalsada.
13: Makanang alam, huwag buyahe. Kanang pagkagari ang tubig, laon, usahay, dili may kabiyahe.
12: Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, Davao, ang naturang pag-ulan ay resulta ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ayon sa mga residente, bandang alas 8 ng gabi ng parehong araw ay humupa na rin ang baha. Alas 8 ng umaga na magsagawa ng clearing operations ang barangay Mental sa naturang kalsada. Tumulong din ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapabilis ang pag-aalis ng mga naiwan at naanod ng baha. Samantala, habang isinasagawa ang operasyon, tinayak ng Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO na hindi ito magdudulot ng traffic sa lugar.
14: Pag uli na ako, halos mga tanang kalsada, gabaha, yan ang traffic. So, early in the morning, gituyok na ko ang area. Makita na ko, gasa na pitong mga nabara para back there. Kanigit ang importante dire, kay Mentoro Fair Magundi. So, dire ang una na ko gyan, eh.
12: Gumawa na ng hakbang ang barangay upang ipaabot sa lokal na pamahalaan ng naturang suliranin at mabigyan ito agad ng aksyon. Samantala, sa kanyang social media post, sinabi ni Davao City First District Representative Paulo Duterte handa siya sa isasagawang investigasyon sa mga flood control project sa lungsod. Pero gate niya, hindi lamang sa Davao City dapat isagawa ang ganitong investigasyon, kundi pati na rin sa iba pang lugar sa bansa. Israel Damaulao, para sa bayan.
9: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: For our next food crawl.
16: Sinook namin.
17: Pinabad.
18: Ako sabon.
15: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
17: Normal, di mo nakakain ka ng manghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
15: Sabay-sabay. It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
16: Goosebumps.
17: Yeah. Pag nahasarapan kasi.
15: Dito lang sa PTV.
19: Stay up to date on His Excellency,
11: President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumulan ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: magtagal ng 2 oras ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling thunderstorm advisory na inilabas ng PAGASA, nakararanas ng moderate to heavy rain showers o thunderstorms ang ilang bahagi ng Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan na muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantalang panibagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran ng bansa ay hindi naman ito nagkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa maging ang severe tropical cyclone sa hilagang silangan ng bansa sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Wala po itong epekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Tanging habagat ang magdadala ng pag-ulan at kaulapan. Kaya bukas sa Luzon, asahan ang maaraw na panahon sa umaga pero may tsansa ng localized thunderstorms sa hapon. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng habagat sa Occidental Mindoro at Palawan. Gayun din sa kanluran ng Visayas, maulap at maulan dala ng habagat. Asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng gitna at silangang Visayas. Makararanas naman ng isolated rain showers sa Zamboanga Peninsula. Apektado naman ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Samantala, silipin naman natin ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niya.
1: Samantala, muli nagsagawang Office of Civil Defense ng hatid tulong sa bayanan relief caravans sa ilang lugar sa Pampanga na nasalanta po ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ilan si pinapamahagi ng ahensya ang malinis na inuming tubig, bigas, hygiene kits at family food packs. Ayon kay OCD Undersecretary Harold Cabreros, hindi tumitigil ang OCD sa paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado. Kabilang na rito mga isolated na lugar sa probinsya na lubusan nangangailangan po ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy ang pagtutulungan ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Moro Islamic Liberation Front sa investigasyon sa nangyaring insidente noong ginaganap ang eleksyon sa BARM nitong Lunes, kung saan 4 ang namatay at 19 ang sugatan. Animatibag nakatanggap siya ng liha mula sa MILF at kay Commander Bravo para sa parallel investigation. Kaya personal siyang nagtungo sa rehiyon.
2: Maganda po yung naging eleksyon. Nakita naman natin yung resulta. Meron man naging mangyaring unfortunate na incident na may namatay. But compared to any other elections that happened in the BARM area, this is the one of the, if not the peaceful, the most peaceful, ito po isa sa mga mapayapa. And I have to commend our friends from COMELEC for doing a great job po.
1: Babala po bayan dahil sensitibong balita po ang susunod nating iulat. Kritikal ang lagay ng ilang estudyante matapos ng pamamaril sa loob ng Banga National High School sa South Cotabato. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lasigas.
3: Buhat-buhat palabas ng eskwelahan at nagmamadaling isinakay ng isang lalaki ang estudyanteng ito upang dalhin sa ospital. Ang biktimang ito ay isa lamang sa biktima ng pamamaril sa naganap sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Batay sa initial na investigasyon, nasa kalagitnaan ng klase ang mga estudyante nang biglang mamaril ang suspect. Sa initial na investigasyon, 5 ang napaulat na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Kasama na rito ang pinaghihinalaang namaril sa eskwelahan na di umano ay nagmaril ng sarili matapos ang insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ito ay isang estudyante sa naturang paaralan. Ayon naman kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, isolated case ang insidente. Sabi ni Tamayo, miyembro ng isang internet community ang namaril.
4: Itong bata pala ay membro ng true crime community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng true crime community. So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman.
3: Hinimok din ito ang mga magulang na maging kalmado.
4: Kaya ako'y nananawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan at hindi maganda itong ihimplo.
3: Ayon naman sa Police Regional Office 12, kalibre 45 na baril ang ginamit ng shooter. Inaalam na kung kanino ang armas na ginamit ng suspect. Agad namang nagtungo ang DSWD Sub-Sergeant sa ospital upang mabigyan ng psychological support at iba pang tulong ang mga biktima. Ang Department of Education Region 12 ikinaalarma ang insidente. Nakiusap din sila na huwag nang i-re-upload ang mga pictures at videos ng pamamaril. Patuloy ang imbestigasyon sa naturang insidente. Ryan Lisigas para sa Bayan.
1: Samantala, tatlo ang kinumpirma ng Philippine National Police na namatay sa insidente. Ayon sa PNP, patuloy pa ang verification ng mga detalye sa pamaril, kaya't ang pakiusap nila sa publiko ay iwasan muna ang anumang spekulasyon at pagpapakalat ng hindi naman kumpirmadong balita. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ngayon sa panibagong school shooting incident sa Banga, South Cotabato. Asik Irene, magandang gabi po. Dayan Kerar po ito ng Ulat Bayan.
5: Dayan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Right. Asik Dumlao, kasunod nga po ng insidente pong ito, ano po ang mga konkretong agarang tulong na ibinibigay po ng DSWD sa mga estudyante, guro, magulang at iba pa pong naapektuhan ng naturang insidente, ma'am?
5: Dayan, unang-una, nais nating banggitin na ang DSWD ay lubos na nakikiramay at nakikiisa sa pamilya ng mga biktima and of course, sa buong komunidad ng Banga kasunod nga ng nangyaring shooting incident ngayong hapon. Kami po sa departamento ay handang tumulong sa lahat ng mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga, yung mga social workers natin ay immediately na-deploy sa mga ospital na kung saan nandun yung mga estudyante na nasugatan para makapag-provide ng psychological first aid and psychosocial support. Gayun din, nagbigay ng instruction si Secretary Rex Cachalian na dapat merong social worker kada pamilya para matulungan sila makarecover from this incident and to cope with the trauma and of course malampasan nga yung matinding pagdadalamhati at matulungan sila sa paghilom at kanilang tuluyang pagbangon. Gayun din po, we will be providing medical assistance and burial assistance para doon sa mga pamilya na naapektuhan. Gayun din po, meron tayong mga social workers na trained sa trauma-informed care na magtutungo sa South Cotabato bukas. Sila ay from the central office. They will be assisting yung ating pong mga social workers sa field office. Nang sa gayon, marami tayong ma-assist and ma-provide ng psychosocial first aid using the trauma-informed care na ating pong ibigay din sa ating pong mga personnel na bahagi ng ating capacity building interventions. Gayun din po, sinabi ni Secretary Rex Cachalian na hindi natin iiwanan yung mga pamilya at mananatili nga yung mga assigned social workers doon sa mga pamilya para lahat po ng pangangailangan nila ay agad natin na matugunan.
1: Mm-hmm. Well, paano naman po nakikipagtulungan po ang DSWD, ma'am, sa Department of Education, sa DepEd, at maging po sa lokal na pamahalaan para po doon sa recovery at kaligtasan na rin po ng mga estudyante?
5: Well, yes. Yung ating pong field office personnel, yung ating regional director, and yung mga social workers natin are actually on the ground and nakikipag-ugnayan na sa mga local authorities, pati din po sa mga kawani ng paaralan ng Department of Education para matiyak kung, at matukoy kung ano pa yung mga tulong na maipapabot para matulungan niya itong mga affected individuals and gayon din yung kanilang mga pamilya. We understand na the incident is sudden and hindi ini-expect ng mga pamilya na mangyari nga ito sa loob ng paaralan. So titiyakin na natin na yung kaukulang psychosocial interventions ay hindi lamang mai-provide sa mga apektadong mga pamilya at individual but gayon din po doon sa komunidad, yung school community and of course the entire Banga community.
1: Asik, you mentioned kanina na yung mga social worker ninyo agad ninyong dineploy doon sa mga ospital. As we speak, ano po ang update po doon sa ating pong mga apektadong estudyante? Kung meron po mga bagong information sa monitoring po sa kanila, ma'am.
5: Well, Adayan, batay doon sa pinakahuling impormasyon na ipinabot ng ating field office, 16 yung casualties, 3 yung namatay, meron pong isang critical. Merong 6 na stable, patuloy na inoobserbahan sa ospital. Meron na rin pong 6 na na-discharge na. At, gaya ng nabanggit ko, patuloy pa rin yung ating koordinasyon with different offices to validate this information and to ensure that necessary interventions are extended to them.
1: Asik, mayroon po ba kayong paalala o panawagan doon po sa mga magulang na nag-aalala at natatakot para sa kanilang mga anak matapos nga po itong insidente pong ito?
5: Alam mo, Dayan, ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiyakin na lahat ng immediate at komprehensibong assistance, gayon din yung humanitarian care ay naipoprovide sa lahat ng mga apektadong individuals and families. Kaya nga kami, we're duly committed to provide the necessary social welfare interventions and long-term care para ma-assist yung community and recovery. At batid natin na bahagi ng kanilang pag-recover ay, of course, yung pong maprotektahan din sila mula nga sa mga kumakalat na impormasyon, lalo na yung mga hindi naman factual, yung walang basihan. Kaya nga ang pakiusap natin, Dayan, ay sana po para sa publiko, maging maingat po tayo sa pagbabahagi ng impormasyon, yung pag-share ng information, especially on social media. Tiyakin natin that these are verified para maprotektahan din po yung mga pamilya, yung mga individual, especially that there are children and minors involved. So para po sa kanilang proteksyon at para sa best interest ng ating pong mga kabataan, ulitin ko po, sana mas maging maingat tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iiwasan po din sana na ma-share yung mga photos and videos of these children na involved nga po dito sa insidente. And gayon din po, tinitiyak naman ng DSWD na lahat ng pangangailangan at suporta ay ating pong ipapahatid, ating pong i-extend sa lahat po ng mga naapektuhan. Gaya ng nabanggit ko, Dayan, the assistance will be extended to the entire Banga community.
1: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Nakatanggap ang ilang residente ng Ibisan sa kapis ng tigsa 10 kilong bigas mula sa pamahalaan. Inangunahan ng Ibisan Municipal Government ang pamahagi ng bigas sa mahigit 2,000 pamilya sa lugar. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Social Civic Project Funds ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Inilatag ng Department of Public Works and Highways ang pangmadalian at pangmatagalang solusyon sa problema ng baha sa Bulacan. Ilan sa mga nasimulan na ay ang dredging operations, detention basins, Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project. Sa pulong ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na opisyal ng lalawigan, iprinisinta ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga dahilan ng pagbaha, kabilang ang mababaw na waterways na nakapalibot sa lalawigan at problema sa river walls at floodgate. Pero giit ni Secretary Dizon, kailangan ng pagtutulungan ng mga punong lungsod at maging ng ating mga kababayan para bantayan ang mga gumagawa ng proyekto at siguraduhin na ito ay tuloy-tuloy.
7: Alam niyo, pinapunta ako ng Pangulo dito para talagang magbigay naman ng kahit papanong pag-asa sa mga kababayan natin. Sa Bulacan, talagang taon, dekada na ang pinagdurusa dahil sa baha. Taon-taon na lang. Minsan nga, madalas nga kahit na sa mga ibang area dito, tulad ng Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, kahit na tag-araw, binabaha
1: Pero ang tinitingnang motibo ng otoridad sa pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng refrigerator sa Rodriguez, Rizal, nagbabalik si Ryan Lasigues.
3: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng babaeng pinatay at isinilid sa refrigerator sa isang apartment sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, kinilala siya ng kanyang ama. Kaugnay nito, itinuturing naman na person of interest o POI ng PNP ang lalaking huling nakitang kasama ng biktima. Ayon kay Ko, pinatay sa pamamagitan ng sakal ang biktima.
8: Sinakal po siya using a rope and then medyo sensitive na pinasok po siya dun sa refrigerator nga. Siguro hiniga po yung refrigerator then pinasok siya dun. We do not know the actual reason kung bakit pa. Siguro iniisip niya it will prolong yung decomposition ng tao giving him more time to escape na magpakalayo.
3: Sa imbestigasyon ng PNP, lumalabas na pera ang motibo sa krimen. Pareho din umano na may kinakaharap na kasong serious illegal detention ang POI at ang biktima at napag-alamang magkarelasyon ang dalawa.
8: Yung serious illegal detention po, ang case po nila. Serious illegal detention, meron po silang dinitain na tao, hinold nila. So, cases were filed against them. Kaka-bail pa nung babae, yung lalaki ay may standing warrant of arrest pa. So hindi pa siya na-aresto for that case. Yung lalaki po, yung POI.
3: Nitong September 16, nang madiskubre ng may-ari ng apartment na kanilang inuupahan ang bangkay ng biktima, naalarmaan nila ang may-ari ng apartment dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa unit. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa barangay kinabukasan. Nang buksan ang apartment, bumungad sa kanila ang umalingasaw na amoy. Nakita rin ang isang refrigerator na nakatumba at natatakpan ang ilang gamit. Nang buksan ito, nakita nila ang katawan ng babae na nakabaluktot at may tali sa liig. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
6: Ipinahayag ni Retired Brigadier General Gerardo Zamudio na nararapat lang na isulong ang water recycling, rainwater harvesting, wastewater treatment at water efficient technology sa pagtatayo ng PAC-Silica. Yan anya ay para hindi maagawan ng supply ang mga tahanan, magsasaka, ospital at komunidad. Dagdag pa niya na dapat may malinaw at nasusukat ang target sa pagbabawas ng carbon emissions, kasama ang taon ng greenhouse gas inventory at plano sa emission reduction ng malalaking kumpanya. Bukod pa rito, kailangan din ng regular na pagmumonitor, independent audit at pananagutan para matiyak na tunay na sustainable ang proyekto.
9: Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at katagad po ng ating komunidad.
1: Inilunsad na sa probinsya ng Nueva Ecija ang kauna-unahang pasilidad na may makabagong teknolohiya na makatutulong sa dairy at meat production sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Isang makabagong breeding technology ang ginamit sa Nueva Ecija na nagpapahintulot na makapili ng kasarian ng kalabaw bago pa man ito mabuo. Sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., binuksan ng Philippine Carabao Center ang kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory. At hindi lamang ito una sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
11: This is one technology na unang-una sa Pilipinas, and if I'm not mistaken, is the first in Asia also for specifically, the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
10: Gumagamit ito ng patented modified flow cytometry mula sa Texas-based semen sex sorting technology provider na ST Genetics.
12: Narito ang halimbawa ng isang babaeng kalabaw at sa pamamagitan nga ng itinayo na sex sorting center at artificial insemination, maaaring tumaas sa 90% ang purity rate na maaaring babaeng kalabaw ang ipanganak.
10: Mula sa mga kinolektang similya, pinoproseso ito para paghiwalayin ang male-bearing at female-bearing sperm. At kapag nakuha na ang target sex purity, ay saka ito isa sa ilalim sa artificial insemination. Bukod sa hindi na kailangan ng imported semen, pinapabilis din ito ang pagpaparami ng elite local genetics o yung mga lahi na angkop sa klima ng Pilipinas. Target nitong mapataas ang produksyon ng kalabaw ng hanggang 170,000 female semen straws sa loob ng 2 taon. Kapag nangyari ito, malaking tulong ito para sa meat production at dairy herd expansion para sa mas mataas na kita ng mga magsasaka. ayon sa DA, tulay rin ito para sa mas mataas na export ng bansa.
11: Sa ating mga nasa livestock sector, tuloy-tuloy ang investment ng ating bansa at tuloy-tuloy ang tinutuloy namin ang utos ng ating Pangulo na palakasin na panang mas malaki. Of course, ang eventual, ang gusto natin mangyari ay mabawasan ang imports para maging self-sufficient tayo.
10: Ayon sa pinakahuling datos ng PSA, bumaba ang bilang ng populasyon ng Kalabaw mula sa 2.62 million noong nakaraang taon kumpara sa 2.54 million ngayong taon. At sa tulong ng teknolohiyang ito, ay mas mapapadali ang pagpaparami ng bilang ng mga Kalabaw na plano rin gawin sa iba pang hayop sa bukid. Naglaan ang kagawaran ng halos 238 million pesos para sa konstruksyon ng pasilidad na kung saan inaasahang tataas ang sex semen production ng bansa sa 60% para sa taong 2027. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: probinsya, halos 4,000 trabaho ang inialok sa mga Cebuano sa dalawang araw na Digital Jobs and Employment Fair ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang oportunidad sa trabaho ang inialok sa mga job seeker sa trabahong digital, Jobs and Employment Fair sa isang mall sa Cebu. Kabilang dito ang primary service jobs, BPO, medical at healthcare jobs, at iba pang digital at digitally enabled jobs. Ayon sa DICT, humigit kumulang 27 local at international companies ang nakibahagi sa job fair na nag-offer ng nasa 3,900 job opportunities para sa mga Cebuano.
2: So habang lumalaki yung digital economy natin, mas dapat makita ng mga Pilipino at mga kababayan natin ano yung mga pwede nilang opportunity na pasukin. Kasi hindi lang siya limited doon sa kung dati IT, BPM lang alam natin. Ngayon, may mas marami pa mga digital and digitally enabled opportunities tulad ng mga onboarding for our partner riders, may onboarding din for MSMEs na pwede sila magbenta online. And yung ibang opportunities naman, yung gumagamit ng technology or gumagamit ng internet, they are considered to be digitally enabled opportunities kung saan yung mga kababayan natin pwede silang makapagtrabaho or makakuha ng trabaho.
1: May ilang job seeker din ang na-hired on the spot, habang may mga oportunidad namang inialok para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga umaasa sa job fair sina May Belicario at Janice Repuela, magkaibigan at magkatrabaho na parehong nagnanais na makapagtrabaho sa abroad. Anila, simple lang ang hangad nila, makapagtrabaho, makaluwag-luwag sa buhay at matulungan ang kanilang mga pamilya.
3: To be honest, marami din akong natutunan kasi meron palang mga website kung saan sila or mga at least ng mga agency kung saan ka pwedeng mag-apply. Okay naman po yung experience namin. Kasi actually, first time po namin, gaya ng sabi ko kanina, first time po kumatid ng ganito.
4: Tapos natin is, mahalaga po ito kasi nilaanan po namin talaga ng oras at mula ko kasi ganitulog. Doon po kami sa work and then andito pa rin po kami para po para makaano po kami ng mas better na opportunity and lalo po abroad. And then nilaga po ito kasi we're hoping for a brighter future po.
1: May bahagi rin ng job fair para sa mga nagninais magsimula o magpalago ng sariling negosyo. Kabilang dito ang mga startup section at Ascenso Express na nagbibigay ng impormasyon at serbisyo para sa mga nagninais magnegosyo at mapalago ang kanilang kabuhayan. Bukod sa job opportunities, may one-stop government services din para mas madali para sa mga applicant ang pag-aasikaso ng mga kailangang serbisyo at dokumento. Kabilang sa mga nakibahaging ahensya ang Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Statistics Authority. May mga learning session din para sa mga applicant upang mas makilala nila ang mga oportunidad sa digital economy at ang mga kasanayang maaari nilang paunlarin para makasabay sa paglago ng digital industry. Ang trabahong digital ay flagship initiative ng DICT na nakatuon sa pagbibigay ng digital at digitally enabled job opportunities sa mga Pilipino. Layunin din ang programa na makalikha ng 8 milyong digital at digitally enabled jobs sa buong bansa pagdating ng 2028. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
0: Disensya ng aktor na si Ninio Bulak, binawi ng LTO kasunod ng kanyang kisangkutang aksidente sa Antipolo City, Rizal. Samantala, hindi lang isa kundi tatlong nominasyon ang natanggap ng Nations Girl Group na bini sa isang award show sa Brazil. Narito ang ulat.
5: Nadagdagan ng isa pang pandaidigang pagkilala ang bini. Nakatanggap ito ng tatlong nominasyon sa BRIC Tudo Awards 2026 ng bansang Brazil. Ang grupo ay hinirang para sa International Women's Group kung saan kalaban ito ang Baby Monster, Blackpink, Flo, Illit, Itzy, Katsai at Twice. Naka-score din ang kanilang awit na Sweet Tooth para sa nominasyong International Music Video. Kasama rito sina Enaife and Lisa, Blackpink, Ariana Grande, V, Lady Gaga, Doechii at Katy Perry. Nominado rin ang Binnie's Fans o Blooms para sa International Fandom of the Year. Kasamang at-in ng SB19, ARMYs ng BTS, Bestie ng B, Blinks ng Blackpink, NGNs ng NIFIN, Freen Becky fans at Swifties ni Taylor Swift. Binuksan ngayong araw, September 17, ang pagboto at magtatagal ang voting period hanggang Oktubre. Ito ay sa pamamagitan ng opisyal na website ng Breakthrough Awards. Ang 2026 Breakthrough Awards ay gaganapin sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. Formal na binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng Acton na si Nino Mula kasunod ng aksidente sa kalsada sa Antipolo City noong August 23. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakaranas ng matinding pagod si Mula bago mawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan, kaya't bumangga ito sa tatlong establishmento. Nakita ng ahensya na si Mula ang mananagot sa reckless driving at idineklara siyang improper person to operate a motor vehicle. Ang mga ito ay nagsilbing batayan para sa 2 taong pagbawi ng kanyang lisensya. Ang sasakyan ng aktor ay nananatiling nakaalarma kung saan pumipigil ito sa anumang transaksyon habang nananatiling may bisa ang resolusyon. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram and YouTube at PTVPH. Bayan, 98 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:08 in the evening. Ito na naman po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi, Jumaa Mubarak, on a Friday, 18th of October, September 2026. Lapit na kasi bare months ng October. Oo. Anyways, marami tayong balita na ihatid sa inyo, mga usapin, talakayan. Ang pag-uusapan natin, Jumaa Mubarak, sa mga itinayo nila yung kanilang mga Friday prayers sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng ating bansa, sa mga kababayan nating Muslim. Ako kanina, umabot tayo dun sa isang area ng Cavite, sa may Imus. Doon na tayo inabutan ng Friday, but unfortunately, after that, sobrang lakas ng buhos ng ulan at natrap tayo sa may EDSA. O, kaway-kaway sa mga natrap dyan sa EDSA ngayong kaninang mga bandang alas 2 hanggang alas 4. Talaga, simula sa paahon mo pa lang, going Guadalupe, andun na yung Kalbaryo, and then tagus yun, dire-diretso, tukod hanggang sa Mega Mall. Oo, ganun ka lupit yung traffic kanina. That took us parang 2-3 hours. The usual, alam mo yun, 2 hours, no, di ba? Eh, naging 4 hanggang umabot na ng 4. Late na ako, sobrang late na ako dumating. Kaya nga, good luck, no? Good luck doon sa... Hindi, kasi ganun eh. Basta malakas yung ulan, may tendency na ganun na talaga yung traffic, no? Ewan ko ba kung bakit ganun na always. Pero di biro, ah. I've made some shortcuts since, alam mo yun, sa Guadix pababa. Then paikot ng shortcut coming from BGC. Ayun, doon tayo dumaan. Pero unfortunately, ganun pa rin talaga. Wala. Talagang ewan. Anyways, samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, narito na po ang ating mga headlines for tonight.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tatlo patay sa pamamaril sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato. Seguridad sa mga paaralan sa Pangasinan pinalalakas ng PNP. Bucor na hindi ang walang anomalya sa trust fund ng mga persons deprived of liberty. Hiring at appointment sa gobyerno bawal muna kasabay ng nalalapit na barangay at sanggunian kabataang election ayon sa COMELEC. DNR Environmental Management Bureau Region 10 naglunsad ng trust to trash o trust to cash para sa International Coastal Cleanup Day 2026. Sektor ng kalusugan sa Northern Mindanao inanyayahan sa 9th Regional Health Research Contest. Mga programa at oportunidad sa trabaho ng DOLE inilapit sa Zamboanga, Sibugay.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At sa detalye ng ating mga balita, Tatlo na sabi sa pamamaril sa isang paaralan sa Banga South Cotabato. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Dayan.
5: Tatlo ang kumpirmadong nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato bandang alauna ng hapon ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at sa mga medical responder para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong mag-aaral at mga kawanin ng eskwelahan. Ayon kay Nartates, patuloy na bineberepika ang buong pangyari kabilang ang mga sangkot, ano ang kanilang kalagayan at ano ang dahilan ng pamamaril. Katuwang-anya ng PNP ang Police Regional Office 12 at ang South Cotabato Police Provincial Office sa pangangalap ng mga impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng PNP sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, mga litrato at video. Sa ngayon, ang prioridad-anya ay ang kaligtasan sa naturang paaralan at ang investigasyon sa insidente. Samantala, kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vicrimulya na isang Disaster Risk Management Officer ang ama ng batang namaril at siya umano ang nagmamay-ari ng baril na ginamit sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Dayan Lear. Nakakalungkot na balita, kaya be a responsible gun owner. Anyways, seguridad sa mga paaralan sa Pangasinan na pinalalakas ng PNP. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Mildred!
6: Pinagtutuunan ng Pangasinan Provincial Council ang pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan upang matugunan ng posibleng active attacker incident sa iba pang banta sa kaligtasan sa lalawigan. Tinalakay at inaprubahan sa ikatlong quarter meeting ng Provincial Development Council, Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council ang mga resolusyong nagre-rekomenda ng pagpapatupad ng mga programa para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school communities. Isinagawa ang pulong sa Provincial Training

0: Office in Gilsacrimen, illegal drugs, insurgency, sunog at iba pang usaping pangkaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, Bucor na nindigan na walang anomalya sa trust fund ng mga persons deprived of liberty. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
3: Mahigpit na ipinagutos ng Bureau of Corrections o Bucor sa lahat ng mga superintendent ng kanilang mga piitan at penal farms sa bansa na kumuha muna ng angkop na fidelity bond coverage sa mga tauhang hahawa sa trust fund ng mga persons deprived of liberty o PDL. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., layo nitong maiwasan ang maling pamamahala sa pondo kasunod ng isinagawang internal audit ng ahensya nitong nagdaang Agosto at Setyembre. Nilinaw naman ni Catapang na bagamat walang natuklas ang pagnanakaw o anomalya sa iba pang piitan tulad ng New Bilibid Prison, Iwahig at Davao Penal Farms, kinakailangan pa rin palakasin ang internal controls at transparency. Bilang hakbang para sa mas maayos na sistema, ipag-uutos na rin ang tuluyang pagpapatupad ng cashless IPX system sa lahat ng pasilidad ng Bucor upang maiwasan ang paghawak ng physical na pera. Ipinag-utos din ang agarang reconciliation ng mga pondo at pagsasanay ng mga tauhang magiging responsable para rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hiring at appointment sa gobyerno, bawal muna. Kasabay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
4: Hindi mo na papahintulutan simula ngayong araw ang paglalabas at paggastos ng public funds na walang pahintulot mula sa Komisyon ng Eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay bilang paghanda sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na isasagawa sa ikalawang araw ng Nobyembre. Sa cloud ng pagbabawal ang public works gaya ng construction at delivery ng mga materials at bawal din ang pagkuha ng mga bagong empleyado gayon din ang paglika o paglalagay ng bagong posisyon sa gobyerno. Mula September 28 hanggang October 21 naman iiral ang pagbabawal sa pangangampanya bago ang opisyal na campaign period. Habang formal nang magsisimula ang election period sa October 3 hanggang November 9 kung saan ipapatupad ang gun ban at iba pang election restriction. Sabi ng poll body, tatakbo naman ang campaign period mula October 22 hanggang October 31. Ipinaalala ng COMELEC na magpapatupad ng liquor ban sa November 1 sa bisperas ng halalan at bawal din ang pamimigay ng pagkain, inumin, libreng sakay at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, DK Zarate. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan DNR Environmental Management Bureau Region 10 naglunsad ng trash to cash para sa International Coastal Cleanup Day 2026. Mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
5: Kahanay sa pagkikiisa sa International Coastal Cleanup Day 2026 bukas, Setyembre at 19, nagsagawa ang DNR Environmental Management Bureau Region 10 ng programang Trash to Cash, pinangunahan ng Environmental Solid Waste Management Section ng ahensya sa pagkikipagkolaborasyon sa Materials Recovery Facility Segregation, Organic and Vermiculture Farming Producers Cooperative Cagayan de Oro. Bilang paghanda sa araw ng koleksyon, hinikayat ang mga personal ng ahensya na magkolekta ng recyclable materials mula sa kanilang bakuran at tahanan na they turn over para sa tamang konsolidasyon at recycling upang muling mapakinabangan ang mga mariresiklong basura. Sa naturang inisyatiba, inobserbahan din ang partisipasyon ng mga personahe para makapanghikayat sa publiko na ugaliin ang tamang segregation, paghihiwa-hiwalayin ng mga basura, pagre-resiklo at tamang pagtatapon ng basura. Ang natural aktibidad ay nakalikom ng 221 kilos ng recyclable materials, 180 kilos ay mula sa mga personahe ng EMB at kumita ng 243 pesos and 35 centavos. 40 kilos naman ang nalikom ng mga personahe ng DNR 10 at kumita ng 40 pesos. Higit pa sa kita ay ang pagbibigay halaga sa segregation, recycling at responsabling pamamahala ng basura na napagkakakitaan din, subalit itinataguyod ang mas malinis at sustainableng kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. 7:20 in the evening, mamaya po ay susubukan.

0: Buhan natin makasama ang tampok na activities this coming weekends para sa ating mga kabayang Muslims. Actually, para sa lahat in Makati, that is the Philippine Halal Summit. Ayan. Mamaya, taray natin pag-usapan kasama ang mga kaibigan natin mula sa NCMF. 7:20 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
1: Yusek, unahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
2: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.

0: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabang!
7: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 7:27 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan 738 ay sa 104.3 The Capital pansamantala po ha. So 104.3 The Capital FM at syempre napapanood din po tayo more than 2 million followers na po ang Radyo Pilipinas Facebook page at patan na rin po sa TV, sa free TV, sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
15: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Live naman mula sa Zamboanga, Sibugay, mga programa at oportunidad sa trabaho ng DOLE. Inilapit sa Zamboanga, Sibugay. Live mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Lesti.
18: Yes, sir. Ganggang residente sa Zamboanga, Sibugay ang nakatanggap ng mga oportunidad sa trabaho, kabuhayan at kita ng dalhin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito sa lalawigan sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ginanap ang programa sa Zamboanga, Sibugay Provincial Capital Atrium kung saan pinagsama-sama na aktividad ang direktang tulong sa sahod, suporta sa kabuhayan, mga serbisyo sa trabaho at recruitment ng mga kabataan na nagbigay sa mga beneficiaryo ng iba't ibang paraan upang kumita at mapabuti ang kanilang mga kabuhayan. Sa pamamagitan ng Emergency Employment Program, naglabas ang DOLE ng higit sa 5.1 milyong pisong tulong o para sa sahod ng 452 na manggagawa na lumahok sa mga pansamantalang proyektong nakabase sa komunidad. Kasama sa mga beneficiaryo ang mga magsasaka, mangingisda, mga rubber tapper, mga manggagawa sa irrigasyon at mga miyembro ng mga sektor na kapuspalad. Ang mga manggagawa pinapadala o pinadala sa pamamagitan ng kasosyong ahensya kabilang na ang DSWD, Philippine Rubber Resource Institute, NIA, BIFAR, DINAR at DA. Mayroon ding 36 na individual ang nakatanggap ng 1.8 milyong pisong tulong hanap buhay sa ilalim ng Integrated Livelihood Program ng DOLE. Kasama sa mga datulungan, ang mga kabataang Sibugay noon kung saan higit sa 1.3 milyong piso na kabuang allowance ang naipamahagi sa 322 beneficiaryo ng Government Internship Program o GIP at Special Program for Employment of Students o SPES. Ang mga beneficiaryo ng GIP ay nakakuha ng karanasan sa trabaho sa pamamagitan na mga tanggapan ng pamalaan habang ang mga kalahok sa SPES ay binigyan ng pansamantalang trabaho upang tumulong sa pagsuporta sa kanilang pag-aral at pag-unlad ng mga kasanayan sa lugar ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
16: Maraming salamat mula Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol.
15: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Samantala sa Mindanao pa rin, sektor ng kalusugan sa Northern Mindanao inaanyayahan sa 9th Regional Health Research Contest. Para sa detalye, gikan Iligan naman, alamin natin, nagbabalik Dandy Macarambon.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dandy.
14: Hinihikayat ay naanyayahan ng Northern Mindanao Consortium for Health Research and Development o Normin Cord ang mga mananaliksik, estudyante at health research enthusiasts na makilahok at ipakita ang kanilang husay sa pananaliksik, pagkamalikain at galing sa komunikasyon sa gaganaping ikasyam na Regional Health Research Conference o RHRC Contests. Bukas ito sa lahat ng consortium member na kaangkla sa temang Bridging Regional Health Challenges Through Disciplinary Research. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbabago sa pananaliksik gamit ang mga makahulugang solusyon at epekto sa komunidad. May iba't ibang kategorya ang isasalang, kabilang ang mga kategorya ng poster competition, oral research presentation, 3-minute pitch to policymakers at visual abstract competition. Para sa karagdagang detalye at mekanismo ng kompetisyon, bumisita sa official SOCMED page o FB page ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao. Ang deadline ng pagsumite ng mga entry ay sa Setyembre 20 at sa Oktubre 6 hanggang 8, 2026, gaganapin ang Regional Health Research Conference sa lungsod ng Iligan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo. GSIS naglaan ng halos 8 bilyong pisong emergency loan para sa mga apektado ng bagyo. Para sa detalye, alamin natin kay AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: AJ.
19: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng halos 8 billion na emergency loan para sa 317,721 na miyembro at pensyonado na naapektuhan ng matinding mga bagyo at malakas na habagat. Kasama sa mga lugar na sakop ng programa ang mga tinamaan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati na rin ang mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa habagat. Ang mga kwalipikadong miyembro at pensyonado ay maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos para naman sa mga dating emergency loan. Maaari naman makahiram ng hanggang 40,000 pesos, ngunit ibabawas dito ang natitirang balanse ng kanilang mga dating loan. Ang loan ay may 6% na interest at maaaring bayaran sa loob ng 36 months at ang buwan ng hulog ay nasa 655 pesos. Mula pa rin dito sa GSIS sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, 7:34 in the evening, Embahada ng Pilipinas sa Singapore nagpaalala na available online ang mga serbisyo ng SSS at Pag-ibig Fund. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Irispe.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Luisa.
20: Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore na madali lang ma-access online ng mga Pilipino sa naturang bansa ang mga serbisyo ng Pag-ibig Fund at Social Security System o SSS. Ayon sa Embahada, sa pamamagitan ng official website ng SSS at ang virtual Pag-ibig platform, ang mga Pilipinong nasa Singapore na miyembro ay makakapag-apply ng loan, makikita ang savings balance at magiging updated din sa mga pinakabagong programa ng dalawang ahensya. Ang paalala namang ito ay para sa mga hindi nakapunta sa 2026 Alagang OWA Servisyo Caravan na ginanap noong September 12 hanggang 13 sa Philippine Country Fair sa Singapore, kung saan umabot sa 7,656 ang nakapag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. 33% naman dito o nasa 2,500 ay SSS at Pag-ibig transactions. Kung may mga concern naman anya na hindi maaaring idaan sa online services, may service desk pa rin ang SSS at Pag-ibig sa Singapore na maaaring ma-access sa embahada o kaya ay via email address o WhatsApp. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, mga mangingisda sa paligid ng Baho de Masinloc muling binigyan ng pagkain at gasolina ng pamahalaan. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: DK.
21: Naghatid muli ng pagkain at gasolina ang Bureau of Fishery and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa paligid ng Baho de Masinloc kahapon September 17, 2026. Yan ay sa ilalim ng programang kadiwa ng bagong bayani mangingisda na layong matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at makapagbigay ng fuel subsidy lalo na sa panahon ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Kasabay ng pamamahagi ay nakabantay ang Philippine Coast Guard gamit ang kanilang air assets kung saan namataan nila mula sa impapawid ang 35 Filipino fishing vessel at tumanggap ng mga diesel at food packs. Isinigawa ang misyon alisunod sa kutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang mga Pilipinong mangingisda at suportahan ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea. Samantala, sa Maritime Domain Awareness Flight sa Bao de Masinloc, namataan ng PCG ang tatlong China Coast Guard vessel, isang People's Liberation Army Navy warship at tatlong Chinese Maritime Militia vessel. Nag-radio challenge ang PLA Navy warship sa PCG. Ngunit iginiit ng PCG na nagsasagwa ito ng lawful maritime patrol sa Pilipina Maritime Zone alinsunod sa international law at ipapapatuloy ang misyon ng walang abala. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, DK Sarate. Senador JV Ejercito binungkahi sa NIA na magpatayo ng long-term water retention projects. Para sa mula sa Senado, alamin natin kay Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nimfa.
2: Nalawagan si Senate Finance Committee Chairman Senador JV Ejercito sa National Irrigation Administration o NIA na unahin ang mga pangmatagal ng water retention at impounding projects para matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa Bulacan at Pampanga at Matiyak ang supply ng tubig para sa irrigasyon. Sa budget hearing ng NIA para sa taong 2027, sinabi ni Ejercito na kailangan ng comprehensive master plan para sa Central Luzon para maipon at maimbak ang sobrang tubig tuwing nagtagulan at magamit sa panahon ng tag-init. Ayon kay Ejercito, hindi sapat na maglaan lang ng pondo para sa irrigation infrastructure kung wala namang sapat na tubig na dadaloy dito. Hinimok din niya ang NIA at ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magtulungan sa mga flood management projects na maaari ring magsilbing water retention, irrigation at water supply facilities. Kinestyon ni Ejercito kung bakit may mga pangunahing proyekto ng NIA na matagal nang nakapaloob sa mga plano pero hindi pa rin na ipapatupad. Anya, tila nahahati ang pondo sa maraming maliliit na proyekto sa halip na ituon sa malalaking infrastruktura. Iginiit din ng senador ang pangangailangang masukat ang aktual na resulta ng mga proyektong pinupondohan, kabilang ang dami ng irrigation canals na naitayo o naayos, nawak ng sakahang na diligan, bilang ng mga nakinabang na magsasaka at epekto nito sa kanilang ani at kita. Iniling ni Ejercito sa NIA na magsumite ng mga panukalang major dam at water retention projects kasama ang multi-year funding plan para matukoy kung alin na maaaring simulan sa taunang budget. Samantala, inaprubahan naman na sa committee level ang 233.85 billion pesos proposed 2027 budget ng NIA na mas mataas ng 266% kumpara sa 2026 General Appropriations Act o GAA allocation nito. Mula sila ito para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Nimfa Asuncion. 7:39 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ilang paalala.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
24: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
22: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
25: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture, alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Doctors on board.
6: Doctors on board.
7: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
11: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
7: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
6: Doctors on board.
5: Doctors on board.
6: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita,
28: Mark in.
27: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
29: Bibigay ko namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
27: Mark in, Mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark out.
29: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
27: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 7:43 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao sa mga kasama natin. Siyempre, mga alam mo yun, pinaplano na yung weekends. Nako, check nyo po yung weather, baka mamaya you're planning it completely, kumbaga not aligned to whatever weather we will have this coming weekends, no? Kasi kanina, pero unpredictable kasi yung weather eh. Medyo, alam mo yun, kanina no one knows na uulan ng ganung kalakas, pero ang sabi nila is somewhere Metro Manila lang eh. That's yung yan po yung resulta ng monsoon rain, no? Kaya habagat, no? Kaya marami pa tayong aasahan ng mga phenomena na ganyan sa habagat, kaya always plan your activities. Always plan your activities. 7:45 in the evening. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita.
15: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Mga undocumented Pilipino sa United Arab Emirates at kanilang mga anak na tulungan ng pamahalaan na ligtas na makauwi sa bansa. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Erispe.
26: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Report.
16: Luisa.
20: 34 na undocumented na mga Pilipino sa Abu Dhabi ang natulungan ng pamahalaan na mapauwi sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates, 14 dito ay mga undocumented overseas Filipino workers, so OFWs, at 20 naman ay kanilang mga anak. Ang mga batang ito ay pinanganak out of wedlock o kaya ay sa labas ng ospital, kaya nahirapan na kumuha ng mga civil at travel documents. Pero nagsagawa ang Migrant Workers Office sa Abu Dhabi ng DNA testing upang mapatunayan ang pagiging ina ng mga OFW at tuluyang maproseso ang kanilang mga dokumento. Pinangunahan naman ng Philippine Embassy, MWO at OWA ang pagpapauwi sa mga Pilipino, at nitong September 16, lumapag sa Pilipinas ang kanilang repatriation flight. Ayon kay Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, patuloy ang kanilang paggabay at pagtulong sa kapakanan ng mga Pilipino sa UAE. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Kaya maraming salamat, Luisa Erispe. Mula naman sa, balikan naman natin ang Senado. Senator J.V. Ejercito, binatikos ang pagbangga ng China Coast Guard's BFAR vessel. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ninfa. Binatikos ni Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Ejercito ang panibagong insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Sa budget hearing ng DOTR sa Senado, kinumpirma ni BCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na bandang 11:15 ng umaga ng banggain ng isang Chinese Coast Guard vessel ang BFAR vessel na BRP Datumagat Salamat. Ayon kay Gavan, walang nasugatan sa insidente. Pero napinsala ang railings ng BFAR vessel. Agad namang nagpadala ang PCG na barko at aircraft sa lugar para umalalay sa BFAR vessel na nananatiling operational at nagpatuloy ang misyon. Sinabi ni Gavan na civilian sailors ang sakay ng BFAR vessel at wala itong armas dahil bahagi ng misyon nito ang pagbibigay ng fuel subsidy, yelo at tubig sa mga mangingisdang nangingisda sa karagatan. Tinanong naman ni Ejercito kung ano ang ginagawa ng Coast Guard sa mga insidente ng intimidation laban sa mga barko ng BFAR at mga mangingisda. Isda. Ayon kay Gavan, naglabas na ang PCG ng pahayag tungkol sa insidente para ipaalam sa international community ang nangyari. Tinanong din ni Ejercito kung inuulat ba ng PCG sa DFA ang mga ganitong insidente para sa posibleng diplomatic protest. Sinabi ni Gavan na bahagi ang PCG ng National Task Force on the West Philippine Sea kung saan kabilang din ang DFA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, Ninfa. Samantala, paliwanag ng China kasunod ng pagbangga ng China Coast Guard sa BFAR vessel sa Palawan, hindi tinanggap ni Rear Admiral G. Tarriela. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: DK.
10: Nakakagalit at napakasama itong reaksyon ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, matapos sadyang banggay ng China Coast Guard 21585 ang VPAR Datumagat Salamat sa 54 nautical miles of Palawan kaninang alas 11 ng umaga. Ayon kay Tarriela, nilagay ng CCG sa peligro ang buhay ng mga nakasakay sa barko ng Pilipinas. Imbis na tulungan matapos ang pagbangga, ay patuloy pa rin nagsagawa ng dangerous maneuvers ang CCG habang nagsasagawa ng online press con ng PCG. Naglabas ng impormasyon ng China sa kanilang Facebook account. Sinabi ng China na nagpapatubad sila ng batas at ang barko ng Pilipinas umano ang may kasalanan sa pangyayari. Hindi tinanggap ni Tarriela ang paliwanag ng China at sinabing nangyari ang mga insidente sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at iginiit na walang kasalanan ng Pilipinas at hindi nagprovoke ang VPAR vessel na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission para sa mga mangingisdang Pilipino. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, DK Sarate. Tuloy-tuloy tayo, DOE at BFP gumagawa ng bagong safety rules para sa pagsasakay ng electric vehicles sa mga barko. Para sa detalye, nagbabalik AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: AJ.
12: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy o DOE sa Bureau of Fire Protection para gumawa na ng bagong safety rules para sa mga electric vehicle o EV at lithium-ion battery sa ilalim ng 2026 Implementing Rules and Regulations ng Fire Code. Ginagawa ito matapos ang nangyaring sunog sa isang ferry patungong Korong, Palawan, kung saan may 70 katao ang nasawi at ayon sa pangunahing investigasyon, posibleng isang EV o electric vehicle ang naging sanhi ng sunog. Ganunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ng Montenegro Shipping Lines ang pagsakay ng mga electric at hybrid vehicle sa kanilang mga barko. Sinabi ng DOE na nauunawaan nito ang hahakbang ng naturang shipping company habang wala pa malinaw at pare-parehong safety standards para sa pagdadala ng EV at hybrid vehicle sa mga barko. Nakikipagtulungan na rin ng DOE sa Maritime Industry Authority o Marina para gumawa ng mga patakaraan sa ligtas na pagsakay ng mga EV at hybrid vehicle sa mga barko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, safety must come first o dapat unahin ang kaligtasan. At ayon pa sa DOE na layunin nito magkaroon ng mga patakarang nakabatay sa siyensya upang maprotektahan ang mga pasahero at barko habang patuloy na sinusuporta ng paggamit ng electric vehicle sa bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Hey, maraming salamat AJ Ignacio. Tuloy-tuloy tayo, 7:51 in the evening. Prosecution legal spokesperson Attorney Jay Tolosa naghain ng depensa sa show cause order ng Senate Impeachment Court. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Danny.
13: Formal lang nagsumite ng kanyang sagot sa Senate Impeachment Court si legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. kaugnay sa isyu umano ng paglabag sa alituntunin ng sub judice. Sa kanyang isinumiting verified answer, iginiit ni Tolosa na putol at hindi nakita sa tamang konteksto ang mga pahayag niyang tinukoy ng korte sa ginanap na press briefing ng prosecution. Paliwanag niya may mga mahalagang kwalifikasyon ang mga nasabing pahayag upang maunawaan ang buong punto ng mga ito. Nilinaw din ang abogado na kailanman na hindi niya sinabi na sapat na ang mga ebidensya para mahatulan si VP Sara Duterte. Dagdag pa ni Tolosa, ang kanyang naging pahayag doon ay patungkol lamang sa desisyon ng prosekusyon na huwag nang iharap ang mga natitirang testigo dahil sapat na umano ang kanilang mga narinig. Kaugnay naman sa usapin tungkol sa right against self-incrimination, sinabi ni Tolosa na pangkalahatang prinsipyo lamang ang kanyang tinukoy kung kailan maaaring gamitin ang nasabing karanasan o karapatan sa iba't ibang uri ng paglilitis tulad ng sa sibil, kriminal at administratibo. Mariing itinanggi ni Tolosa na may balak siyang impluwensyahan ang takbo ng paglilitis at muli niyang pinagtibay ang kanyang paggalang sa eksklusibong kapangyarihan ng korte na suriin at timbangin ang mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat Melanie Valdos Reyes. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa Senado pa rin, DFA walang or... Oh yes, Senado, DFA walang impormasyon sa status ni Zaldi Cos sa France. Para sa detalye, alamin natin kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nympha.
2: Wala pang impormasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa kasalukuyang status ni dating Congressman Zaldi Cos sa France kabilang kung nag-apply siya ng asylum o kung naaprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa budget hearing para sa 2027 proposed budget ng ahensya, tinanong ni Senator Erwin Tulfo si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro tungkol kay Co. Ayon kay Lazaro, hindi nagbibigay ng impormasyon ng France tungkol sa asylum applications dahil sa mahigpit nitong privacy laws at regulations. Anya, kahit magtanong ang Philippine Embassy, hindi sila pinapaalam ng host country kung may Pilipinong nag-apply ng asylum. Tinanong din ni Tulfo kung ganito rin ang sitwasyon sa Austria kaugnay naman ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Lazaro na wala rin impormasyon ng Philippine Embassy sa Vienna kung na-deny ang asylum application ni Roque dahil sa parehong mahigpit na privacy rules. Samantala, pinahayag rin ng kalihim na wala rin silang impormasyon tungkol sa iba pang mga politikong hinahanap ng gobyerno na maaaring nasa ibang bansa. Sa usapin naman ng passport ng mga ito, sinabi ng DFA na kung may warrant of arrest, maaaring nitong hindi bigyan ng bagong passport ang isang individual at sa halip ay mag-issue ng travel document para makauwi sa Pilipinas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Hey, maraming salamat mula Senado, Nympha Asuncion. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Mula naman ulit sa DFA, DFA vine-verify ang mga ulat na may mga Pilipinong nire-recruit para sa Foreign Armed Forces. Nagbabalik para sa detalye ng balitang yan, Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Luisa.
14: Patuloy ang ginagawang beripikasyon ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng mga ulat na may Pilipinong nire-recruit o sinasama na maging bahagi ng Foreign Armed Forces. Sa pahayag ng DFA, nakikipag-ugnayan ng iba't ibang foreign service post ng Pilipinas sa mga otoridad para makumpirma ang impormasyong ito. Tinitiyak naman ng DFA ang kanilang prioridad ay kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. At kung may nangangailangan man ng tulong, handang umalalay ang pamahalaan na akma sa batas ng Pilipinas, international practice at sa regulasyon ng host country. Inilabas naman ng DFA ang pahayag matapos na may mapaulat na Pilipino na na-recruit para sa sigalot sa Russia at Ukraine at kalaunan ay nasawi. Ang Pilipino ay pinapaniwala ang inalok umano noong una ng trabaho bilang logistics personnel sa Russia. Pero pagdating sa naturang bansa, binigyan ito ng trabaho bilang kasapi ng Foreign Armed Forces. Muling namang nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na mag-ingat sa pagtanggap ng trabaho sa ibang bansa at unahin munang beripikahin kung lehitimo ang mga alok na trabaho. Recruit
20: recruiter at employers, lalo na sa mga lugar na may panganib na mapabilang sa recruitment sa foreign armed forces. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, pangamba sa epekto ng paksilika sa tubig at kuryente premature ayon sa isang mambabatas. Mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinawi ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng paksilika sa supply ng tubig at kuryente sa bansa. Sa interpelasyon ni Kabataan Portales, Representative Rene Go na usisa niya kung meron bang pag-aaral ang DENR sa magiging epekto ng proyekto sa supply ng tubig, lalo na sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Alvarez, marami naman supply ng tubig ang Pilipinas na maaring gamitin. Gayunman, siya mismo ay tutol sa paggamit ng groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa dahil limitado lamang ang ito. Binanggit din niya, yung isinasagawa ang assessment ng DENR sa Pampanga River at ang posibilidad na idirekta na lang ito sa project site. Pagdating naman sa kuryente, giit ni Alvarez na dapat magdala ng sariling power supply ang paksilika gaya umano ng ginawa ng kumpanya nga Sumitomo sa Palawan na nagkaroon ng sariling 43 megawatt power plant. Paalala naman ni Alvarez na wala pang pinal na aplikasyon o kasunduan para sa paksilika at pinag-uusapan pa lamang ang mga requirement para sa proyekto. Dito na nawagan siya na huwag muna mangamba o magpalabas ng konklusyon dahil maaga pa at kailangan muna nga pag-aralan ang mga magiging epekto nito sa tubig at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Eh, maraming salamat, Kathleen Forbes. It's now 7:57 in the evening. At yan po ang nakalap ng mga balita ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Muli po, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa mga kasama natin, lagi-lagi. Ang ating mga engineers, Marvin Toledana, Rosan Erno. At syempre, ang ating sa production side, Sir Isadan at si Ms. Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po ang Unicode Nords Maguindanao na nagsasabing nag-iiwan sa inyo. Sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kaya ingat-ingat po tayo this coming weekends. I hope sana hindi masyado maulan. Okay, sa ano po, 19 and 20 Halal Summit. Sayang at hindi natin nakasama si Director Saliha Sakar mula sa Bimea. Ng National Commission on Muslim Filipino, but kung sa mga tagapakinig natin, I think that they can visit yung Halal Summit that will be on New World Hotel. Bukas po yan. Yun sana yung pag-uusapan. But anyways, maraming salamat again sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga kakibat natin, sa mga kasama natin. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli po, ako po yung Nicod Nords Maguindanao. Happy weekend! Magandang gabi!
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: G
3: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko,
0: all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
24: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: 8:07 ng gabi. Friday na Friday at magbibigay po tayo ng magagandang balita at may init na balitang pinag-uusapan sa social media at mga pahayagan. Ayan. At nandito po ang inyong vlogger ng bayan kasama ang aking partner na si Stephen Lee. Ayan, kamusta partner? At medyo paulan-ulan ngayon partner.
27: Oo nga eh. Ito, kahit papano, mas maganda naman po at ihamak ang ating panahon ngayon kaysa nung mga nagdaang mga ilang linggo. Kaya dapat natin pasalamatan ito. Andito na naman po kami ngayong gabi dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas upang maghatid sa inyo ng mga balita makatotohanan. Ako nga po pala si Stephen Lee, ang inyong resident vlogger at nandiyan po sa studio ngayon ang isa sa mga pinakamagaling na political vlogger ng bansa, ang aking partner.
16: Si kaya napapatawa talaga ako kaya gustong-gusto ko talagang makasama itong aking partner eh, no? Pero partner, alam mo naman, 'di ba? Kapag Friday, no, itong Friday edition natin, hindi natin tinatapos ang linggo nang hindi nakakapaghatid ng magagandang balita. Lalong-lalo na galing sa ating pamahalaan sa ilalim ng liderato ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 'di ba? Kasi the whole week much more on negative news ang napakikinggan. So tayo bilang vloggers ng Bagong Pilipinas, ihahatid naman natin yung mga magagandang nagawa ng ating pamahalaan para sa kaalaman ng ating mga kababayan. So partner, wag na natin patagalin to, no, kasi lima yung topic natin, partner, no. Pwede na nating umpisahan ito, no. Etong ating mga tatalakayin ay talaga namang katutuwa ng ating mga kababayan, no. Yung mga masasamang balita, yung mga hindi magagandang balita na napapanood nila, ito yung itatanim natin sa isipan nila na ito ang ginagawa ng ating gobyerno para sa mga Pilipino. So, partner, umpisa na natin, no, itong unang topic natin, no, inauguration of Metro Manila Subway Station. Teka lang, partner, ha. Medyo na-excite ako sa dami ng ating topic, ano? Imbitahan muna natin sila, partner, no, sa mga nakikinig ngayon at sa ating mga taga-subaybay, no, lalong-lalo na sa mga followers ng Radyo Pilipinas official Facebook na may 2 million followers na, partner, no. Mapakikinggan po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa FM, no, 104.3 The Capital, at mapapanood din live sa official Facebook. Tandaan niyo po, ha, official Facebook ng Radyo Pilipinas na mayroon ng mahigit 2 million followers at continuous yan na dadami, no. At kung yung 2 million na yan ay nanonood at makakapakinig
1: dito sa magandang balitang ating tatalakayin ngayon ay talaga namang malaking impact ito sa ating bansa. So yun, partner, no? Umpisa na natin, partner. Inauguration of Metro Manila Naiya Station Terminal 3, no? Build better more. So basahin ko muna, partner, no? Mas mabilis na biyahe, mas maraming oras para sa pamilya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Metro Manila Subway Naiya 3 Station. Ang nasabing stasyon ay isang mahalagang hakbang para direktang maiugnay ang Metro Manila Subway sa ating pangunahing paliparan. Kapag ganap nang nakumpleto ang subway, inaasahang 41 minutes na lamang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya kumpara sa dating humigit kumulang isa't kalahating oras. Hindi lang ito tungkol sa mas mabilis na transportasyon. Ang bawat minutong matitipid sa biyahe ay dagdag oras sa pamilya, trabaho, pahinga at sa sarili. Mas konektadong Metro Manila, mas mabilis na biyahe, mas maayos na buhay para sa bawat Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. So, partner, Metro Manila Subway Station, no? Inuumpisa na doon sa Naiya 3. Anong masasabi mo diyan, partner?
27: Nako, partner, no? Mga kabagong Pilipinas, napakaganda, napakalaking development po niyan na ang subway station ay inauguration na doon sa Naiya. Kasi isipin mo, partner, ha, isa sa mga dilema ng mga mangingibang bayan o di naman kaya man ang mga umuuwi na ating mga balikbayan, ating mga bagong bayani, yung traffic talaga.
1: Oo.
27: Di ba? During
1: di na mawala yan eh.
27: Oo, layo, di ba? Eh kung ganyan na halimbawa, ayan, may subway na. Pwedeng gamitin na ang public transportation, di ba? Kasi 'yun naman eh, ang mga bansang mauunlad, partner. Tandaan mo, isa sa mga patunay niyan, dapat may magandang transport system sila. So, sa bagong Pilipinas, unti-unti na nating nakakamtan ito. Imagine ha, kung ikaw ay balikbayan, partner. Tapos, gusto mong surprisahin ang pamilya mo. Eh, hindi mo magagawa yun kung halimbawa, alam mong matatrapik ka at matatagalan ka. Kumbaga, bago mo pa sila masurpresa, mai-stress ka na. Pagdating mo dun sa bahay, imbis na masaya kayo, ikaw, napagod ka. Eh kung alam mo na ganyan kaganda ang transport system natin, di ba? So surpresahin mo sila, hindi nila alam, uuwi ka, magko-commute ka dahil maganda naman yung ating commute system. O di magugulat ang pamilya mo, di ba?
1: Oo, oo naman.
27: So surpresahin mo sila.
1: Oo, kasi alam mo yung tipid sa oras, no? Ang ganda nga kasi nito dahil hindi lang kasi tawag dito, makakatipid ka sa pamasahe, no? Bukod sa pamasahe, makakatipid ka sa oras, yung ipapahinga mo.
27: Yun ang mas mahalaga.
1: Oo, kasi yung ating mga kababayan na mga nagtatrabaho sa Naiya or around Naiya Complex or Karatig Lungsod, no, ng Pasay, itong taga Makati, Tagig na nagtatrabaho, yung ibang mga kababayan natin diyan kasi nauwi sa ano eh, parting norte pa. 'Di ba? At hindi na magsisiksikan sa MRT dahil meron ng subway. At ang kagandahan nito, partner, dito rin kasi nakikita, no, ang isang growing na bansa, no, yung pag-asenso, yung progreso ng isang bansa, nakikita sa mga ganitong proyekto, no. Kaya matatawag talaga natin itong Build Better More, no, BBM, Build Better More, no, mga proyekto.
27: Ikaw, partner, sasakay ka dyan balang araw?
1: Oo naman.
27: Aga, okay na.
1: Actually, partner, 'di ba? Nag-ano lang ako, nag-park lang ako sa Pasay kaganina. Pinark ko lang yung sasakyan ko doon. Nag-MRT lang ako. Kasi kung nag-drive ako hanggang dito sa ating programa,

namang tatatak sa isip ng mga Pilipino na ito ay sinimulan, no, sa ilalim ng liderato ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi natatapos yan. Gaya na sinasabi natin palagi, di ba? Na hindi natin tatapusin ang isang linggo nang hindi natin sila binibigyan ng mga makabuluhan na balita. Di ba? Pwede natin i-play, partner, yung video nung inauguration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pwede natin ipakita, no, kahit saglit yung video.

0: Ayan.
1: So ayan, partner, no, medyo maiksi yung video pero kasi mas mahaba yung ating talak ayan, ano? At syempre, partner, hindi natin pwedeng tumutok na lang dito sa unang magandang balita na ito. Etong pangalawa at pangatlong topic natin kasi, partner, eh halos parehas. Isa sa legasiya ng Marcos, no? Kung yung dating former President Ferdinand Edralin Marcos ay kilala sa pamimigay ng pabahay, no? Pabahay at lupa, titulo, ito ay pinagpapatuloy ng kanyang anak, no? So simulan natin yung topic 2, no? Mahigit 100 pamilya sa Caloocan nabigyan ng land title. Ito yung mga inaasam-asam ng ating mga kababayan lagi, partner, 'di ba? Noong panahon ng kanyang ama, tatandaan natin, no? Metro Manila, halos lahat binigyan ng mga lupa 'yan. Naputol lang nung mga napalitan na siya. Pero ngayon itinutuloy ng kanyang anak. So 'yan, pwede panoorin muna natin itong video, partner, kasi merong mga nabigyan na nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos. So, play muna natin yung video, saka natin pag-usapan.
2: Sa pakiramdam ko, walang paglalagyan sa sobrang saya dahil hindi na kami mapapalis sa sarili namin bahay. Sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos. Lahat-lahat po na provide sa amin na para magkaroon kami na sariling lupa. Maraming salamat po.
3: Sobra pong mahalaga po sa amin, pagay sa amin na medyo may kahirapan din sa buhay. Malaking bagay po ito kasi dati po nangungupahan kami. So, nung nagkaroon po ng programa na ibigay sa amin ng government yung kaperasong lupa, ito malaking tulong po sa pamilya namin. Hindi na po kami nangungupahan at hindi na po kami mahirapan. At hindi na kami mawapari sa mga tahanan namin. Para sa mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos, Senyor, maraming salamat po sa pagkatawad sa amin itong titulo para po sa pamilya namin. Wala po kami mahingi sa inyo kung susuportahan kayo po sa inyong panlulukuran.
1: So ayan, partner, no, mahigit 100 pamilya sa Llano sa Caloocan City ang nagkaroon ng mas matibay na seguridad sa paninirahan matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation. Sa pamamagitan ng programa, nabigyan ang mga benepisyaryo ng legal na seguridad sa lupang kanilang tinitirhan. Kasabay ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at ligtas na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Para sa ating mahal na Pangulo, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kamay ang ligtas at disenteng pabahay at security of tenure para sa mga Pilipino. Titulo ng lupa, seguridad sa tahanan, mas magandang kinabukasan. Partner, ano masasabi mo? Kanina, partner, pinagaang yung transportasyon. Ngayon, namigay naman ng titulo doon sa Caloocan.
0: Yes, partner, napakalaking bagay ito, no, sa ating mga kababayan. Sabi nga nila, 'di ba? Inalis ang kanilang pangamba na alisin sila sa kanilang kinatitirhan. Alam mo, partner, isa na yata ang pagkakaroon ng sariling lupa ang pinakapangarap ng bawat Pilipino.

0: So, ang ating Pangulo po ay tinutupad yan, no? On a... Ano eh, weekly basis, ano na yata ngayon eh, weekly basis na ngayon, partner, parang linggo-linggo may binibigyan ng lupa.
1: After ng birthday niya, binigyan niya ng regalo niya, diba? Yung mga Pilipino.
0: Mm-hmm. Kasi alam mo, partner, may kasabihan niya tayo, di ba? Kahit di naman daw marangya, kahit wala tayong sasakyan, basta may bahay. Yan ang laging sinasabi ng mga Pilipino eh.
1: Home.
0: Gusto nila.
1: Home.
0: Bahay na masisilungan. Tahanan para sa kanila ng sa kanilang mga pamilya, kung saan bubuoy nila ang kanilang mga pangarap. Kumbaga, ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya ay nabawasan na dahil sa tulong ng ating pamahalaan sa pangunguna nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumbaga, siya na ang tumupad ng kanilang pangarap na magkaroon ng tahanan. Diba? Kasi yung lupa, eh, hindi na sila paalisin doon, partner. Na ano yan eh, kapag halimbawa ikaw yung ganun ang sitwasyon mo, lagi ka may pangamba, ay talagang hindi magiging maganda ang ano ng buhay mo, di ba? Ang perception mo sa buhay. E ngayon, ako ay natutuwa para dun sa mga batang kangkalo na nakatanggap na ng titulo sa kanilang lupa. Dahil
1: partner, alam mo ba kung ilang taon? Alam mo ba kung ilang taon nilang inantay?
0: O yun, partner, ilang taon?
1: Nag-apply sila 2006 and 2007. So, less than, no? Oh, 20 years, dalawang dekada. Oo. Kaya nga sabi ng mga tao doon, no, yung mga na-interview doon, tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang pangarap ng mga batang kangkalu.
0: Napakaganda talaga ng ano eh, ginagawa ng ating pangulo eh.
1: Oo. Yan, yan. Ito yung mga
0: natapos ganyan eh.
1: Ito yung mga balita kasi na ano eh, no, na dapat mas pinag-uusapan lalong-lalo na sa social media, ano? Kasi pangarap ito ng bawat Pilipino. Kahit ako, hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng sarili kong tahanan, nagsarili kong lupain, titulo, 'di ba? Kasi ayan eh, may tahanan na tinatawag, yung pamilya stronger, 'di ba? May uuwian, may sisilungan gaya ng sinabi mo, partner, no? At lahat 'yan ay natutupad kahit na pakunti-kunti, partner, no? Imagine mo, eto ba, nung mga nagdaang administrasyon, halos hindi nga nababalita yung mga ganito eh. Di ba? Kaya ako nagagalak ako kasi nakikita ko yung ating mahal na Pangulo, gaya nung kanyang ama, ay talaga namang nakatutok dito, no, sa pagbibigay nitong mga disenteng tahanan sa ating mga kababayan, partner. At hindi biro yan, ha? Mahigit 100. At gaya na sabi mo, parang weekly basis, monthly basis, no, sa isang taon, tuloy-tuloy, edi ang dami mga kababayan natin magkakaroon ng sariling tahanan at lupa. Diba?
0: Nasa ano na kasi, partner eh, nasa 600,000 na napabahay ang nabigay na ating Pangulo. At daan-daan libo na rin ng mga titulo ng lupa na kanyang nabigay, lalong-lalo na sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kanyang Certificate of Condonation.
1: Oo,
0: diba? Grabe. Nung tayo, naranasan natin mag-interview ng mga ilang mga magsasaka na sinabi nila, maraming salamat sa pamahalaan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasi yung mga magulang nila na wala na sa kanilang piling. Mm-hmm. Yun pa pala ang mga nakikipaglaban, partner, no? Sila yung nag-aasam noon na makuha yung mga lupa na yan, pero nangyari yan sa panahon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It took them a while, 'di ba? It took them for some time.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pinanghawakan nila na pangarap, tinupad ng ating Pangulo.
1: At hindi lang lupa, yun ha. Binayaran yung utang. Kasi may mga bayarin yan sa taxes eh. O hindi lang yun. Hindi lang yun, partner. Binigyan pa ng mga bono, binigyan pa ng traktor doon sa lugar. Di ba? Para, may pagpatuloy nila at hindi maglaho yung ating agriculture, yung pagsasaka. No? Mas lalo pang dumami. Hindi mabawasan. So, partner, unang topic, subway, transportasyon, build better more. Second topic natin, namigay lupa ng titulo. Yung mga nangangarap magkaroon ng sariling lupa inside the Metro Manila to, partner, hindi biro ah. Etong pangatlo, partner, no? Ang topic 3 natin, bagong tahanan para sa mga pamilyang mas ligtas, no? Ano naisip mo, partner? Pag sinabing mas ligtas, no? Kasi yung lupa, Alam naman natin na hindi maiwasan ngayon, no, yung baha. Patuloy din ang pagbaha dahil sa sobrang lakas ng ulan. Eto, partner. Lupa sa Caloocan, dito naman condo unit. Oo, partner. So ayan, pwedeng i-play natin, partner, para makita nila kung ano yung pinamigay ni Pangulo.

0: So ayan, 333 bagong tahanan ang ipinamigay, no? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, Valenzuela City para sa mga informal settlers na inilipat mula sa mga high risk at madalas bahain na lugar, kabilang ang mga komunidad malapit sa Tulyahan River. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na naglalayong mabigyan ang mga pamilyang Pilipino ng ligtas, maayos at disenteng tahanan na malapit sa paaralan, paggamutan at iba pang pangunahing serbisyo. May 24 square meter units na may loft habang 30 square meters naman ang inilaan para sa persons with disabilities. Mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2026, umabot na sa 595,427 housing units ang nagawa o napondohan ng pamahalaan sa ilalim ng iba't ibang housing programs. Mas ligtas na komunidad, mas maayos sa tahanan, mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Partner, yan yung sinabi mo kanina,
1: yes, 600,000. Ang mga unang inililikas talaga o binibigyan ng tahanan na ating pamahalaan, tama naman, yung mga informal settlers na nakatira dun sa mga danger zones. Katulad yan, yung mga malapit sa ilog. Kasi syempre, kung sila ipababayaan nga naman doon, maaaring manganib ang kanilang buhay. At syempre, alam naman natin, sila walang kakayanan. Kaya nga, sa totoo lang partner ako, pag narinig ko na ang ating mga pinakamahihirap na kababayan, mga pinaka-vulnerable ang nabibigyan, ako partner, personally, hindi ako nagkakaroon ng inggit sa katawan ko. Kasi minsan, ano yan eh, napag-uusapan yan partner eh. Napag-uusapan nilang din naman, sabihin na natin. Minsan may mga kababayan tayo, nagtatanong, bakit sila?
0: Bakit hindi diba? Kami?
1: Bakit sila? Bakit hindi kami? Alam niyo po mga kababayan, nauunawaan ko kung saan kayo nanggagaling. Lalong-lalo na yung middle class tayo, di ba? Na talaga nagtatrabaho para sa buwis ng bayan. Pero iisipin natin palagi, tayo po ay pinanganak sa mundo upang magkaroon din ng pakikidamay, malasakit sa ating kapwa. Empathy. Kumbaga kung tayo, kahit papano, mas hindi naman tayo maginawa, pero hindi tayo katulad ng kanilang sitwasyon, unawain na lang natin kasi sila talaga yung nangangailangan ng ganyang uri ng pagkalinga ng pamahalaan. Pero hindi naman doon natatapos kasi meron din naman mga programa para sa atin ang pamahalaan. I-check lang natin, ang dami-daming mga 40H. Yan, ang daming qualified dyan na mga middle class. Aalamin lang natin, we go to the right information hub para malaman natin. Pero ito kasi, kaya talaga ganyan ang patakaran ng kahit anong gobyerno naman eh. Kasi siyempre, sino bang uunahin? Parang ano yan eh, di ba kahit si Lord dati sinabi, sino ba ang dapat gamutin?
0: Yung may sakit.
1: Kundi ang may mga sakit, di ba? Sino ang dapat painumin? Kundi ang mga nauuhaw. So ganun yung ano dyan.
0: So dapat maging masaya tayo. Yes. No? Maging masaya tayo. Hindi man tayo, hindi kami yung nabigyan, pero nabigyan yung mas nangangailangan. At maging masaya tayo dahil... No? Dahil na de-debunk natin yung mga kumakalat na fake news, nagkalat sa social media hanggang sa mga chismisa na sa kanto na walang ginagawa ang pangulo. Eto, halos araw-araw namimigay ng bahay.
1: Yes. No?
0: Nag-i-inaugurate ng proyekto. Namimigay ng titulo. Ano pa ba? No?
1: Tama.
0: Ang kulang na lang is dissemination of information, no?
1: Yes.
0: Connectivity sa ating mga kababayan. At eto nga, andito ang vloggers ng Bagong Pilipinas para ihatid itong mga balitang ito at impormasyon na nasasapawan itong mga misinformation at fake news. So partner, natapos natin, no? Topic 1, 2, 3.
1: Yes.
0: At meron pa tayong topic 4 and 5. Pero syempre, bago yan, no? Baka sa dami ng sinabi natin ay nauuhaw ka na. No? Meron ka nakatimplang kape dyan at nakahandang pagkain, partner, no? Magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas after this break.
2: Yusek, kunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
3: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, we continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain. Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: So ayan, nagbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. 8:33 na po ng gabi at maraming salamat po Luzon, Visayas, Mindanao sa mga sumusubaybay sa atin at nakikinig partner. Ano? Natapos natin, no? Yung yes. Topic 1, 2, 3 na talaga namang...
1: Partner! Uh-oh. Partner, bago tayo tumuloy, di ba kanina nabanggit mo, tayo yung ano, nagbibigay ng mga good news.
0: Yes, yes.
1: Para malaman naman nila yung... mga magandang balita dahil nasasapawan ng fake mga news. Hindi magandang balita. Oh. Actually, partner, kung talagang susuriin mo nitong mga nagdaang araw o linggo, yung mga sinasabi natin kahit negative news, alam mo, positive pa rin eh. Kasi sunod-sunod ang pagpapanagot, no, partner, sa mga nakikita ng ating mga otoridad na maaaring may kinalaman doon sa mga issue ng flood control, di ba?
0: Oo.
1: Kaya parang ano eh, parang yes, pag tinignan mo siya, parang akala mo negative.
0: Oo.
1: Pero positibo 'yon kasi nakikita na natin ngayon na merong accountability, di ba, partner?
0: So ito yung sinasabi na ano, ito yung pinangako kasi ng ating mahal na pangulo, no?
1: Yes.
0: Noong SONA.
1: Oo, 'yun 'yon.
0: So ito kasi medyo walang fake news eh, pero mas more on yung ibang fake news na binabanggit ko eh, talagang patungkol sa Pangulo na wala daw ginagawa eh. Pero ito kasi is a good thing na
1: yes.
0: Hindi siya maituturing na bad news eh. Kasi tinutupad yung pangako na papanagutin at para din ano, partner, yung mga pabahay ay mapamigay doon naman sa ibang hindi na binabaha, di ba? So ayan, matapos ang good news, hindi pa rin naman ito bad news. Ito naman ay talagang mas magiging patriotic at nationalism sa ating puso at damdamin dahil lang ipinaglalaban natin. Alam mo naman, tayo ay West Philippine Sea Advocate. Atin ang West Philippine Sea. At dumako na tayo sa ating ika-apat na topic. Partner, dumadaming Chinese survey ships, nakakaalarma. No? So yan. Dumadaming Chinese survey ships, ibig sabihin talagang nakapalibot na diyan sa ating karagatang nasasakupan, no? Basahin ko muna, partner. Para kay Dr. Jose Antonio Capep Goycia, Chairman Emeritus ng Abacada, Pader, Lipi at Filipinos Do Not Yield, na dapat bantayan ang dalawang Chinese military hydrographic survey vessels na namataan noong September 11. Haiyang 23 Hao Xin Sushin 873 Type 636A PLA Navy Survey Ships. Nasa 1.15 nautical miles timog ng Galok Island, Palawan. Partner, ito pa naman yung isa sa sinasabi historically claim eh, inaangkin nila. Ano? Haiyang 24 Hao Deng Jishan 874 nasa 64.28 nautical miles west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure. May kakayahan ng mga barko na mangalap ng detalyadong seabed data na maaaring gamitin sa scientific research, naval navigation at submarine operation. Binanggit ni Dr. Goycha ang Republic Act 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024 na nagtatakda ng mga kinakailangang pahintulot para sa foreign hydrographic oceanographic surveys. May batas pala doon na hindi talaga sinusunod. Ano? Iniulat din ang 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessel sa apat na pangunahing lugar sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang September 14. Panawagan ni Dr. Goycha, patuloy i-monitor, i-dokumento at bantayan ang aktibidad ng mga dayuhang military vessel, lalo na malapit sa sensitibong maritime areas at undersea infrastructure. Hindi naman otomatikong nangangahulugan, illegal ang bawat survey activity. So partner, paalala, no? Paalala itong nais ipabatid nitong si Dr. Goycha. Ano masasabi mo, partner?
1: Alam mo, partner, itong medyo mahirap banggitin, no? Yung mga Chinese name nitong mga vessels nito.
0: Eh kasi
1: na lang natin silang ano, Butchikik.
0: Yun nga naisip ko, partner, no?
1: Kasi medyo mahirap eh.
0: Medyo, partner, Chongkwai lang.
1: Lang, no? Yeah, so itong mga Butchikik survey ships na ito, to be honest, they don't have a business within our territory. Kasi anong ginagawa nila? I-imagine, less than 2 nautical miles dun sa Palawan, eh may history na sila ay gumagawa ng historical revision, revisionism dyan. Tapos biglang ilalagay nila yung mga barko nila na may ganong kakayanan, di ba, for research. And take note ha, submarine. Di ba, submarine warfare. Eh, anong ginagawa ng mga ganyang uri, di ba, na may mga matataas na warfare capabilities ng mga barko nila?
0: Oh, tsaka
1: eh, binaviolate pa nila yung Republic Act 12065, di ba?
0: Oo.
1: Eh, anong ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin niyan, meron talaga silang masamang intention diyan, partner. Kasi una sa lahat, bakit hindi sila humihingi ng tamang
0: pahintulot?
1: Diba, permiso mula sa ating gobyerno. Oh, doon pa lang malalaman mo na ano 'yan eh, illegal ang kanilang ginagawa. Sabi nga ni Dr. Kapep Goycha, 'di ba? Dr. Jose Antonio Goycha, hindi naman lahat ng pagsusurvey ay illegal, pero itong
0: daanin sa legal. Si partner, daanin dapat sa legal.
1: Yes, itong ginagawa kasi nila. So kung hindi sila tumaan sa legality,
0: illegal.
1: Wala na tayong ibang explanation diyan.
0: Kasi
1: illegal 'yan, 'di ba?
0: At saka actually, partner, no, ito ang ano eh, ito yung nakakapangamba diyan eh, no. Hindi lang yung sinasabi nilang survey, hindi lang yung sa paglabag sa ating karapatan. Kasi ano, partner eh, imagine mo yung UNCLOS 2016 pa yun. Isang dekada na nga ipinagdiriwang natin. Subalit hindi nga nila yun iginagalang, 'di ba? At ngayon, ilang nautical, less than 2 nautical miles pinapasok na nila, 'di ba? At ang nakakapagtaka, partner, napakarami. Napakaraming Butchikik vessel. Ilang Butchikik vessel 'yon?
1: Dalawa.
0: Imagine mo,
1: ilang biro, partner?
0: Hindi, biro, hindi lang dalawa, 'di ba?
1: Dami na, marami na 'yan.
0: 48 Chinese Coast Guards ang nagpapatrolya doon, 'di ba? Ano ang meron?
1: Yes, ito ba ay survey ships tapos maraming mga patrol vessels nila. Ito kaya ba? Hindi na maganda 'yan. Kaya tama yung ginagawa ni Dr. Jose Antonio Goycha ni CAPEP na dapat 'yan isuriin ng ating pamahalaan. Tsaka hindi tayo dapat ano na magpakawalang kibo diyan. Dapat vigilant tayo, partner. Kaya nga ito binabalita natin yung ginagawa ng Chinese government na yan. Hindi maganda yan, ha?
0: O maliwanag, partner, parte ito ng pambubuli. Parte yes. ito ng pambubuli. Di ba? Maliwanag na maliwanag. Kasi imagine mo, after nung merong na raid na pagawaan ng bakal sa Misamis or Oriental ba yun? O sa Mindanao? Di ba? Ay bigla silang nanghuli ng ating mga kababayan na illegal daw na nagtatrabaho doon sa kanilang bansa. Eh bakit hindi pa nila tinatrabaho yun kung yun ay illegal? Di ba? Bakit itinataon pa nila? At ngayon naman ito nagpapakita ng lakas na puwersa. Hindi biro ang 48 Chinese Coast Guard na nagpapatrolya. Kasama iyang nagre-research na yan ay maliwanag, nambubuli. Kaya lagi yes. sigaw natin doon, di ba, sa harap ng embassy. China ang bully. Di ba? Kasi maliwanag partner, naman.
1: Hindi kasi nila magawa. Alam mo kung bakit sila umaantong sa ganitong uri ng pang-i-impluensya no, sa dito sa West Philippine Sea. Kasi hindi sila mananalo, partner, kung dadaanin natin sa legality.
0: Oh.
1: Yes. Also, I have to mention that we have a very firm Department of National Defense Secretary.
0: Yes, napakagaling, ano?
1: Si Secretary Gilberto Gibo Chudoro. Na tingnan mo, partner, sinubukan nila doon sa
0: Seoul. Sinubukan ang hiyain sa harap ng ano, ng mga
1: yes.
0: Banyaga.
1: Ibang leader.
0: Oo.
1: Pero, sila napahiya, partner, dahil kinall out sila ng napakaganda ng pagka-call out sa kanila, partner.
0: Oo.
1: Ni Defense Secretary Gibo.
0: Oo, diba? Kasi ano, nabanggit nga yan ni Secretary Gibo no, na dapat always ready yung kanyang presence of mind, yung kanyang tawag dito. Kailangan talaga nakaready siya for battle. Kasi hindi lang ito labanan ng ano eh. Kumbaga to labanan ng hasaan ng utak eh. Kasi walang script yung partner, no? Imagine mo, ito yung tinatawag natin talaga ano eh. Kung kailangan natin ng susunod na pangulo na nation builder, kailangan natin ng pangulo, susunod na pangulo na nation defender din, 'di ba? Kailangan naninindigan kagaya ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpahayag doon sa kanyang sona na even a square inch of our territory hindi natin isusuko. At yan naman talaga ang Pilipino kasi diyan nagbubuklod, partner eh. Tayo diyan tayo nagkakasama, diyan tayo nagkakaisa no, partner, sa advokasya na hindi natin isusuko ang ating karapatan at hindi tayo papayag na bulihin tayo sa loob ng ating teritoryo, no? Kaya itong mga kababayan natin, pakiusap lang namin ano. Lalong-lalo na sa mga magulang na ituro sa inyong mga anak. Sayang naman yung pinaglaban ng ating mga bayani na sila Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio kung hindi natin titindigan ang laban sa West Philippine Sea. At ito, partner, maliwanag na maliwanag no? Sa daming Chinese survey ships at Chinese Coast Guard na yan, parte ng propaganda para ipakita sa mundo na kanila yung West Philippine Sea. Gusto lang nilang mind condition, no? Yung mga nakakapanood na eto, nagpapatrolya kami dito, walang nakakapigil sa amin. Pero tandaan nila ito, hindi tayo pasisiil, dadaan natin sa legality at hindi tayo susuko sa laban sa West Philippine Sea.
1: Yes, partner. Saka ang maganda nito, partner, habang tumatagal ay lumalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Subukan man nila na gawin ito itong Chinese government. Yung mga propaganda nila, partner, hindi nila alam, akala nila sila yung nagtatagumpay. Hindi nila alam, ginigising nila yung natutulog na damdamin ng ating mga ibang kababayan na akala nila noon ang West Philippine Sea ay
0: tubig
1: isang
0: lang.
1: Maliit na usapin lamang.
0: Tubig diba? Lang na ipamimigay.
1: Eh pero ngayon hindi, partner, lalo na pag mga estudyante ang makakausap mo tungkol dyan, talagang makikita mo sa kanila na yung pagnanais nila na magbigay ng magandang salita sa West Philippine Sea, makikita mo no, mararamdaman mo ang kanilang paninindigan. Kaya itong propaganda na ginagawa ng China, di nila alam, akala nila mabubuli nila ang Pilipinas at saka yung the rest of the world. De, nakikita ka mo na talagang mahina ang kanilang naratibo, mahina ang kanilang katotohanan, mahina ang kanilang legalidad. Kaya nagre-resort sila sa ganitong uri ng mga tactics, 'di ba, ng mga illegal.
0: Tama.
1: Kasi doon lang talaga napapatunayan nila na sila mismo nagpapatunay na mahina yung kanilang laban sa West Philippine Sea kasi kailangan pa nilang gumamit ng daas. Parang ano lang yan eh, bigyan ko kayo ng magandang ehemplo. Kung sa palagay nyo, halimbawa, kayo ay may sinisintang babae, di ba? Kunwari, may babae kayong sinisinta. Sa tingin mo ba, kung talagang sa tingin mo, pag-aari mo siya, kailangan mo ba siyang daanin sa daas? Partner, di ba? Hindi.
0: Hindi maganda yun. Hinog sa pilit. Hinog sa pilit ang tawag doon.
1: Yes.
0: Kung diba? makuha mo man, mapakla o mapait or maasim, yes. Di ba? Kasi nga, hinog sa pilit. Oo. Pero bago natin wakasan itong ating topic for partner, ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos, no? Dahil sa kanyang paninindigan, marami sa ating mga kababayan, no? Ang talaga nabuhay yung damdamin, yung bugso ng ating alab, no? Alab ng bayan kung tawagin.
1: Yes.
0: Sa pakikipaglaban doon sa mga bully at sa nangaagaw ng ating karapatan sa karagatan. At salamat din kay Secretary, DND Secretary Gilbert Chodoro sa kanyang matapang, no, na paninindigan. Hindi biro ang humarap sa international platform, no, upang manindigan na atin ang West Philippine Sea. At syempre, salamat sa mga kasama natin sa advokasya at sa mga namumuno na wala man sa gobyerno ay talaga namang ipinaglalaban itong West Philippine Sea. Gaya nitong si Chairman, no, Dr. Jose Antonio Capep Gocha. Sir, mabuhay at saludo po ang vloggers ng Bagong Pilipinas sa inyo.
1: Yan. Yes, so, partner, no, hindi naman natin kayang panindigan ito basta-basta kung hindi natin ito nakita sa ating Pangulo, sa ating DND Secretary, at sa mga kagaya ni Capep Gocha na sinasabi nga natin, wala man sa pamahalaan, ay ginagampanan ang pagiging patriotiko, di ba? Tama, ang kanilang ipinapakitang paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Kasi dyan magsisimula yung talagang kilusan, no, para ipagtanggol itong ating teritoryo.
0: So yun, speaking of bayani, dahil syempre, may tuturing natin yung pakikipaglaban na sa mga dayuhan, yung ating karapatan ay kabayanihan, partner, no? At hindi rin nalalayo sa karagatan. Itong ating topic 5, bayani at karagatan, no? So, yon, PNP at Philippine Coast Guard siniguro ang ligtas na paglikas ng 163 sakay ng RoRo. Agad rumisponde ang Philippine National Police Maritime Group at Philippine Coast Guard matapos sumadsad ang MV RoRo Master 5 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, madaling araw ng September 17, 2026. Sakay nito ang 163 katao, 114 pasahero at 49 na crew, kabilang ang kapitan. Sa pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakipag-ugnayan ang PNP Maritime Law Enforcement Team sa Philippine Coast Guard para sa ligtas na paglikas. Lahat ng inilikas ay ligtas na nakarating sa Barangay Udalo at dinala sa Matabang Port Passenger Terminal Building. Walang naiulat na nasaktan at stable ang kondisyon ng mga pasahero. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng pagsadsad ng nasabing RoRo. Ayon kay Chief PNP Nartates, naging susi ang mabilis na pagkilos at koordinasyon ng ahensya bilang bahagi ng PNP Focus Agenda at Enhanced Managing Police Operations o EMPO. Ang bagong Pilipinas, no? Para sa ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan, partner, slogan pa lang. Talaga namang matikas na matikas, no, partner? Ano masasabi mo sa kabayanihan
1: na
0: 'yan?
1: Partner, lutang na lutang talaga, no? Kitang-kita itong kabayanihan ng ating mga kapulisan kasama na rin ang ating mga Philippine Coast Guard. Diba? Isipin mo, sila ay nandun na frontliner natin pagdating sa paninindigan at pakikipaglaban sa West Philippine Sea na isasabay pa nila itong ganitong uri ng gampanin, no, para sa ating mga kababayan. Ang iligtas yung mga sa ganito, sa gitna
0: ng kalamidad, sa kuna.
1: Kalamidad, oo. So, talagang wala tayong ibang masasabi kundi sila ay mga buhay na bayani. Dahil talagang sa kabila ng ganito kahirap na tungkulin ay isinasangkalan nila, ano, maging ang sarili nilang buhay, makaligtas lamang ng ating mga kababayan.
0: Oo, partner, no? Yan kasi yung sinumpaan nila, eh. Yan yung sinumpaan nila sa kanilang duty, no?
1: Alam mo, partner, sana ganito yung mga ibang politiko, eh. Yung kung ano yung sinumpaan, tinutupad.
0: Oo naman. Ay, alam mo naman, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Tinutupad. Yung kanya sona, di ba? Pero ito na nga, itong ating mga kapulisan na hindi lang pagpapatrolya at pagsugpo sa krimen ang kanilang ginagawa, kundi isang patunay na ang bagong PNP talaga, partner, ay maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kahit sa mga ganyang sakuna, trahedya. Yan, trahedya, tragedy, no? Ay talaga namang napakabilis rumisponde ng ating mga pulis. Dahil yan, siyempre, magaling yung kanilang leader, di ba? Kapag magaling yung leader mo, diba? Under the leadership of Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., ay talaga naman yung mga tao mo from the grounds, no? Active na active. Mabilis rumisponde. At siyempre, bibigyan din natin ng pagpupugay ang ating mga bayaning Philippine Coast Guard, no? Dahil nga napag-usapan natin yung West Philippine Sea, alam naman natin na sila din yung naka-frontline doon madalas, no? Sila yung mga hinahabol nitong mga butchecheck mong kaibigan, partner. Oo, na hindi naman nagpapatinag, no? Hindi nagpapatinag. Water cannon or kahit anong pambubulig, siyempre, iba ang Pilipino, eh, partner. Diba? Kaya talagang saludo at malaking pasasalamat natin dahil sa dami ng pasahero na ito, wala man lang, di ba? Walang nangyari. Ligtas silang naialis at nailagay sa ligtas na lugar. Kaya yan, thank you so much po sa ating mga bayani, no? Imagine mo, sa mga panahon na ganito, talagang lumalabas yung kabayanihan sa mga Pilipino, eh. Pero dapat, ano, eh, ako, partner, ha, hindi na natin kailangan na ano, eh, dumating sa punto na merong kalamidad, merong trahedya, no? Para ilabas natin yung pagiging yung heroism sa ating puso. Yung sumunod lang tayo, no? Sumunod lang tayo sa authority. Igalang natin yung konstitusyon at batas, no? At igalang natin yung mga leaders, no? Higher ranks sa atin. Ay isa na yung part ng heroism. Kasi kung ikaw ay maingay lang sa social media, nagkakalat ka lang ng fake news, nakikisakay ka sa mga tawag dito, issue, eh parang dumadagdag ka lang sa problema. So paano mo susolusyunan yung problema na dinaranas ng ating bayan kung isa ka doon sa nagpapa-ignite nitong maling impormasyon. Di ba? So yan, partner, panawagan ko sa ating mga kababayan, suportahan po natin ang ating otoridad, ang ating mga kapulisan, at syempre, ang namumuno ng ating bansa, ang mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil, pag di natin ginawa yan, lahat po tayo, syempre, maapektuhan. So yan, yes, partner, wag natin, oo. So, ayan, partner.
1: Tandaan natin, partner, ang ating pinuno, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang tagumpay ay tagumpay rin ng bawat Pilipino. Kaya kung siya ay mabibigo dahil sa kagagawan ng mga ilang mga may mga masamang hangarin, eh kabiguan niya ng buong bansa. Kaya ipagpatuloy natin at pagsuporta natin sa pamahalaan at gawin ang kinakailangan gawin bilang mga tunay ng mga Pilipino. Di ba, partner?
0: Oo, partner, no? Biruin mo. within 1 hour na pagsiksik natin ito, siksik liglig at tumaapaw na, na topic. Ano? So partner, baka meron kang mga gustong batiin dyan. Batiin mo na partner.
1: Ayan, syempre, andito yung pamilya ko kaya hindi ko nababatiin. Andito sa
0: syempre, mga followers mo.
1: Oo. Oh,
0: tsaka yung mga may crush sa'yo. Baka nadidinig ni Macy's mo.
1: Yung mga followers mo, syempre, itong mga nanonood ngayon sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, at syempre sa ating technical team na talagang whenever we are delivering the news, di ba, of our government, of our society, lahat, nandyan lagi nakaagapay. Hindi nagsasawang tumulong sa atin, partner, para simula hanggang matapos, maging maayos ang ating pagbabalita. Maraming salamat po sa inyo.
0: So yun, at akin naman binabati ang aking mahal na asawa at ang aking anak, mga anak, ano, at ang aking mga kamag-anak dyan sa Quezon at sa Roa City at ang aking mga kababayan sa lungsod ng Pasay. So yan, mabuhay po tayong lahat. At syempre, huwag nating kakalimutan ang mga buhay, buhay na bagong bayani, no? Itong ating mga OFWs all around the world na talaga namang nagtitiis ng hirap, pagod, no? At kalungkutan, mabigyan lang ng magandang buhay at kinabukasan ang kanilang mahal sa buhay. Yun, mga OFWs, ingat po kayo lahat dyan. At syempre, lahat po tayo mag-iingat, lalo kapag ka hindi maganda ang panahon. So yun, hanggang sa muli, no? Sa next Friday, makikita nyo ulit si Vlogger ng Bayan at ang aking partner, Stephen Lee. Magpapaalam na po. At yan, God bless us all. Thank you so much.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Radio Pilipinas Magazine.
0: Radio Pilipinas Sports Radio. Radio Pilipinas World Service.
2: Ang taginting ng AM
0: at lakas ng FM
2: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawa,
0: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Magazine 1278.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
12: Radio Pilipinas Magazine.
13: Serbisyo Publiko.
2: Taginting ng AM.
0: Lakas ng FM.
2: The AM
0: and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
10: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nananatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Muli po, isa pa pagpalang pagbati para sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po, ang programang ito ay ulitin ko ha, ay sa ikang pamamagitan ng collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna po ni Secretary Clink Ang. Kami po ang inyong mga lingkod mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang.
15: At ako naman po si Ares Gutierrez para sa Commission on Filipinos Overseas.
4: And of course, syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, gayon din po sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman ang ating shortwave broadcast through the shortwave transmitters ng Voice of America. Pwede rin sa cellphone, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. So, kamusta? Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Para sa edisyong ito ng aming Bridges on Air, Sir Aares, bukod kay Gino Miguel o Gino Carlos O. Miguel, ating tatay yung si Epo correspondent, mamaya sa ating Pinoy Ako segment, magandang usapan ito kasi immigration ito mag-uusapan natin.
15: Kung gusto mong pumunta ng Amerika, makinig ka.
4: Yan. O, kung gusto mong maging tourist sa Amerika, makinig ka. Kung gusto mong magkaroon ng immigrant visa sa Amerika, makinig ka. Kung ayaw mong makulong sa Amerika, makinig ka! Marami. Di ba? Marami.
15: Interesting talaga interesting yung magiging...
4: Hindi po kami nagbibiro ni Ares. Makinig po kayo lahat, yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Hindi po. Makinig po kayo sapagkat kung talagang gusto nyo pumunta ng Amerika ng legal, nang walang problema at makaiwas sa anumang legal na problema habang nasa Amerika kayo, makinig ka sa programa sa ating Pinoy Ako segment. May makakasama tayong expert immigration lawyer mismo.
15: Oo.
4: Nagpa-practice mismo sa Amerika. Yeah. Pero bago tayo dumating doon, Ares.
15: Bago tayo mag-Amerika, mag-Aklan muna tayo.
4: Magpupunta muna tayo ng Aklan. Ay, walang visa dyan. Ano? Wala. Aklan. Pupunta muna tayo ng Aklan. Sapagkat nadudun ang ating CFO correspondent. Sir Ares, sino ba yung ating CFO correspondent for today?
15: Ang ating CFO correspondent para sa episode natin ngayon ng Bridges on Air ay siya po ay isang computer programmer ng Management Information Systems Division ng Commission on Filipinos Overseas. At siya ngayon ay nakatutok sa isinasagawang Migrants Fair sa lalawigan ng Aklan. Siya po ay si Gino Carlos O. Miguel.
4: Gino, hello! Ikaw na!
16: Hello po, magandang hapon po.
4: Magandang hapon. Gino, nasa Aklan ka ngayon?
16: Yes po, nasa Kalibo Aklan po ako ngayon.
4: Wow, Kalibo Aklan. Di ba yan yung ati-atihan? Kalibo ati-atihan?
15: Dinagyang.
4: Dinagyang, Dinagyang. Oh. Pero wala namang ati-atihan ngayon dyan.
15: Kuya-kuyahan lang, wala yung ati-atihan.
4: Anong meron sa Aklan, Gino?
16: So ngayong September 17, 2026 po, nag-conduct po ang Ayakat Advocom or yung mga government and non-government agencies natin ng isang one-day migrant fair dito sa Aklan.
4: Mm-hmm.
16: So ito po ay para i-celebrate natin at i-recognize yung efforts ng ating mga migrants or non-resident Filipinos.
4: for non-resident Filipinos.
16: Yes po.
15: Ano yan, yung mga pamilya nung mga nasa, nag-migrate na sa abroad, yung mga naiwang pamilya ang kliyente nyo ngayon dyan?
16: Opo. So, bale, yung mga bumalik na po rito sa Pilipinas, mga migrante natin,
15: ah, mga at saka yung kanilang pamilya
16: po, inimbitahan po natin sa migrant care na ito.
4: So, ano yan? Sabi nga ni Aris, ano yan? Mga retirado na nagaling sa abroad?
16: Opo.
4: Okay. Sige.
15: So, ano naman ang binanggit mo na ito ay proyekto ng IACAT?
16: Yes po.
15: Ano ang objective ng inyong event na ngayon, either so kung yan ay pinangungunahan ng IACAT?
16: Opo. So, bale, yung interagency committee po natin, to celebrate yung Month of Overseas Filipino, kasama po rito ang CFO or Commission on Filipinos Overseas, as well as alongside 24 other government agencies and other non-government agencies. So, ginawa po itong 2026 Migrant Fair ito sa Aklan. So, para po mabigyan natin ng recognition and celebrate po, tulungan, mabigyan ng services itong mga migrants po natin or yung families nila.
15: Mm-hmm. So, anong specific events ang ginagawa nyo ngayon dyan sa Migrants Fair?
16: Okay po. So, isa po sa mga events na ginagawa po, kasi yung mga job fair, mm-hmm, meron pong libreng medical check-up para, mm-hmm, po sa mga pamilya nila, libreng medicine.
4: Mm-hmm.
16: Meron din po, syempre, yung mga consultation from participating agencies, such, mm-hmm, as kung gusto po nilang mag-register sa, mm-hmm, sabihin po natin, example is yung sa DTI or like DOH. And then, meron din po mga freebies.